the mix.

0: shiny quarter. Moko tafle yamutsako. Ai. Rele boga muna.
1: Ya, o le bona ba theletse le khono o nka di maditsebe la theletse rawa. Le nna ka khodi ya basadi ke no rawa ke no la tlhalanyana sa ka nyana ga nyane le nna.
0: Ya.
1: Eh.
0: Le tswa le le ka mo. A ke tsake buri jabatere tse mo tshe maka gore ja.
1: Eh, a rena re tswela re ke ka side tsa bendwana mo tropo mo a sirena batho ba khole.
0: Okay.
1: Ya.
0: A le ga mafuri ga mo.
1: Ah, na mo khausinyana mo. Ya.
0: Awa.
1: Eh. Eh, a ke tsibore le ka balotsi lo kwile ga motswa kwa ka DJ Oga.
0: Ah, go.
1: Go no putsitse.
0: Oh, what's it fa?
1: Le ra roba ba tshelechi ba ba sadi ba ba kwelo ra wa ke khonno ma charge standard tsa bona na. A ke so senye khwedi ya ba sadi na.
0: Ah, so senye.
1: Oh no, a re le bogwe.
0: Re motho ya go shala mara ho nyako go buka ka shala mara ka Shady Kota.
1: All right, awa no. Na ke gona mo di social media ka moka. Ana ke TikTok, ke Facebook, Instagram. Le YouTube ka moka ke gona at Shady Kota at @shaidkota at Shady Kota. Ya wa no. Re tshepo re ba re kwele nas.
0: Re a leboga.
1: O leboga nna my DJ.
2: Lentšu ke bophelo. Re botšišetša dithero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana. Lentšu ke bophelo la morena le e tla o be le rena ge re go tlišetša thero ka mma Archbishop Molefe wa kereke ya The General Apostolic Zion Church. Thero ye e rerilwe ka letšatši la senyane Agostose ka go ketekwa letšatši la basadi lekaleng la kereke ye ka mosesetšana Mokopane.
3: Re na le mahu a o fapana ka gare maphelo a rena. Re na re hwetše ke tshepo ka gare maphelo a rena. Rena re kwetjo ke motho a sa khumana mushumo ona bile o fella ke tshepo ga motho a tshwenya ke ngwana ona bile o fella ke tshepo
2: go bona le nna roni le suri la ranonga ga e betha iri ya senyane go fitla go ya le some boshego lintu ke bophelo
4: thobele FM moshato wa tsebo le boitha
5: tsaka moshate mo go nya phato ga re ketika basadi re ketika mogekolo yo a ga rile go di thetho a thetsemetse ka thebong la nkwe ele go gosi ga di mmalo go be IV masiri mu ke go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlantlhagane ba matsurumule ke phokwane
6: mmalo go betsa maduma ba sa ipsine ka bo le bona jwa ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolorolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola goshi
7: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
6: tsore nako kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantšiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
7: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
5: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya moshopi ya di anape ya ngwatu ka la morena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsesometlhano go itswela go iri ya bosupa bosego go ona ka mo thobela FM mošate wa tsebo le moikgabiso.

Oh,

0: yini koshago tsa go le ratoganyago o kwala khabishile koshago tsa go brandesha re pantsi go mthunzeng langa tabela FM yelo go tsa gashola Africa Borwa 87.6 go tsona di 2.1 moshate wa dia le moya moshate ko tsebo le boithabisho bona na go sa mishi mbilo fa ke ke rata go sene go make sure la Mr Fantastic go motlotla fa wena ara bona legally chachi ke di mela fa go rotlo ba ipsina le ena nena ke ipsina go balela ena ke tape gore gore ke re bona ge o mhlong o gore bielo o tlela o ya gae ba ngwa ra bona re ya pilipile o ka sine bona mo yo gona ke re bona o tlo itshwara ga botse ibile gape ge o mhlong o motho o re tsa madila ke di mela fa go ro ka so tlela o nule madila o tlela ga botse go le ya gona le pitle ga botse ibile gape o se ke wa tlela lebelo ka go di mo gape ba le batlo ba mabone a di farana ga nke le se ke la fatlhana ka ona gona fawe ga re pitoko ga robale la tsa fa gore ge le tsore di oga re ka se robale re di gape botlo botlo ba shuma mishimo ya fora fa pana ka mhlongo shuma mo shiri wa makhura ka mhlongo gona ke le o motledi o ya kae o otlela gona ke le o tsha batho ba isha go banya go ya gona kuri kuri re tshidi fatana tshelo re gona ke le wa sivita sa o tsha sa o isha go ena nyo go ya gona re tsa fa gore ge re tlana kwa mkhutu mushalo ke nako ela lore ba bantsi ba khumana ditlhotlho tse dintšhi kudu ge re beletse batho ba tlo ba namela difatana tsa mokuto mojalo ba fetsa lore ba ba hula ba bangwe ebile ba nyako lefela e ba seno namela fatana tsana tsiweng ka gore tle ba boa motlhong wa boa madileng gomme ya ba nyako ka lefela batho ba bantsi fa ba tlo ba data tsa mokuto mojalo ebile e le ka bona le mongwe wa bona re a bona hei mathata a tlhagana lona Augustine hei mathata a tlhagana lona korona metja letsabitsa garebe she ya re ke a kae kae ipa fela go pele kwa ge ya fitla a nya go lefela na nka ne a se go lefela hi o thata ba go gora fale yo mo ile ba la fara bona motho o tlile o ba o rile ke motšie ke motšie ga ya kere a pong ke ga fela le rapa o fulo ga fela le rapa na go re rapeng o dire ha ke tšeng tšelo re tlo di makata go o re tšeba tholo re tlo ba ba shomana go jana tše ba le gare ba isha batho ba lore ba tloa ba nyako ya magae ya bona bangwe ba ya mešomo ngwe ba ya mafelo a fapana ipa fela ba bangwe bona aua motho o re ke fola gaufi le dirapa o pusha fa gore na gaufi le dirapa o ireng okay ke tšhedimo tše lore ke ditlhotlho tše lore batho ba tloa ba kopana le tsona kudi gore tše batho ba le batloa ba otlela ko dijana tše tše lore ba di bitša gona bjale sa uisha ko nyako ya gona peta fela metsotso šhile ke e lesome le le ka mona irila ya bo raro iria bo raro re amo
1: le ke le tjaji le a fa sebula
2: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebula ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlo na yerna ya ema ophile
3: go mena o tla ba ari mosadi o di kana di tshwe ke bomang
4: o ya kae le bona ba go tsusa kae ba go hola kae
3: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re go godisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
5: basadi bao ba rweleng malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
1: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fela ka ira botshelela mo go thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
6: tseka bošhate mo kgweding ya phato ge re keteka basadi re keteka mokgekolo yo a garile go ditheto a thetemetse ka thobong la nkwe e le go kgoši ka dimmalo gobe iv masirimole ke go ipsine ka tshwantsho tumo ya botso le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlhantlhagane ba masirimole ke phokwane
7: mmalo gobe sa madimana a se a ipsine ka bolebone jwaga kwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tse e leng gore di tsene ka mo gare ga lapa la mošate ba bola a kgoši
8: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgoši mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tšela re di boneng
7: tseo re nako kgoši a fetsa go thuntšhwa monnagwe ba molata ba re tlogela botišhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantšiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
8: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
6: setlhaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya mošopi ya di a napi ya ngwatu ka lamorena le la 30 kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso
9: DJ Oka, DJ Oka, DJ Oka.

0: I know I ain't good enough, but he still love me. Ke a tswa gore ga ke a phethagala e fela o sa dutse a mpontsha lerato gobane ke kgonne go tsoga mesong ya lekgono le ge ke ile ka robala ke sa tsebe gore ke tlo tsoga nam e fela ka lerato la gage o kgonne go ntsosa ke ka fao ke reng I ain't good enough but he still love me. Mina tokoro morena ho ja ka re balela melato ya rena re ke ke rapunyoga re a leboga le tšatši le leswa re re le ke le tšatši Beyonce ana fao le Walter Williams wa Stopper sa the OJs he still loves me pele ga fao kofileng Carl Anderson a re yo yo liolam lebale ekamokam ridimpo chalfasi God's gift to the world each one this one that one we all God's gift to the world ho ka tseba gore ge o be o tlolwa mo lefaseng o tlotswe e ka morero ga wa tla lefaseng ka phoso o tlile gobane modimo a na le morero le wena a na le morero ka bophelo bja gago ke ka fa Carl Anderson a reng o le ona le bane ka moka ke dimpho lefaseng le ke ka fao o kile a bolela Moho Mateo wa bohlano temale suminet Mateo wa bohlano temanale sumine arin lena le letswaela le fase ake ka fao gher sa pila re swantse re nuke le fase le mo le fase go bele le rato botho le mabobo rena bao ile ngore re matswai a le fase ga bolela are lena le secha sa le fase ar le bona le tlhomelwa se tlhomelong sa lona la tswa go bonegela bohle arreng rena ba re ke tsebang gore ke rena ba morena re tswa gore hlodile ra tlhola ke morena re be mabone a le fase pele ga fa ko feeling the mighty OJs but it's a stairway to heaven o kile arasepela Jacobo a bona mangeloi mangeloi a ya go dimo le fase ere ga robetse a robetse a itshamile ka leswika o bona mangeloi a ya go dimo le fase ke yona tsela ya ditepise ya go ya le go dimo tsela ya ka le wena ye le go re ka sepela ra tshwana le mangeloi ge re ka lukisha tsela tsa rena ra lukisha maphelo a rena o Jesus stairway to heaven dumela mutelechi le ke le tšatši ka go dumedisa ka madume aka a botho ebile ko dumedisa ka letsogo la ka le le tona a kere dumela ke dumedisa wena ka dumedisa yola lebale ka moka kere le ke le tšatši le morena a ileng a le dira gomme a re tlhalaleng re thabe e ka gare go lona gobane re a tseba gore ke le tšatši la gore re ya dikgorong tša gage ka go tlhalala re ya re mo opelele dikoša re re re a leboga gobane re gaogetswe ka lešoko lešoko leo le sa re tshwanelago morena ga sankara go nyaka e fela wena o ile wa re nyaka wa re gwetša ke ka fao re reng le lekgono re sa tla pele ga sefatlho sa gago re sa tšhabe selo gobane ga se wena o re balelang dibe ga se wena o re gopotsang ka melato ya rena ebile ga se wena o re gopotsang ka makgopo a rena sa gago ke go lebelela tšatši ka tšatši re ile ga re robala ra re lala go nna gobane le tšatši le diketše meriti ya bošego ke wena o botlhe ba bangwe ba re thuša ba tsamaile e fela wena e tla o lale le rena o letse le rena ebile o re tshositse re a leboga tate a re tsogile le sontaga se ra re ga re nyake phadimo ya matlho a se re se ratang ebile seo re se labalabelang ke fela gore re be gaosi le wena re tlwaelane le lerato la gago morena ke ka fao re re gotlhe mo re leng gona gaosi le kgole le legae re rata go ba gaosi le kguba sa gago re rata go dula go beng sa gago morena go bane re a tswa re ga re le go beng sa gago re a fola morena re sa tlotla go wena go megeretla go wena arare ga re goroga go wena o re amogele re be kganyeng ya gago senatla sa legodimo o re bontshe tsela sedi le re hlabele dumela mothelete wa Thobel FM gotlhegotlhe mo kabang le gona le ke letšatši la gore re leboge le ke letšatši la gore morena re tlapele a sefatlho sa gago ka go tlhalela go tshwana le motlhanka modimo dafeta yo a kileng a re ke tabetše botlhe ge ba nthera ba re a re ye ngwakong wa morena maoto a rena a eme dikgorong tša gago Jerusalema letšatši le tee fela dikgorong tša gago menyakong ya gago le fetiša matšatši a sekete sena tlasa legodimo ee a re a bolela mohlanka modimo dafeta a re nka opša ka ba mohlokomedi wa menyako ya Jehova go ena le o dula kgauswi metseng le ditenteng tša botlhe ba bakgopo a re morena ke rata ya bodulo bja gago mo e leng gore ke tla dula ke rata leina la gago o re ga bolela mo Psalm 100 a reng a re thabeng dikgorong tša morena a re direng lešata lešata la go leboga gobane re dikgorong tša gago gobane re a tseba gore re mohlape wa phulo ya gage dumela motheletšeng a re thabeng tšatšileng sešhone ke sa gago Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo go bola gore re tla go wena mo maphotong a frequency modulation 87.6 tlafele go 92.1 o re tshwara gape le SABC plus wa re tshwara gape mo mafaratlhatlheng a inthanete go www.thobelafm.co.za le ke letšatši tsoga wešo tsoga o botše lefase gore wena wa phela tsoga tsoga ngwana mma o kwe moya mo bosana wa mesong ke a tseba gore go robetše ba bangwe re robetše re balabala ba bangwe re robetše pelo tša rena di nyamile gobane bao re beng re ba rata bao re beng re phela le bona ba re šiile lefaseng la ka keno ba bangwe re robetše pelo tša rena di kwele bohloko ka baka la go kwa taba tše e leng gore re be re sa rate go di kwa ka gare go maphelo a rena dumela motheletše gobane letšatši le ke letšatši le leswa mina thoko re ga bolela re joy comes in the morning o mongwe a re a bolela a re jesu o fitlha mesong ge botlhe ba re ba feditše ka wena a fe maatla a maswa le ke letšatši la gore o hwetše maatla a maswa o be le kgolofelo ya go lebantšha thui beke ye o re beke ye ke yaka o re tšatši le ke laka o re morena ke a iputša ebile ke botša lefase ka moka ke re beke ye e tloba beke yaka go bola gore feleletša go sasa letšatši la kgwedi yo re be re keteka bomma re be re keteka basadi gotlhe lefaseng ka bophara re bolela ka dikgaetšedi tša rena re bolela ka bomma go rena re bolela ka balekane ba rena re bolela ka barwedi ba rena re bolela ka bokoko wa rena re re re le ratile re sa tswela pele go le rata tšatši la lekgono re tloba re bolela fao ka mosadi re feleletša kgwedi ye re re mosadi na o dikaneditswe ke bomang batho ba o phelang le bona ba dirang bophelong bja gago ke eng se se kaone se ba o maatlafatšang ka sona o phela le bomang re tlo ba re lebeletše seo fa lego ema o phele le Dr. NJ Rasakanya re tla ba re lebelela gape go lenyalo laka re lebelela fao basadi ba e leng gore ba kgonne go tsentšha bana ba bona dikolo ba go godiša bana ba bona ntle le thušo ya molekane ba tshepile modimo fela ke tlo bontsha ba bangwe ba basadi ba maatla basadi ba e leng gore ba ba tletšeng e ka dikeletšo basadi ba ba kgonne go maatlafatša lefase ba maatlafatša basadi ba bangwe ba ba ba maatlafatša le banna ba bangwe basadi ba e leng gore ba ile ba ipetha sefega gore rena re basadi re tlo ba letswai la lefase dumela motheletše ye ke le ke le tšatši mošate
1: Mas... basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: le ke letšatši le a fa sebola sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ile ya botshelela

ba ile go rene ba phela ba bolela ka batho ba bawe le wena go ena le bona go emelela ba shala ba bolela ka wena legale chachi la go rotsoge weshu tsoga rapelela pala ga go tsoga rapelela molekani wa gago tsoga rapelela mushumo wa gago tsoga o leboge sefatana ga se o nang le sona ntlo yo o nang le gona tsoga rapelela bana ba gago e tla go botse gore re tseba semelo sa motho ka batho bao a phelang le bona go nyaka o tseba motho lebelela batho ba phelang le bona bagwera ba se phelang le bona o phela le bomang mosadi batho ba o phelang le bona ba o thuša ka eng ba go eletša ka eng ba go matlafatša ka eng ana o phela le batho ba le sebo o phela le batho ba go ratata ba tsa batho o phela le batho ba maka bakature o dikanetse ke batho ba ba wrong batho ba o tlhoka diphiri batho ba o phela ba akanya bobe bakature weshu Monsieur Mbotso gopola gore le ska le bala go romela fao di ntlam prayer items la romela tshele ratang gore motlanka ga di wa modimo Apostle Bridget Hawkins a le fitletse tsona pele ga sefatlo sa modimo a tsona pele go romela tsona mo go lebella mo Facebook o tsene fane go messenger ore o lebelle a tsasebona o romela di prayer items o ka tsena gape le mo WhatsApp yaka wa 072-983-6172 wa romela di-prayer items tseo ratang gore motlhankagadi wa modimo a di fitlhise pele ga sefatlhego sa modimo gomme kgaogelo ya modimo ya neng le neng o tla e bona ge o rata kgato ya tshepo kgato ya kgolofelo o tla e bona kgagolo ya modimo bekeng ye re ithomileng a tsoga weshu o leboge modimo ka letšatši le leswa o leboge ge a sa kgona go fa moya wa gore o heme ge e le gore o sa dutse a o fa morago meso ye mengwe le ye mengwe go tshwana le meso ya tšatši la lekgono e re morena a ke rapela gore o ntataiše o ntlhokomele beke ye ka moka ebile o mphe bohlale bja go kgona go lebana thui le ditlhotlho tša beke ka moka o re morena ntute lekgono gore ke kgone go lebana thui le ditlhotlho tša beke ka moka o re mano dipolane tšaka ka moka tsotlhe ke di akanyang beke yene ke di fa wena mphe bohlale bja go dira diphetho tša maleba ntlhahle tlhatlha mantšu a ka ge ke tlabe ke bolela le batho e be mantšu a kagišo mantšu a le ago morena e be wena sešireletšo saka meso mongwe le mongwe ge ke tlabe ke tsoga nako nngwe ke tsoga moya wa ka wa lefase a e be wena o ntlhotlheletšang e be wena o ntišang gore morena ke bea pelo yaka ke bea bophelo bjaka a pele ga gago a e be wena o ntšhireletšang lekgono le beke ka moka e be wena o ntšhireletšang go ba babe gomme o dire gore dikakanyo tšaka e be tša le ago jeso ke a rapela gore tšotlhe tše e le gore ga di a tshwanela monagano wa ka le bophelo bjaka di be kgole le nna nthuše obile o nthute gore ke be le pelo ye bonolo beke ye ka moka nthute gore ke be wa mogola go batho ba ke phelang le bona e ka ba mošomong e ka ba gohle-gohle mo ke phelang le batho a e be wena o ntirang gore
ekibele mohlale bo khona go ba di kakanyo tshe di botseng dumela go tlhogo tlhe mo ka bona gona le ke le tshachi ba ile gore ba ka gona go bolla le nna ga byale o ka romela di prayer items tsa gago thui mo moyeng o ka no leboga o leboga beke ibile o re botsa gore o tsogile wa leboga ge modimo a gonne go tshosha 0860002452 Lekele chachi etsena 086-000-2452 Kale chachi la lukonum Rebole la fao ka Gwara wana msadi Udika nedi chwe kibu mang Kibu mang batu wapilang lubo na la batho ba phelang le bona ba gola ka eng king se se kaone se se bonang ba se dira bophelong ba gago 086-000-2452 go bona mongwa tsene ka magala ke rata go bona gore na ene ga le ka ya shumana a omongatsene ka magala 086-000-2452

0: le ke le tshaji mothele tshi dumela
1: dumela Mr. Sebola
0: le ke le tshaji
1: le ke le tshaji ke mo le ke film mo mba ka tutuza Niger
0: king se o ratang go leboga modimo ka sona king se o ratang gore modimo a o direle sona
1: ke rata gore modimo a ke anthe le thabo ka ra ga lapala ka go bana ga ke na le thabo Mr. Sebola ge nka go mana le thabo nka leboga kudu ke se o ileng gore ke se gopela go modimo
0: ke a leboga le thabo ka lapeng ne
1: morena
0: ke a leboga tsena ka mogala 0860 tseba gore ga o botse lefase o botsa modimo o re leke letšatši le ke ratang go bona lethabo ka gare go lapa laka leke letšatši le ke ratang go bona ke šomišana ga botse le di-colleagues tšaka bašomi mmogo ka nna ke rata go bona re kwana mošomong ke rata go bona modimo a gona go mpontšha tsela tša gage ke rata go bona bana ba ka ba tswelela ke rata go bona tše botse bophelong bjaka tše botse go bana ba ka tše botse e ka lapeng laka gotlhegotlhe mo malapeng ke dintwa tša malapa malapa ga a tsenelane Weshu o ka ba ona le botata bya lepelo o ka ba o bajwa o ka ba o tloya operationing o ka ba mothomongwe o tloya court khoronya ya tsheko e ka ba bona le sosi la balabela ba bangwe le ngwala meleko ke nako ya gore o romele di prior item ya gago go modimo wa gago thobela FM le ke le tshaji
2: anka wa morena ma ya
0: reale boga
2: le kae papa
0: re gona le kae mama
2: re gona le bolela le motsushi sa le mosema ka mo se tsena ga go bodi
0: re le bua motsushi
2: na ke gopela modimo gore a ngontshe gore le rato le ke ratang batho ka lona le woketsege le ba ke tsebang gore mo gongwe ge ba mpona ba letšatangwa a ba gaogele gobane ke tle ke ikgothatse ka difela tse seone le mangwalo a makgethwa gore modimo o re tlišitše lefaseng a na le morero ka maphelo a rena ene a ka se tsoge a re file ditalente tša go tshwana goba tsona tša go lekana
0: amen
2: ke a leboga lebeleletšatši le lebotse
0: re a leboga Solomon thobela FM ba bangwe tswelang pele go romela fao di-item tša lena fa lego ke rile fa lego WhatsApp ya ke ya 0729836172 ba bangwe le romele fa lego Facebook ya ka Arthur Sebola ke tlatla ke tlo di fetišetša fa lego mohlankagadi wa modimo ke bolela fao ka Apostle Bridget Hawkins dikgopelo go thobela FM
3: Khotso ba se bula khotso.
0: Tobela mama.
3: Se ke mana le mangwa e tsere nna ke go pana hore le ke ne tsa tsike re modimo ke a tsene ha re a pelo tsa bao. Ba ndula ba nthera ba re ramana mabika nna. Modimo ke a ba sokolle a ba bontshe hore ne nna ke nna motho ke tsana le bona. Ba re ke di ntse ba di banka ka le tsone. Di fetwe le fela le matsela. Anke di nna ntse ka o luka nna ne ba na ba nka di nna lona bona le la pala nka di nna lona. Anjwe le ke nna ke pila ka khutso nke ba ntse ka ra mathata le maima le nna nke ke pila ka ba bangwe anche di ke le dinke o nna re dira re ka ra ke le dire le la ntaisha ka batho nke ba sokolwe ba tsebe hore modimo ke modimo wa rena ka moka
0: re go leboga kgopela khutso ya bophelo a ke ka fao mohau wa modimo o phelang re re a lerato mohau le kopano ya matshediso di be le batho botlhe khutso le Jesu Kriste o rile ga laelana le barutwa ba gare ke le tlogelela khutso khutso ya moya ke seo batho re se nyakang o ka ba le tshohle bo pelong wa ba le tshohle e tsho di labalabelang e fela go sna khutso ya moya ga ona selo tobala fama dumela
4: tobala le ka
0: re bona ke na go ya di khopelo
4: e lana be go khopela
0: mhm
4: le go pele le la ka tsoko le ba re ga ba le metsa tsela le la tsotse tibeng tsone tsi ndi ma tsela tsone le fa se ntse go tsela le metsa tsela le tsegang ka lona
0: mhm
4: ke tsela ba di tsone ke le ke ba re mo tlo ba ka ba ba ntse ke ka go tsama ka le go ntse mo ba ba go sa kwa le nna ba nga tsela na re pa mo se jeng ka le go tlile ke re ba di tsela le tsela le nna ke ba ka mo ka mo ka di khatella go le ka mo ka di tsela ka tlo le le metsa tsela ka ngore la mbimo bo la masata ka la masogono le la tshepe ke nna ka le tsetere le la tshepe ke nna ka le tsole pele pele ka bo le tsedi e kre khutse mo pele ke kre le thaba le mo kre ampo le tsho le le tsho di le tsho ke ke tsho tsamo le ke di le ke di la ka mo le di tsho ka hona ke la ka mbe go tsa hotel tsa hotel
0: le ke le tsha tsela ga o di tla phetha ga o shwa ke re ka kholofelo tshohle di gona go phethagala tshetla le gono go pona motheletse re rile re bolela fa o ka mosadi gore wena bana ka mosadi o kgobokanetswe ke mang o dikaneditswe ke mang eba mosadi mosadi yo aileng abam mosadi wa huetsa mosadi yo anang le service bjang gore ke tshepo mosadi ya nang le boetapile mosadi ya sepelang ka kholofelo o tshwanele FM mosadi wa mathomo wa go tsholwa ke modimo mosadi yo go thonge ke mosadi yo le go mma go tshotlhe tshe dipelang o tsane le mmago mosadi wa Abraham a leng Sara yo a leng abelega Isaka mola e le gore o tshofetse a feletse a ba mmago di tshaba o tsane le mosadi Miriam yo e be e le khaitsedi ya mo shem e bile e le mo profeta yo a leng a tshia ba Israele a opela le ba Israele a bina le bona morago ge ba seno tshela le watele le khubedu o tsane le mo profeta Deborah yo e be le mo ahudi yo a leng a etapele Israele Israele ge fenya ntwenye o tsane le mogumagadi Rahaba mosadi wa mokanana yo a ileng a sireletsa ba Israele wa gopola ge a ile a e ba tshebi ya dira kwa go la Jeriko a sepela ka kholofelo e kgolo e ba le mosadi e ba tshwana le mosadi wa motlhologadi ke bolela ka ruten wa ba moaba yo a ileng a ba mosadi yo a ileng a tshepagala gape go mmatswale wa gage a re bona nna ke tla dula le wena gotlhe mo leng gona ga ke felo gobane ge ke bona wena matswale wa ka ke bona mma kgona ka mosadi wa tlhalefa mosadi wa go ba le botlhale ke bolela ka mosadi Abigaile mosadi a ile a šomiša botlhale maano a go thibela ntwa ntwa ye kgolo ntwa ya madi gare ga monna wa gagwe le Dafita ke bolela ka mosadi Estere mosadi Estere yo a ileng a tšea bophelo bja gagwe a bo bja kotsing go šireletša setšhaba sa gabo mosadi mmago Jesu Maria mosadi yo a ileng a ba le kgolofelo e kgolo a ba le tshepo ya gore ka nnete se a boditsweng gore o tlabelega morwa se tla direga mosadi Mary Magdalena yo e leng gore o be a latela Jesu o ka dinako tsotlhe yo a bile mosadi wa mathomo go ba paki tlhatse ya tsogo ya Jehova tsogo ya Jesu Kriste mosadi tšatši la lekgono o phela le bomang o dikaneditswe ke bomang ba o thuša ka eng dikgopelo thobela fm dumela
5: ye ke leteetseng moši
0: thobela
5: eagotse
0: re gabotse le na
5: gabotse
0: thobela
5: gonna ke le ke leteetseng moši ke kgopela mabana ba ka le matlhagamelo ka malapeng a bona
0: oh.
5: And le ke le tsa ke ha tshe ke le le tsi ke rutse ka lapeng la ka.
0: Alleluia.
5: Ke rialo go yone ke re Modimo a mo dira ka botho yo a ntirang ka yona, o ntira ka botho ngwana mosadi o ntile le yena. Jale ke re Modimo rute e mphile yona matsatsi le matlhonolo a matele.
0: O mo rapelela gore a be le matlhatsi le matlhonolo. Re a leboga mama.
5: Hallelujah.
0: Oh, Hezekiah, welcome. Grateful.

0: Whatever, call his name. Bitcha lina la gagum. Bitcha lina la gagwe. Karina kochose. Role bani le ban koi. Bo bote ba ba bule langampi. Semrena. Ntebelele. Bitcha lina la gagum. Gobani kuboti le we na. O senti se kaba wa di tshono wena se bosaka o leng noshi manaveng le manaba o ohle ba leng gore bantaletse bohle ba bantlo yang ke tabitsa lena la gago thobela fa mo shaten wa tsibo le boithabishum na mi tsena na go nyela ke tswa gale o ye metse mo re kopanang fa o le Dr. NJ Rasakanya re lebele ke te maya tshachila le gono re reng we na bele ka mosadi na o khubokane tshe ke bomang o phela le bomang o dikane di tshe ke bomang
1: o tlhoka eng moyeng le mo bophelong o ra
0: okay ye ke rata go ira lo ka ke
1: Emma uphile uphilo ke ntwa ke nako ya tlotleletso le Dr. NJ Rasakanya le ke le tjatji tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho
0: masa aba botse doctor
2: masa aba botse e bona jobo la madime di amoka le ke ke Dr. NJ Rasakanya o tsana skoro ro marbele le spalo ping no life in parapaka
0: Chajila lekhono rere na wena masadi u dikane ditjwe ke bomang
2: u kane ke bomalo ga o tlile bomalo phila le bomalo
0: na batho ba o phelang le bona ba gola kae ba matafatsa kae ba dira phetogo e byang bophelong bya gago
2: ke ntlo mi khwetsa le mo wena o ba bona ba mama eng mo wena
0: ke nye se o reng go bile le bona o re go sepela wa kwa o matlafetse tsiba selo se tee go dula le batho ba ba phelang ba criticize batho ba bangwe ge wena o emelela o bo ba thusa go criticize batho ba wena
2: o dumodumo ke exposta o bontsha bofokodi bja gago e reng ke bonna gore mo ra somola re go tsiba ka bona re tsibare wena o ya kae ka bona re tsibare wena o nyaka o dirang ka bona bona marthusa o tseba wena bana marthusa le bona
0: a re botsišeng re re wena bele ka mosadi ke bomang basadi ba ba leng kgausi le wena na ba o fa khwetso ya mokhuta mang na polelo le maphelo a bona basadi bao e ya go kuka goba e go latlhela fase na bona basadi bao ba go dikaneditseo ba go tlogela le eng mo bophelong na o ka dira bjang gore o dikanetswe ke batho bao e leng gore ba tla go iša kgole bophelong doctor
2: Morena sobola mapeleji le tsina mdimo ma korinto ma pele chapter 15 verse 33 le tsela furwa le tsamo e mebi sinya mukwala di ma 13 20 si kala ma ba salo tsale mfe mo khona na le masimu o to tsire yana bo di shama to mo to mo re ke bo ma ma sali ba ma le ka sulu wena na ba o fa kuya tsha mo khutsa ma mo bopelo se ba o fa le hore o ga se pele o le teng o ga se dilo o le teng ka la pele o ga se somo o le teng o ga se dilo fa o se na le ba a sala bo di se kholo kholo ke hore na di mo mai ba tsadi ba ma le ka sulu wena Bani kamuga, bani mawa kausulu wena, basali bama agaba lima ukweja kama agabona, basali bama sebo, batoka wena wene, bautati kama sebo abona, basali bamona, bani male wena upila gambona, basali bama toyo, bani nga utoya, bani kausulu wena, basali bama usutompe, bani male wena senatompe, mo upila ngona. Bele tato isoni kwenye yoni wena uba ufa kule jo ya mkuta mambo mpilom mukuta ona le mukuta elimusi elimo uja mufanyi gore re ga le mukuta le ba ya ba tsadi mukuta e ita u dikaneta o le mukwetse mo pelong mukuta ma tswamo ba tsadi ba ba tswa u khole le wena ba o tsebela ntarao the woman of the past ba tsama ba jo ka wena ga o tsile seo o le tsidiba o ba tsamuela ka no ba o tsibela ba tsama ba mafogo di arao mukuta mo bedi ba ba tsama ntero ja le khom bona ba le le tsho a process tense bona amanya ndi ye o le mo pulu ko ka tsela o le something extraordinary ba tsama o ba le jela tsiga o ba o swanela go ba o le le sola mukuta o raro ba tsani ba ba le la nguru wena o me le mo kambo shebe mo botse e ga ba nyalo wena ba o tokele ja o katada ba o tokele ja o lwanitwa ba o tokele ja o dira kiri motse mo pulo de gao o ngi mukuta wa o fari ba ile ngore ba ga ba khausile wena ke ke le package ya mathomo package ya bube le mutoleti go na le mukuta e nwe le raro ya ba fari ba ba nyalo o dikaleta mukuta wo package point number 1 Era na nuela, vamos ler a grande events, vamos ler a grande tiro na lochela, ganhou um curta, bagas que vão tocar em Jagacino, sabendo que vou ler a Marraia Sela, Marraia Amo Pilo Sela, ganhou na nuela, a unan choga e diga no Pio de Arau, o curta no melhor saliba, ganhou na nuela, na mchele chuagam, malagam, saliba, raquera, vamos ler a curta camacho, barata bunha ler a camacho, vai em choga ler a kamatu ya zonya ni mona wa parla ndi mwa no bula la kamatu una se fule mo bulu mukuta mraro kwa mali yongo ba u empower ba u tokeleja ba u thama ba u pusha ko ri empile mo bulu ki package ya mulegi ya ba sambo ile ngo ba bona mo bulu ba ni mo ba khoshilu wena ya ngona le package ya mraro mukuta mo na pe ki package ni ba ba Part number 1 Kwa ni number 1 Iko ukuja mtelechi Umane mwaya Wa litoro Kama ino litoro Kama hauna Jitoro Haudi mungu lora Haudi mungu lora silo Haudi mungu ya tele mpilomu Ba Ava inambini wana usakisita mpilomu ya They are dream killers Bago na litoro cha ukamuka Kwa uke mwana mwana Nebala Kwa utoma kwebo Nebala Kau ya pelikani tuto, lewala Kau progresa mpilomu Yale mkuta mume liwa wa saliba Iwa saliba uye mwole Wanaba uye mpawara Kali toro, bao fali kumpule jeli iswa Bao fali kaganya jeli iswa Kono uye pili Mkuta mrano, wama saliba Kili destiny helpa Bao tusha gara mafogo ni arao Tusha gara matanda arao Bao tusha gara njogo Kwa mpilomu Bani yo udana mpulomi Uyambini Mchalenji tima Tima mfali ule Una ni dream challengers Una mbaba ni mbaya nuwe ya Ba challenge ni dream jarao Kono spara filo Baya magampi ya ni dream jarao Wama ni dream killers Wanama wana ni choro kamuka Choro kamuka wana ni chona Choro uyambini mpulomi Wama wana ni ubi discouragers Wanama ni discourager Kono mpulomi ya uka muka uskama ni mkeu jewi inyaka baba mwema na nwela bao neutralize kono wena uwele wena uskama progress amu premia jano ena msani wa unakera usika lemu maru opila lemu maru unye nga mkara matu wa mkuja maru buti shaume ili na pulelo wema pulelo amu na masaliba iya ukuka wema ya ulakletana wema ulakela fasina wena uli kanya ichwa kibona sima pulelo ya ukuka ya pulelo ya ulakleta fasi ili umuja msali wa ratera pulelo ya masebo pulelo ya matoyo pulelo ya mmona pulelo ya unyalangala Pulelo ya maka, pulelo ya umesela umesela, pulelo ya umaba, hini picho nena, pulelo ya swili, pulelo ya nitelo, ega suwi se filo, Otomo ba le rato, otomo ba le le moto.

0: khonela gore o dikanetse le mona go a khonela gore ma o ise go le mo bolong o na le boikarabelo ja gore wena o dikane ja bomang dikante dilatelang kosajuanatelang ntla mathobo gopela modimo moya wa go kgona go bona le go lemoga re ke discernment o kgona go discerna gore yo ke connectana le ena goba yo o tlompolaya gopela modimo a go utulele bao ba na le maswane le ao ba kgausi le wena ntla boleding kgetlha bao o ka ba bitjang gore ke basadi ba kgwerano they share your values o ka dira covenant le bona ntla boraro nyaka bao ba nang le boikarabelo ba nang le accountability ba tla dira gore le wene o tswele pele mo tse bophelong ntlha bone nyaka basadi bao ba nkang go wena ke reka di-mentors or mentors ba tla ba go thatlhe ba tla ba go eletse go ye pele bophelong o seka le bona motho fela lemogantsweng ba bophelong bjage ye o senang le yona e tla go kukang gore o ye pele bophelong go ka ba le motho yo e leng gore o ka godimo ga gage ka knowledge ka dilo ka moka o senya nako go ba le ena e ra yo e leng gore wa deposita motho ya dang go withdrawa e ba yo e leng gore wa eda motho ya dang go subtracta tshwanela bao ba rwaleng tsa go tla go ditela gore o ye pele nyaka ba ba tshwanelang katao ya gago ba senang lona pula ka ba basadi bao ba ka tsenka pele mono le boikokometso pula le bao ba ratang morena ba ba phelelang jesu ba ba phileng jesu ka leka moetlapele wa maphelo a bona pula le ba ba nnelang gore legacy ya bona e wele godimo barwedi ba bona ba ba nnelang gore bana ba bona kudu-kudu ba ba basetsana ba ba lesego sekgweta maphelong a bona dikanetse le basadi bao ba boifane modimi ba phelang ka thapelo ba dula lentsini la modimi ba tlotlholetjang matso ya ntoni ya modimi ba phelelang morena jesu kgetha mohuta o tla go isang kgole o tla stilang gore o sie legacy o tla phela modimo lefatshele wa ya kgole dilong tsa gago le ditorong tsa gago motheletsi a ratelang
1: Ei, o phela le bomang.
0: O phela le bomang le morena Sebola.
1: O phela le bona ba o tla le duty le dirile sekele gomme ke ga gona se se kaone ge le labothano le bolela gore na ro iphina kae.
0: Ai, ba from Dimo.
1: Kore basadi ba e leng gore wena o iphina botse le lapa la gago bona. A o kgone go bona gore ba o jealousa a o kgone go bona gore ba nyaka gore khutso yo o nang le yona stability se o nang le sona ba se thube ga o kgone go lemoga le boletse ka moya wa discernment ga o kgone go kgona go lemoga gore batho ba na le jealousy ya gore o phela botse lapeng la gago
0: ga o kgone go lemoga wa šomišwa
1: o phela o na le monna wa gago ba botsare wena na nkane o kare odio ba glue le phela o kare ke lena moolo le moratho ga o na nako a nyaka o fa space ka mogwera wa gago wa bophelo ka moka ke space sa eng
0: o nyaka space sa eng wena le ona le ena morate o swabise malaba a go le re pele le yage le di-dream modima tala bless
1: o dikanetse ke ba ba bja motho wa gore go wena le mathata le monna gago a o botsa bantšhe lentsi la re motlhale
0: ebile a o thuse le ka keletso o ne go tsala motlhale wa mona mamangwe o lebeleletse ka matho a mokhutha mane go o ka nyala jeo sepetse tlogela motho yo ebile ga jere motho yo jeletsa le mantšhe ago baba
1: e o kile a bona he o thusane o phela le batho ba e leng gore ba o tlhotlheletsa gore o anege ditaba tsa lapa la gago di šale di le kgakala
0: go na le ba bangwe bo o na le bona wena o tsholola mafogong ya lapa la
1: gagoa
0: bona wena o fitlha o nyaka direction ka bona and morero wa bona bo o thuba le go bola

0: balela gago
1: wena ba ba o botsitsa malapa a bona wena o ntshatsa lapala o ka moka go sepela ba re o stlaela
0: ibile ke ba o tlo tswa fela lo sa ka ba ro go tedi go ga pele go ga yena
1: o dikane di tseke bo mang o dikane tseke batho ba go founela o sa robetse ba o tlhokisha le nako ya gore o be le nako ya molekane wa gago o phela o le founing le bona
0: Ona
1: o mo tsuba ka e bipi ka e si na le ga molekane wa ga we le fa ga go tla mara
0: phela le batho ba ile go re mushumong ke bona ba ka le ba Lina la gao, sinite sao, tompo ya gao, chato wakamka na kachona.
1: Dr. Griffin Lecha, batubatubeche kimanyalo, batubatubeche, balasarechwe kimeshumo, batubalasarechwe kilo chibu kwa kwa kaba kala batubao, bapelambao, balungur baba dikaneliche.
0: Papa, batubama nchi umabona ukanchega na ruma wili wima, imi otogala wili, baba kawusilba ilu wata makuka, uruba epili. Ni kila mwenye rohona kama ukaskwa ipolaya o se bela leng
1: ke le boga modimo abel lena doctor
0: ke le mongwe ba tle tshe ba ga baba botso motse le tsa le dikgi le a le ni to ya morena ku tshwa modimo ga go le yae a le di ga le tshe mo thomolong gona amen and amen

Na ye brilliant brilliant ba loyi to bala fa mashate watse wa lobe tabishum ere ke tsware oti baba bedi baba raru baraka bolelang ka yona temana ya chachira le khono ya gore o dikane ditjwe ke mang wena mosadi o le mo vile gore bo dikane ditjwe ke batho ba ile gore ba u ditetse mo bophelong batho ba ile gore ba dilo la tlhagelwe ke dilo tse dintsi o le mo ga gona yale gore o sentse nako ya go ka o dikanetswa ke batho ba ba rong basadi ba ba rong na basadi le matlafatsana ka eng re tswa re kgwedi e re bolela ka basadi ba leng ba le ba tsamaya ba yo macha union building ba matlafatsana bela ka basadi o rena re le basadi re ka tswara thipa ka boganeng go na le bagwera ba gago batho ba phela le bona ba ba o ditetseng o ka se bolele le bitso tsena ka mogala o re botse gore na e ka ba mme thuto ya tšatšila le kgono e boletše eng le wena 086 000 2452 o le o re botsa gore na e ka ba thuto ya tšatšila le kgono go lebelela bophelo bja gago e go mmatlafaditse ka eng ke bolela fo ka tlhotlheletšo ya tšatšila le kgono o dikane ditswe ke bomang o phela le bomang a se gore ke botlhe ba phela le bona ba e leng gore ba o latlhetsa ba gona ba e leng gore ba o matlafaditse go gopola sekele ya gago wa matlafala gore ke na le basadi ba e leng gore re na le prayer cell ke na le basadi ba e leng gore re dirile prayer group setlhopha sa go rapela re a matlafatsana e seng basadi ba gore beke e re o gambola kae beke ya gore o kare ba re o na le special sa dibiri kae kae 086 000 2452 basadi re a tswalela tšatši la lekgono re tswalela kgwedi ya lena le kae ai le tšhogile 086 000 2452 a tsena ka mogala pele re tlo tsena fa le go lenyalo laka tšatšila le kgono re lebeletše gape basadi ba maatla ba ba kgonneng go tsentšha bana ba bona dikolong ba kgonneng go tshwara malapa a bona go sena monna go sena molekane go sena mothuši e le mosadi a le teng go sena yo a mo thušang e fela a kgona go matlafatsa maphelo a bana ba gage lelapa la gage 086 000 2452

0: Atola from Shati. Likai. Rona.
1: Tala ya ka fashion le nna ke gore ke rata tshesu go tswisa se tsaba. O re tsaba le mo go morena.
0: Hallelujah.
1: La mo tsang mo tsana mo di teng mo tsusa le mantla mo khumana go.
0: Mm.
1: Ba le fashion mo. Ha yo mo.
0: Mm.
1: O sa khatlhele re re ka gare ga dikereke. O bolela lentswe la gore na o dikologile ke bona.
0: Hey, hey, hey.
1: Ke sa re ere a ratela se fapane e ba dikologile ke ba e ba a phela le bona.
0: Ba bo tshepisa ba re tla ba le wena.
1: Mo di mo o le a bolela le ke sotsa a re tsiya ngwana le mmago le o khepetsa.
0: Mm.
1: Se mo le tsisa ra o re na ke tla khepetsa a ska phela se Kriste.
0: Ei,
1: ya ra re a ithute bophelo a tshabe go shiwe ruta.
0: Mm.
1: A nya ka go bona ngwana, so mo le fase mo. Ela le le fase o tsiba gore wa ga go modimo ke ofe.
0: Hallelujah.
1: Ke bana ba ntse le bona ka mpemba o ya ka mele.
0: Mm.
1: O bolela le go kwa mathatsi.
0: Ke a le bo go kwa mathatsi.
1: Ba se la mmatela ga tshoko.
0: O dikane di tshoko mo ma.
1: O dikologile ke bo mang?
0: Yeah, re a leboga mama.
1: Hallelujah.

0: you are holy, Jesus, you are holy. Etebela fwe moshate, wa tsebole mitemcho, skala bala gore se bagare, re tlo ba re tlotsa na fale tapelong ya rena ya le cha chim, re tla ba re tshwara tshefao ke moruti Apostle Bridget Hawkins, o re fele kgone go ba rena ba ka metla. Moshate thobela.
1: Ke tsapa ka tsik.
0: Re fana diatla.
1: Fana diatla le na fana.
0: Mhm.
1: Ya ke kwa mamlodi la kwa mogale ya mo mamlodi ke go jira de kala tala so fa ka mo ya tiberia wa fa ndi ya tala bona ke ka pasa o ka go lewa Mr. Fantastic
0: re ya le bo ga fana ndi ya tla tshebele fe mo shate
2: go bela mamu Fantastic ke se
0: re bona le kae
2: re bona ke tlhande se go bela mo motla mo
0: shate
2: ba re fana ndi ya tala malapa a latelang malapa a mabedi a tshaba mara re ba fane diatla mo motshegetso tsela sentle lelapa la mma go kareane bana ba mma ka moka ke re fanang diatla ke a leboga se sembotse ko dikerekeng ke a leboga
0: re a leboga fana le diatla thobela fe moshate
3: thobela le kae
0: re gona le kae
3: a wa re gona le bolela mamotisa monana vale mona ke fana le ya kana le ba lapa la ha letwaba ka gone ka mmapila lapa la ha motina ka moo ka mmapila la tsotse motina emere motina ka moo ka mmapila thank you papaka
0: re a leboga a fanang di atla thobela fe moshate re gona le kae moshate o mogolo
2: lapa la rona ke nna ntse ke tsene ke mo le tsile tswa ba go tsile ke ana mo le tsile tswa ka ke ba fana di eta le tsena ka dentro
0: re le mo re ke tsola mafelo shu fana di ata tshobela f moshate
1: ka ntse ga ho ntse ke mo re go tsoro
0: a ya te
1: ke ya go di ga ke se bi ga wa fir pa po smak te ma mele mo go tsike ke ana re ke re fana o ya tla go lapa la ga David Maleba ka go tongoro go tabong ke re malapa a maga shula go tsenwe ke le fase ke felletse ka malapa a go di tshukunyo ke le fase fanta ka ro ntse le ga ja le botse ke le ka go di ka le ba tre mswa
0: ke ya le mo ga mashato mo holong a re tsukise tseng go theletsa a tlo le kgetwa re bule dipelo tsa rena re theletsa ka hloko le ka mohlale ra amogela lentsu la boitshepo le le tla ba letla go rena ka Apostle Bridget Hawkins tobela fa mashate.

tse wa tseba ke e mentši goba e be e le ye mentši. Halleluja, e re o be a hlalelela badidi ka kgaogelo e le mo go gontši, o be a thuša batlhoki, o be a fitlhelela batho, o be a fetola maemo, o be a gokara batho. Mo a fetilego gona go be go kwagala, mo a fetilego gona go be go bonala. Batho be ba sala ba bolela ka mediro ya gagwe, ba sala ba reta mo a fetilego gona. Batho be ba tumiša mo a berekilego gona. Ka boikgafo ba gagwe o be a fitlhelela batho, ka boikgafo ba gagwe o be a fetola maemo, ka boikgafo ba gagwe o be a thuša batho, ka lerato la gagwe o be a fitlhelela batho ka moka. Bommawe, e ka re Modimo a ka re thuša re sa feleletša kgwedi ya bomma, ra ba bomma bo doroka, ra ba bomma ba go ikgafa, ra ba bomma ba go thuša batho ka moka. Dithušo tša rena di seke di a ba le matlho. Re seke ra thuša ba ka gore ba re direla tšele, re seke ra thuša ba ka gore ba re fa tšela. A re thušeng batho ka moka, re fitleleleng batho ka moka, re gokareng batho ka moka, re rapelele le batho ka moka. Lebitso la Morena le bokwe. Wa bona bomma bale ba go kitseba ba ite, ba thuša bana ba rena ba ite, le thapelo tša gona wa di kwa. E ba ngwana ka, katse ya ka, mpianyana ya ka, phoofolo ya ka, namane ya ka, a ka se tsogile a rapeletše batho go tlhontse nne tsa lefatshe. Mare Doroka o be a thuša batho ka moka, a sa thuše fela bao a ba tseba. Ba bantši ba rena bomma re thuša batho bao re ba tseba, re fitlhelela batho bao re ka golegang ka se sengwe go bona. A re thuše batho ka moka. Thušo ya rena e na le matlho. Thušo ya rena e ya le gore nana ke tlo hwetšang ka morago ga gore ke go thuše. E re Bibele ya ka fa motseng wa Jope go be go e na le morutiwa e mongwe leina la gagwe e le Thabita, ke gore Doroka. E re mediro e mebotse ya gagwe e be e le ye mentši. Na wena mma mo nkwang o le gona, he batho ba gopola ka wena sa mathomo ba gopola ka eng? He batho ba gopola ka wena se se tlang go bona sa mathomo ke se se botse o ba ke se se mpena? Bjale ka mma mma montedi, bjale ka mma mma wa go godiša bana, bjale ka mma mothuši wa papa, bjale ka mma. He batho ba gopola ka wena ba thaba o ba ba shegamana. He batho ba gopola ka wena ba thaba o ba ba kwa botlhokona. He batho ba gopola ka wena bjale ka mma ba kwa bose o ba ba nyaka go rothiša meokgona. Ke re he batho ba gopola ka wena bjale ka mma ba kwatama ba go rapelela o ba ba bolela mantšu a mantši a mangwe ba be ba gopele e se mantšu a tšwang go bona e le mantšu a tlišwang ke botlhoko bo ileng wa ba kweša bona e le mantšu a tlišwang ke mantšu a ileng wa ba botša bona ba lala ba se ba robala mantšu a tlišwa ke mantšu. Ee, lebitso la Morena le bokwe. E re mediro ya gage e mentšintši wa tseba e mebotse. Ke rata taba ya gore mediro ya gage e mebotse e be e le e mentši. Na wena mma re ka bala mediro e mekae ka wena? Na letšatši le ka ba la thaba la ba la subela re bolela ka mediro e wena o e dirileng? Na letšatši le ka ba la thaba la ba la subela re bolela ka tse di botse o diretšeng bana ba Modimo? Ee, na letšatši le ka ba la thaba la ba la subela re bolela ka ditšhiwana tše o ileng wa di apeša? Na letšatši le ka thaba la ba la subela re bolela ka dikgheko tše o ileng wa di tlhokomela? Na e re Bibele ya ka o Doroka mediro ya gage e mentši wa tseba ke e mebotse. Mediro ya gage ke ya go ratwa ke botlhe. Mediro ya gage ke batho ba e thabelang. Ei, he o le mma batho ba tlhoka gore ba thabele mediro ya gago. He o le mma batho ba tlhoka go a tlhokagala gore he o e sego batho ba bolela ka wena ba kwe ba mmemeela. Bjale ka mma go a tlhokega gore batho ba bolela ka wena ba kwe ba kgotsofala. Bjale ka mma ke re go a tlhokega gore batho ba bolela ka wena ba kwe ba dutše madulong. E re motseng wa Jope ke kuša gore motse ola ka moka be ba tseba ka yena. Na wena motse mo o dulang ba go tseba o le mang? Na motse mo

0: phela go gona he ba bolela ka wena na ba re mo dula go gona le ba o phelang le bona he ba gopola ka wena na ba kwa bo se o ba ba kwa botlhokona na mi dire we dirang ke mintshe me botse o ba ke mintshe me bina ke mintshe ya go tlisa le thabo o ba ke mintshe ya go rotisa meokgo e ka re bo mma re ka ithuta se sengwe felo fa e re mosadi shu mo o be a dula gona o be a tsebega ka mediro e mebotse wa tseba e mentšhintšhi o be a hlalelela badiki ka kgaogelo o be a thuša batlhoki mo a bonang tlhoko gona o be a sa nyake go botswa mo a bonang tlhoko gona o be a ifitlhelela mo a bonang tlhoko gona o be a ithiba mo a bonang tlhoko gona o be a iphakišetša mo a bonang tlhoko gona o be a sa nyake go botswa gabedi kgotso ya modimo a e be le batho ke re kgotsong ba gešo modimo wa kgotso a fatše e re bibele ya ka mediro ya toroka e be e mebotse mediro ya toroka e be e mentši mediro ya toroka e be e tsejwa ke bohle e be e bonwa ke bohle e be e sanka ya khuta batho be ba e bona batho be ba e tseba ebile ke kwešiša gore le batho be ba kgona go mo tlhalosa ba mo tlhalosa ka eng ena ka mediro ya gagwe e mebotse ka mediro ya gagwe e mentši ba bantši e ka re ba ka tshogana ba kwele o mongwe a bolela se sego gabotse ka yena ke kwešiša gore be ba ka ema ba funa diratha magobe wa tseba ba funa difeise ba re e sego ka woue e sego ka thabita e sego ka toroka wa bona o fitlha fawe o yo yema he o fitlha fawe o yo tshwanna ko rubrike ka gore batho ba tseba mediro ya gago e mentši e mebotse mma wa ka na o tsebega ka eng na ngwanešo o tsebega ka eng sammawe o tsebega ka eng he batho ba gopola ka wena ba memeela he batho ba gopola ka wena ba kwa bose o ba he batho ba gopola ka wena meokgo ya theoga mahlong a bona ntle le ditumelelo tša bona ke gopela amene ba gešo felo fa ke a rera ke re mosadi šu ba re ke toroka ke re mosadi šu wa go tsebega ka didiro tše di botse mosadi o wa tsebega ka mediro ya go tšwa diatla mo a fetilego gona go a bonala mo a fetilego gona go a kwagala mo a fetilego gona wa ithetiša mo a fetilego gona wa dira na wena o tsebega ka mediro e tšwang bjale ka mma o tsebega tšwang mo o rapelago gona ba go tseba tšwang mo o phelago gona ba go tseba tšwang ba o phelang le bona ba go tseba tšwang ba o phedišanang le bona ba go tseba tšwang go botlhoka kudu gore o tsebe gore botsebotse batho ba gopolang ka wena ande go botlhokwa gore o tsebe ba re mediro ya motho ya bolela mentiro ya bolabola ke gopela amene go na le mediro e mengwe a o tlhoke go kgomasetšane wa tseba gore motho o dirile a o tlhoke go gopela mantšo wa tseba gore motho o kgwathile bophelo ba gago a o tlhoke le gore ba go botsema motlha le go sasa ba re re gopela gore beke e le e latelang o tlo bolele ka toroka ebile o nyaka le go ngwala fase he motho a ile a kgota bophelo ba gago a o tlhoke go ngwala wa tseba o yo elela wa tseba o yo elela bjale ka metsi wa elela o bolela ka motho wa fetotseng bophelo ba gago o bolela ka motho wa go fitlheletseng o bolela ka motho wa go thušitseng o bolela ka motho wa go apešitseng ke re o bolela ka motho o bolela ka mosadi wa go ba le nnete o bolela ka mosadi wa boikgafo o bolela ka mosadi wa go thuša a sa lebelele selo ba bantši ya go thuša o lebeletše gore go sasa o tlo mo fa se sengwe ya go thuša o lebeletše gore go sasa o tlo mo ngwathela se sengwe mare toroka e re bibele ya ka o be a hlalelela badidi o be a thuša badidi o be a fitlhelela batho ka moka mo a bonang tlhoko gona o be a e fitlhelela mo a bonang tlhoko gona o be a tsentšha letsogo mo a bonang tlhoko gona o be a tliša phetogo ke toroka mo a fetilego gona mmawe mo o lego gona na ba tobarin ka wena ba o pelang le bona na ba reng ka wena he ba gopola ka wena na ba reng go a tlhokega gore re phele go te ka shebe shebe go a tlhokega gore le na ka moka modimo a le tshwarisitseng le sekelanyaka go rapeletswa mo le bonang tlhoko gona e fithelele le sekelanyaka go direla batho ka gore le ba tseba le sekelanyaka go direla batho ka gore le gwerana le bona thuso ya mannete ke a gore o thuse motho o sa mo tsebe thuso ya mannete ke a gore o fitlhelele motho ebile o na le nnete ya gore o ka se kopane le yena gape he o ka tshogana o kopane le yena modimo wa khutso a se go fatse mare motho wa go thusa a lebelele selo motho wa go thusa wa ikgafa motho wa go thusa o tshepa modimo a shutoroka ke tshepa gore o be a se a huma le dinala mara mo a be a na le gona seo modimo a be a mo tshwarisitse sona o be a netefatsa gore o abelana le batlhoki o abelana le baditi wa tseba o na le mediro e mebotse e mentši ke rata taba ya gore mediro ya gagwe e be le e mebotse e le e mentši mediro ya gagwe e be e bonagala mediro ya gagwe e be e tsetswa batho ba kgole le kgauswi be ba tseba ka yena nagana fela batho ba kwele ka wena he ba kwa lebitso la gago ba thoma go ferekana nagana fela batho ba tsebile ka wena he ba kwa mahemeheme ka wena meokgo e keleketle matlhong a bona ka baka la mediro ya gago e re bibele ya ka motseng wa Jope go ba go ena le moruti wa e mongwe leina la gagwe ke Thabita ke gore Toroka e re mediro e mebotse ya gagwe e be e le e mentši wa tseba re ka e bala tšatši la thaba la ba la subela le lenge la thaba la ba la subela ka mokgwa ba ikgafile ka gona modimo wa khutso a re thuše bjale ka bomma re be le pelo ya boikgafo re be le pelo ya thuša re be le pelo ya go fithelela batho ka moka re seke ra lebelela bao re ba tsebang re seke ra fithelela bao re tsebang gore ba tlo re fa se seng go sasa le ba sena selo re ba thuše thušo tša rena di seke di a ba le matlho thušo tša rena di seke di a bala thušo tša rena di seke di a lebelela bjale ka bomma a mediro ya rena e mentši e mebotse e tsebagale modimo a re thuše a ba fetole dipelo tša rena bjale ka basadi a mediro ya rena e mebotse e tsebagale a mediro ya rena e mebotse ya aparele batho ka moka a mediro ya rena e mebotse e bonagale gotlhe fa re seke ra thuša fela bao re ba ratang le re sa ba rate re ba thuše le ba kile ba re kweša botlhoko re ba thuše le ba sena malebogo re ba thuše ke kweša gore Toroka le yena o be a fitlhelela batho ba mehutahuta o be a fitlhelela batho ba go ba le mekgwa le ba go tlhoka mekgwa mare ka baka la mediro ya gagwe e mentši o be a ba fitlhelela ka moka o be a ba thuša ka moka o be a ba gokara ka moka o be a ba apeša ka moka o be a ba fepa ka moka le rena bomma e ka re re ka thoma ka gae re ka thoma le ka bale ba ba bitšang di-step children tša rena ba bantši ba rena bana ba balekane ba rena a re ba tlhokomele ba bantši ba rena bana ba balekane ba rena re ba fetola makgoba ba bantši ba rena bana ba re nyetsweng ka bona o ba ba bopapa ba tlang ka bona he ba fitlha ka gae re ba dira makgoba a rena a re nyake le ba ya dikolo a re nyake go bona ba tswelelela a re nyake go bona ba khuditse ka baka la eng na ka baka la gore re sena dipelo tsa go tshwana le ya Toroka modimo a re thuše mediro ya rena e mentši e bonagale e re ke go botse bana ba uo ka ba tlhokomela go na le mokgwanyana gore ba boya ba tla ba tlhokomela wena ba ba ba go tlhokomela go feta bao ba belegeng bao ba belegeng wa gwetša ba sepetše ba ile le megotha wa gwetša ba go lebetše ba sa ngwale ba sa romele na ke reng na kere bana ba we ba tsare ga botse ba peshe ba gokare ba rotloetse ba rate ba rapelele ikhafele bona a o tsebe peo yewe o e tswalang go sasa o tlo buna ka baka la gore o ba tshwere ga botse o tlo buna ka baka la gore o ikgafetse bona ke re o tlo buna modimo a khutso a re segofatse motseng wa Jope go bo go e na le moruti wa e mongwe leina la gagwe ke Thabita ke gore
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Mabadi, rumo boloke bjalo ka boss, rebuild it. Kuta aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mihuta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa le gona. Go na le dipeelo. Boss deals di thomile, rebuild it fela.
0: Rabara wa ka difatlhego ra rapelana na re ka bala mediro e mebotse e o re diretse go yona rabara gapeletsega gore re re motimo re ya leboga na mediro ya gagwe e mebotse e ka ba ya re gapeletsa gore re leboge motimo ka bophelo ba gago na mma mediro ya gagwe e mebotse e o e direlang setšhaba e o e direlang batho ka moka e ka ba gapeletsa gore e badutse ba ete ba re bomma ba gona mare bomma ba gona basadi ba gona basadi ba gona wa tseba mosadi shu ba re ke toroka mosadi shu o ile a mphitlhelela mma shu o ile a fetola bophelo ba ka mma shu o ile a mpha kholofelo e tletseng ka baka thomolola bophelo ke be ke leka go kipolaya mma shu o ile a mphitlhelela ke sa nyaka selo wa tseba a tlisa phetogo bophelong ba ka a ba mpha kholofelo e tletseng ya gore nka thomolola gape ka yena ka thomolola ka yena ka phela ka yena ka fetoga ka ba ka fetola bohle e re bibele ya ka fa toroka o be a fitlhelela batho ba bantši Thabita o be a fitlhelela badidi o be a fitlhelela diritsa o be a fitlhelela batlhoki sa gage e be yo go ba thusa ka mekgwa e mentši e ka ba ka go neela ya ba ka go ikgafa ya ba ka thapelo ya ba ka go apesa ya ba ka go fepa mma o ka se reo na selo ke bolela ka modimo ramatla otlhe fa modimo motlhodi wa motho modimo wa go tseba matšatši a go phela a setšho motho a be gona modimo wa go tlhomamiša bophelo ba Thabita modimo wa go tlhomamiša bophelo ba Toroka modimo wa go boloka Toroka a mmolokela go ba tshegofatso modimo wa go boloka Toroka a mmolokelang nako ya go swana le yana yewe modimo wa go boloka Toroka a mmolokela gore a tsebe go fitlhelela setšhaba sa gagwe modimo wa khutso a re thuše a ba a re segofatše ba gešo ke re Toroka o be a tumile ka mediro e mebotse e mentši mo Toroka a fetilego gona batho be ba hlalana mo Toroka a fetago gona batho be ba memeela mo Toroka a feta gona batho be ba kwa bose mo a fetilego gona batho be ba fona bjale ka wena mma mo nkwang o le gona na ke eng se se tee fela se re ka itshwarelelang ka sona na se se tee fela se ka reng e re go gopola ra kwa bose se se tee fela a re tlhoke tse dintši re tlhoka se se tee e re mediro ya Toroka e be le e mentši e mebotse o be a hlalalela badidi ka kgaogelo e le mo gontsi o be a thusa batlhoki o be a thusa balwetse o be a pesa ba go se apare mediro ya gage e be le mentšintši bjale itshwarelele ka sona mawaka se se tee fela seo ka se kgonang itshwarelele ka sona e be sona se go šomela modimo a khutšo a re thuše a be a re šogofatše e ka re nka hwetša amene ke re toroka yo o be a tumile ka go fitlhelela batho toroka yo o be a tumile ka go thuša batho toroka yo o be a tumile ka go rata batho ntumelele ke sa yo feleletša ke bolele mantšwa gore o ka se thuše batho o sena lerato la batho gore o tsebe go fitlhelela motho o tlhoka go ba le lerato gore o tsebe go fitlhelela motho o tlhoka go ba le boikgafo gore o tsebe go fitlhelela motho o bo o kgone go mo gokara a e na le maemo a fapaneng o tlhoka gore o be le lerato o ka se fitlhelele motho o sena lerato o ka se ikgafele motho o sena lerato o ka se apese motho o sena lerato bjale toroka o be a na le tšana tšeo ka moka ke di badileng o be a na le lerato o be a na le botho o be a na le boikgafo a e na le kwelobotlhoko tše ka moka tše o ka kgonang go di nagana bjale bomma a re ikgafeng bjale ka bomma e seke ya ba ka kgwedi e fela a re tswelleng pele re ikgafa a re fetoleng mabitso a rena e re batho e ba re gopola wa tseba bakwe ba kwa bose ge batho ba gopola ka wena ba gopola ka boikgafo ba gago a ko aparelwa ke ntwe nngwe e a ka se kgoneng go e tlhalosa ge motho a gopola ka wena a ko atlelwa le ke mantšu a thapelo ge motho a gopola ka wena a re rapeleng modimo wa rena re ya leboga ka lebitso la morena jesu se go fetša batheeletše mo bankwang ba le gona ba fitlhelele ba maatlafatše ba tiše ba fe khutšo ka re ga dipelo tša bona e tlisang kwešišo mabakeng ka moka ka lebitso le etletše go maatla le bophelo la morena jesu kriste wa nasareta amen.

Ale bore mantšu a mabose mantšu a kgolofetso mantšu a go tiša basadi go rana re namile re thumeletša kgwedi ela basadi kgwedi ela ka nnete ya moletisukuba e ya matshwanong re re basadi tiang basadi matlafalang le tsebo gore ka nnete modimo wa lerata e re ke tse sebaka se ke re bohle ba e leng gore mo gare ga beke ye ba tla ba bakete ka matšatši a bona a tswalo go toga le kgono go fitlha sontaga se se tlang re re go lena re re

0: Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso
1: station sa gago Tobela FM arola ka le tjale tjatje le lebotse la Sontaga tsebo re tla ba re tlo le ba fa le go tlokwana tsela ra go jetse ba tsa rena tsa mathomo tsa le tjatje ere ge nna le wena re tlo arogana kere beke ye ere ke farilwe ke Jesu ke di tshego yena ke di tshego beng sa gagwe go mmege ke le khubeng sa gagwe ke a lapologa ke a pere le rato matjatji ohle nna ga ke tshoge go bane ke bolokegile rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka moya gago otlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe gopola gore molao oo ke wa pelo o mogolo moaobedi o tshwanang le ona ke goreng rata wa heno bjalo ka ge o ithata gopola gore melao ye ke metheo ya melao yotlhe le ya baprofeta a mogau wa modimo lerato le kopano ya matshediso a moya mokgethwa di be le batho botlhe beke ye ka mokam go fitlha ge re tlo kopana gape beke ye e tlago a beke ye e be beke ye e leng gore e tshwere tse botse fela e re tsotlhe tse o tla ba o di bolela ka molomo wa gago le tsotlhe tse o tla ba o di nagana ka monagano wa gago le kgopolo ya gago e be tsao agiša phatlhala tsa lerato gotlhe mo o tla ba o le gona ere ke tšee nako ye ke lebise fa le go sehlopha sa hlokwala tsela gomme bona ba tla ba re tšea ba re iša ditabeng tša mathomo tša letšatši ke namehile ke tšea tšotlhe ke di iša go hlokwala tsela mošate.

0: wa tshepagala modimo wa rena ke psalmist sefako go phela gore o tswetse e le yena Joel eng gona ka molimpopo a re mabenkeleng
1: Sechaba go nang khono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontistwe ke bora science bjalo ka sehlokisha madi tsitisha mmile le simola gatelela monagano se hlatletjwego ka ditsoka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi saletsatswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le gotjagala discam clicks le dikemising tse dingwe nageng ka bophara le gotjagala ka dipilisi le maroti le rumo la madi feel the healing power
2: o tsenya siata e ka ba go tlatsa ona o ba samsung ba ka manwe go fetse go ikhumana la ona x5c plus o mtn ka 2299 fela a seketsa 200 rand ka tsela yo ka reng o bonolo
3: le wena o ka tshupa reka handset efe go ba efe go mtn ga akamens go loka itupela leto la go ya go magaola gang a mtn 8 go re dipeelano Akamens fela.
0: Ke mphiwa fela ka ditheko ga okay mafelelong a beke re go tlisetsa phokoletso dithekeng tsa go tshwana le Danone Ultra Male Custard ya ditatso tsa go fapana. Ge o reka ye tee o ikgweletsa tse pedi ka diranta tse 44 fela ke 44 rand. Rice ya speckle long grain bar boiled ya dikilomitara tse pedi yone ke mphiwa fela ka diranta tse 55 ke 55 rand ge o reka tse pedi. Coca-Cola original tasteless sugar dilitara tse pedi o tla ikgweletsa tse pedi ka diranta tse 44 fela. Cheka moka radio karachi OK Express OK owners you can count on
4: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: Hallelujah! Ke mošate wa tsebo le boitamišo. Lengwalo la Mateo wa lesomeseswai temana ya 20:20 le re tshwarela ngwaneno ga 70 a balwa ga šupa. Ka yona tsela ye rena re tsena lenaneo la rena le le bosebosela le sambana gona mo go Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa. Ke mošate wa tsebo le boithabišo. Re tsene ka mang lena re tsene ka psalmist sefako. Yena ke Joel wa ga mama. Bolo go pela gore o goletse ka kua ga segopwe ke motsana o monnyane ga o se ga polokwane ke sopedi o re tsentshitse ka gare ga lenaneo la rena le le bosebose re a leboga tlhem go tlhabaga letsatsi re na re tsositswe ka mogau wa Ramasedi re leboga gaso ya ditaba re mokoele ke Sthembiso wa Maebela ke ditaba tsa iri ya bosupa ra boa gape ra leboga setlhopha ka moka moka moka sa tlhokala tsela ntshebele motho sebelwa ke wa gabo Pele ga fao rena re ipsine ka lenaneo la le ke letsatsi re le tlisetswa ke morena sebola re a leboga tlhe bana ba kgoši e nako e bolela le nna e re money pro ke metsotso e lesometharo fela go tswa e reng ya bosupa ke nako ya gore rena re bule lenaneo ka thapelo re tlo le bulela o gona mogoronyana wa rena ka mogašong ka mo a re ke tlile ka sebele money pro nna ke rata gore ke bulele ba go eranyana lenaneo ka thapelo a ga tumela mogoranyana waka
5: dumelang ka lebitso la morena jeso
0: age
5: ke nna mahumong mako ke tlo le bulela lenaneo le ka thapelo
0: re rapelele mogwera waka
5: modimo ntate modimo morwa We pray, Father, we come to you today. We ask to start the day with joy, with kindness to others. Rapela gore modimo re thuse. Re ratane. Gomme le ona re hlomphane ka dikerekeng re saya. We thank you for waking up today. Gobane go tsoga go robala ke tlhago go tsoga ke mogao. Ka lebitso la morena Jesu. Amen.
0: Amen. O re rapeletse mogoranyana wa rena ke mahumo wa gammako a re tsentsha a re lena dulang fase molepo ka lebaka la gore nna ke gone ke fitlhile ke tlo le tsentsha thui ka legokaganya le modimo wa rena re mororishe yena motlhokomedi wa maphelo a rena le lenaneo ke lenaneo la lesambana gona mo Thabela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa lentsone le bosana o le theleditsego ke la Maniproof ke Prudence Moleko wa Marongwa ke ena mogashi wa lenanole ke tlo sepela le wena go fitlha e reng ya seswai mo le wa re tlo re re gaogana ya ba moruti rone le sudila ranong o dila mo ke ditse go gona o re a re tumiseng morena metsetso ke le semitlhano fela go tswa e reng ya bosupa sontaga se ba go ranyana baka ke sontaga sa la masumitaro Hey, money proof fela pelo gore kgwedi fela ne. Ke la masumitharo money proof kgwedi ke ya phato, ke kgwedi ya basadi, ge ile ngwa ga ona kwa ke tipedi masumipedi tshila. Ke sontaga sa mafelelo felelo felelo sa kgwedi ye ya rena. Re a bona go ile lebile dinong, re a leboga. Go mmeshe di ya rena le tjatjing le la le khono, e go le tjatji la go atlana le go lebala tshotlhe. Re a tlana ba go ranyana ba ka, rena ra lebala tshotlhe. Tle go mme ga re fele le fao le gona lengwalo la letjatji le ona re tlo le bala go tswa pukung ya baefeso ra tsea gaolo ya pele mo latimana yona e le ya bosupa re nna money pro ke le bala lengwalo le le re gobane ka madi ya kreste re a lopollwa seo se ra gore re tshwarelwa dibe tsa rena modimo o ka ge ya re gaogetse ga ka o re file botlhale bja bontšhi le temogo e ntšhi halleluya rena re le leboga ba go ranyana baka lengwalo le le botse lengwalo la go bolela ka tebalelo modimo wa rena o re ratile a re lebelela dibe tsa rena a re gwela sefapanong gomme a tswela pele a re rata modimo wa rena a re tlhokomela a sepela le rena leetong la bophelo ntle le gore o gopotsa diphoso tsa rena ntle le gore o supa ka monwana gore money proof wena o seke wa itebala gore ke go lebaletse go tseletseletse potsiso ke gore na wena mogoranyana wa ka o a kgona na go lebalela bagwera ba bangwe goba motlho mongwe o felantse o ba gopotsa mo le mola gore o se ka lebala gore wena dithupa tsa gago di kametseng dithupa tsa gago di kametseng o se lebale mme ge tsebang ge re bolela ka letšatši le la go atlana le go lebalelana lona le kete kwa ngwaga ka ngwaga ka la masomepedi kgweding yona e ya phato maikemišetse kgolo e le gore re tlhotlholeletse batho go lebalela dikgopi ka moka go thoma letlaka le le leswa la bophelo ka khutso le lethabo letšatši le batho ba e le gore ba fošetšane mola le mola ba kgona le go kgopela tshwarelo ee bophelo ya bashebeshebe go tloga fao go ya pele batho ba ka dula fase ba goranyana ba ka ba ba le poledišano ye botse ya go lebalelana ba fana ka dimpho goba motlho mongwe ba romeleana melaetša ya go lebalela le go kgopelana tshwarelo nna ke a tseba gore go bose bjang ka nnete ge re bona batho ba dutse ka lethabo bana ba motho ba dutse ka lethabo baagišane ba phedišana ebile ba agile ka lethabo tša morago e le tša morago bophele bo thomile leswa motlhaleng wa mobotse wa Jesu Kreste fele ge le gono le ke sontaga sa mafelelo felelo felelo sa kgwedi ka gore yalo re na le karolwana yela ya mofenyi le a tseba jale ge o gona tšedi botse mahumo wa gammako ke mogoranyana wa rena wa seopedi rena re tlo boledišana le yena mo nakong eo e sa fetsego pelo le seke le a fela pelo bagoranyana baka ga re netsogang le gono le ga re ne na lebale gora gore rena re tlo kgona poledišano ye botse le mogweranyana o wa rena wa mofenyi modimo wa rena o lokile re a leboga ka dinako ka moka ye ke nako ya gore wena mogwera o letse ke nako ya gore wena o letse o re balele lengwalo la rena la letšatši mme morago ga fa o re tlo o ba re tswela pele ka poledišano le mofenyi wa rena re tlo o ba re tswela pele re ipsena re agana re thekgana ka lentšu sontageng se nna le wena lenaneo la lesambana gona mo go Thabela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa
4: ke Thabela FM o šhata wa tsebo le boithabišo
0: Setšhabela FM mošate wa tsebo le boithabiso re tlo ipsina metsotso ke e lesomesenyane fela go tswa ereng ya bosupa gopola gore nna ke boletse ke le money pro ka re re tlo ba mmogo re ipsina go fitlha ereng ya seswai mogoranyana wa ipotsiša o re money pro ke thome go letša eletša nomoro ya rena ke 086 000 2452 086 000 2452 ke mo e lego gore wena o tlo hwetša money pro a go letile a emetse gore wena o re balele lengwalo la letšatši eupša ba mabenkele ba re money pro emanyana le bana ba gago emanyana
6: Mampara o dikeye ya mafelelong mme go botlhokwa gore tšhelete ya gago e bošomele ke filosofi ka mosepelo wa bohlale go ena le gore a lefe theko ye feletseng ya borotho ka FNB go lefana ni 9 cent fela ga Pick n Pay le Boxer mo FNB e lefelang tšhelete ya bošala ge o le ka fatshe ga kgatelelo yeo ke yona tsela ya go kgolega budgeteng ya gago
7: Cybercard yago ya FNB Easy Aspire goba Prime Life ye qualifyang bakeng sa tšhelete efe goba efe o kgone go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le Boxer beke le beke fetogela go FNB legono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe bona le pelano pela wana go putsa le ditekanyetso ka stopa sa logona FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo ba ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
8: Formula ya mammeth ya le hono ere le sia le te times one la gararo divide go robala ga 0 plus smoothie se te se fatlhong e kwa go tshentsha di aparo ga bedi pele ga mosegale ai le re a kamense go fa di rompas tse pedi ja masia tsa 100% cotton ka 120 rand ka sa sentjola kai ke tsho ya bohlokwa go ba plus mo fela tlhakanya ga bele se baby of the year e buile ka mipuso ya 150000 rand tsena la go akamense.co.za akamense re rarabela di aparo tsa bo mmatsatsi ka tsatsi bona le dipielano
0: Nena o ke la lesambana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ke go parara ya dithekofase go mme re utlisetsa dithekofase go tse latelago o mo hand washing powder mihuta ya go fapana kilometara tse pedi o tlo ikholetsa tsona ka diranta tse 55 ke 55 rand squash litara tse pedi o tla dihwetsa ka diranta tse 10 sila sinyane ile jepedi Nescafe coffee instant coffee di kilometara tse 75 go ba doi pack ya di kgarama tse 75 tsa tlaleletso ke di ranta tse 120 pakana yete mphiwa fela o ke wa matshe ya mane fela go thoma ka la 27 go fitla go la 30 Agostose fa ga wa ka retse OK Express OK winners you can count on halala re tshela pele mo metsotsong ye 20 ke rile ke nako ya gore wena o letse mogweranyana wa ka o robalele lengwalo la letšatši ke boletse ka re nomoro ya rena ke 086 000 2452 gomme nna ke ya mmona mogwera wa rena wa mathomothomothomo o re money pro nna ke rata gore ke tsene ke be wa mathomo wa robala lengwalo la letšatši ke a mo tšea Hello, mogwera wa money pro. Hello. Awile na mogwera wa ka a gomola. O lebetse nomoro. O se tsenyege. Money pro o tla go botsa yona gape le gape. Ke 086 000 2452. Ke mo wena o letjago. Wena o abolela le rena wa robalela lengwalo la letjatsi mogwera wa ka. Tumela tle.
9: Hello.
0: A re ne ke bolela le mangkai.
9: Na ka dinga ke nna tsaba la ba mele tsila mapala mapetsana ko ka dikile se ke nna re tsila le nne le tsila ka.
0: Nye le di nna ke go amogela tlhemiso nya le khono mo gweranyana wa ka. Re ba le lengwalo la letjatji.
9: Ke tobala ta ese ya pele mo mo tsitsa. Ke nna ga ya ka tsela. Yo re bone o ka yena ke pelo ka madi ao. Yona ke ba le ya di karugo ka di numo ka la
0: Amen wa le bala ga botsenyeleti wa le tshwara segadi ka moshate wa re money pro ere ke ba bontshe ya le mputse gore wena lengwalo le o lekushisha byang nyeleti
9: nna lengwalo le ke le kutsaura re tsane se re le bala la le ka gore le bana ba motho ka ba ka la motho modimo re no khono le bala orde bana la ka le tsama maputi papa no yale o khono le bana ba ba kor ke bana ba ba sa se re se le bala la ga re tsama mo
0: nnete ke gore tebalelo yona re bolela ka yona nyeledi eupta potiso ye kgolo ke gore na re a kgona go lebalela ra be re a lebala goba motlho o mongwe o tlong kgopotsa tšatšing la go latela gore money pro o se ka tlela ruri gape wena ko beetse dithupa ka metseng aga a re lebalelaneng jale ka ge kreste a re lebaletse dibe tša rena nna ke go rata bjang wena
9: ke nna ke lerata kudu
0: aga ke moleboga ke mogwera wa money pro le bagwera ka moka mo go lesang bana a re money pro a re beelane dithupa ka metseng tebalelo ke tebalelo e lego gore e tloga e bonala ebile e tswa pelong aa re a lebalela ra be re a lebala o mongwe seo mogwera a re kweng gore yena o reng tumela mogwera wa money pro leina la gago mang mogwera wa money pro a go mola o mongwe seo dumela tlhe wena nna ke bolela le mangwe songe
10: o bolela le ke neile mphete
0: o ke neile o tsogile gabotse mogwera wa ka lengwalo la letšatši nna ke lefile ka re ke ba efese wa pele gomme re tšea temana ela ya bosupa bjale ge re balele yona
10: yona ere yo re bolego ka yena topololo ka madi a gagwe yona tebalelo ya dikarogo tsa lehumo la gaogelela ya gagwe
0: halleluja a lebala a lebala ke neilwe a lebala gabotse fele nne ke rata gore ke bolele le wena mo go eranyana wa ka gore nna ke neilwe wena o na le maitemogelo a go lebalela motho o mongwe goba motlho o mongwe wena o kile wa gopela tshwarelo go motho o mongwe a kgona go lebalela re tse gopo re botse gore nna o lebaletse bjang goba motlho o mongwe o lebaletse bjang
10: ke ntshwentse ke moka a realize gore nto e jaga e jire e rong ke mokanatla ga ka gopela tshwara le ka molebaleng
0: o ipone phoso ya gagwe a tla go wena boa re mogwera o ka kenelwe ke gopela o ntshwarele le wena wa mo tshwarela go tswa pelong ya gago aga motlhala o mo botse tlhe mogweranyana wa ka letšatšing la lekgono e re ke go leboga ke go botsa gore ke go rata gore
10: o mongwe
0: dumela wena nna ke money pro wena o mang
11: ke nna ga tlhe
0: mogwera wa ka o monyanenyane o mo botsebotse wena o kgona go lebalela batho ba bangwe
11: a ke go leboga
0: wena o kgone go bala money pro wa o tseba ebile o go rata ka tsela yona yeo o lego ka gona bjale nne ke ya go botsiša ke re na wena o kgona go lebalela batho ba bangwe na ge motho o poše wena o
11: nyakeselowena
0: o nyake selo o inyakele fela money pro a e tle sekolong sa lena ke tlo o tle wa tseba o ba botse barutiši ba gago gore money pro ka le lengwe la matšatši le tla bona a re palakata a kere ke go rata kudu.
12: Prudence Moleko Marongwa go le sang bana fela mo go thobela FM bo shetse go tsebole boithabiso Prudence Moleko Marongwa
0: ka nnete leina la ka ke Prudence Moleko Marongwa nna ke mogaši wa lenaneo le metsetse yona ke masomepedisupa go tswa e reng ya bosupa re ka ipsena le kgono ke boletse ka re re na le mofenyi wa rena le seke la fela pelo le seke la šutiša konopi yao ya sealemoya dula gona fao gabjale nna ke tšea Mary Masole a re ga re dumele go šutiša konopi ga re dumele go fetoga mo rena re emeng gona go modimo wa rena. Thank you.

0: Haleluya. Ke flora richuri are we save a miracle working God. Modimo wa rena ka nete ke modimo wa metlholotlholo. Rena re a e bona. Ke mo namane pru mo le nane o la le sambana ke na le mofenyi wa rena wa mengwaga e le sumi nne fela ke tse di botse mahumo wa ga mmako fele ge ke a tseba gore kua gae ba letetse go okwa gore ka nnetennete ke ena goba motlho mongwe mane pru wa re fora re tsopolele fela o etsee fela o e tshware o e lese makumo.
1: Tirone ya le godimo e swana le manyeloi. Tirone ya le godimo e swana le manyeloi.
0: Halleluya. Re tirone ya le godimong e tshwana le manyeloi. Halleluya. Re a moka gore ke yena o tlile ka sebele ga a romeletsa o fitlhile a re ba gweranyana baka ke gona ebile ke tlo ba le lena ka bolela le lena mogaleng la mpotiša tse le ratao go di tseba ka nna felo ka mo gweranyana wa lena wa mengwaga e lesome nne fela gopola gore re fa
2: sontaga se ke sa bana se diretswe bana mo go thobele FM.
0: Sontaga se ke sa nna le wena mogweranyana mo e lego gore re tlo ipsina ka nnete re a ipsina re tloga re ipsina re na le yena the long lion the young lion o bogale le nna ke a mokwa ke mokwele ke dumela gore le lena le a mokwa kua gae gore hei o a fisa o fisa tshiritshiri. Aga mogoranyana wa ka ba gore ke a bona ba setse ba letsa ba fela pelo ya gore e ba bolele le wena ba fela pelo ya gore ba go botsise sele se eupta re tlo bolela mo nakong e sa fedise go pelo ba mabenkele ba mpotapotile ba re mane pro re a rekisa.
3: Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tsa masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Ma, tshata ke nyane, nang ka se apara, re ka a khamela.
5: Ntse ke nagana seo. Bana le dintjela kae tsa selimo tsa go sona di t-shirt tsa tharo tsa bana ka 100 rand. Ka nka shimisha account ya Khamela, re ka bona laba lapa di apara tse di tsa tsa selimo tsa boleng bya 20,000 rand.
4: Le tsa papa, a bo re tlhoka.
5: Re ka ka account ya gago ya Khamela, mme o ka no winela bana pa ka moka di apara tsa go bitsa 20,000 rand. Ga Khamela fela, go na le dipielano.

0: Mushate mo go nya phato gore ke tika basadi re ke tika magekolo yo a ga rile go di theto a thitse metse ka thobong la ngwe e le go gosiga di malo go be IV masiri mule ke go ipsine ka tshontse tutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule ke phokwane
1: malo go be sa madima ba sa ipsine ka bolo bona ga kwa fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo tse leng go di tsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gosi
2: sobe go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
1: tsore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlong sware maikarabelo tšatšile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go itokolola mantšiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
2: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
0: setlaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya moshopi ya di anapi ya ngwatu ka lamorena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo thobela fm mošate o tsebole boikgabiso.

0: Aga kana se opego se o retsia na ko ye go leboga kudukudu Dorothy Norwood ka kosa ya gagwe ye botse are ke nna se o modimo are go ke nna sona ke nna dilo ka moka tseo modimo a di boletse go ka nna ke nna ao batho re leboga bjang pele ga gagwe re go file lebo sekgobela ge a re tia moreneng le thateng ya matla a gagwe le kgone go fenya diabolose kgone go ba le maikarabelo kgone gore ditselana tseo bengwe di sepela e se tsona o name o gomiše dinao tša gago ke bolela ka mosadi wa maikarabelo mosadi wa go se lale a šiile bana ba sa tsebe gore na bana ba robetse le mang ke bolela ka mosadi magagešo re reta mosadi o moswa wa maikarabelo wa go tseba gore na ka gare ga bophelo bjono ke sefe seo a se labalabelang metsotso ye 20 go tswa ereng ya senyane nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 na ke nyaka go kwa wena gore na o lemoile ka eng gore o mosadi o moswa wa maikarabelo banna ba gešo re leboga thekgo ya lena le lena re ka moka ke a tseba nako ya gago ye tla ka moragonyana le wena go le kwa gore na lena le thekga jwang basadi ba baswa ba go ba le maikarabelo jwale ka bontate jwale ka banna bjale ka dikgaetsadi tša rena nomoro ya mogalaše re a lotšha rona le kae
1: a re gona le bolela le Joseph Manana ka mothembisa
0: ke letheleditše
1: ee ka nnete re a ba supporta bomme re a ba thekga ka lebaka la gore ke bona ba ba rebeleng ke bona ba tshwere bothata ka rena ke bona ba lelaletsang matlho wa bona dithabeng mo thuso ya bona e tswang teng ka lebaka la gore lentswe la modimo
0: ntate Manana e ke re a re sekamele ka mo basading ba baswa a ke re go nae mathari o nae mathatšhana
1: ee
0: aga
1: ke ra bona bao ba ba satseng go kry-a mošhatho o kry-a lenyalo bomme le ba ba sakang ba kry-a lenyalo le bona e sa le basadi ba lelaletse matlho wa bona dithabeng ke a tseba gore ba na le maikarabelo ka lebaka la goreng ba tshepa modimo ba dula matolong ba rapela e le ba baswa ba rapelela banna ba e le goreng motlhomongwe a bana tlhokomelo ka nakong tse dingwe mara basadi ba dula malapeng ba dula ya ba bona kotse ka gare ga lelapa
0: papa Manana ke a le leboga modimo le tšheofatše
1: o leboga nna tadimo
0: aga nomoro ya magala 086 000 2452 ke na le motheletši mamokwena ka kwa Northwest a re ntate Lesudi nna ke lemoile ngwageng wa go feta gore ke be ke sena maikarabelo ga bjale ba bantse bang ba tlhatsila gore ka nnete ba tlhatsila gore mosadi o ge o fetogile o ae le nna nka fetoga a re a lotšha thobela
2: le kae
0: rona le kae
2: rona basadi
0: basadi maikarabelo a basadi ba baswa
2: ee senore baikarabelo a basadi ba baswa banoba ba neleka go lebelela ba lebeledišiše ba seke ba tla ba swana le ba le bagala ee ga gore nna ena go bolela nnete ke kwešiše mo ba go bagaletabe ba re go ba eletse ka gore o ka re ke yone tlisitse matswantle a mantšhi ka mo South Africa a kere ntele le e le molao wa gore o sepele ka pasa re tsebe gore ko wena South Africa nambile o sa sepele ka pasa nambile ba tla ba le ba bantšhi ba tlala ka mo nambile re fane gore ba lwetse nto e right mare re bona gore o ka re ba sentse
0: mena
2: go ya ka nna ke bona o ka re wa gatakile molao o e leng gore o gana ke matswantle go tlala ka mo South Africa
0: a re se kana mariša fao ka baka la sepolotiki goba motlho mongwe mmono o itseng re a leleboga metsotso ke 20 go tšwa ereng ya senyane basadi ba ngwaga wa 1950 le namile letswere re sa tlhompha bogale re sa tlhompha go lebana le monna wa nako yeo gore le name le ralelele bommago rena le ralelele dikgaetsadi tša rena modimo wa khutso a le dire ka go loka Sophie Mashishishu tobela kgatišo ya lentšu ere ke bone shiba bona nanka e nyaka go di o retela ka nako ye botse jalo ya e retetše a gona taba re ketimela fale go matlhatse ramoroka go kwa gore na taba ye re renge le tshatsing la lekhono yela ke beng ke re re tshishi o ka re tla boya are kweka fano 90 rang a gona taba taba ra ihwetsa misusu iri ke masomepedi shupa go tswa irenge ya sinyane khaitsadi mahlatsi ramoroka dumela
3: tsabela moruti le sudi le ka challenge ba thabela a fan
0: le tsogile ga botse mo le leng gona
3: le tsogile ga botse modimo o salukile le mesheme botse
0: re leboga toko ya modimo re leboga go hlokomelwa ke modimo ka gare ga meso ya letsatsi la lekhono re tshwere taba gaetsa le na le masa le basadi ba baswa
3: eh ya moruti
0: le maikarabelo a lena ke afi
3: ere ke thome ka tsela e moruti le sudi ke re ba tsheletse dumelang basadi ba baswa dumelang basadi ba bagolo dumelang re tswalla kgwedi e botse ya basadi mo Aforika Borwa re a iketeka ke taba e botse re leboga Modimo mara go na le mantsi mola bukeng ya Tito goba Titus kgaolo ya bobedi moapostola Paulo o ngwalela Tito o re mola go vestre mola o re le basadi ba bagolo e be ba bjalo ba sware ka tsela ya bakgethwa e se ka ya baphari e seng le ba go bušwa ke sebela basadi ba go bušwa dibino basadi ba gore sala sepela la botlhano bana ba tsebo ro kae batswadi a ba tsebo ba monyakele kae apostola Paulo ngwala a bona tlhakatlhakano e be e le gona mo motseng ka nako eo empa ga e tswela pele mola ke rata mola e re e be baruti ba botlhaga ka mantsi wa mangwe e be batho ba go dira dilo tse botse tse kgatlhisang mo setšhabeng vesele ya bone e re ba rute ba bašwa ka gore re rute jole ka bomme ba bašwa re tlhoka go bona bomme ba bagolo ba dira tse di botse
0: re tlhoka go bona basadi ba bagolo ba itshwere ga botse
3: re tlhoka go bona basadi ba bagolo ba tseba gore tsatsi le diketse bana ba nyaka tša go ja ke tshwanetse ke o direla bana ba ka tša go ja
0: re bona mohlala basading ba bagolo
3: re bona basadi ba bagolo ba tseba gore nka se tshubetseletsa jo ba ka mo fisha kae kae bana ke sa tsebe gore ba jile go ba ba robetse ga botsena
0: o ntshusitse ka kwa ke tsena ke bana ba phefo ge hore go na le basadi ba o gona go tloga ka gae ka la botlhano mokibelo ge o isa a o tsebile gore o ilwe kae mosadi o ile o iphina
3: moruti bibele jale e kgalemela basadi tsona tseo le gone ke letšatši la morena o mongwe sa le a sepela e le labotlhano sa le ba mmone labotlhano
0: ao banna we
3: o mongwe monna o ba molekani wa gae a re ke a founa difounu di timile
0: a ke di-voice mail
3: monna ga re ke re di-whatsapp le yona ga ona motho go a ngarabang lebaka kenge mosadi ga re maikarabelo wa gae
0: ei
3: jale bibele mola o e badile moruti ke go kwele mo o diema verse number 30 e re bo botse ke ba lefela jale o na le malapa a e leng gore go tlhakatlhakane dilwa di sepele botse ga go jewe ka nako bana ba tlhape ka nako monna ga a inelwe ka nako lebaka ko gore mosadi ke botse
0: o itebeletse ngwana a motho
3: e ba re ba mme ya fase ko ragadi ba re ba mmoledisa mosadi ore nna ke botse
0: so
3: ke monna re ke dula fase ke re boledišane goreng ka mo gae re sa jika nako goreng ka mo gae go dula go tlhakatlhakane goreng ka mo gae dilo di sa sepele ga botse goreng mošomong ba re a o fitlhe mosadi ga re a itebelela are nna ke yo mobotse
0: a o bana gore motho
3: le ge o ka sentse tšhelete ya kgwedi monna ya lelapa nna ke yo mobotse
0: banna ba ke taeta ke fiwa ka mo ntla ka mo ka gore ke botse
3: o tsike wa pelaela ba gani jole ba re ke tla dira plan le sudi ke bona o ka re wena salary ya gao
0: a ene
3: o go ntika na i fitlhele le dinyang kwa tsa ka pe nna ke yo mobotse yo ne sonya le khona re bolelle ba sadi ba ba sore re bo botsi go ya ka lentshula modimo e re ke le fela ke na le mathata ka ra manyalo ka lebaka la gore o na le mosadi o boswa ga re itsebelela a bona sena mashosho a bona eme ga botsi a bona megotheng fa feta batho ba jika le ena megotheng ga feta
0: batho ba le
3: jamelosa
0: batho ba nyaka o tsea le ena dinepe
3: ke re gape ya senepe mafaratlhatlheng ke dinomoro di ya godimo lefashe o a ikwa mothong
0: ei ko mo botse
3: basadi ba tshwere ke re ke nna o mo botse
0: so
3: mara jone lentswe la godimo le re o botse ke di a lefela
0: solomone kgoši ge a ngwala bukeng ya diema o re mosadi wa botse wa sefatlhego se se botse wa go tlhoka kelello goba wa o tlhoka monagano goba kgopolo o jale
3: re ba bona shetse re ba nyetse ba bangwe gore ke yo ko botse fela mara kgopolo yona a ke gona ande mosadi wa ikore ke ena o mo botse le ga o bo fa maele a ka se a tšee
0: ge o eletsa o re mogatšaka re ka dira bjele gore di ebjele re tswelela reng ko emenyana
3: o bona kare lesedi mmetlha ka nako ditlhaka dikwa mafaratlhatlheng ba isiwa kaekae go nnewa dino tsa maemo go jewa di-restaurante tsa maemo go fetelwa ka dikoloi tsa maemo godimo wena ka nako eo le koloi yo o nang le yona ke go rwala bana la išana sekolong la sokomelana mara ka lebaka la gore o tshwere karata ya gore ke ene o mo botse o ka se moeletse
0: ao
3: moruti malapa le mešomong mosadi o išitse bo botse le mo mošomong ge ba redile fase re thoma go boledišana gore re ka iša company e pele jwang ga ona ntho ya ka e bolela ka gore ntho e le mo go yena ke gore ke yo mo botse yena baruti ba mo galemela ba re tsela phelang ka yona e go iša le ditše ka baka la gore ke yona ke o kokotsi ga o na le wa ka moja
0: a o na le wa mogalang
3: ga gale ke motho lebaka ke gore ke yo mo botse bebele re jone bobotse ke di a lefela
0: mosadi o moswa o na le maikarabelo a go tlhompa lapa la gago o na le maikarabelo a go tlhompa mošomo o modimo wa go fileng o na le maikarabelo a go tlhompa bana ba modimo wa go fileng o na le maikarabelo a go itlhompa le wena jwale ka motho ka lebaka la gore o
3: sekarabelo a go tlhompa le molekane wa gago ka gore nako nngwe re na le go nagana gore lefase le re kolota rena basadi ba bašwa re bokare lefase se re tswelela moruti le tshwantse le yane carpet e khubedu re gate ga botse mathatšeng a lekono moruti re ke šomiše lentsi le re re soft life
0: ja
3: re nyaka go tswelela re le sekono re na le manala a mabotse re dirile re apere dieto tse di botse le meriri ya bogabo ene lebaka ko gore ga re na se sengwe se re ka se dira ntle le go ipotsefatsa mara jale bebele e re lepoša gore bobotse bo nosa

0: tabele yo le ka tsimo se se pelang pele ga godimo opedi o ba mo re ga o pela diseleng ka sione moruti o re mmele pelo le moya a bolela ka mmele be a sa bolele ka mmele o o bolela ka mmele one o bonang ke batho mmele one o dumang ke batho
1: mmele o uwe ke tempele ya modimo tlhe seka o iša kwa le kwa
0: ae
1: seka latša mmele o ntle mosadi wa moswa o ko kae
0: mosadi o moswa se ka šomiša mmele wa gago bošaedi o humala tše o nang le tšona ba le basadi ba bangwe ba baswa moruti ba šomiša bobotse ba bona go tsena ka ragaraba ya bolesudi le banna
1: bagoe
0: re mosadi we bobotse ke bjale fela epa go rediwa mosadi jaa go isa morena
1: bobotse bonnosadi
0: ya go itlha morena moruti mosadi ya go itlha morena ga re bone ka seaparo ka sontaga ga re bone ge apere thopisi ya go phala ya ba bangwe a ya kerekeng ba re ile di-conferenceng mara re mmona ka tsela ya phelang le balapa la gae re mmona ka tsela ya phelang le baagišane ba gae bebe le mona o batlileng gona moruti e re mosadi o monna wa gae wa rekiwa megotheng
1: ae mosadi o lelapa la gagwe le a tlhomphiwa ka baka la mekgwa ya gagwe
0: le bana ba gae ba rekiwe ba seka ba re bana ba ba godišwa gabotse lebaka keng go na le mosadi ya re yang a itebela re ke yo mo botse ke nnete ke a ipona ke bopegile mara mmelo wa ka mbobotse ba ke bjalefela ge ke sa kobodimo
1: tabakgolo ke gore e ba mosadi o moswa wa go tšhaba modimo
0: e ba mosadi o moswa wa go tšhaba modimo ga o tšhaba modimo o tla hlompha molekane wa gago o tla hlompha mo matswala gago go na le batho ba bangwe apostola paulo mo moruti ga bolela o a leboga gore go na le chaos go na le mathata go na le tlhakatlhakano mo societying sa rena go na le ba bangwe ba apere seaparo ore ba ye di-conferenceng mara ga o ka bokwa ge setša bolela le matswalae
1: so matswale o rema ke
0: tlhoga
1: e blate ya odimo same time so ntshwarele jwa lengwane so re ye mabenkeleng nna le wena re boa re e phetha taba ye ao modimo wa lerato modimo wa khutso ao batho ao matlhatsi matlhatsi ra moroka ba mabenkele shiba ba re eme
2: Happy birthday A1 o gole o gole re a ketika mo lebenkeleng la A1 re fetsa mengwaga e 42 ya matswalo kwa tsa 10 kg test strip rice 125 rand 99 econo toilet paper jet 10 1999 1 liter fusion juice assorted 699 450 gram bogomo wheat bix 1999 400 gram A1 macaroni goba spaghetti 799 re a bula ka sontaga sa di 30 August A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best.
3: Tseka mushate mo go nya phato gere ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a garile go di theto a thitimetse ka thebong la nkwe ele go gosiga di mmalo go be IV masiri mule ka go ipsine ka 22 ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule ka phokwane
4: mmalo go be sa maduma ba sa ipsine ka bo le bona nya ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo tse leng go di tsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gosi
5: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo baka dumela tsela re di boneng
4: tsore nako e kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo o sware maikarabelo tšajile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantsiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothung ya spinal cord
5: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
3: setlaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya moshopi ya di anape ya ngwatu ka la morena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo thobela FM oditate mo tsebole moithabiso
1: a ke goparara ya ditheko fase gomme re go tlisetsa ditheko fase go tshe omo hand washing powder mehuta ya go fapana kilogram tse pedi o tle kgweletsa tsona ka diranta tse 55 rand squash liter tse pedi o tle kgweletsa

0: Akisha, uwaja supersized savings raspa. Machajia manefela. Wacha 900 gram Bukomo Wheat Bigs ka 49.99. Obulka 15 rand. Huba 200 gram Nescafe Classic Coffee Jar. Huba 230 gram refill. Kantaga decaf ka 119.99. Obulka 29 rand. Dijwale jaje, diwacha kala ufita di 30 August resto kwa sa salogon. Raspa fela. Hwane li di pelo.
1: Gaba o nyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tlago se lebelele gole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop o dithuto phatlhoso goba moketeko mongwe le o mongwe ke ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore
2: audiovisual equipment
1: o gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email go Ricotto R at sabc.co.za.
3: Mo. Ritumisha Morena. Lele Sudi la Rano. La Morena lelungwe lele ingwe. Tobela FM. Mushate watubale weitabi isho.
4: Metsotsoši o ere ke e senyane go ya e reng ya lesome thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. Re lebogile kudu Sello Malete, Hoise Tlhompho le Poko Manyelo e le ona a o khunamela Morena. Rena re tumiša Morena magagešo gomme kgatišo e nngwe ya lentsoši thobela nke e die jwale nke ke kwe ka fa Tobela
5: ke nna e pakere ba next time. Tobela mo rutile sudi mo gadiso fi ma sheshe ke nna e pakere ba next extension ke rata gore go basadi ba baswa kere basadi e bang basadi ba maikarabelo e bang basadi ba o tshwara tipa ka mahale e ba basadi ba hore he ona le phoso a moela phoso ja hao e ba mosadi ya hore o tsebo re tja tele supela ngwana o kae e ba mosadi ya hore o tsebo re ngwana o ya sekolong a jele a apere no matter what ngwana a tshwariwe bele ka ngwana e ba mosadi wa wa kgobokeetsa wena o se ka apaaa nae o tlhe o raola le mathata o a rwala ka sekotlo o a fana yotlhe a fe modimo ya fa sematolong o re modimo ke nnae o tlo thuseya mošhana
4: ya ba re o se ka weta o phataletse le naye boya ikgoboketse ba mosadi wa go kgoboketsega molaetse o mongwe shoo ke a o bona ba re kgotseng moruti le sudi ke ile ka bona maikarabelo a ka ke le mosadi o moswa ga ke godiša bana ba ka ke ba ruta tlhompho le go boifa morena le gona gore ba rate thapelo le go tšhaba modimo ne le molepo ka kwa ga mankgaile ga molepo re le leboga bjang re a le leboga ngwanešo
6: tobeesudi majatši morago bakgalabela bakgekolo ge ba ba dumediša moruti ya ka ba ba retamang jalo go fitlhile nako e le gore morongwa wa theogile le lefaseng o a re gapeletša moruti ya ka gore a re tamišana goba dumedišana re re kgotsong goba re re kgotso be ba kgetho ka moka bjale ntle le go ja mokokonya goba go tulatula koko moruti o bolela ka basadi ba baswa ba e leng gore moruti ya ka ke nnete seleteng sa gešo ba reti le pele moruti ka moya wa khutso le lerato le lata je boruti moruti bjalo re nke ba ka swara bjalo moruti modimo le bagologolo batho ba phele ba badišitše a ke re go kwanetswai a se go topa se goba a ke re malelo re timadiša a re timesebešo nkwe ya baga magolego o pedi ga sekhukhune ya bonyatše moruti ya ka re kgotswa modimo e be le ba kgethwa ka moka thobela
4: aga re a le leboga bana bešo ka go kgatha tema ga lena go na le molaetša šo bongwe thobela
7: re a lotša moruti le sudi la ranong
4: thobela papa
7: basadi ba baswa molaetša šo
4: ee
7: goba ka gare ga kamano le motho ke ga mang le mang eupša go ya ka gare ga lenyalo go tshwana le ngwana wa a feditšego marematlou a ya ka yunibesithi go tlhokega dintlha tše di itšeo jale basadi ba bantšhi le tshwenya ke temana gore ge le tsena ka gare ga dikamano le batho ge le tsena mošomong le šomiša bobotse ba lena le šomiša dibopego tša lena la lebala gore seng sa motho wa mosadi ke bokagare ba gage o lokile go fitlha kae na o ne le botho go fitlha kae na o ne le tlhompho go fitlha kae go o ka ithuta o le mosadi o moswa gore ke sa ntse ke be mosadi wa tlhompho mosadi wa go ba le maikarabelo tše di botse fela lekgaogelo di tla go latela motlhangwe ka moka o sa le lefatsheng semakaleng a phane ka mmalebitsa
4: ke a leboga ngwaneso ke leboga melaetse ya lena batheletše ba ka batheletše batho ba laevema mošate wa tsebo le boithabišo wena motheletše ke a tseba gore o theleditše gotlhegotlhe mo theletšeng thobela fm le gona ke bona melaetse ya lena letlhakaleng la facebook la thobela fm ke bona ruben mabotša ba leboga molaetša ka fao e le gore o tlile ka gona edwin komane ke a go bona tsisane mapukumela le lena re a le leboga ka kwa venda ka kwa ba re ba ka kwa chambuga ya hamakuya venda hamakuya chambuga re leboga bjang le ka kwa thembisa ba re ba re theleditše bo le setša papo re leboga kudukudu KCM madike le wena re ya go leboga ngwaneso mamotlatso moyo mariankele re leboga bjang theletšo le thekgo ya lena Donny Green re a leboga mandisa esta motsamai le wena re ya go leboga vincent seko re le leboga bjang william matlaba re ka se lese go le lemoga bana beso jonathan manyaka le wena re a leboga class molekwa jual masemola re le leboga kudukudu bana beso ga bjale metsotso ya rena ke metlhano re ya e reng ya lesome gona le basadi ba mawesele ba re ke bo mama ba mawesele ke nyaka go fa bona shiba ba re lena ba le nyorilweng nako e nngwe o gagatha motho le naga go ketima le naga ga motho ke gore go yena ga ona metsi a bophelo Jesu Kriste o fa metsi a bophelo o re ge a fa metsi a bophelo o re o ka se sa nyorwa gape humana mosadi a le letsheng a le sedibeng o re kwa yena o re metsi a ke a tshwereng ge o ka nwa a nna ke fanang ka ona o ka se sa bušwa wa nyorwa a e ra mosadi wa mosamaria mosadi yo a beng a tsebega ka dilo tše di sa lokang mosadi yo a beng a tsebega ebile a ena le banna ba o feta ba a tshelela ayaya jale borena jesu a fitlha nna ke bore go wena ka basadi ba ba mawesele bo mama ba manyano bo mama ba wesele ba re lena ba nyorilweng e tlang go jesu

0: Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Tseka mošate, mo go nya phato, gore ke tika basadi, re ke tika mogekolo yo a ga rile go di theto. A tetemetse ka thebong la ngwe, e le go gosi ga di mmalo go be IV masirumule. Ka go ipsine ka tshwantse tutumo ya botlo le boyo, jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masirumule. Ka phokwane.
2: Mmalo go be sa maduma, ba sa ipsine ka bo le bona ba ga. Kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo. Tse leng go di tsene ka mogare ga lapala mošate, ba bola gosi.
3: Go be go le thata maraka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi MM Matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
2: tsore nako kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela boteacher o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantsiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
3: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
1: setlaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantshetso tumo ya moshopi ya di anape ya ngwato ka nomorena le la masome tharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e mešhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo thobela FM mošate o tsebole moithabiso
0: Re tumisha morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS thobela go 45135. A 45135. Clientele General KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
5: Sechaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontisitswe ke bora science bjalo ka sehlokisha madi sitisha mmele le simola gatelela monagano se hlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi sa letsatswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotsagala discam clicks le dikemising tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilisi le maroti le rumo la madi Feel the healing power.
6: Nchabu khore bia gago bialo ka siapi le spa. Khotsa phukuletse ya go fitla go 80%. Ka di shumisa tsa ka kitchen in tsa Nutrifresh. Gore ka di tsholetsa tsa o swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka 69.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka 49.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 August go fitla di 7 September resto go sa lona. Ka spa fela. Kuna le dipielo.
0: Ditsebišo tša dikereke fela mo Thobel FM mo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: o tsena ka tsela e seng yona.
1: Ya.
0: So ke rata gore bomme a re ska tseega re ska ropega.
1: Mm.
0: Ipotsa re seke leng sona modimo o mphile sona.
1: Ya.
0: And then nka spalle go futsweletsa ba re modimo o mphile a tshepa gore ke go khona go se jara.
1: Ya. Ai. Ke a go kwa mma wa ka. Biele a re dire ka tsela ye. Ke nyaka gore pele ga ge nna le wena re bia e bile re ralo katanane. Le renge le kgethile go opela ka leleme le la ke la Setsonga ke a bona.
0: Leleme la Setsonga a ka re letswa ka mo siteng ya bo ntate.
1: Oh ya.
0: Ntate wa ka ine ile Motsonga pele a ka re tlogela mo lefatsheng. And then le wa ne ile mme o le gore o bolela polelo ya Sepedi. So ka mo lapeng ne re le bana ba le re bolela language Sepedi. Ntate ne re bolela yana ka language ya Setsonga, mme re bolela ka language ya hae. So ne re gapeletse ya gobane ntate ne re go tsena ka mojarateng a re bona mo tsona se sa go tshwaetse ko gating kwa pele o ka bolela le nna ka Setswana.
1: I can see le ngwana mane hi sona.
0: Hi sona.
1: Jale ka gore ke a tseba gore ka Setsonga leina la gago ke Sara kere.
0: Ei.
1: Papa leina la gago e be e le mang?
0: E le David.
1: Oh, ko wena Sara nwa David. O ra gore ko wena Sara. A gona taba ke be ke bolela le mosadi o mombe ke tsa go feta le yena ke Eunice nwa Rich. O ra gore ke yena ngwana wa Rich kere. Ya, re ga re reipa. A ona Biale a re lebelele mma boikgokaganyo bja gago biale a go boreng batho ba go humana kae o le mang
0: ba ka nkira mo letakeleng la Facebook Sara Mabua ba ka nkira ka mo TikTok ka Mokaba Mabua ene ka dinomoro ba ratang go ntshwara le mo WhatsApp ke 076-298-2750 ke nomoro ya ka ya WhatsApp.
1: Mawaka re a leboga gomme ba sekalala ba WhatsApp ka bo iri ya lesomepedi re ya gopela batheletše
0: awa go lebogile nna ke leboga thobela FM management ka moka go mphile monyetla o gore le nna ka tsatsi le ke iponagatse mo stationeng sa thobela yaka FM.
1: Amen. Thobela ya gago re ya go leboga mma Modimo o shofatše
0: o lebogile nna ntate le tsudi
1: God bless Modimo shuwe.

0: di kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
1: Reka pakana ya ditis tse pedi go tloga ka 89.95 fela tsa bana ba kgwedi tse tharo go ya go ba mengwaga e senyane ga Ackermans fela.
2: Itoile FM o shato wa tsebo le boithabiso.
3: Shabate mogoni ya pato re ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a garile go di theto a thitibetse ka thebong langwe ele go khoshika di malo go be IV masirumule ka go ipsine ka 22 tumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlantlhagane ba masirumule ka phokwane
4: malo go be sa maduma ba sa ipsine ka bo le bona nya ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola khoshi
5: go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo baka dumela tsela re di boneng
4: tse gore nako kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantšiwana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
5: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
3: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya 22 tumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la basume tharo kgodi ya phato magwe ke tepedi masume pedi tsela go thoma ka metso me tlhano go itlwa go iri ya boshupa boshego go na

0: match mo ka di so fuma se se nna pa ke rama next session nna ke patlala ke mo laetsa wa lerato ke patlala jo family ya ka ya budiba ka mo ya starasa family ya ka ya makwela ka mo mogogelo family ya ka kopake ke be ke patlala ke mo laetsa wa lerato go ma anto jerusalem ka mo atrageville ba kereke ka nna le anto jerusalem ka ko limpopo ko singatane kereke le rata ka mo ka msha
1: Tobela man of the match. Ke kgopela go patlala tsa madumo le rato go rashi ya matsetela pit. Tale ka mo khureng ka sebediela. La pala maolo me France ma tlhomola. A pane ka mmalupane ma kgopone. Ke kgopela go patlala tsa gape madumo le rato go re filo khalo. Khalo ka mo khureng ka mo sebediela. Kwa patlala tsa madumo le rato go bona ke meeting. Kwa ga mmako ke le gona mo khureng sebediela. Tala ba ga mo
2: Man of the match. Ke masiri ba mojapelo ba mo matume ka mo. Ke re ke patala ntlhare rato o malapa ka moka a bana beshu. Malapeng ya bona, baneng ba bona. O lo ngwana ka Thabo mojapelo ke re lerato ke dogo my son. Lerato go maleti mothiba ka mo thembisa ka mo. Mogatsa malome, lerato ke dogo na piatsi.
3: Man of the match melodi ya boiketlo ke rata go ka phatlhalatsa lerato o molekane wa ka e le o malesela modumele le bana ba ka ke mmatšhipi le mokopo modumele le mogoto modumele ke andres modumele ke le ka mo lephalala tanko
2: dumela man of the match nna molatsa lerato ko isa ko botsaka kemane kwane green kamasamaka ko mokopana ka kona le ko mayanga brata ke masili manangana ka ko thembisa le ko ngwanaka kagiso manokana molaetsa o futisa ke makaba manokana ke le ka mothembisa ke lebo
4: ke a go tsamaisa man of the match ke kgopela go phatlhalatsa molaetsa wa lerato go ba ga tungwane ka moka ka molaga molepo lapa la motswala lesiba ka molaga molepo tshebela lapa la sesi martina ke ba ga senona ka moga thoka wa ba fang molaetsa wa lerato ke ana senona matshela patsaga mama bolo ke a leboga moshata

0: Elvin Koshai ke Bill Williams mo ya ga go tshele pele o re bala ka khutso tla go bala re ka kgwedi ya June le nyaga ke mo ile go reng re mo lobile o sana le bo Dolly Parton le bona shimo bophelo dapile bo fitlhile mafellong mo ya ga go tshele pele go re bala ka khutso maga shimo tsa rena ke masome pedi re le bitse iring ya pele le lodi ya boiketlo go thobela FM le go tlhagasola Africa Borwa ke na le putsiso e bonolo fela na le na ge re le fa maele le a tsiya re le fa maele go ba le renya ka maele le shetse le na le dikarabo ya le tsika le tsatsi e ba e mona mogotse ke na le yo mpa maele re a le fa mane mara le a tsiya mara are na lo makala mane ai re a le fa maele mara ai a ke tsebe mputi a re bolele ka wena na baba fela ba o fa maele wa tsiya maele ya wa dira ka tsela e le gore ba o botsa ka gona go ba o dira ka ye nngwe tsela wena ba fela o ba o botsiša ba re re gopela gore fe maele o dirang wa ba fa ge o lebeletse o bona go diragalang ka morago ga fao a re rekiše
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: e go tshwaretse special sa mmakgonthe tseno kgwetse 1kg 7am conflix ka 29.99 10kg testy grass 127.99 beef stew 89.99 per kg 400 ml clay body lotion 19.99 always pasture 9 ka 12.99 fela ee ke Hyperland re gona polokwane gauseng city center taxi rank mokopane plaza e lephalele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your land
3: Tobela FM, turn up loud. Ka Johannesburg. Borogwetsa go 90.1 FM. 90.1 FM. Mushate, what's up with the Thabiso?
0: 0828691645. 0828691645. Maile a re le fangona le a tsiya na. A re bolele o ya le ka maitemolo a gago. Re nya ka maile ke o nana o re nka tsheko le yefe. Mara ke ratana le motho go dira gara sa gore le sa gore le sa gore le sa gore wa nya ka maile ra o fa maile re rose ka ratana le yena motlogele ka hore re bone o ka re o ratana le mama ka waya le a tshe mara 0828691645 love crazy

0: ke gona ke le gore ka nnete nna le wena re go amogetse go lana ola jazz e phelago mo re tshola go pele go kete ka mmino re tshola go pele go kete ka dikanegelo le moya re bolela fa ka moya wa mmino wa jazz ya Afrika Borwa re bolela ka moya wa mmino wa jazz wa kaboshwa le gona re tshola pele ka leeto la rena la go thabela medimo ye o itlamegilego ye o tloga go nnete faditse gore e tlama histori ya jazz ya Afrika ya no tla go bula gore pisana fa pele ga ge nna le wena re ka tshola pele a re tsene ka molodi mo kaone ka ono tshole tshe fela go andile yenana ba tle go bona ba re wicked whispers ya ba ile gore ke go fa Basil Codze ya ba ile gore ke go fa Basil Codze a tle go ena ka the African dance song a ke molodi ile gore ka nnete o kopanya merothetho o kopanya setso le moya ka nnete wa Afrika a ke tshele gore ka nnete re ke ne ka tsona go nete fatsa gore bona le tshela gago le ya kgethega ke re le nana ola gago ka gore lana ola gago le o le kgethegilego le go nete fatsa fela gore wa ipsina le tshatseng le khono a ke ka mogwele gore ka nnete re tshela pele ka gona he go di la basadi a ka nnete re khiritletse lena go tshetse ka matshetse ya mabedi fela gore le tshetse fela le tee ke a tshepa ke na le bo nete ba seo gore kgwedi e ka nnete e felelele e le go yona kgwedi ya basadi gomme se e le gore ka nnete se gona ke gore molaetša felo mo kopana ke gore basadi gare ba keteke fela ka kgwedi e ya Agostus basadi gare ba keteke fela ka kgweding yona ya Agostus a re ithuteng ebile re netefatseng gore basadi ba go sa kgathele gore ke mosadi wa kae go sa kgathele gore o ka gare go mošomo o bjange go sa kgathelege gore a na o swere merwalo ya go tshwana le efeng goba o tshwere position ya go tshwana le efeng bona tšeo ka moka tšeo re di beela ka thoko a ke re a re tsweleng pele go keteka le go tlhompha basadi ba ngwaga ka moka tšatši ka tšatši e re ka iri motsotso ka motsotso re seke ra ba bao e leng gore ka nnete re tloga re letela kgwedi ya Agostose le gona go netefatsa gore aowa ka lebaka la gore thobela FM e re ka lebaka la gore re kwa mošito wa tsebo le boithabišo o re goba dialemo ya ka moka goba dithelebišene di rialo di re bona kgwedi ya Agostose ke kgwedi ya basadi aowa le nna ke tla thoma go ne go bontšha felanyana gore aowa tlhomphonyana mola le mola a ebe taba ya metlha le metlha ye aibe taba ya metlha le metlha ye re tshole pele go keteka dimbogoto tse re tshole pele go keteka ba sora thipa ka bogaleng re tshole pele go keteka basadi ya go sa kgathela gore ke mosadi o shuma kae go sa kgathela gore mosadi wena o bereka kae go sa kgathela gore wena o sepela kae nye go sa kgathela gore o dula kae a re di tshola pele go bontsha tlhompho a re tshole pele go bathega a re tshole pele go batlhotlheletsa ga re bolela ka bona basadi ba ga re lebelle basadi fela re lebelle le bona bana ba basetsana bana ba bannyane ba basetsana ba ile gore ka moso e tlo ba basadi ba naga yona ye ya Afrika Borwa mo e leng gore re tlo kgona le bona go boela morago fao ba tswang gona e le gona go keteka medu medu ye mentšhintšhintšhintši ya go fapafapana yeo ba godišitšego ka gare go yona bao ka yeo e leng gore ba godišitšwe ba etseba ba ethega ba e rata ke bona bana ba e leng gore re a ba keteka bao re golofelang gore e tla ba basadi ba ba kaone-kaone ba maikarabelo basadi ba tlhompho basadi ba kamoso motheletše ke yona jazz e phela go nna le wena re ka o fela se e le gore ka nneteng ka go botsa sona re ka moka se e le gore ka nneteng ka go botsa sona ke gore ka metsotso fela masomepeditharo ga re tswele gona fa le e rengela ya pele re tlo ba re boleišana le fa re tlo ba re bolela le fa le Amrio ke Mrio Dug Main Dug Lady re bolela fa ka Joki Maleti go tswelela ka kua jazz clubong ya Malmighty ka sešego go ka re o gopola gabotse moragonyana fa ke basadi ba e leng gore ne re tswela pele go boleišana le bona ba e leng gore ba swere di-jazz clubs ka moka ga tsona ka provinceng ya Limpopo ke movement taba e bjale re tlo ba re kgeretlele kgwedi ya basadi le bona re e kwa tse e leng gore ka nnete go ba ke re melaetša e leng gore ba e tshwaretse basadi ba gabo rena basadi ba ka Afrika Borwa
1: kgale o iletile ke nako e fitlhile DJ yo e phelago le Miss Pro gona bjale.

0: tsiba ka rena ko tshedingwe batho ba bangwe o ka nya ka go ba busa pa. Ah, wa tsiba re keng ba bangwe ge nkebe ba re rena le mmatla. A go no ba kgopelela go modimo go rawa ba bona ba tshwe. Ba bangwe batho go ka tloga ba rapelela bo segole mo segare. Gore ba tsoge Gloria Bosman. Wa tsiba la family mo sate ke wa tsiba go ithe. Our time will tell. Ga ile nako e tla ba yona ye re bolelelago nako ke yona e leng gore e tla dieta pele nako ke yona e leng gore e tla bolela a time will tell e tshela fela go mama Gloria Bosman a ka metsotso masomepedi fela re ikela gona fela e rengele ya pele o tla gopola go mmotsiana fa ke go bodisa ga botsethwe gore re tlo ba reloitšhana fa le moreo joki wa ga malete go thobela FM mosate a ke yona what's will we tabish e ne ke sa mo leka fa mogaleng fa a ge dumelang
1: a ge le kae
0: e ndugu lady
1: ho ha
0: le kae
1: e ke tlo fela ke tsena mo ke tsena mo graveling a ke
0: e
1: ba tsheletse ba ka no sengwa ga botsi tlo no felang ke gaoga gaoga mara ke tla leka
0: letlaleka kere
1: eh ke tla leka
0: a wa re ya leboga re ke tshe sba ka se ke go tabise ke go lebedise ke go amogele go llana o la jazz e phela go dugulady ka gare go kgwedi ya basadi e leng gore re a e felegetsa go setseletsa tse fela le teng ne ke sa ba botsa fa gore lena kgwedi ya basadi se ka ba yona fela e leng gore re a itsea go tlhompha basadi le go bona botlhokwa ba basadi kore basadi ba ba tshwanetse gore ba no tlhomphiwa ba ratiwe bosego le mosegare motsotso iri iri letsatsi kgwedi le kgwedi ngwaga ka moka dumelang le yankwa Aha. Re go amogetse go jazz e phela go bjeleng gona re ya kwana ke a tshepa kere. Yeah, chaka ka mo dina le botlhata e fela o hlalositse gore hey, a wa moyo ke sepelela go ntse yena, e di ba mathata, gona le ka botlhata. Re tla no moleka gape re go gora na o tshwaretse basadi eng le tsatsing la le hono ke ntse ene gore ka nnete o tshwaretse basadi. Ke tla no fela ke leka go motopa fa re kwe melaitso ya gagwe e e leng gore ka nnete o tloga e bia ka ntsheditse basadi ba gabo rena le tsatsing la le hono. Ga re tswela pele jwalo, gona le nngwe ya dikoša tse e leng gore ke a tseba gore o di rata kudu-kudu-kudu ka maatla ke basadi. Ke nngwe e gare ga basadi kore ke nngwe gare ga dikoša tse dingwe tse e leng gore di gona tsa basadi re bolela ka bo mama Linda Kekana. Ba re ka dinako tse dingwe nna go ya le ka mokgwa e leng gore ke ikwa ka gona le ka mokgwa ke itheleditsego ka gona le ka mokgwa e leng gore yena o nratisitse yona. Yeah, what's about nna se e leng gore ke a se thabela ke goreng ke gore go na le basadi ba e leng gore ge ba phošeditse motho ba kgona go dumela gore mo gona ke tla ka go phošetsa fa ba kgona go dumela gore bona ke tshwanetse go kgopela tshwarelo ba kgona go bona le bona ba ipona phošo ba fetsa ba re I am sorry ba fetsa ba re ke kgopela tshwarelo ke legala le le bjalo le re I'm sorry le tshwela fela go mama Linda Kekana ke nngwe ya dikoša tse e leng gore ka nnete o tloga a di rata thui ka bogale ka maatla re tlhona ba re boleišhana le yena gomme yena o tla re botsa ga botse gore ana ke eng se e leng gore ka nnete yena o tloga a se rata ka koša yona ya Linda Kekana o tlhalositse go raoa mo ke sepelang gona batho ba modimo ke sepelela ka gare ga ditsela tse e leng gore di kano šitantšha taba tsa rena gore re kgone go

Ahoto bala family ona mosato ke botse bolwe tabiso. Le le bosana zwang le gana lena. Le tshela gona fela go mama Linda ke kana. Le go ena re I am so sorry. Yeah, gore ga mo try tla go ena batho ba modimo a gopela tshorelo ka sona se bopego se. O go ba etla go ena batho ba modimo a re bona ke di bone di putsa ka diphoso. A re bona tsa ka diphoso ke di bone mogagesi wa tsebo ke. Amanchia ke nawo ne tshwarele hle baby. Eh, ora gore ga etla go ena go botsa ga botse go ene ka mogoleng gore Linda o di biakanya ka gona go tla se mo tshwarele na. Metso tso ke se nyane fela pele ga irela ya bobedi. Di tabentsa ire bobedi re ya go kopana fale. Le se si boni wa ga magopa ke ne gore ka nnete o tla re botsa go rana di fetogile ge di tla kae ke ra gore ya mara tla ke le botse ba re go na le lotse dingwe ka se di le bale wa tsaba le ge le gore ke a tseba gore ka dinako tse dintsi wa tseba re ya rutwa ebile ge o tswela pele go rapela le wena wa kwa mo mading a gago ga o bolela le wa gago modimo gore ka dilo go na le dilo tse dintsi tse e leng gore o tshwanetse gore o di tshwarele goba batho ba e leng gore o tshwanetse gore o ba swarele e fela butse ke gore ana nke wa kgona ga botse wa tshwarela motho wa ba wa boa wa lebala dilo ka moka tse e leng gore go dirile tsona goba dilo ka moka tse e leng gore go phošeditse ka gona nna gore ke tse dingwe tse e leng gore ka nnete le nna ke fela ke ipotsiša ka nako engwe gore ee go tshwarela ba re tshwarele e beilwe go na le dilo tse dintsi tse e leng gore go le motho gore bophelo ba gago bo be kaone gore le wena o ekwe o lokologile moyeng o tshwanetse gore o ne o di lebala seo se ra gore o tshwanetse gore o tshwarele gore bophelo ba gago le bona dilo ka moka di bulege ditsela tsa gago di bulege ba rialo e fela puitse ke gore na nke o lebale batho ba modimo ba gona batho ba e leng gore ba ka mpotsa gore bona nnena ke a tshwarela ebile ka lebala gore ke sa le ka kgophisega ke a lebala gore ke sa le ka kwa botlhoko ka lebala ba gona ke no se tsebe e fela ke a tseba gore tshwarelo yona e beilwe ba re ge modimo a kgonne gore tshwarela ebile a tswela pele gore tshwarela dibe tsa rena ba bangwe bona ba e leng gore wena o pala ko go ba tshwarela ba tlo ba banapa ba sentle eng nna ba tla ba banapa ba sentseng na ke a tshepa gore nna le wena re iketlhile wena wa ipsina fa o leng gona a kudu-kudu go ne le gaufi mo e le gore wena o ka ba otheleditšeng gona o ka go fang ena o tswela fela go bosa manzini o tla go wena re all this love a kametsotso fena seswai re ikela gona fela e reng ya bobedi.

bare yo tani dilo ka mo ka tsheno gore wena o ka dinyaka tsheno gore wa dinyaka le gona ka molaratong la rato le leng gore le gona all this love and more a ke dilo ka mo ka tsheno gore wena wa dinyaka wa ditlhoka la rato le leng gore wena wa dinyaka wa letlhoka le gona go tshola fela go mo sa manzini go thobela fa melona mo shate wa tsebo le boithabisho boni magopa e re go tswa go wena ngwana isu gore ana di fetogile di tlakae thobela

0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Tseka mošate, mo go nya phato, ga re keteka basadi, re keteka mogekolo yo a garile go ditheto, a thetsemetse ka thebong la nkwe, e le go kgošiga dimmalo gobe IV Masurumule. Ka go ipsine ka tshwantshetsotumo ya botso le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlhantlhagane ba Masurumule ka Phokwane.
2: Mmalo gobe sa madimang, ba sa ipsine ka bolebone jwa gagwe, kwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tse e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la mošate wa bola kgoši.
3: Go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgoši MM Matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
2: tse gore nako kgoši e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantsiboana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord.
3: Baswa be ba le bothateng baswa ba Phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
1: setlhaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantshetsotumo ya mošopiadi a napi ya ngwato ka lamorena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso
0: ge e kgwatha maikutlo ao ge e le bose ge e le jazz e gona moo go jazz yeo e phelago le Miss Pro.

0: kwa molotsana mo botsana ka nnete wa ile gore ka nnete re ile go di magametso so e le sometsela re tshola gona fa le iringela ya bobedi ho mmere tshola pele ka jazz a fa ile gore ka nnete ke mmino ile gore o re le bantsitse ka kua go ba ke ro ro subele di tshitse ka kua so wete le felo la nna le felo le ile gore ka nnete le tlogalena le history e kgolo mo mminong wa Africa borwa o ma wa ile gore ka nnete o fetse go mo kwa fa ke Abdul Ibrahim ke o mongwe wa bo ramino bao ba tlogetse go ka nnete le sound le golo ka gare go industry ya mmino ka gare go genre ya jazz ka Africa borwa mošomo wa ile gore ka nnete o re busetsa morago kua Soweto lefelong leo mmino setso le history di kopane go gona. Soweto is where it's at. Ke go tshela gore ka nnete wa ikwa gabiale e sebela tsebeng ya gago ka Abdul Ibrahim. A re eng Soweto ka mmino. Yeah. Ke le pelo le ile gore ka nnete le tloga le bile karolo le bile le karolo e bohlokwa kudu ya history ya mmino wa Africa borwa. Go me ka mmino wo re kgona go kwa. Le go e kwa re le karolo ya leeto leo. Ka mokgwa e leng gore ka nnete go ka gona go mo tla go polapisana fa ke go tshepišitše apoledišano fa magareng ga ka le Ndugu Lady ke Joki wa ga Malete bjaleng gona o gona mogaleng fa re tlhono ba re poledišana le yena re kgitlhelela kgwedi e yona ye ya basadi re ketse sebaka se ke go tamiše mreyo dumela goha le kae
1: ke rata go dumedisa batheletši balatedi bakhegi ba mmino wa jazz go jazz e phela go ka go thobela FM wa le dumedisa mo ke mrio ke mthukuledi Joki go tswa ka mo sešego ke ena reng hoha ka kgwedi ya basadi hoha gore wa thintim fazwa thintim
0: bokoto kgafetsa le kgafetsa mengwage ka moka e re tswago mo go yona mone ke tseba gore go na le tse dingwe tse e leng gore ka nnete le a di dira re lebeletse basadi ke 'ira dikopano tsa basadi ke 'ira meletlo ya basadi ngwago le re beile kae mrio
1: ngwaga wo ka date ya basadi re tswe e celebrata ka ge ba tseba gore ga ntšhi ge re ngwaga ka ngwaga re be re dira Limpopo Women in Jazz re ralala mo di-districting tsa mo Limpopo ra be re jazzpa thusa gore nono a re tlhakantšhe le basadi ba di-province tse dingwe so ngwaga o re tswe e celebrata Rustenburg ko Tlhabane ke kgwedi e re be re ile e celebrata le ba Northwest
0: ka go dia basadi yoki biele re gitlelela kgwedi yona ya basadi e a go ka ba gona le meletlo e mengwe e leng gore le libile gona go ba meletlo e leng gore ya le kopanye le tshachinga le khono
1: meletlo yona e gona re gare ra ikalakatsa go tshwana le mo motla re rile re tlo feleletsa kgwedi ya basadi re etele ka mo flora Flora ke site le la moletsi.
0: Aha.
1: Site la bo Nobel Hospital. Ra be re kusha re tle re kharikele kgwedi ya basadi. Re tlise session mo Flora mo so ka o motsotso o bolela le nna ke le Flora.
0: Aha, mohlomongwe go ya le motho eleng gore re lebisa go motho eleng gore a ka no ba sa kwešiše mane mreyo gore batho ba ba tswa beke le beke wa tseba ke mokibelo ke sontaga ba kopana ka meletlo ya bona ya di-jazz ke di-jazz clubo tša go fapafapana mohlomongwe go ba širolla megopolo e le gona go ba bontšha gabotse tšeo di le kopantšhago ka gare go meletlo ya lena ntle le mmino fela ka gare le ka gare ga kgwedi ya basadi go na le ka mokgwa e leng gore le tloga le kopantšha ditlhogo ka gona go na le maele a e leng gore le a fana gona fa uwe go na le tse dingwe tse e leng gore le agišana ka tsona gona fa uwe ntle fela le mmino o e leng gore re a humana mmino wa moswana noši goba medobolo ya go fapafapana goba yona meaparo
1: ge re le nakong yona ye gantši re no rata gore re rutane re le basadi re bontšhane gore re re mangwana o tshwara tshipa ka bagaleng re lebeletse eng re sa lebelele fela mino wa Jesse re lebeletse bophelo ka kakaretso re agana re rutana le moaparo re rutana le gore na mosadi o ke tshwara jwang ka mogare ga mino wa Jesse ke se re se dirang ka metlha ge re tlhakana kudu ka kgwedi ya basadi re rata le go no bolela ka tlhokofatso ya basadi mara e seng tlhokofatso ya basadi fela re rata le go bolela le ka tlhokofatso ya bontate ka gore go na le bontate ba e le goreng ba tlhokofatsa ke rena basadi ke yona tse dingwe tsa tseo re nang le gore ge re tlhakane mo di-sessioneng tse tsa rena ra bolela ka tsona
0: ye nngwe e e leng gore e phela e tswelela gafetsa le gafetsa Mario Joki kudu-kudu go batho ba e leng gore re ka re ke ba diragatse kudu-kudu go batho ba e leng gore ba ka iponagatse le bo mmaleloko ba di-jazz club tsa go fapa-fapana ko re a kenya ke gore ke lebedisitse gona fa uwe mo di-jazz clubong fela ke lebedisa gape le gona mo diopeding wa tseba ka dinako tse dingwe re fumana re latlhegelwa ke bo Mrios re latlhegelwa ke bo Ndugman re latlhegelwa ke diopedi tsa mmino wa jazz bjale lena bjale ka bo mmaleloko bo Mrios bo Ndugman bo Ndugu Lady le thekgana bjang go netefatsa gore le motlhaba re ba gopola modimo a re gopola Miss Prow goba motlhange modimo a re gopola Mario Joki wa gopolega Mario Joki a feleletse a bolokega ka tlhompho seriti wa sebele mo e leng gore go a tlhaelela lebedisa bjang
1: all right go araba potšišo ya gago mogaši rena ba di-jazz re na le magotlagotlana go fapana a re phegonang ka ona ge o mongwe wa rena e tlhabile ka lenaka fatshe re na le mekgatlho ke tlo bolela ka ye nna ke leng ka gare ga yona ke na le mokgatlho re o bitsa jazz life ke mokgatlho e le goreng re a tlhakana a se wa rena barati ba not the jazz club ke bathegi ke balatedi ke bagoboketse ba mmino wa jazz kore re lokela le bona baraloki ba mminoo ka sefabane gore ke di-artist tsa rena re na le mokgatlho o re o dirileng wa go kgobokana ra thušana ge o mongwe wa rena a lla o mongwe gape re o bitsa South African Jazz Burial le yona ke yona ela ya rena bommotlana re di dileng gore re kgone go thušana ka nako ya ge re tlhagetse ke mathata ke tsela ye nngwe yeo re kgonang go lešana ka yona a se ka go dilotla fela ra bina re apara dieta tsa go tura re a lla le wena ge o lla bana ra ba fa itsenyana gore ba tle ba kgone go bona re a se gore batho ba le ba di-jazz ba be ba di o sepela a ba tsebe gore ntse ba sepelelang sengwenyana sese
0: aha wa tseba ke ratile ntlha ya leboletseng ge re be re bolela ka tse dingwe tse e leng gore lena bjale ka bo mmamoloko bo Mrio bo Ndugumane le tloga le netefatsa gore dilo tsa gona di a diragatsa ge o bo bolela fa o boletse taba ya ditlhoriso a tse e leng gore re a di bona ka ditlhoriso basading ditlhoriso banneng fela wa tloga o gatelela taba ya gore ditlhoriso tse ga re lebelele fela ditlhoriso tse e leng gore di tswa go banna di ya basading go na le basadi ba e leng gore le bona ba tlhorisa ka malapeng wa tseba ba tshwenya banna bjale le bjale bjale wena bjale ka ge o le mosadi kgweding yona ya basadi o ka rata goreng go baswa basadi ba e leng gore le bona ba tloga ba wela ka gare ga basadi bao e leng gore ba tlhorisa banna ka kua gae ba tlhorisa bana ka kua gae kudu-kudu ge re le ka gare ga lesolo le e leng gore ka nnete le gatogile le kgethogile la gender based violence
1: bonnyane bo nka ratang go bopolela ko gore bomma a re beng bomma ba maigete o seke wa ba mma mo strateng wa nyaka tlhompho mo tseleng mola ka segoa ba re charity begins at home a ge o le mma o atlegile modimo a go atlile a go fa molekane a go agela motse wa dula le yena ka gare ga motse se botlhokwa gore o mohlompe bana ba uwe o nnang le bona ba o nna re ba bitsang gore bana ke di blessings tsa go tswa go modimo o reng o ba sotlhofatsa mola e le gore modimo o go blessitse ka bona ba tlhokomele ke rata re go mma ka mka kere o mma ge o le mma ka nnete o le motswadi nke o tsie sebaka ka le lengwe la matjatji o tsie seiponi nko no yema mo seiponing sa gago o le tee o ketebelele o lebelele gore na ka mo pele o tlhagelela eng go tswelela eng mo seiponing go tlo tswelela seriti sa gago ka seiponi ke mo o tlo kgonang go bona sefatlhego sa gago se tletse gore na o ne mabadi a makakang mo sefatlhegong o ne diso tse di kakang mabadi a diso a eng ke yona ntlhola re itseyang gore ke yona eo e tlo dirang gore o ke tsinkelele o ke tebelele lebelela seiponi o tlo bona wena a o tlo bona o mongwe ka morago ga gago o tlo bona sefatlhego sa gago wa bona mabadi a wena o nang le ona mo seiponing se se ra gore o tlo emelela wa ke thinta wa changea gore o tloshe mabadi a le o a lebeletsego mo sefatlhegong sa gago ke molaetsa o ke ratang go botsa bomma naga ka bophara kgotlong tse nne tsa lefase gore re a tseba a se gore ge ke bolela so ke gore ka nnetenetenete bo papa o ke bona ba tlhokofetsang bomma le bana ka gae re a tseba re go na le bomma ba bangwe ba e le goreng ba dutse mara ba tlhokofetsa banna ba bona ka gae a o kwa jwang o robala jwang letswalo la gago le reng ge o le mme o tshwara thipa ka bogaleng o ruta bana ba gago eng ke molaetsa o nka ratang gore le bona ba kepotsise one ke a leboga
0: a go leboga rena ka nnete re tloga re leboga melaetsa ya lena letsatšhina le kgono bondukumane ba bannyane bo morios ba bannyane shiba ba re miss pro wa tseba gore ke eng o ka re mmino wa tsenelela jalong gona o ka re meaparo ya tsenelela wa tseba gore ke ga kakang but ke kopana le batho ba ba kang ba mputša ba re miss pro nke gore bontsha gore o dobola jang ke re lena a gona gore o ka kgona go dobola ka ntle le gore o kgone go ba bona ge ba diragatša le bona o kgone go ithuta se sengwe bjale re tloga re tsentšha kore re ka dira bjang mara emrio gore le baswa le bona ba feleletse ba tsenelela ka gore go mmino wa tseba ge ke ile mo di-jazz clubong ke fela ke bona ba bararo ba bane ba rothela seo se tloga se nkgatlha ka lebaka la gore go bontšha ga botse gore le a rutantšha le a ruta gomme seo se tloga se le botlhokwa ka lebaka la gore a ke re le ka see le ditaola tse badimong bjalo go motho e leng gore motlho mongwe ga tsebe gore ana di-jazz club go berekega bjang o nyaka go ba karolo ya bomamoloko o nyaka go ba karolo ya bo molmaiti bjale le bjale a ka e kopanya le lena bjang le gona go tlhokagala eng gore e be karolo le yena a ipsine ka mmino a ipsine ka magala a ipsine ka meletlo a ipsine ka meaparo tše ka moka a ka e kopanya le lena bjang
1: nna ke tlo bolelela lapa e ke leng ka gare ga yona e ke welang ka fase ga yona ka sesebaka mara ke a tseba botse-botse gore ditlapa tsa rena di fapa-fapane di gona moletsi ka di humana di gona sešego di gona wena ge o ka di dinyaka o tlo di humana and-e o tlo humana bo ke tlo e bitsang ka spedi gape spedi se se fela se re tšhabela a ke re kalo sejorge se tlile ka sekepe ra leka go kitea bo george
0: aha
1: executive ke ipotsa gore tlapa e nngwe le e nngwe le e nngwe e na le badudithamage re ke ebe jalo executive jalo rena ka go molmighty ke tlapa e gona ka mo sešego a re tseba sešego fela molmighty re na le maloko a go tswa moletsi re na le maloko a go tswa ga mašešane ga maraba wa bona gore a se gore re lebeletse maloko a go tswa ka sešego fela so mara nna ke o mongwe wa leloko la molmighty dinomoro tsa rena di gona ge ba e tla mo ditlapeng ba ka nonyaka ba no re nyaka morio joki ka gore gantši re no tšhaba go no fa batho dinomoro tsa rena mafaratlhatlha Ei, baba ngwa ba di berekisha ka botse ba le bana gore
0: ba le founela ka basa.
1: Motho a gona o tlo re go kwa a kole makompa go founela ka 3 ya bosigo ya masa. A nya ka go. Ei, mara a ka nota manya ka di tlapa re ke nya ka bo Almighty. Kenya kabo Polokwane Jazz Foundation Kenya kabo Mankweng Jazz Diggers wa kwa re di tlapa ke tse ding tshijwa di fapa fapane o ya lo rena motho o mokai o bona ka nyaka ye e fit tlapa mara ka mosishego ke Almighty gona ke go e bapatsa ke nna wa Almighty a gona gore ke seke ka bapatsa tlapa yaka.
0: Aha, ge re be re tsena fa ke go nyakanyaka mo mogaleng ke go nyakanyaka ke sa go humane ke ralokile koša ya Linda Kekana ya I am sorry. Bjale ga bjale re a ruma le wena re kgaogana le wena ke eng se e leng gore ka nnete se tloga se lentse se se kaka o se ratang ka koša e
1: ge e le gore o kole molaetša wa ka ge ke be ke bolela gore ke gopela bomma basadi nke ba ke thebelele mo diiponing ba lebelele se se tlhagelela mo seiponing ka sekgowa ka leleme la go adi ngwana sekgowa re re ke reflection the reflection that you see mola spilling it's you. So mo kwošeng e ya seselinda ke kana ya I'm sorry molaetša wa yona o tla ukwa gore seselinda o be a ke thobile a ke kokobeditše a kgopela yona tshwarelo gobane go kgopela tshwarelo go motho o kabeng o mo phošeditše a o ngathege felo o no ya go motho mo phošeditše wa setha wa e kokobetša wa kgopela tshwarelo ke yona nto botlhokwa ke molaetša o ke o ratang kudu-kudu mo košeng ela go bontšha gore motho go le motho na le letswalo diphoso tsa gago tshwantse di bone o ke o fetele tshwarelo.
0: Ah, ke a leboga tlhe ke leboga melaetša ya lena ka gore go kgwedi yone ya basadi re kgitlhelelang re leboga ka moka tse e leng gore ka nnete le kgonne go abelana le bathiletši ba rena re a leboga le ipsineng ka moo moletši ka fao
1: go lebogile nna re bathiletši ba Thobela FM khutlong tse nne tsa lefase kgole le gaufi. Ke re hoha ka kgwedi ya basadi re a iketeka ra e fetsa re tlo tsena kgweding e nngwe ya heritage re tlabe re keteka bogwa ba rena le jase ke bogwa ba rena e tlang bomma re tle le yona re iketeke hoha.

0: Intel Legal o ona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Intel Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Basadi bo ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bo ba llago sa mosetlapelo sello ka tlaišo ya bone. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo o thobele FM.
2: Reka ka 2500 goba go feta. Re le sebaka sa go thopa airtime tšatši
3: 18,000 cash a beke ka beke.
2: Wa se mthwafatša legae.
3: O se tlaiwe.
2: Dipokolo tšetše.
3: Ke thoma ka le 17 fihlela
2: go 31 August.
3: Ke lebenkele la kgauswi le wena le gona.
2: Top details.
3: Mo thekong o lego e le go fase.
4: Tobela FM mushati wa tsebo le boithabisho.
5: Moto up details.
6: Re kitka matsolo a mengwa le sumisinya.
5: Ka dintjwala ka etsa go makatsa.
6: Ke ntjoko ke o di sna go thaka.
7: Equality toilet box set ya Bella White.
6: Ke go fura tsaka pele ka 899.90 fela.
7: Go ba we equality combo ya di bucket ya Japan ya Pente ya homegrown extreme.
6: Go tloga go 1049.90.
7: Ke ka 2500 go ba go feta.
6: Ke le sebaka sa go thupa airtime cha
7: 18,000 cash a beke ka beke.
6: Wa simtsa fa tsa legae.
7: O se tlaiwe.
6: Dipokolo tsetse.
7: Ke thoma ka 17 fihlela go
6: 31 August.
7: Ke le benkele la go se le wena le gona.
6: Top details.
7: Mo thekong o lengwe e le go fase.
1: Lentšu ke bophelo. Re botšišetša ditheo go tšwa diphuthegong tša go fapafapana.
8: Lentšu ke bophelo la morena le e tla o be le rena ge re go tlišetša thero ka mma Archbishop Molefe wa kereke ya The General Apostolic Zion Church. Thero ye e rerilwe ka letšatši la senyane Agostose ka go ketekwa letšatši la basadi lekaleng la kereke ye ka mosesetšana Mokopane.
9: Re na le mahu a o fapana ka gare go maphelo a rena. Re na re hwetše ke tshepo ka gare go maphelo a rena. Rena re kwetjo ke motho a sa khumana motshomo ona bile o fella ke tshepo ga motho a tshwenya ke ngwana ona bile o fella ke tshepo
8: go bona le nna rone le suri la ranonga ga e betha iri ya senyane go fitla go ya le some boshego le ntshu ke bophelo
1: Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso ke Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
10: As a discipline member.
1: Mabaleng a dipapadi.
10: Yes.
1: Mo Thobela FM.
11: Mabaleng a dipapadi go Thobela FM ke mo robeng gona re tsenang gona ga bjale motheletsi. Re ditse sebaka se go medise go amogela gape go lena no le lengwe gape la mafelong a beke la go tsefa. La mabaleng a dipapadi ke le mekele boge. Mwabe boni ka se mwabe khajiri ya ka go mere le ba boni magopa ke taba ja iri ya raro cha re ba le tsho tsona pele ga nako ke no mekile boga gape le Miss Pro a ga makwane e go thobela FM ya SABC ya tsi lengwe no re tsho wa re kana kana wa re tsho Rena no le tshele technical and Nicole kwa ga maimela motheli jo tsabela FM motheli jo wa manana o amma felo nga beke nna ke nna ho di ga tsaba go Dr. HOD ye ke tsabela FM ya SABC dumela ya ga ile hore motho mongwe nya ka go tsaba rena ke tlhapa se fetse tla tla go se kopana le konkwetla Orlando Pirates le tshechin la go sasa emela ge na mele es tshaba motswana a tla ba re fa papadi eo a ena le yena fa Dr. Mapal, ya re lebeletse gore na go tla ba go diregang le tshechenga la le kono
1: dume papa di e se ka se kwa ke Dr. Mapal o tshobele fe o shatwa tsebo le boithabiso ba
12: papadi ye itlisho wena ke setšhaba motswane dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele fm mošhato wa tseba le boithabišo
11: go tsena ba bangwe fa motswana thulare
13: Dr. HOD
11: le gona
13: ke gona Dr. HOD re lo re ke go kwela khujana ka keno o ke mo ke mo lo kile ke ya go kobela
11: ya nka se be kgole nne gona gore nka ba kgolela ga te ke be le nna ke kwa ba bangwe ka mo ke ra o tsele ka se be ya go ya go batho ba ka ke kwa ba bangwe ba bolala di go wa mo ke ra motswana thulare a ka se tle go nna kana mogono ke nnete taba tsa morago ra go tse dikgwedi tseego ke ya gore o tla ba le Dr. Maphalle ka fao
13: go bjalo Dr. HOD go bjalo ke tlo ba ke na le Dr. Maphalle mo go tšatšila legono
11: ke no tsebe rena thokana gago yona ke ya malebana ke nna ke kwa go thokana gago o kare a ya ga botse kudu mhlomongwe re go ka dira se sengwe ke tsona molato ke eng ka yona legono
13: a ke tse rona lo nkwa bya ka ba ke la lena ke kwa ina le mathata nyana
11: ina le mathata o ka tsheo ya doctor wa ntumedisa ka yona ka go re yona iwang mhlomongwe
13: doctor
11: a ye we bile se ya bulelwa le go bulelwa ka re kgole kgole ikwa aksale ikwa a gamtsane u chabile le go feta
13: a ke tsere rona le go gala ga botse
11: ya ga bua le bile o khausi khausi le go feta o kwala ga botse jwang
13: re fetotse di mike re doctor bulele mo go ya gagwe lena re ke gore o gona go kogala ga botsena
11: doctor
14: dumela wesho
11: gore ngwesho
14: wa loka gore nna
11: hey o kare o kare o kare ka Orlando go tla jo phela go nkha bo se ma
14: eish taba tsa ka Orlando wesho nya go di bulele kudu kudu kudu mo le tjatjina le hono ka le bakala re go lebella mo le tjatjina mabane go ne ba bangwe ba le hore go ba bagatile monona wa bona o la wa loto o mogolo
11: le hono ka boyelo shi sanjo re le bona ba dire se sengwe fela golden arrows e bontshitse gore a se nna ba le kang go nyatsa
14: ka gore re sha golden arrows e tloga ile gore go e bontshitse ka nnete mo lotong la mathomo kgatlhano le mamelo le sundowns gore ga se bona ba ile gore go ba swanetse gore ba nyatsiwe ka lebaka la gore gore ba lebelela golden arrows Dr. HOD dipapadi tsa bona tse tshela setlheng se a sa ka ba nwešwa
11: o ka kgoromeletsa godimo thokane wa go ka sebele ka bothata re ke na meng ke tle go le ena morago se
15: hei basadi mehlolo ba re phuthi wa nyalwa
16: mang phuthi nyalwa
15: nna ke nyaka go mmona tseba ge gore bjale o ka dira video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundle letsa o motsenye gona bjale re ikwele ka tsebe
16: Yo number way e bang e re ke le tlhalosetse
15: re bo
17: tsa go shoma bi video call fela go tsa MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya go text go letsa wa ba wa dira le video call ka 550 megabytes ya 15 rand fela e khumana go MTN app go ba o dialer *136 *2# o gete social MTN sima e fela yo we tlokago yio bona ni dipielano
12: Papadi ye isaka sekwa ke Dr. Maphalle o tshwele fem o shotwa tsa le boithabisho papadi ye itlisho wena ke setšhaba motswane dula fase o ipsene ka papadi ye go tshwele fem o shotwa tsa le boithabisho
13: ke go leboge Dr. HOD ke tshe sebaka se go dumedisa batheletsi ba thobela FM mo tsatsi la legono e le tsatsi la Sontaga ba dumedisa ke setšhaba motshwane wa reng kgomo ya swa e ra ke na setšhaba motshwane go tswa ka ke go la Mezzanine Studios ke yona Studio 7 mo e le re tlotlotlhetsa papadi e le papadi yana MTN 8 e le se ka magaolagang e le papadi ya bobedi ya se ka magaolagang ebile e le loto la bobedi la tsone papadi tsa MTN 8 tsa se ka magaolagang e le sona tlhopha sa yona Golden Arrows ba e le re ba sfereketa pele ya noete go le fela kgatlhano le tlhopha sa sana Mamelodi Sundowns ba le re ba tseba gore ba tlhopha sana Sundowns gore ba e mo legatong latelang e lela magaola gang ba swantse fenya papa re tlhopha sana Mamelodi Sundowns mo tšatši la legone bjalo motheletši wa Thobela FM pele ke tsena mananeo se e le gore ka se bolela gore tlhopha sana Sundowns ba tlhoka phenyo e nngwe le nngwe gore ba e mo legatong latelang ntle le yona noetego lefela ge ba ka fenya ka noetego lefela ke mo e le gore papadi ya gwe mo thagong ya dipenalty e fela ge ba ka go fora go fenya ka ntle ga noetego lefela tlhopha sana Sundowns ba tlo ba ya mo papading ya magaola gang Gordon Eros ka letlhakoreng le lengwe ba tseba gore mo tšatši la legono ge ba ka sa nweše ba ya mo papading ya magaola gang ge ba ka sa latlhegele le gona ba ya mo papading ya magaola gang tsona tlhopha sana Golden Eros e le tsona dipapadi tšana MTN 8 2026 motheletše e legala 52 tsona dipapadi tše di tša karolo le legala 27 ka tlase ga PSL tsona dipapadi tše di tša karolo tšana MTN 8 tlhopha sana Golden Eros ba e le gore ke legala 7 ba tša karolo mo dipapadi tšana MTN 8 ba raloka tlhopha sana Mamelodi Sundowns ba e le gore le bona ke galenyana ba raloka bo dipapadi tšana MTN 8 tsona tlhopha sana Mamelodi Sundowns re tseba legala mathomothomo tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tšea karolo mo dipapading tšana MTN 8 e be e le ka ngwaga wa 1987 mo ba ile ba thoma raloka tsona dipapadi tše bjalo go lebelela ke legala bo 1987 ba tšea karolo mo dipapadi tša seka magaola gang ka tlase ga yona Premier Soccer League ba sona tlhopha sana Sundowns motheletše e re ke go botsere tsona ditlhopha dipane bja motšatši la legone ke thoma ka sona tlhopha sa baeng tlhopha sana Mamelodi Sundowns ba e le gore ka mo dinong ka jersey ya 30 ba na le na Ronan Williams mama ga berika jersey ya 27 ke na Thapelo James wa ga Morena mama ga boraro ka jersey ya 23 ke na Fawas Basarini a bone ka jersey ya 28 ke Grant Kekana a botlhano ka jersey ya boraro ke na Khulumani wa ga Ndamane mama a botlhano ka jersey ya bone ke na Tebogo Mokoena a bosupa ka jersey ya 30 seswai Siyanda Ndlovu mama a bo seswai ka jersey ya 19 Marcelo Ayende mama abo senyane ka jersey ya bolo 20 bana le na Brian Leone mama abo le some ka jersey ya bolo 20 bana le na Tashrik Mori ya na Matthews mo le mama abo le 20 ka jersey ya bolo 30 bana le na Cassius wa ga Mailula ke sona tlhopha sana Mamelodi Sundowns mo tšatši la legono bjalo lebella tlhopha sana Golden Arrows ba ile ka modino ka jersey ya bolo 20 bana le na Thakasani Mbanjwa mama abo raro ka jersey ya bolo mama abo ka jersey ya bolo raro Khulekani Shezi mama abo raro ka jersey ya mama bere Osborne Maluleke abo ka jersey ya masometharo ehlano ke na Themba Mantshiane mama abo hlano ka jersey ya masomepedi tsela Eroine Agnikoi mama abo tsela ka jersey ya masomepedi nne bana le Ngobeka wa ga Dlamini mama abo shupa ka jersey ya masomepedi tsano abulela Makwele mama abo tsela ka jersey ya masomene tee ke na Ntanta Zwane abo senyane ka jersey ya masomeseswai ke na Junior Dion mama abo senyane ka jersey ya masomene senyane ke na Ntanta Kasa mo le mama abo senyane ka jersey ya masomepedi seswai bana le na Ronaldo Fanil ke bona sona tlhopha sana Golden Arrows le bela manana wa tlhopha tše motheletše mo pankeng ke thoma ka tlhopha sana Sundowns Ricardo Kos Mali Khoza Zuko Mdunyela Aubrey Modiba Pelele Mkhulise Themba Zwane Antonio van Wyk Bennett Mokoena lena Ikram Reyners ba tlhatlha kena Miguel Cardoso ba sona tlhopha sana Sundowns le bela Golden Arrows ba na le na Xolani Ngcobo ba na le na Sponiso Madonsela Mfanuvele Mafuleka ba na le na Tshenzelani Radzadzi ba na le Philane Khumalo Angelo van Rooy Thokozani Khumalo Sabelo Sithole ga mmogo le na Siphesitle ga Msomi ba tlhatlha kena Pitso Dladla le bela malokwane mo tšatši la legone kena Lekolobadi o thuša kena Romario Phiri ga mmogo le na Khamosi Razumizani mo le malokwane wa bone e lena Philane Nkosi wa ga Khumalo mo le match commissioner wa rena mo tšatši la legone motheletše e lena Bongani wa ga Mpinda hala mo motheletše a boletše Dr. HOD gore mo tšatši la legono a ke sepelekele tee ke sepela le ena Doctor wa ga Maphalle o le gore o tlo sepela a sekaseka papadi mo tšatši la legono Doctor ke tše sebaka se go dumediša le go amogela ebile ke re dumediša batheletše o dumediša batheletše ebile ba botse rona manano a ditlhopha tše wa bona e le gore a ka refa dipoelo difeng
18: ke a go leboga motshwane wa thulo a re ke nape ke dumediša le batheletše nnete gona lebele la setlhopha sa Mamelodi Sundowns e le go ba eng mo manthapemeng a legone mo papading ye e le go papadi e le gore ba kwešiša gore ba eteletswe pele ka nno ye tee go lefela ka palomong ka setšhaba e fela gore ba lebelela ba dirile diphetogo tše senyane mo papading ya manthapemeng a legono go lebelela papadi ya leoto la pele e le gore go ba latlhegetswe go yona bele kgona go bona gore motlhatlhi wa Mamelodi Sundowns o tloga a ikemišeditše go gakantšha setlhopha se sa Golden Arrows mola o lebelela gape gape ka mo dipaleng gore mokapteni Ronan Williams le yena o gona legono mo papading ye o lebelela gape-gape le Khulumani Ndamani o e le gore go tshwanetse gore segwara sa gage goba ke re go nyalelana ga gage kwa morago le Grand Kekana go tshwanetse gore go tle go tswele mogola setlhopha se sa Mamelodi Sundowns. Seyanta Ndlopu le ena ka letlhakore lang ene o tloga e le gore go tlo raloka karolo e le gore botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa. Tebza Mrambola Mokwena ko e le gore go ba mo tlhokile mo lotong la pele. Golden Arrows wa ba lebelela setšhaba ba sa tswela pele ka lenaneo la bona sebopego sa bona sa 4-3-3 e fela sebopego se gafetsa-gafetsa se a fetoga se fetogela go 4-4-2 gore ba kgone gore ba bele baraloko ba bantši mo bogareng ba lepatlelo. Junior Dion moralo ka pele lešole le e le gore motlhatlhi Pitso Tlatla motlhatlhi wa Golden Arrows o tloga lebeletše o tloga mo lebeletše ebile ke ena le gore o nošitše mo lotong la pele mo gare ga beke kgatlhanong le Stellenbosch mo papading ya leake o nošitše lekgono o tlo tša karolo ya botlhokwa.
13: E le sefapadi se e le gore ga ralo ka matheletše go tlhopha sefele kapa sefe sa kile a ralo ka go sona setša kilwane sa sona tlhopha sana sa nao tsena Junior Dion e tlogile papadi motheletše tlhopha sa Golden Arrows ba feletše ka mebala ya bona ya mešweu ba lebiša lebola lepatlelo mo tlhopha sa yana Mamelodi Sundowns ba apere mebala ya bona ya tlwaelo ya Brazil ba lebiša borobala lepatlelo Golden Arrows ba tšea kgwele ba tlo romela kwa pele mo go na leng na Junior Dion fela ba mo tšelana kgwele ba e romela kwa morago mo go na leng na Magino Keka White o tlo romela kwa pele ba efe ba tlhopha sa yana Golden Arrows ba leka go išaka kwa batlhabela ba lepatlelo yo kitimela kana Khuilekane wa ga Shezi Shezi o tšea kgwele tlo romela kwa pele mo go na leng na bona ba tlhopha sa yana Golden Arrows fela wa gare kana Basarin o tšea kgwele efana Mrembola kana Tebogo Mokoena Mokoena o tšea kgwele tlo romela kwa go na leng na Ayende wa lebelela kana Ayende o tswa ka batlhabela ba lepatlelo White o tšea kgwele tlo tiša ka bodikela ba lepatlelo mo go kitimela ka Thapelo Morena ka karolong ya bona ba tlhopha sa yana Golden Arrows Mamelodi Sundowns White o tšea kana Thapelo James lebelela tlhopha sa yana Golden Arrows ba tlale papadi ya tatlalogore ba na le iri ke ka ba tšela sometharo ba sa nwešwe tsona tlhopha sa yana Golden Arrows ko dipapadi tša semmušo sanas ba tšea kgwele ba e romela kwa pele mo go na leng na Matthews Matthews o tšea kgwele tlo romela gona Basarin Basarin o tšea kgwele tlo romela kwa borra mo go na leng na Ndamane Ndamane o tšea kgwele tlo romela mo go na leng na Grant Kekana Kekana o tšea kgwele tliša ka bodikela ba lepatlelo o tlalana kana Grant o tlala ka karong ya tlhopha sa yana Golden Arrows o e romela mo go na leng na Ndlovu wa e tšea kana Siyanda Ndlovu wa lebelela gore a ešikae romela morago nyana mo na le Thapelo Morena wa e gama kana Thapelo le ka o kwa pele tsenyalo to kena Ronaldo Fanille o ntšhetša ka montle kgweleo noto Golden Arrows noto tlhopha sa yana Mamelodi Sundowns ke tšona dipapadi tša yana MTN 8 wafa-wafa la mafelo tlhopha sa yana Golden Arrows ba raloka papadi ya MTN 8 ba le ka gae e be e le ka ngwaga wa 2021 motheletše ba raloka le sona tlhopha sa yana Sundowns ba latlhegelwa ba raloka maleka ka nnwete boete e le papadi ya sekamagaolagang loto la pele jalo mojatši da lekgono ba buša ba raloka letlhopha sa yana Sundowns mo lotong la bobedi lana MTN 8 tša kgwele setlhopha sana sana tlo romela ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng na Siyanda Ndlovu karare e tikela Siyanda Ndlovu go leka bankotsi shiro tša setlhopha sa yana Golden Arrows ba tšea kgwele ba e fana Ronaldo Fanille re ka ba romela kwa pele ba gare ba Sundowns ba itša ba e romela ka kare setlhopha sa yana Golden Arrows o itša kana Siyanda Ndlovu o itša kgwele e fana Mailula Mailula o tša kgwele e fana Siyanda Siyanda o tša kgwele raloka ka bona kana Maluleke o nyaka tsena kana Siyanda Ndlovu Maluleke o tsenya loto e ya go ba khuta ya mathomo ya setlhopha sa yana Sundowns ele noto tlhopha sa yana Golden Arrows noto tlhopha sa yana Sundowns MTN 8 wafa wafa e lekgala masomepedi tsona dipapadi tša ditšekarolo mo motheletšeng e lekgala masomepedi šupa tsona dipapadi tša ditšekarolo ka tlase gara PSL bjalo go lebelela bone ba MTN goba ke rona mogopo wena top 8 doctor ke mogopo e le gore o na le mahlatse a go hwetša bathekgi ba lere ba tloga ba tšea nako ba le mo gona ga re bone khutla tlhopha sa yana Sundowns ka rare 8 ba romela go ena bale e tlile go e fana Mailula ka go iša mo go na leng ena Ayende fele mo palla kgwele ba romela kwa pele ba Golden Arrows box na motho re le mo mototong metsotso ke mathomo ya papadi re le mo mototong wa boraro mo karolong ya pele ya papadi noto Sundowns noto tlhopha sa yana Golden Arrows o ka ba karolo ya papadi motheletše ka go ngwala gona setšhaba motshwane wa Thulare goba mo go yona Thobela FM yaka o mpotse rona papadi o e bona bja motšatši la lekgono tša kgwele ba tlhopha sa yana Sundowns ba e fana Khuilekane kana Khulumani wa Ndamane wa e tša tlo romela kwa pele tla ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng na Siyanda Ndlovu Ndlovu o tšea kgwele maamo a bošupa o yalana ka re 8 kana Ndlovu le ka romela ka bo 8 lekgwele ka bankotsi ya tlhopha sa yana Sundowns šhiletse ba tlhopha sa yana Golden Arrows ba tšea kgwele tlhopha sa yana Golden Arrows ke yana kata o dira phoso kotsi ragela kwa thoko ba tlhopha sa yana Sundowns ke sa nyaka go moreta la doctor yena ke ntlanta gasa gore mo lotong la pele o bele papadi ye botse yena ntlanta wa gasa e fela ba re go na le commentators case a dira seo ke na ntlanta gasa
18: ka mongwaga e masomepedi ntlanta gasa ke moraloko e le gore go e sale monyane fela setšhaba o tloga gore resa bolela ka yena gore mo lotong la pele o tloga bilele karolo o tloga tšere karolo e le gore e botlhokwa ebile o ralokile ga botse le gane bjalo wa kgona go mona gore ikemišeditse go tswela pele go raloka ga botse wa kgona go raloka bjalo ka attacking player wa raloka bjalo ka letlhakoreng ke moraloko e le gore ga le gona ka mo lepatlelong o go fa dilo tše dintši o le motlhatlhi
13: lebelela pele ga papadi thoma ke bone yena letlolobadi abitsa mohlatsa tlhopa sana sana sa boledišana ke baka ba bolelang doctor la mafelelo lekolobadi a lepapadi ya tlhopa sana sana ke papadi ileng ya balabataba re tlhopa sa sana sfara le ka tlhopa sa Kaizer Chiefs mo ile gore o ile a sa nyake go ntšha ena ndlofu ka karate khubedu ke bolela ka sephe setleng lobo wa tlhopa sana Kaizer Chiefs fara tswa tšakgole ba remela ka re etle gole ka bakotsi ya bapalela e sale mokotsi ba itshurogela pedi ba bona e sale mokotsi ba sadin waraga ya pala Baba khori tsiba ka seboto sana sao ka nisha ya ba palela ka le nero spa tsha khole ka counter attack ka go botlabela ba patela ke na makwele wa e gama sana tsa tsa jaloto ba e fenya khole ra le ka mahoma mala kwa re ibo tsa papari ba tsha khole ba go nero ke na makwele we final terms go le bela ke na damini we tsha ka go botlabela ba patela mo go nalenga ba tsha khole ka bankotsi ba e fana Sergio Sergio Dione ya mo tsha khole go tima la ke na Ronaldo Fanelle wa ke tima la go tsaka botlhoka ma mga bo semete re mela mo raonya na mo nalenga na maluleke re ke shaba na ke na maluleke karareti maluleke go le ka bankotsi ya go re na respashi tishana
18: balle ka ka mishi go fela ga go makatse le ga tete tshaba ge ba shitshana gore ba khona go ralo ka kgwele ka lebaka la gore motlhatlho wa gona go bona gore o ba buditse gore ge le ka nwisha noete e fela se se ra gore Mamelodi Sundowns e tlabe e le gore go e lebane le thaba ya taba gore e tle kgone go ikhumanele gore e fitlhile go le gatong la makgolagang o gopola gore le ne re ka nwisha tshaba se se ra Mamelodi Sundowns gore e fenye papadi sanction no jetara sanction no jepedi gore e kgone gore e fenye papadi bjalo go le ne re se dira bojotlhe gore e nwishe sale ka pele
13: ba tsa pele ba sona tlhopa sana sana fa re mela mo ganang na sia da dofo le mama o se swai we are on the right ticket sia da dofo le ka go fitse ba tsenya moto ba golden arrows wa le ka sia da dofo pele ba ga ba tlhopa sana golden arrows tsa pele ba rena ka pele mana kwa na re posho ka ba tlhopa sana sana di fosha na ka no ga iphela mo motso go botshelela wa papari ja lo go lebelela mo theletse re tlhose tshe ba theletse re golden arrows ka nwisha e tla ba itshere ka tapele ya no tshe pedi go le fela
18: yeah
13: e fela ga sana se ka nwisha tshe pedi orar etlo ba ile tshepedi go ete mo papanya ya tatla lefone
18: ka pala mo
13: e se tlo ba se bolela re tlo passa sa announce le golden arrows ke tshepedi go tshepedi e ja lo tlo passa sa announce se tlo ba se gone go nwisa tshepedi se ralo ka gole le gae ke se le re se tlo nete fa ja re tlo passa sa announce ba ya mo ga tola tela ke ba ka fenya ka no tshepedi go ete tsha go le ba re mela ka 18 mo gona la ngana Lyon ya mapalela go le ba shire tsa tlo ka mo reke na manchia yo tiba ga na basarine re tlo ka na tsho ka mo ra go re mela ka mo ra go ra mo gona la ngana ndamane ndamano tsha khwelego wa eketa le momototsongo wa bo shupa ka loke pele papari noto golden arrows noto tsho pasara sana ba tsha khwele ba e fana metlos metlos tsha khwele picha mona dina ka go beta crosso ka ra rete nya ka ri tlhogo wa e bitsa ka thaka sane mbajwa wa ya mogela khwelego e mo re papari tshe mana tshe tsho ka go la Peter Marisbeck aral ka mo papari tsha dikye khole ka Africa borwa thaka sane mbajwa tsha khwele ba tsho pasana sana skena mo rena morena wa itse toro mela ko mo ra mo gona lengena ke kana tsha khwele we fana khule kana ke na khulumane hey rena le khule mo khulumane le khule kana jalo ke mathatanyana khule kana e bulela gore lokologanye mo le khulumane e bulela gore bolelaye ba tsha khwele ba fana siyanda le la gore ba atile masogana ka kwa ga ndlofu tsha khwele ba fana bravo ayende tapela morena Romela ka go botlhabela le patela mo gona le ngena pa sarini ka re tlhopa sana ka Eros wa itse te fana ta Shrek Matthews Matthews o tsha go le nya ka tsela ona le shezi wa itse tobeta cross ya ka 18 tshire tsa tsoko mra kana amo kana anikoi ba tsha go le batlo tsha mo go tsa tlhopa sana ka Eros yo wela mo gona le ngena makwele ba dira phosho wa itse go le ba romela ka mra mo gona le ngena banjwa mbanjwa tsha go le we bu setsa kotse go le ka bankoti ya sana mailula ya mopalela khutla
18: ke ri le ka yona Kesha Smailula o reng se tshaba kholela a sa dira bonnete ba gore ga ipitla mo lotlong la gagwe a leke go ga le tanta o ba le ba le dipalo
13: o be le kgopolo tshepedi o be le kgopolo tshepedi tsa gore ke ira gale ka morino go ba ke fena Brian Leon yena Kesha Smailula
18: sto pa se go etile pele ka nno yete o le fela o sa ba le kgopolo tshepedi a gona na
13: e to ba khutla bile to pasara sana jalo go lebelela mo megopong ka mo ga yona ke khutla ya tlhopa sana sana ya bo maso e maso ma mane ba tsha go le ba etlo sa tlhopa sana sana sa rumela mo gona lengena mo rena wa tsha ka ri 18 ya ka ri tlhogo ya ga ntamare go le ka bankotsi ya ba palela yo wela mo gona lengena ndo ka ra retit my lula go sinya nako e sa le mo go tipa tora sana se ba ka ya ba palela ke le potla potla doctor
18: e bile mamelo di Sundowns le khone ba ralo ka kgolelo gore go a sia setlwaedi ke tlhopa se ile gore re tlwaetse ka metlha ga ba ralo ka setšhaba ba rata go neeletsana ka kgwele ka boiketlo e fela le khone lebelela tse ba di dirago ga ba neeletsane ka kgwele kgauso le kgauso ba neeletsana ka yona ba le kgole le kgole ebile ge ba fetsa go neeletsana ba leka gore ba batamele dipala e sa le ka pele
13: lebelela sona tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns botheletše ba na le engwe ya direkoto tše seng tše botse mo dipapadi tša yona MTN 8 la mafelelo tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ba fenya papadi ya MTN 8 e le papadi ya seka makgaolakgang ba boralo ka kgole le gae e be e le ka ngwaga wa 2022 ba raloka le setlhopha sa yona Supersport United ba sona tlhopha sa yona Sundowns mo e leng gore ge ba ya kopapang ya makgaolakgang ba e le ba latlhegelwa kgatlha le tlhopha sa yona Cape Town Santos ka nnotse pedi go lefela e be e la mafelelo felelo ka tlase ga yona PSL doctor setlhopha sa Sundowns ba fenya papadi ya seka makgaolakgang a MTN 8 ba etile jalo ge lebelela mafelelo tlhopha sa yona Golden Arrows ba fenya papadi ya dipapadi tša yona tša seka makgaolakgang jaana mo kopa yona MTN 8 e be e le ka ngwaga wa 2022 e le senyane mo e le gore ba e ba feleletša ba fentse ba fentse yona mo kopa yona MTN 8 ba fenya tlhopha sa yona Ajax of Cape Town se se bitsa gore ke yona Cape Town Spurs jalo se nka se bolelang doctor ke gore ge o lebela ditlhopha tsa go tswa ka province ya KwaZulu-Natal di tloga di sa šome gabotse mo mogopong yona MTN 8 ke tlhopha tše pedi fela ka tlase ga PSL tse di lekile di araloka papadi ya makgaolakgang yona MTN 8 fe papadi ba tšago le ba e romela ka moraa ba tlhopha sa yona Sundowns o emeletše kena grant wa gake kana ore roba go betse a thulana le sebapadi sa yona Golden Arrows ba tšago ele romela mo go na leng na Ndamane Ndamane o tšago le tlo romela ka moraa mo go na leng na Williams wa e tšekena Ronza Hayden romela mo go na leng na Magino Kekara Tapelo James romela mo go na leng na Siyanda Ayene Bravo romela go na Basarin pele gare 18 kena Basarin sebaka Saukarara kama ka yona kena Mbanjwa ya kokota Sundowns ya kokota se kokota se tlhopha sa yona Sundowns lebelela go feta mo sebakeng se ba ragetse ka mo dinong ke kgwele ya bobedi doctor iya ka mo dinong bjalo mo setle se re le mo go sona tlhopha sa yona Sundowns ba ragetse dikgwele tše ka bantše 44 tše e le gore di le ka gare ga dino gomme ke tše 14 tše e le gore ba ile ba kgona go nwesa ba tlhopha sa yona Sundowns Fanilo tše ya kgwele maema ba 10 ka rarete kena Fanilo beta cross yo fenya kena Thapelo Morena wa lebele kena Thapelo rekiša monna kena Thapelo go tswa ko morago wa etsa toromela ko morago go na leng na Magino wa ga kekana mofenyi wena MTN 8 ka 2019 o efana Moronza mofenyi le yena ka 2019 romela mo go na leng na Ndamane wa lebele kena Ndamane khala pele ra le ka papa tsena se ka magala ga kana MTN 8 tsha go le romela ka go botlhabela le patlelo mo gona leng ena Basarin Basarin o tsha go le fana tapela morena munishi wa no ya yona e magala ga kana MTN 8 ka 2021 tsha go le ba fana mai lula kwa tsha to romela mo gona leng na Ndlovu o beta cross o ya ka go botlhabela le patlelo mo gona leng na Basarin pele ga 18 kana Basarin beta cross ka bangotsi ba shirletsa ba Golden Arrows tsha go le ba tlhopa sana Golden Arrows ba ntsha mo go tsenye romela mo gona leng na James James tsha go le we fana manchiane Manchiana e fana Agnikoi Agnikoi tsha go le tsoe fana Shezi Shezi tsha go le romela mo pele tsenya lo tokena Pasadin le ka tsenya motho tsa pasana sa nantsi wa kana kana gasa pela sa nantsi wa tsenya motho ba e fenya kgwele Golden Arrows le ba tsenya lotho ba e fenya kgwele yo tiba kana ntsa zwane go etisha ka brika la lpatel mo gona lenga Osborne wa ga Manulek romela mo gona lenga Zware Zwane tsha go le fela ba e riki ba e papatsa sa nantsi ba tsha go le romela bona ayende ayende tsha go le nyaka tsela go romela ka kwa ba tlhabela lpatelo mo gona lenga Basarine Basarine tsha go le wa iketsa go romela kwa morago mo gona lenga Ndamane Khulumane Khulumane tsha go le fana fawaz Basarine wa tsha romela ka thopo kwa morago mo gona lenga Ndamane Ndamane tsha go le tsha ka brikela go molemo wa ga kekana wa tsha go le fana thapelo James Morena wa tsha go le ba tsha romela kwa morago mo gona lenga go molemo Grant wa ga kekana Magino le alona ka go botlhabela lpatelo mo gona lenga na Basarin we fana Matthews ka mo ka rena tlhopa sa na Golden Arrows tsha go le ba tiromela mo gona lenga Mrembola wa ga mokwena mokwena tsha go le ba fana Ndamane wa tsha tiromela ka morago mo gona lenga na Maronza Maronza tsha go le tiromela ka brikela ba le patelo mo gona lenga Thapelo morana o tshiba ka le tsogo mala kwa na re ye botse papa ye botse papa re ke na bari ba tsha go le ba tsopa sa na romela ka brikela mo gona lenga Siyanda Siyanda o tsha go le tiromela ka morago ka na Ndlovu mo gona lenga Magino Magino tsha go le wa e forotla o ya go romela ka morago mo gona lenga Maronza Maronza tsha go le fana Khulumane Ndamane Ndamane tsha go le wa lebele ra shika e bitsa kana Basarin o e fana Basarin wa lebele kana Basarin o tsha go le tsho ka morago o romela ka morago rago mo gona lenga Ndamane Ndamane wa e tsho romela ka brika la balpatala mo kitse ba tapela morena tapela tsha go le bya lana kwa pele mo tlopesana sa nao wa tsho e fana Marcel Ayende Bravo Bravo tsha go le bo nyaka tsela kana Bravo o tla dana ka brikela shirletsa mamwa shupa mogona lenga sianda ndovo go rabata cross e ka bankoti ba shirletsa ba tsapasa re golden error yo boka na zwane zwane kana makwele makolo tsha khule romela ka go botlabela mo kitimanga na shezi o nya ka tsela kana khulegane shezi wa tsha sha brown yana kana makwele makolo tsha khule romela go nantsa tlakasa ka sa tsha khule fana shezi shezi fana makwele makolo tsha khule we fana gasa le ka feta ka rabare hichi tshikela ba tsapasa na sanaus noto sanaus noto golden errors tshakhule ba fana a bulela makwele wa tsho toromela ka morra mogona lang na anikoi anikoi tshakhule ho iragala ka kwantle tshola ka mantle ba re a beta tselo ka tsapasa na sanaus
18: anikoi mara lo ka mara go mongwe le gore go tloga le gore go botlhokwa tlhokwa ka mo lepatlelong o botlhokwa tlhokwa o stopeng se sa golden errors ka lebaka la gore o tlisa maitemogelo sa bana mmolebele ka mogolo gore o kgona go maka ka gona wa tseba gore o tshwanetse go kitimelaneng go mora luko wa tseba gore o tshwanetse go kitimelaneng mo sekgobeng mo marumo galants tlhopise le gore tswa go sona o ba tloga go shoma ga botse tsentsa go feta
13: ha tsha khule ba fana morena pela re 18 to fana sianda zwane nyaka tsela kana sianda zwane to bata cross e ka bankoti ka ro re tsi ba ka ba re le khurumetsa la ba tsapasa na sanaus ba re le khurumetsa la ba tsapasa na sanaus ya lo doctor go lebella mo go bona MTN8 ke mo go poela ro bo ima mo tsapasa na sanaus ro ba o fenye
18: wa fa wa
13: e ke mo go poela ro o tla go le bo ima mo tsapasa na sanaus ro ba o fenye ke lebele tsho ro tsapasa sanaus go tloka ngwaga wa ke tepedi le somenne ngwaga ka ngwaga ba fenya mogopo ba tlhopasana sanaus
18: fela wo wa batshwenya
13: a re bone golden errors ba tsagole ba efana sheshe o nyako beta cross o waitse toromela mogona leng na zware zwana efana sheshe shezi o bisetsa gona zware le ka o tsenya lo tekana Matthews ba boela moraka yana kgwele ba tlhopasana golden errors ba efana thams kana nqobeko o efana agnikoi anikoi tsagole efana thams benya lo toba tlhopasana sanaus e tswela ka montle kgweleo e tswela ka monte ba re a beta tlhalo ka tlhoposa yana golden errors go tloka botlhabela ba lepatlelo ba re a beta tlhalo ka tlhoposa yana golden errors ba tshakgole ba e romela kwa morago mogona lang na Themba Mantšhiane Mantšhiane o tshakgole e fana Osborne Osborne o tshakgole o e romela ka kwa gona lang na Zwane Zwane o tshakgole e fana Osborne Osborne o tshakgole e fana Ronald Faldiere Fanele o tshakgole ba e rena kwa pele ba tlhoposa yana golden errors Theba wa Mokoena o rale ka magwagwa ebile o kgwetsa karte sorolwane o kgwetsa karte sorolwane ke na Theba wa Mokoena e ba swa parisa mathomo go tsa karte sorloane mo mototong wa bolo somethe supa mo karong ya pele ya papane ha mo shilike na ntlatla wa Zwane ha mo shilike na ntlatla Zwane a le ka muisha fela mo palela mala kwa na rawo ra le kle mo gona tebogo ga mokwena ke teboho e ka sa ga borena ke teboho jalo e ka se soto sa borwa ke teboho e ba swa parisa mathomo go tsa karte sorloane na tebogo ga mokwena ele friki ya tlhopasa na golden errors go tloka brika la bala patelo ka mo karone tlhopasa na sa nna ga o sulu di 18 tsaka le bua brika la bala patelo ha re mo tlhopasa bya go le ya go tlhopasa go tlhopasa na golden errors ke bona na makwele mo go leng yo o na le na Ronaldo Fanil ke bona makwele le na Ronaldo Fanil ke bona ba le mo go leng yo ba go tlhopasa ba tlhopasa na golden errors yo tlhopasa ke na makwele ke go le telele ka ra 18 wa ya mo kana kana marons wa ya magala marronza re motho ka se swae mo ka runya pele papadi noto mo melori sana se noto to pasa na golden errors noto golden errors noto to pasa na sana tsha go le ba to pasa na sana fa fa ba sa rene ba sa rene tsha go le o nya ka tsela ka ba sa rene to re mala mo gana lang na Matthews Matthews e fa na island a ndo tsha go le re mala mo gana lang na ba sa rene tsha go le wa forta forta re mala go mara mo gana lang na khulumane ndamane ndamane tsha go le di bitsa ke thapelo morena o re mala mo gana lang na thapelo morena wa lenga ka re o tlhopa sala go errors yo bitsa ke na sianda wa ga sa ndlovo re mala bo sianda ba ba ntshinyana jalo leme le ga ka nera o tsebe le leme le nyakile tswana le computer la doctor cha go le sana swa fana a ende le ka feta kana ba tsenya lotlo ba golden errors ke na nqobe ko ga dlamini cha go le tlo romela ka go tlhabela patelo mo ke tima nyana sheshi pele o fihla pele mo go leng yeo e be ile na ba sa rino e romela ka bra mo go nala ndamane ndamane o cha go le wa re tloka na o tloka mo rrago ele noto golden errors noto tlo pasana sa nose ke tsona pa pari tsena MTN8 wafa wafa tshakgole ba e romela kwa pele ba tlhopasa na sanaus o tswaka re ke na Matthews beta cross ya bashireletsa yo wela mo go na lang na aende o nyaka tsela ke na aende mama ga balesomete o tshakgole ke na aende o ya kana kwa morago e romela gona basarine basarine o tshakgole o nyaka tsela o e fana aende wa ya mo pele ka kgwele ke na aende ba mo tlogela o e romela ka borikela lepatlelo fela o dira phoso o fa ba golden errors yo kitimela ke bona ba tlhopasa na sanaus ba e romelang kwa morago ra noto sanaus noto tlhopasa na golden errors wafa wafa MTN8 2026 tapela morena Wait, if I'm passionate, I'm going to be. Yo ke dimale no se kgole o tshoka mo dinong ke na mo swarari no eleng na thakasani mbanjwa wa ya mogela kgolewa wa ya mogela ke na thakasani mbanjwa re le mamoto tong wa bo le so mesenyane mo karunya bile papa mo karunya pele ya papa re stopa sana gol eros ba tsha kgole ba e fara manchia wa e tsha e fana ntata zware zwano tsha kgole re mela ka mara mo na leng na dreams la minu tsha kgole fana ronaldo fanele o tsha kgole o ya lona kwa pele re mela ka kwa botlhabela lepatel mo ke timanga na shezi shezi tsha kgole ka karolo tsopa sana sana o mama ba se swa go beta cross ye telele ke timale no shegole hi ya go tshola ka montle e le tshola di papa tsha na MTN 8 motheletse e sale no to tsopa sana golden arrows ba mogela ba eng no to tsopa sana sana jalo e rekisi doctor mo le papa di a thomang ga re so rekisi e rekisi doctor go bontsha ba papatso ba segona e re tswele pele ka papadi ba tsagole ba sana tlhopa sana sa nounce ba e fana ndofondofo e fana mrembola mrembola o tsagole e fana basarine o e tšhekena basarine to romela gona mathios wa lemang gore semete wa e fetisa romela mo pejana mo go na leng na ayende ayende o tsagole o romela morogonyana mo go ketimang ena basarine basarine o tsagole o tlhope sana sana so e fana mrembola mrembola o tsagole o e bošetse kwa morago mo go na leng na khulumane ndama ndamane o tsagole to romela ka bri mo bogare wa lepatela mo go na leng ena kekanakekana tsagole e fana mrena
11: Swarelo Mtswane
13: Mtswane Morena wa tshe wa fetola romela ka kwa
11: batla ya ga ngwe ka kua o shetsa tsena gare metšhini ya rena se ba ya rethe fela ba gona ba papa Joshua
19: ke tika major league birthday ya rena le Shoprite liquor shop kwetsa 750 ml ya 3 ships select whiskey ka 179.99 le di 6 pack di fo ba di fitse pedi tsa di 275 ml ja brutal fruit sparkling spritzer ka 199 rand fela o mo kwetsa 6 pack e ngwe mahala di kwetsa gala go fitla ka di 6 tsa September ga bore shome wa ka fase ga 18
15: Beke ye latela o go thobela FM re le fa sebaka sa go raloka winning at life with one life senela mo website ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetsa wa SMS o re one life funeral go 45849 o yemele sebaka sa gago sa go thupa karolo ya gago ya 50,000 rands dula o thele di tshedi kaleme so le nna le thabo le joy la ga mathata o ke tshe di phenyo tsa gago tsa moputso wa tshelete ya bonus ya 2,000 rands ga o khethile go amogela quote ya mahala ya one life funeral cover yo isiru ya gapeletso sms ke 150 fela one life insurance ke company ya insurance ya bophelo yo e kgwa di tshego le fsp melao le dipoelo di khwetjagala interneting one life changing lives
19: papadi ye itlisho wena ke sechaba motswane dula fase we ipsine ka papadi ye go thobele fm o shato tsa mo di tabisho
13: go bona le na motheletsi e sa le noto golden arrows noto tsopa sana sana pa pari se pitse metso e masme pedi pedi re mo tlo tlo masme pedi tsaro jalo o lebelela mo di papari tsana MTN 8 mo le go thoma go ba lotla pele la bobedi ke tsopa tshe ka bantse le sometsela ke kwa kere ke magala sometsela doctor mo ile re tsopa tshe le re di raloka lotla pele go re ga ke tsona di le mo papari tsa magaola gange bjalo go lebelela ke tlhopa tse shupa fela go ba ke maga shupa fela mo ile hore se tlhopa se le sa fenya papadi se tile mo lotong la pele la di papadi tsa se ka magaola gange a na MTN 8 go ne mo ga di papadi tse ka ba tse masome tsa no tharo ke tlhopa tse shupa ke maga shupa fela mo rena ra bona tlhopa se fenya se tile mo di papadi tsa MTN 8 lotong la pele sana sa ba tsa pele ba e fana mrembo tsenya lo tlhopa tsa sa gone eros wa e fenya ke na mrembo la bogare le patela ho tsa pele to romela ka go botlhabela ba le patela mo go nalang na mathios wa e bia mo fase ka lo tlang la go ja ke na mathios ma mabara somete nya ka tla ke na mathios ba mo fase baka we are na mo pele beta cross o ba mo fase ba to beta cross sa ndo go le ka banko tse ta ka brike la ba le patela ya ba palela pele yo noto sana sana noto golden eros noto golden eros noto tlhopa sana sana ba tsha pele ba tsapa sana golden arrows ba lana kopela ba tobeta cross sana swa sirile tsha pele yo tiba kana ba sereni wa tsho rumela gona mathios mathios tsha pele wale bere raishika tore mala magona lengna mrembola mrembola o tshegotse fana thapelo morena thapelo o tshegole o tla rena ka brikela ba le patlo re mala gona sianda ndovo ndovo tshegole feta kana maluleke mela wa mochiba o boela maroka na ndovo wa tshe tore mala ka mrembola magona lengna morena morena wa tshe ka gabrika o tshe ka brikela le patelo re mela ka mrembola magona lengna ke kara ke ka no tshegole fana ndamane ndamane o tshegole tore mala magona lengna basarin bo tshegole kana basarin re mela magona lengna ayende wale bele kana ayende bravo o tore mala ka mrembola magona lengna basarin bo tshe ka botlhabela le patelo kakarun sa pasana sana utana kakarun sa pasana gol eros walbele kana basarin romela kakarun ya gabo wai fernanda mane ndamane sa kakarun sa pasana gol eros wai ka batlabela patelo mogona lengena ayende ayende fana metios metios se tshwile o romela mogona lengena basarin pele gare 80 ba beta cross e ka bankot munis ya mopalela ba ne le tsane yona gabo tse sa pasana sana ba ne le tsane yona gabo tse ba sa pasana sana ya fele tsa le ka modia tsa na mo sorarino eleng na thakasani mbanjwa
18: fomo ya Cassius Maidula a tshaba ke fomo ye lorwe ya khatisha e fela sela se baka o ba se ntlo ra simishije re nge a le ka go tshila kgolela a sa a ithuraletse wa ka o ba sane tsho retologa a kgone go lebala le dipala sa ntse o kishitse gore thakasani mbanjwa ke mo sorarino le lorwe o tlogana le maitemogolo e bile o tseba le leno moro wa mogopo wa M1080 ka tsa 2017-2018 o fenje go police tsa ba sa matsatsa tsa Sport United
13: lebelela sta passana sana de to passana golden errors ke le gala boraro ile mo papari tsa se ga magaola gang a megopo motheletsi magama be di to passana sana ba gona go tswela pele ba papari tsa magaola gang ile ge ba fentse golden errors di papari tsa se ga magaola gang ma feletsa ba fenya mo pa to passana sana ba tsa khole ka ra eti go le ka ba kotsi kana ke nambanja dira khutla o dira khutla e palelana Cassius Maidula ke tumelo le mela gare Cassius Maidula le lengwe o tsaka kwa ga molepo ke se se ntsadi ba partjelo o ukila ra ka mo stope sa na Limpopo Sports School of Excellence
18: ga molepo mo go tswang go se ba partisa go yetsa go yena e di thaletswalo o tswana ka fela ga molepo le
13: ke ka kwa ke sa re phoso le Dr. Chodi o tsaka kwa ga molepo
18: ke nna
13: ha re mo re khutle ka bankotsi ba shirile tsa tsoka mo ra ba tsapa sa Golden Arrows e tla ka brikela ba le patela ke timela ka thapelo morena na re tsapa sa Golden Arrows ro vetse mo fase pele ka ga raditi yo wala kona ayende wala bele ayende we fana tsanda wa ga ndof ka raditi para yo ba palela a ntsha ka mo di nongo ke kana
18: poi poro ba tsatsa khule ile gore go ibe tsua fela o ba tsani tsho go doema tshaba khulela ke mothule e fela ge mothula a leke go go ilaola gore e mothule le go ya ka gara ga dipala tsaka tsa le kwatjwa tsara ke wa go ne nero o ba tshwe ile ka mo gara ga dipala fela be di se di le tle o se tsena grant ke kana le go yela o se ntse go dira gore ke mothulele a ithule gore e ya ka go ka go gara ga dipala
13: e ba khutla ya bo tsana tsa pasana sa nouns Dr. Kekwa ga bore na o tlile go ba le masole a ile hore a tlile a tlokang paka kwa ga borena ba ra le ka go lema hoto tsalo ke no ba ke le betse gore e be ile mpe go ba ile muzulu ile zulu ke masola gona lo ile nganisa ka le tech ba le re khole e fete ke tlo go botsa ditaba tsa gare re a ile nganisa ka le tech tsha go le batho re mala ka re 18 tsa pasara sara sole ka ba kotse ba shire tsa golden eros tsha mo kotse ba ra ga la kwa pele mo sa motho ke timela kana thapelo mo re o tla ka brikela ba le patela thakasani mbanjo a ke tsebo bolelang le na malokwane ba tlogetse thapela morena o tshegole o beta cross o ya mogona lengna mo kwena wa etlogela o tlogela na ayende a ende o tshegole romela ka re 18 go re go le ka bankotse go bona ka mogare ka tlogo fela ya pala bjalo mora o ra musical le theka e se go roba musical le theka e tshege kgwele e le cross wa bona ka pelela se ba re ke deflection ya meta mo le taking a nwisha e a rakara le bona a re na mora re kotse re no re ka le theka tsere papadi ba tshafele ke na zwari kararetin nyaka tsela ke na zwari ntanta remela mora onyana go ena le ka raba le gole ba golden eros feta kwa godimo e be le na ntanta gasa malbo ntata ba bedi re na le gasa le na zwani be la ra wena mora re kotse re di o re ka le theka ile gore e metiste mo le theke
18: mme la ba le kotse nokeng
13: jalo motsatsi la lamsano re ke bekele mo mesepelong ya ka ke kopane le mongwadi wa pari tsa gale tsa tlhopha sa mosela re a re bolele ga botsa gore rekishe ke ena mo gay ka mo tlhopha sa na mosela ke kopane le ena ke e le mono wa ga mashego go tswa ka kwa la mashelebeng e kopane le na mo di tseleng tse ke be ke di sepela rawa ha re bolela ga botse ke rawa ke bolela nete re ga bolela se tse seng tsona ka lena gore re mark tsere ba ba di ba tsha kholekana Matthew so tloka ba thabela le patelo we are no kopela kana Matthew sta trick wa feta wa mamamo re simete nya go tobeta cross wa ga ba pele e bitse kana ayende we fana ayende a ide wa le rashikai go tobeta cross hey ya mogona lang na thapelo ga morena we be a pase ka lotola go ja wa lebela kana thapelo we fa mrebola pele ga 18 wa tshe kana mrebola le ka go fitse fela go apala ba tshi ba to pasana go errors ba ila tsa go le tshi ba ka to pasana sa nao re le motho tonga masome tsharo ka lo ke pele pa pare no to sana no to pasana go errors ma fa fa kana sa dione ke lebele tsena tebo mo ko ena o kitimela go mala kwa na re show di se ke se dirileng mo feka rata tlo doctor a ke tsebe go ba mo se se se ile ke se tlokometse to pa sa nas ba fotse di karata tse sorwa re ka bontsi tlo go lebele re tlhopa tse ba re ka le tsona go ba boimanyana gore mala kwa ena a ntse karata ba re ka le tsona a ke tsebe re ka ba ka la re bona ke re mpete tsa Africa ba ra ha ho na botata le ba ra le ke le mafago le a ritse ba le tloetse ba re ba go le ba tsa go le ba e fana metlotsi Metos se chafle tormela kama ramo na lengena ndama wa cheke na ndama ni kama karu kama sana golden errors wa romela mo na lengena ke kana e fana mare mare na o chafle bi se tsana ke kana wa cheke tormela mo na lengena mo kwena pela mo fio wa fana ndama ndama no to isheka kwa tsaba patelo mo na lengena mo kwena o chafle ke na captain mo tsatsi la lo na tebo wa mo kwena wa cheke tormela mo ramo na lengena ke kana o chafle fana tapelo morena uti kwa mraba tsapa sana go errors chafle ba romela gona mailula wa cheke na mailula we romela mo na lengena ayende ayende o chafle romela gona munis we fana ma yana mo ibuwe la ka fana sia na zwari we chafle ka rete sia na zwari ka bakoti sanas ya pala mototonga masome tharote karolong ya pele papare Cashas, barke cash content, tumelo, wara mailula, ocha kakola ramamata, nishanu apila tapasana sanans, irna lukilikia na Brian Leon, munis, ay fitisha, banyaka bay singa, palasianda zwani, ustiana wagandovu, arke batiba awut, di paparicha golden eros.
18: Lebelela ka mokgwe e leng gore go Sundowns ile ka gona mola kgauswi le dipala tsa Golden Arrows o kgona go bona gore ba tloga ba le mogile setšhaba gore Golden Arrows e tswaletse dikgoba belo ge ba tswelela ba le kgole ga ba kgone gore ba ka ba tsamela kudukudu dipala tsa bona belo ba tshwanetse gore ba tsamaya ba dia mekitimo ba tsena mo bogareng ba bona ee ba dirile bjalo Cassius bona ka mokgwe e leng gore go kgwelela pele ga ga tlo inwesa seretse sa gage setšhaba Cassius Mailula papadi ka papadi sitlense mo go mamelo di Sundowns o ya godimo e ba mogale no ye botlhoka tlhoka tlhoka tlhoka tlhoka tlhoka ya ka di office di kantorong tsa Tlorko ke
13: ete sana ba tsha khule sana ba le ona go pele siana mo mo mo mo re papa ka na ndlovu o tsha khule ka ra reti munisi siana ke tlo mmitsa ka lina fela ke tlo mmitsa ka lina fela ka ba ke la hore ge ke thoma ke re siana gopolo ya ka ke timela go tlula e ke thoma ke re siana ya go tlula le ena o kile ralaka postope sana sana sjalo o ke siana ndlovu o tswa ka kwa Danhauser e ka kwa go la KZN yona Danhauser o tswa gona na siana ndlovu and the love ba ba bitsa bjalo ka kwa go la England ba re ke bo and the love ba ba bitsa Peter ndlovu ba re ke na Peter and the love tsere ba ba ba tsa go le ba fana thapelo James wa lebele ka thapelo e fana siana ndlovu nyaka tsela kana siana ndlovu wa itse tore mala mona na modis le ka bitsa kana siana ndlovu shirile tsa fela ba fana thapelo morena thapelo tsa khwele we sha ka thapelo pa tele mo gona le kana siana wa ga ndlovu ndlovu tsa khwele ke rotla mpa tsela matso ka re ke mmidi tsa gabedi ke sa dire phoso wa tsa khwele ba tsa pasa ra sana re mala ka mo ra mo gona le kana khulumane ndamane
18: ya betsila sombonso
13: wa tsa khwele to pasa ra sana romela mo pele mo gona lang na a hand over the cross shirletsa agni ko dira phoso wa tsa khwele sana clarity sibaka Matthews wa fana thapelo morena bo shayeli tsenya lotu ba to pasa na golden arrows lega gore ba motho ntwa di thapelo morena fela wa pa tsa khwele ba golden arrows ba fana Ronald Farnil Farnil o tsa khwele o romela mo gona lang na ntanta zwore zwano tsa khwele romela gore drums wa lebele ke na ke mangwele makwele o tsa khwele romela kwa morago by Fana Makola Makolo Fana Shezi, Kakarona Topasana Sanos. Tebe Gordon Eros, Kibelechi for Repelra, New Shaka Topasana Sanos, Vanali Iri, Chelesometaro, Evalo Regidam, the Ballon Sincer, Hierarchy, Iri Chelesometaro, Lissiripa, Sergio Sechilo Gordon Eros, Mari Cher, Master Nishi, Modi Papa Jassi Mucho, Master Pasana Gordon Eros. I am a man. Ebe ile re baral ka le tlhopa sana amaZulu mo kgoding ya May ebe ile mafelo go tlhopa sana Golden Arrows se be se nwiswa ba lo ke le ka go lebelela melaetsa ja lo ke go tsa melaetsa go tswa go thuso Gustavo a re theleri tshe papa re le lat ka le lapa ka monka ba e tshina ka papari ke mo go ha ke tlo tsapa re mo tsapa sa bana ba mpa ar bara le kile maleka le tsapa sa mathaithai ka no ite go le fela ba le fela go me ba fentswe mo thagong ya di penalty tsapa sa bana ba mpa ke se tsari tsapa tshe le go fetsa ka go la thembisa go ra le ka ba mo go le kana le rena doctor se ar bara tsapa sa sana sa le ka fetsa ka go le fela Golden Arrows ba go shirletsa ba go dira khutla ya botshelela bekisa le ka bolela gore na le molatedi wa tlhopa sana sana o theleditse papadi ke gabo wa ga masogo awa ke molaodi wa sona tlhopa seo ba re ke bana ba mpa doctor go lebela tlhopa sa sana mo setsetsere le mo go sona ba gweditse dikhutla tse ka bang tse masome nne mo dikhutla tse masome nne tlhopa sana sana ba re gweditse mo setsetse mo megopong ka moka go yona ba nositse dino tse pedi ba sana tlhopa sana sana ba nositse dino tse pedi ba sana tlhopa sana sana ba tsa go le ba romela ka re edric khutle bo o tsenya ka ditlhoga gona motho yo wela mo gona la nga thapela morena bela wa a se motho le go ra romela ka re edric khutle ka ba kotsi ya ba palela sana tlhopa sana sana ge se be se ralo ka magaola ganga mo go bona MTN 8 ka 2021 thapela morena ile ba ena monwishi 1-0 pele ga tlhopa sana Cape Town City ba le ka le kantšhadi re motho tsa masometharo supa ja go le ba Golden Arrows ba re tloa ka yona fela wa go ishiretsa tswa ka morake na thapela morena malokwana re yebotse papadi malokwana re yebotse papadi doctor ha ke tsebe ke bone sefapadi sa Golden Arrows ba e tshwara ba te tshwara sefatlhego a ke tsebe go dirileng mo tlhopa sana Golden Arrows tsere bapadi ba tjagole ke na thapelo morena thapelo o tjagole o e romela kwa morama o na leng na kekara kekana o tjagole tse o romela ka kwa go ketimangena ba sarene ba sarene o tjagole tse fanate o bokoena makwena pele gare 18 ba ba tlogela kena makwena o tjagole ke na makwena romela kwa morama o na leng na ba sarene o e romela ka kwa batlhabela ba go ketimangena Matthews Matthews o tjagole mama ba resome romela kare 18 ke kgole telele fela ya bashia yo thiba ke na thakasane mbanjwa wa ya magela kgoleo be ke mlela ka siata selero stopa sana sana le go bontsha ba se dirile ba se shimishitse mo tlhopa sana Golden Arrows ba tjagole ba tlhopa sana mamelodi sundowns jalo re tla ba re papadi tsa sekolo ya ba tjagole ba e romela kwa morago jalo go bontsha tlhopa sa Golden Arrows doctor ba teneetse gore jalo gona ba re nwešitse re tshwanetse go ya kwa pele kgatlhang le tlhopa sana sundowns
18: gore ba lebelela Golden Arrows kgona go bona gore ga ba sana maata ga ba sana magologolo ala ba thomileng papadi ka ona ka lebaka la gore mamelodi sundowns e nwešitse ba kwešiša gore papadi yo bo ka opya mo gongwe ba e tlogele ebe e fitlhe mo thagong ya dipenal
13: e tlo batatlhelo go tswa ka botlhabela lepatlelo e tlo batatlhelo go tswa ka botlhabela ba lepatlelo ya tlhopa sana Golden Arrows e tlo batatlhelo ya tlhopa sana Golden Arrows e le noto Golden Arrows e te tlhopa sana sundowns ba tlo e fotsa ka mogare wa tlhopa sana Golden Arrows ba e fana drums kena nqobeko dlamini o e romela gona mantšhiane mantšhiane o e romela mo gona le na maluleka maruleka o tjagole o remela mogona leng na gasa gasa o tjagole fana ntlatlazware ntlatla o tjagole o remela mo pele ba mmošetse yona kena ntlatlazware pele gare 18 tsenya maoto ba tlhopa sana sanos ba e fenya eya mogona leng na makwele le ka gorraga le kgole feta mo godimo ga dino e feta mo godimo ga dino ga lekele kena a bulela matwele
18: a ya bulela matwele ke se e le gore ba swanetse go se dira ba sa gapeletsa gore ba batamele dipala tsa Mamelodi Sundowns ba baleke ba le kgole ka lebaka la gore ge ba gapeletsa go batamela dipala tsa Mamelodi Sundowns ba bula mašowašowa ka mo morago.
13: Not a Golden Arrows at the top of Sanas announce. Not a Golden Arrows at the top of Sanas announce. But I will put the top of Sanas Golden Arrows Yamatomo to Gabriel Valapatello. By a way to show to Gabriel Valapatello, but Sanas and a Golden Arrows. By Jafleber Malagar 18 and Jafleti Lenagari. Oh, Petamori Marino. Kiliba Nusha Topasanas announce. Most of the city lane. Okila Nusha and I, Junior Dion. Give me later, Junior Dion. What topasses not as not killing Asaralokela? Okila Nusha Topasanas announce Alamos Topic.
18: Warere Shakalakalore, Lenak Shimina, Marumagalans, Udi Leviallo, Alapalomarumagalans, Junior Dion, Kamaruko, Kalawana Kalapatelum, Estava, Utisha Lukucho Moena, Olemotati, Udukuru Seruquil, Topasello, Asaralokela, Letasel, Alawana Quap.

0: sibon ke mpilo re toga re leboga bophelo go tabela FM ya ke tse gore na ditafola di fetogetse saruri goba motlho mongwe re ka tla re bona go direga se sengwe mo karolong ya bedi ya papa ditabela FM timela
1: alo
0: a re locheng phiri
1: lekae
0: re gona monagešo re kara wena re sa shiba ka morogo re sa ratana ka keno
1: wa tsena ga o ka lebelela papadi ka mokgwele go ka gona doctor HOD e bothata e boima ga e ka fetša ka ntela ka maleka ka mogokgwe dia di-penalty shoot out golden errors yo feta bonolo ena gona motho a ka golaa godimo ga taba eo
0: re ka ba ra fitlha gona fao
1: re ka fitlha ka nare golden errors e ka e ngangela ga e ka e ngangela ka 1-1 go fitlhela e re kereng aa ke malutu fela o tsela a e ka kora ke montela golden errors ke malutu fela game ya e suta gore e di-finale a ke go lebo ke re go sheba ka morogo le ratana go phala go sheba ka nama le sa ratane tata
0: sibonge mpilo leboga bophelo nnete gona bonka impilo JB Forest koshe ko fa go yona go tebela FM tebela FM dumele
2: motso
0: ayate
2: le kana
0: re tlhekesetša re kara lena weshe
2: le bolela le malepa ka lephalale ga e ke no
0: ka ge tate malepa
2: golden arrows ile plekeng ela ka o dibenta a ke golo re tlo gona Mamelodi Sundowns
0: o ra gore ditafola ena mele di fetogetse sa ruri
2: di fetuile Mamelodi Sundowns e ka gona go kora goal tse dintse pedi e ke lebeletse mo second half o
0: kwele malepa ke a leboga tle
2: amen
0: age re boela karolong ya bedi ya papadi motheletši wa tabela FM o gona Dr. Mapal o sana le yena a motshwane wa thule a re batlaba ba re tlišetša karolo ya bedi ya papadi bonka impi leboga bophelo
3: papadi ye e sekasekwa ke Dr. Mapalle go tobela FM papadi ye e tlišo wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM boitabišo
0: ke buša ke ikopanya le lena gape mo karolong ya bedi ya papadi ba bangwe ba na le dikgopolo tšeo di fapanego ba re ditafola di ka ba di fetogetse sa ruri mola ba bangwe ba re e ka no ba go eme kana mokgono go fitlhela go thago ya di-penalty gomme thopa sa golden arrows sa fitlha sa feta ga bonolo gona fao ke tsebe lena di dudite kgauswi go fitlha mo re beng gona re kareng ka papadi ye Dr. Mapalla
4: Dr. HOD go di obalela nnete papadi ye go yale ka mokgwa ile gore go e ralokile ka gona mo karolong ya pele ya papadi o kgona go bona gore e ditlhopha tse ka bedi ga tsona ba fatoga e le gore ba ikemišeditse go noesa edio ba ile gore Mamelodi Sundowns nnete gona ba na le baraloko ba ile gore go ba na le maitemogelo ba na le seo re fela re bolela ka sona Dr. HOD mo kgole ya maoto rere ba na le character ba kgona go lwa ba tseba go ya ntweng gore o swantse o ya ntweng o ye o tshwereng
0: re ka bona motho mongwe go ba le diphetogo tsa dikgagamatso mo karolong ya bedi ya papadi kudu lebeletse mo stopeng sa golden arrows
4: mo stopeng sa golden arrows se segolo se le gore be ke se lebeletse ke lebeletse moraloko wa go yetsa ena sabelo sethole o e le gore go o tloga a kere karolo ya botlhokwa mo dipapading tsa bona tsa go feta tselo ba dira lokile le dipapadi tsa league fela le gone o thoma mo bankeng ke moraloko o e le gore go o kgona gore a swere kgwele a ye ka yona pele o a kgona go nyalalana ga botse le Junior Dion o kgona go bona le ka mokgwele ore o ralokile ka gona kgathono le Mamelodi Sundowns mo tournament yona ya M28 mo lotong la pele bjalo le kgone ga a ka tsena ka mara lephatlelo a ka tlhase sengwe Philani Khumalo le yena attacking midfielder le yena a ka tsena ka mara lepatelo a ka tlhase sengwe mo mogare ba lepatelo a ka kgona go dira gore Tebogo Mokoena a se ka kgona go iketla ga a swere kgwele
0: re bone gore na karolo ya bedi ya papadi tla sepela ka sepego se
3: papadi ye e sekasekwa ke Dr. Mapalle go tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo papadi ye e tlišo wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsine ka papadi ye go tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: ke go leboge Dr. HOD ke go leboge Nicole ke leboge le batheletši batho ba le FM le go ba amogela re ba kgethile sona setiši se matšatši la lekgono re ba tišetša papadi ya loto la bobedi e le papadi ya bobedi ya sekamakgaolagang re tseba Orlando Pirates ba letile motheletši ba re ba bangwe ba ya go wela bjale re tlo bona gore dilo sepela bja mo karong ya bedi ya papadi bjalo go ya ka dipego tse ke kgwetšang doctor a gona diphetogo mo ditlhophe tse bedi bja tsona phetogo e leng gona ke gore tlhopha sa Sanlons bjalo ba lebiša leboa mo letlhopha sa Senekal Arrows ba lebiša Borwa Patel ebile setlhopha sa Sanlons ke bona ba tlositše kgwele mo karong ya bedi ya papadi ba etse ba e romela mo go na lengna kekarakekara o tša kgwele e fana more wa e tšhekena morena kgwele o tlo romela mo pele ya ka kwa botlhaba le patele fela wa e botšhekena maluleke romela kwa morago mo go na lengena mantšhiane mantšhiane o tša kgwele e fampašhane romela kwa pele ba e tlogela batlhoposana Sanlons romela kwa morago mo go na lengena Ndamane Ndamane o tša kgweleo kena mo kwena o tlo e fana Ndamane Ndamane o tša kgwele o tla lena ka bodikela le patelo o romela mo go na lengena Basarine Basarine o tša kgwele o tlo romela kwa morago mo go na lengena Maronza Maronza o tša kgweleo o isa ka kwa botlhaba le patelo mo go na lengena Kekara o nyaka tsela kerakeka wa lebela gore a ishika kena ke kare o tlo romela kwa morago mo go na lengena Maronza Maronza o tša kgwele o tlo romela mo go na lengena Mkhulumane Ndamane wa e tšhekena Khulumane wa e fetola e romela ka kwa botlhaba le patela mo go na lengena Siyanda wa Gandlovu ya mopalela kgwele ya go tswela ka montle ba re abeta tlhole ka tlhopha sa yana Golden Arrows re o tlisetša papadi motheletše go tswaka kwa lepatlong la yana King Goodwill Zwelithini ee ka kwa go lamolase ke mo re go tlisetša papadi gona motšatši la legono
4: e le gore go le ngwana ba re kešitše ditekete ka moka
5: re swantse fela re e bjaga botse doctor re tše di beilweng Sanlons ba tša kgwele ba leka go yalona kwa pele fela ba ira le ka bošaedi yona Arrows ba e širiletša ba e latlha ba Golden Arrows yo boa kana Ndamane Ndamane o tša kgwele e fana Matthews Matthews o tša kgwele o e fana Basarine Rabete Cross o batlo dira khutla fela wa e širiletša kena Basarine gore e be khutla ya sona tlhopha sa yona Mamelodi Sanlons e tlo ba khutla sona tlhopha sa yona Sanlons bjalo mo dipapading tše pedi tše di lore Sanlons di dira le kele tšana MTN 8 doctor papadi ya pele kgatlhang le Polokwane City le papadi ya bedi kgatlhanong le Golden Arrows a ba dira khutla ba tlhopha sa yona Sanlons le ge ka ba e teng a ba dira khutla ga re bone kgwele ba toetoša go tswaka bodikela ba lepatele ya go toša kena Ayende romela ka re etile ke kgwele teleng ya ka ditlhogo tšhireletša ba tlhopha sa yona Golden Arrows yo wela mo go na le ngena Matthews tiša ka bodikela o le ka ba fana ba Serene go na le sepapadi sa Golden Arrows robetse mo fashe go na le sepapadi sa Golden Arrows e bontšha e le Masach Dion wa emelela kena Search Dion mo tlhophe sa yona Golden Arrows jalo ge o lebelela maeto a tlhopha sa yona Sanlons a e ka banga lesome ya mafelelo ge ba etela tlhopha sa yona Golden Arrows tlhopha sa Sanlons ba fentse papading tse tharo ge ba etela tlhopha sa Golden Arrows mo maetong a lesome ba raloka maale ka papading tse tlhano ba latlhegelwa ke papading tse ka bang tse pedi ge ba raloka tlhopha sa yona Golden Arrows mo maetong a lesome ya mafelelo jalo se e le gore tlhopha sa yona Golden Arrows ba se dira doctor re ba petsa ditlhopha ka moka dira le ka mo papadi tsana Betway Premiership tlhopha sa Golden Arrows ke tlhopha se e le gore se bontšha se le boima go setlhopha sa Sanlons ge se le ka gae go ditlhopha ka moka go tsona tse dira le ka mo dipapadi tsana Betway Premiership go tloga ka ngwaga wa 2020 go fitlha motšatši la legore ke sona se e le gore se tloga se šoma ga botse kgatlhanong Sanlons le ge e le gore ga se fenye e fela ga se latlhegelwe kgatlhanong tlhopha sa yona Sanlons
4: o kgona go se bona setlhopha sa Golden Arrows gore ke setlhopha se e le gore go sena le mereba setlhaba lebelela ka mokgwa e le gore go setloga le gore go se ralokile ka gona leeto la bona mo tournament ya MTN 8 ba isitše madutu ka kua Naturena mo leotong la pele le gona ba šia madutu ka Tshwane le lekgono le gona ba bona ba sa tseparetše phase ba sa leka go lwa ba sa ikemišeditse gore papadie e se ka ba tswa ka matsogong bonolo fela
5: e tlotloga go tswaka kwa botlhabela ba lepatlelo e le khutla ya setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ya bolesome ya sona tlhopha sa yona Sanlons go tswaka kwa botlhabela ba lepatlelo ba ya go e tloša batlhopha sa yona Sanlons ba e tloša ba e romela mo go na le ngena Squish Squish e fana Basarine Rabete Cross e ka bankotsi go ba re ya go na nno ba re ya go na nno kena le Kolobari kena le Kolobari a re a go na nno bjale nna le wena mo re ntseng gona doctor re na le ba re ke Luxury ya mosepelo e ke tlileng re tlo bona gore ke nna go ba a se nno bjalo re nyako bona na kamosi Razumizwane gore e bone bjang kgweleo doctor ke o ibetseng ka letsogo
4: gore wa lebelela kgweleo setšhaba lebelela ee nnete gona ebile crosso ye botse ya Mamelodi Sundowns sa mathomothomothomothomo tebogo Mokwena o raloko tsaišitše leotlo la gage kare ga diatla tša moswara dino tlhakatsane mpantšwa ke sa mathomo sa bobedi kgwele ela e rile go feta mo diatleng tša moswara dino Golden Arrows mpantšwa ya yago Khulumane Ndamane gore wa e lebelela Khulumane Ndamane o inwešitše ka seatla
5: doctor mohlomongwe a re bone go swana e fela nna ke bona ena ndamane e sa mo goma seatla jalo ke nyaka re lokisa engwe nna le wena nno ya ba e gana ka baka la re ba re ba ralokile moradino magwapa ge o ka lebelela ena malokwane kaathuša malokwane ka ko bothabela lepatle ore o e bethile ka letsogo o e lebelele ke e engele ke
4: ke a go dumela e fela nna se sengwe se ke se botsa motheletse ke gore tebogo mokwena le ena o ralokile mbanjwa makgwakgwa moswara dinoko len eros o tsantšhitse loto ka gare ga diatla tša gage ke sa pele seo
5: a ke sephiriše a ke gane gore o ralokile makgwakgwa e fela nno e gore sa dule ba re sa re ke nne a se ka lebaka la mokwena
4: ke lebaka la ndamane gore o emišitše ka letsogo
5: ka letsogo ka gore malokwane mothuša malokwane kena kamosi rasmiswane o bontšha letsogo gore o berekise letsogo
4: ke ka fa o kere ke dilo tse pedi tse le gore o di diregile mo kgoneng e
5: ee bjalo molato o mogolo a swa mokwena
4: ke kowa ndamane
5: kowa ndamane
4: o ko ile ndamane go o bo ore o nweša le ka letsheka o ka nweša yena ba le ka o nweša ka siana
5: bjalo na le bo malokwane ba mona bantšakgwele ba sara tlhopo sana golden eros finance announce ba šireletša tsoka morakena morena o tša go diragala ka montle jalo lukolobari doctor e šetše e ba o mongwe bo malokwane ba e le gore o dula le tabeng ke sa tse gore ke nare ke nna ke na le madimabe a gare ge ke be ke mmona papadi ya mafelelo e be e le ge Orlando Pirates e raloka letlhopha sa amazulu mo amazulu be e mešitšeng ba re go na le offside e be e se offside mo e le gore sebapadi setendule o kgweditse kgobalo e le gore e tlo metšame ke kgwedikgwedi a dutse go a se ka tswa ka re tekhibile bjale ke tše e le gore disepla le ena lukolo ga ke tse gore badi e ra gore badi ee ka baka la gore leina la gago le re badi ba re papadi motheletše ba tšagole ba tlhopa sa golden eros ka rarete sebaka šireletša kgweleo šireletša ke namaronza re le mo motsotsong wa botshelela karoloko ya bedi ya papadi noto golden eros e te tlhopa sana sa announce Noto Golden Eros et est passana sanance Noto Golden Eros et est passana sanance bialo sheche ba di papa di melomong ya batho yona papa di matheletse sheche eva melomong ya batho ke lebeletse ba latiri ba tsopa sa sanance ba mela mela e tsa bo tsepo wa gara mongwane e la ka go la sa shanguve ra wa mo wa mo a bolele tse dintsi bokano ga mnisi le ena ra aua bjalo gore ke batho ba rena nna ke tse gore goreng a re batho ba lena ba dira bjake setšhaba nna ke gona go bomalokwane ke na bongane mnisi big six sekena zipo sekwabela le ena ra aua mo gona ba re go na le ka sezulu ba re kgone go saya matshe
4: re a leboga e fela ba theletso ya bona
5: ee re leboga theletso ka nnete doctor sundowns ba tšagole go tswa ko morago ba e romela mo go na lekena maronza maronza o tšagole o tlo romela wa lebela gore o tlo iša ka kena maronza go tswa mo morago o tlo romela mo go na lekena ndamane ndamane o tšagole o tlo iša ka bodikelo ba lepatelo mo o ketimang yena matthews o tšagole o e romela kena ayende wa ya mama more semete ka kgwele kena ayende o nyaka tsela kena ayende ba morišitše kena anikoi o tšagole kena ayende o nyaka tsela kena ayende wa itša tlo be mo tseleng yena cash content tšagole e fana matthews matthews o tšagole e fana ayende ba tšagole ba e fana cash content wa retologa o ya ka di-atri mailula kotsi kutla bjalo o leiša mo sezulung lena sefane sa ga mailula o re mailula o ra a re ge e le bonolo o tloga a ile mathata yena cassius mailula motheletše tukela riva a re itšhina ka papadi mo tšatši la lekgono ke tukela riva a re le yena o itšhina ka papadi mo tšatši la lekgono a re bone batoša mabe ba tlhopa sana sa nouse ya go toša kena ayende go tswa ka bodikela ba lepatelo fela o e tlogela ena ba sedin gore e outswing jale outswing gantšhe ke kgwetsa mo kwena ee a le ka montle ga di-ete wa etša romela ka rare etire ke kgole telele nyaka ditlhogo ba a šireletša yo wela mo go na leng na morena morena o tša kgweleng romela ka kwa bahlabela ba lepatelo mo go na leng na mokwena mo kwena le ka beta cross o fokolang šireletša batlhopa sana golden eros fela ba efa ba sanouse tša kgole sanouse ba efana ba sedin gore ra beta cross e ka ba kotsi šireletša ba re phoši ba re phoši ka le batlhopa sana sanouse grand keka ba re phoši ka le batlhopa sana sanouse wena grand kekana o ralokile makgwakgwa mo tlhope sana mamelodi sanouse o raloka ba setlhopha sana golden eros mambela wa setlhopha sa sekukhune a raua ke ipšhina ka papadi mo tšatši la lekgono a re ke nna mogwera wa setlhopha sana sa nounce mola mayweather moremi le ena raua o theleditše papadi o ipšhina ka papadi mo tšatši la lekgono kena mayweather
4: ba laetsa gore ba godile go tswa go se se diregile go maabana
5: awa e sa ba bagadi e sa baba batya kgwele ba setlhopha sanasanas ba efana moranamorana efana spas wa le mama bosupa o tya kgwele ke nasianang dobo kararedi tobeta crosse ka bankotsi feta mo godimo ga dino ba re a be tatlhela setlhopha sana gon eros ba re a be tatlhela setlhopha sana gon eros go tswa ka bodikela ba lepatlelo a ronwa ga mabelane a re tlhopha sana sanas o bona se fenya motšatši la legono molapo khutso ga tshwene a re maswa tlhopha sana gon eros ke lekgosi khutso tshwene semi mathabata le na re itsena ka papadi motšatši la legono mola moruti matome makwela a raoa ke itsena ka papadi bjalo ka re o dotšhitše mmithining kopano ya baruti o dotšhitše ke moruti makwela o dotšhitše o theleditše papadi sanas ba tšagele ba romela bana spish wele mama bosupa wa ekgama o tšagele e romela mo pijana o e fana cash contant tsenyalo toba gordon eros ba re ga e bekhutha tlhopha sana sanas ya bolesomete ba re a bekhutha ya bolesomete ya tlhopha sana mamelodi sanas o tswa ka kwa botlhabela ba lepatlela noto gordon eros ete tlhopha sana sanas re mo mototsong wa bolesomepedi karolo ke abedi ya papadi ke tsone papadi tša yena wafa khutle botse ka rareti menyaka dihlogo le ka go bišetsa mokotsi o tlhopha sana sanas ndamane wa efetiša go leka bankotsi ya bapalela ba tlhopha sana sanas e tibakena thakasane mbatšhe konkiso ga mašabela le ena rauwa ke ipšhina ka papadi motšatši la lekgono a le ka kogo la mayfield a rauwa o ipšhina ka papadi motšatši la lekgono ke na konkisa ga mašabela ke lesanna one e tlotloa kgwele go tswako morago e tloša kwa sana tlhopha sana mamelodi sanas ba tša kgwele ba e fana basadin o ile gore go bolela nnete doctor molaa fitlha mo setlhophe sa sanas mo tšatši la lekgono o na le papadi ye botse go ya ka nna yena basadin
4: ga a napile a raloka gampe ga kalo setšhaba go tloga o mo lebeletse gabotse o mmona gabotse e fela ka mo letlhakoreng ka moralokang ka gona ga a fe mamelodi sanas e le gore o ba tlwaetse go se kumana se e le gore go se tswa go opre modiba o e le gore re a mo tseba gore ga a shere dikgwele o thala ka yona go a kwa pele ga a fitlha o gapeletša go dira dicrosso ga a sa kgone go dira dicrosso o tšea dikgwele tsela a boela ka tsona ka mo gare ga lepatlelo e fela basedin ga a na bokgoni bona
5: noto golden eros ete tlhopha sana sanas re le mo motsotsong wa bolesometharo mo karolong ya bedi ya papadi ba tšagele ba tlhopha sana sanas ba dira phoso o thibakena lems lems o tšagele e romela gona mantšhiane mantšhiane o tšagele e fana osborn maluleke maluleke o tšagele e fana makwele ba tsenya loto e belena ntata gaza gaza o tšagele e fana ntata zane zane o tšagele o e romela mo go na lengna lems wa lebelela kena dlamini o nyaka tsela kena dlamini ba re o dlamini ispa o tšagele tlo romela ka morago bona mantšhiane o e fa amo wa ga aknikoi o nyaka tsela kena amo o tšagele e šabogare ba lepatlelo mo go na lengena zane wa e forotlhaforotlha kena zane wa e fetiša o e fa nqobe ko dlamini dlamini o tšagele e fana aknikoi o tšagele kena eroine o e ragala kwa pele ke kgwele telele e tla ka bodikela ba lepatlelo o iša mo go na lengena šeše re tlobakana kena basadin o a itsetlo romela mo go na lengena basadin o iša ba lepatlelo gona mokwena mokwena o tšagele e fana matthews o a yang kwa pele ka kgwele o tswa ka lebelo kena mokwena kena matthews mama bolesomete go leka bankotsi ga tlhopha sa sana tsenyaloto ba tlhopha sana gon eros o entšhetsa ka montle kena aknikoi
4: ntantlazwane le felela sephoso e le gore wa e dira tashik methods ga o moeme ka morago bona gore o mo tlogetse bjang ka lebelo ntantlazwane o gapeleditse gore a tswelela mo kitimiša ba go fitlhela ebile tashik methods a kgona go dira crosso fela ga a tshwanela gore a be ka morago ga tashik
5: ya bapalela wa ithiba kena mbanjwa makwele osborn maluleke o efa mphašane romela mo go na leng na ronaldo fanil ba efe batlhopha sana sanas morena o e romela kwa morago mo go na leng na maronza o tšagwileo o nyaka tsela ke moswaradino o e romela ka kwa botlhabela lepatlelo mo go na leng na kekara macgina o tšagwile e fana morena thapelo o a itša thapelo morena o e fana squish o tšagwile o efa cash contant wa itša kena cash contant ka trivela romela ka bodikela lepatlelo ka reng ya tlhopha sana gon eros basadine wa itšate romela mo go na lengna matthews o tšagwile wa e fetiša o e fana brand leon le ka beta crosso dira khutla ba golden eros
4: siyanando ga mmogo le fa wa sa pasedin ke ba re loko ba ile gore go gore wa ba lebelela go fitla ga bjalo kgafetsa kgafetsa ba swara dikgwele Brian Leon o jaaka bodutu ga kgomane dikgwele ba swanetse go tlogela go fa dikgwele tse dintšhintse go Cassius Mailula o nešitše Cassius Mailula re a tseba se e le gore Mailula a ka se dira e fela ka nako nngwe ga ba tse dikgwele tse ba di romele go Brian Leon
5: e ba khutla bo lesomepedi a tlhopha sana sa announce go tswa ka leboa bodikela ba lepatlelo e le noto Golden Arrows e te sanas romela khutle botse ka rareteng ba šireletša yo wela gona Matthews Matthews o tša kgwele o e fa mo ko ena ka rareteng o rarage ya ba palela sanas basarin o tša kgwele o e romela mo gona leng na squish squish o tša kgwele o e fa morena wa e forotla o e bušetša go mo ko ena wa le maemo a bošupa o rabete cross e ka bakotsi šireletša e sa le mo kotsing basarin ka rareteng o e fa Matthews ragela kwa thoko ke na Ayende ba ragela kwa thoko ba tlhopha sana sanals e le noto Golden Arrows e te tlhopha sana sanals re le motsotsong wa bo lesometshela mo karolong ya bedi ya papadi ya kokota tlhopha sana sanals jalo ba mmitša never my love ke stifaga sekgaolelo a re itšhina ka papadi fela raoa motshwane wa thulare tlhopha tse dinyake le dira le ka go swana go bolela nnete tsona phapana e na pele e kgolo ka tsela eo phapana e tloga e se e kgolo ka tsela eo re lebelela lati ba ntšha ga botse kgwele o kgona go bona gore wa sepela gabotse re ke sa bolela gore o diregileng fela wa sepela gabotse go bo malakwane bjalo a ke re kgwele leka ka betha mo dimpeng lati doctor waisa letsogo morago ba tlo leletsejanaga ka re mo malakwane ba re o tšhabiša letsogo ka re beti letsogo e tlotloga go ele motheletše e le noto Golden Arrows e te tlhopha sana sanouns noto Golden Arrows e te tlhopha sana Mamelodi sanouns bjalo ke tsebe ka kogo la umlas a o tlhoke gore o reke karata ticket ya go tsena lepatlelong go na le ditlhare tse e le gore ba tlo ba ditshepile gore di ka sa robega a ke tsere ba di nwešetsa go ba di faeng e fela ba dira gore di se ka ba di a imelwa ke boima e le gore ba tlo bo fa tsone
4: bjalo nna nako e ntšhi ke ipotsiša gorena ka re go ba bona batho ba namegistare sela a ye godimodimo e ka ba ba batlhano go iša go ba tshela go ba šupa ko fo e le gore o tla pele e be ena bang kwa ntshuraneng
5: a ke re e tlo ba šuthela kwa e ba šuthela kwa nna bjalo bothata ke na bothata ba gore ba segareng bothata ba ka ke ge setlhopha sa bona se nwese ka re ete bala ra tshelela godimo
4: o ke tle ka bjang godimo ga kota
5: ee ka bakela gore ge o ka tlogela fela o ikhumana le fashe re le mo mototsong wa bo lesomesenyane karolo ka bedi ya papadi noto Golden Arrows e tirisana tlhopha sana Mamelodi Sundowns zikona sikwabela a raoa motshwane wa thulare o bona go tshwana le nna motšatši la lekgono le nna ke bona ena basedin a na le papadi ye botsebotse mo la fihla mo setlhophe sana Sundowns kgoši motšhake a re o theleditše papadi motšatši la lekgono o bona tlhopha sana Sundowns ba ya go fenya papadi ye Golden Arrows ba tšea kgwele ba e fana Ronaldo Fanin o romela moragonyare kgole ka bakotsi ragela kwa godimo ragela kwa godimo ba etebetse ba tlhopha sana Sundowns ya mo palela ke na ntlatakasa Joshua Mabule Potšišo a re ipšhina ka papadi a re ka kogo la mamone Malebongwe Khoza be ke bolela le tatagwe mo matšatšing a go feta Malebongwe Khoza re bolela ka sona sepapadi sa raoa yena o tlogana le maitshwaro a kgatlišang ke tatago Malebongwe Khoza a re o tloga a e kgantšha ka yena jalo o tsebe Malebongwe Khoza tatagwe o tswa ka kwa go la Nelspruit e fela yena bo e le go tšeka Mamelodi ebile ke mongwe dipapadi tse mmalwa doctor tse e le gore ga di a bapala papadi ya amatšha Malebongwe Khoza ga e tsebe papadi ya amatšha Malebongwe Khoza o thomile mo setlhophe sa Sundowns a le mo setlhophe sa ba ka tlase ga mengwaga e lesome a tlhatlha ke coach Stambo a ke tsegore ke kile ka go botsa ka coach Stambo ke morwa rre re ke tlogela letswele le lajaka kgaetsedi yaka ga letlogela letlogela coach stabo jale ka moka gorena re mo kgweleng ya maoto ke ena gore ditšhenge Malebongwe Khosa
4: le nna gafetsa-gafetsa ka kwa tshwane ke ba naye Malebongwe Khosa boitshwaro ba gagwe boikokobetso ba gagwe ke ba maemo a godimo e tloga e le orego ke moraloko e le orego o nang le mekgwa ebile o na le boitshwaro le ore bo botse leeto la gage la kgwele ya maoto le bonagala o kareng o tla fitlha
5: ete sa nna se fela golden error se le momento tsona bo le some mo karolo ya pele ya papari jalo re le mo rato go le maoto bona le putsiše gore go reng Matthews a ralo ka papari engwe lengwe mo tlhopetsana sa nna we bona go le re ba fetse go ralo ka ba tlhopetsa golden error a gona go e fenya na Matthews ke se se dira gore a ralo ke papari engwe lengwe mo tlhopetsana sa nna
4: ke bile tshele ka yena metsotso e malo ya go feta yena touch Matthews gore ke moralo ko e le gore go o fadilo tse dintsi ka mara ga le patelo wa khona le go maka le re tlhasela o ba gona ke pass le tsona wa khona go dira cross to di tlhokang ka mara ga le patelo wa go fa tsona Matthews
5: ha ja pele ba final Lyon Lyon o tsha khule romela mo gona la ngana squish wa le mama ba shupa ka na squish o nyaka tsela ka na squish pele ga re 18 romela gona a yende a ile tsha khule romela ga re 18 e khule ka banko tsha stopa sa sana fa Lyon kana kana ka na rarino kana ka yona ke na thakasani mbanjwa e ba motlogela a dira ntaganta ka ra 18 yena Lyon e fela ile ba tsha le na thakasani mbanjwa tsha go le ba lona kwa pele ba tlhopa sa na golden errors bona le so pa tsa sa na so go ditse go balo ke na grand ke kana e bile go bontsha go tsa karte khubidu o go tsa karte khubidu o go tsa karte khubidu grand ke kana o go tsa karate khubidu mo motsotsong wa bo masome pedi pedi karolong ya pele ya bobedi ya papare tsala a ke tsebe o bontshitse o ka re wa e phumola malokwane goba ba nagana gore ke ndamane ba crema bobadi ba crema ee ba tsena papari ma crema gore ba nyaka go dira eng bjalo o creme gore ke ena ndamane jala se ndamane ke ena
4: ke
5: grand ke kana
4: e fela ka nako ngwe o ka semosoola malokwane papadi e ke e le gore go e fa mo malokwane kgatelelo ela ga go makatse le selo gore o fetsa go se dira wa kgona go bona gore o ile go yena a kitima o lebetse le gore ndamane ga a gona ka maralo
5: gane bo malokwane a bangwane
4: ba ngwala e fela setšhaba o tseba gore papadi ya go yetsa
5: ye ke momis doctor ye a e tlhoko go ya mosata ke momis
4: tšhaba
5: re o le malokwane o a ngwala gore jeresi ya boraro go ritse karte se rolwane ka motsotso o itse
4: ke ya go dumela
5: akere ge se papadi se sengwe se rale ka bagwago o a lebelela ntle le ge o bona gore ye ke ya motseba ke ena
4: e fela papadi ye e lebelele lepatelo le le tlotse ka mmala o mosorolwana o balatsedi ba Mamelodi Sundowns ba e le gore le wena wa kgona go kwa gore ba opela ba tlisa leshata go le malokwane kgafetsa-kgafetsa o ikhumana lo ka tsatsa kgatshanelo fela o ka se bakatse go ka dia diphošonaphošona tša go yetsa eng
5: ba tsa kgwele ba tlhopasela golden errors ba e romela ka brikela ba lepatlela re le mo motsotsong wa bo lesomesenyane ka re ke abedi ya papari jala karate e khubidu motheletse e phumutse o ba dirile phoso ke ena le kolobadi o ba dirile phoso a ragane gore yena ke kana ke a lebeletse gore ke kana ke ena ndamane ba tsa kgwele ba tlhopasana sana se ba fana kana e thiba ke na ntanta zwane romela gona ntanta gaza combination ya botse ha tsa kgwele Dona Mopilo sa pasana golden errors go leka bankoti Panir ka roreti sibaka aga ga ga ga ga ga ga ga Moto tonga bolo se mesenyane Carlong ya vedia papare Search Dion Ocha Golden Errors Bale Kalekan Chadino Bale Kalekan Chadino Vialo Sesible Laro Kopa Sasanaos Bato Kano Orbae Bapenye Papari Reba Kasa Nwishi Golden Errors Iya Mo Papari Njama Kaulaka
4: ge re thoma papadi ke boletse ka yena junior Dion gore ke mogale ke boletse ka yena gore ke leshole ke morraruko e le gore go Golden Arrows wa itse ya tshaba a irwa mo magetleng a gagwe bona counter attack ye le gore go stopa sa gabo se dirile bona ka mogwe le gore go balule ka gona khomangano ya bona ke ba tswelela mo bogara ba le patlelo Ronaldo van Nil pass ya gagwe o gonne go bala gore morena a ka tshone go fitlhelela go lela o ifitishitse mo pele ga lotlo la gagwe Dion ke boletse ka gore setšhaba kare ga bona pala ganya ke sene
5: fa masfatše ya kgole ba eromela kare etemeng ke kgole ka bankotsi Leon o na kotsi ya pala tšhamakotsi Golden Arrows yo ketemela kena le yone mama ba resometeng o nyaka tsela kena le yone wa itšekena le yone o feta ka tsela ya magoto karare 18 Leon feta mo godimo gadino
4: Golden Arrows ba nešhanno ya bona ya bone mo setleng se go akaretsa dicompetition ka mokana ga tsona setlhopha se sa Golden Arrows se tlo dubiša dithoba Papa Tanga, Sikensi, Pasan Tora, Pasan Level Lagos.
5: It is announced at the Golden Arrows. We salamulita when you Malokanila, a doctor, Kinyaka Vulaka, Malokano Munga, my Temarello, Wawataka Gorla for Racket Lament to King. Ero Balamatat, Divapai Tulan, Ogasa Huachakitima Surikara, Wakitima, and Levela, Olivella's Papa Sisrael Clemafa. Ga fetsa a lebelela sebapadi se se kweditseng go bana gomme a lebelela gore sebapadi se ke doctor ga maphale ke mongwadi ke mongwetse a kgweditse ka tse sorolwane ke gona a ntšhang e sorolwane a ntšha ekhwibile ee ga o ne o ketima le ka rata ke moka re o fetsa wa ntšha ekhwibile seo se dira gore bo malakwane ba dule ba le bo mo melomeng ya batho ba bantši e tlopa friki ka tlhopa sana sanos a nikoyo kgwetsa ka rata sorolwane mo tlhope sana Golden Arrows Agnikoi o khotsa karte solwane mo stopesana mamelorisana mo stopesana Golden Arrows e ba se parisa mathomo sa Golden Arrows o khotsa karte solwane
4: e fela se tshaba le botale la Golden Arrows le toga ile gore go lena le seriseng ka gore ke discipline le belela ke karte solwane ya mathomo e ile gore go le botala gona like re ya ile gore go khumana ke yena Agnikoi o khona go bona gore ka tlasa khatlo le lore e ka e tsholetsa ka mamelorisana dance e fela ga bara lo ke mamelorisana dance bara lo ke mamelorisana dance ba khwakhwa fela fela ba tloga ile gore go ba momagane ba re loka ga botse le batlala Golden Arrows
5: Sundowns ba tsa kgole ba romela mo nalo ngena e be ile na khosa ja lo khobalo ya ndamane e fili tlopa sana e mara ke mathata mantsi a ena ba badi ndamane ba se tsa tshutse ka montle ga sa la dira diphoshu tseo ba tsa kgole ka squish o nyaka tsela ka squish romela mo nalo ngena cash my care kana cash and carry wa tsa tlo fana mo kwena e fana ba serene tsa kgole fana Matthews wa fana ayende garare tri go leka banko tsa tsapa sa sana ba shire tsa ba gold me eros e tla ka brikela wa patelo ha e tsole ka monte ke dimela kena messios ho nya go beta cross re mana mo nalang na mokwena mama ka ra ga fela ra ga ba tsa khwele tsapa sa sana garare tri kena ayende re tla ka khwele ga ayende re mana ka go ba tsabela patelo mo nalang na squish wa e gama mana wa feta squish go leka banko tsa rona motho ba shire tsa tsapa sa sana gold me eros Sanas wa itse khwele romela bona squish o nya ka tsela kana squish wa itse le ka feta kana ba tsenya mathu a Golden Arrows pela wa ile le kana squish o tsha khwele kana squish o nya ka tsela o ifa a end wa ile lahla ba ife ba tsapa sana Golden Arrows Sanas ba ife ya gape mokwena o ifa a end a end o tsha khwele le ka o mushetsa hore kana a end ka rarating a end o tsha khwele fana Matthews Matthews o feta ka manna a ka beta cross e ka banko motho kai ya pala la khwele o Squish. O tsha khwele. Le ka tsana lana ka rarating. Ke bo mana kwa re ba Afrika borwa. E to ba go ke en Afrika ka tsapa sana Golden Arrows. Sanans ba ri petogo. Mamelo ri Sanans ba ri petogo. Antonio van Wyk o tsena ka mogare mo legatong la ke lebeletse gore tsena mo legatong la mange lana Matthews mole ke bone lena Bennett Lebogang Mokwena o emeletse kena Lebogang Mokwena mo tlhopesana Mamelodi Sundowns o tsena ka mogare bjale go bontšha ga tsena mo legatong la kena cash and kick fela o itse kena cash content re setse ka metsotso e ka bang e lesome tsela pela papadi ka fela ete Sundowns ete Golden Arrows ja go le batla pasana sana ots o ka tsa gatelelo malokwane o ka tsa gatelelo le kolobari ba tsa go le batla pasana golden ana sana ots mokwena we fast squish nya go feta ka ramaluleka fela wa gara ka ramaluleka o tsa go le kena squish wa le bela ra isika romela ka brikela ba le patlela yo ke tumela kena basareni basareni o tsa go le wa iphasa karadeteng romela mo bona lengena fanweg o nyaka tsela ka Van Wyk pele a re 18 kara re 18 ka Van Wyk o e fana Baseden tša matlhoga mo kgweleng eo ba e tša batlhoposana sa mouth ba e fana Prince wa ga Khoza Khoza o tša kgwele o e romela mo go nalang na Grand Kekara Kekana o tša kgwele o romela mo go nalang James wa ga Morena Morena o e fana Grand Kekara Kekana o tša kgwele romela ka bodikela ba lepatlelo mo go nalang na Prince wa lebelela ka na Vis the Prince romela mo go nalang na Baseden Baseden o tša kgwele romela mo pele ke kgwele e botse ba e fana Van Wyk kara re ete Van Wyk o nyaka tsela Van Wyk tša kgwele Van Wyk motho ka o e fa Mokwena o rarage Mokwena fagela kwa thoko
4: Antonio Van Wyk o tsene ka mogare ga lepatlelo re a tseba se e le gore o na le bokgoni ba sona ke moraloko o e le gore go setlhaba ga a tšhabe le go leka moswara dino ke moraloko e le gore ga a tšhabe gore ga a swere kgwele a lebantšhe lebotho la setlhopha se e le gore o raloka kgatlhanong naso Golden Arrows ba swanetse go mea leitlho ka lebaka la gore go tseneng ga gage o tlo thoma go ba tshwenya o tlo thoma go ba secha-secha Antonio Van Wyk ka mogage 24 o ralokile ka nageng ya Australia o ralokile ka setlhopheng sa Stellenbosch mo dipapading tša gage tše 63 o kgona go leshanno tse 5 mo setlhopheng sa Stellenbosch ebile o ralokile ka setlhopheng sa to Cape Town. Pele ko moraloko e le gore go o tswaetse go raloka ka mono Africa.
5: Ba dira dipetogo ba sona tlhopa sa ena. Ba dira dipetogo ba tlhopa sa Golden Arrows. Ke bona ena swa pari. Ke na ratsatsi o tsene ka moga. Ke kwelo Australia. Ke
4: Austria.
5: Austria.
4: Austria.
5: E tlo tloga kgwele e le kgwele sona tlhopa sa ena sa announce. Romela ka re 18 ke kgwele tele nyaka ditlhogo ga gona motho ya bašia kgwele ya go tswela ka montle ba re a bona goalkeeker sona tlhopa sa yona Golden Arrows
4: wa e bona papadi e bea le maleme a rena ka tlasa ga kgathalelo ga e be malobane fela ka tlasa ga kgathalelo
5: ke mathata fela doctor ke a kwešiša ke a kwešiša doctor jalo ke sa bušeletša doctor ke re tlhopa sa announce ba na le mengwage ka bange 24 ba sa fenye papadi ya seka magaolagang ya MTN 8 ba etile ka tlase gana PSL ba tša kgwele ba tlhoposana sana tsa e fana Van Wyk Van Wyk o e fana Mokwena Mokwena o e fana Baseden Baseden o e fana Van Wyk o ya ka re 18 kana Van Wyk o intšha monna malopo o beta cross e ka bankotsi ba šireletsa ba re ke Ivan Marcelo Ayende, bravo! Ke maina gaga feletše. Ke maina gaga a feletše. Bjalo setlhopha sa Sundowns. Ke bona ba na leng advantage. Golden Arrows, ge ba ka sandwich. Ge ba ka sandwich Golden Arrows. Ba tšwa. E ba tšepere Sundowns. E te Golden Arrows. Tšepere Sundowns. It is the person I got in Eros. I run look in Van Wyk. But she really has a bite. Tribala. What the person I got in Eros. Afisa, Marcelo Ayende, bravo. Yalo, doctor. Na kung enchi para kele shirile cha kariba pari chen inchi. Di felle cha di shiti shana. O shirile cha kwa marago. Kapo chona. Di ba pari chen inchi bialo. Libella, kwele is the person I saw now. Ba fetjang go inuisha ke pele le gore di ba paritsa Golden Arrows ba sitishane ka bo bona
4: wa re resha ka lebaka la gore Van Wyk o dira crosso ba tletse ka mola e fela ba thiba khulela a gona le moraloko o tiwa Golden Arrows o ile gore wa ikhetha o watswa o kgona go tsiya khulela gore a itloshe mo kotsing Marcelo Ayende o bone moretlogo wa gagwe setšhaba mo kgauswe le dipala boiketlo ba gagwe o bolaeditse talente o laeditse boitshepo o kgonne go bona gore ke moraloko e le gore go wa tseba se e le gore go swantse go direga ke boletse ka character ke bolela le Dr. Etso
5: jewe ke na Marcelo Ayende o le botse ya sona ya ka Mista, ya borraro, ya pala. Para que se rokolwana. Se ke ke tsaka mong. Marcelo Ayende bravo.
4: Ah.
5: O fitla mo le tsekeng la ga dot. E fela mo shumo ga. Ke wa ka le wena o kopane.
4: A ka no go fitla mo le tsekeng e fela la tantala le go feta ka le yeo. Ga go ga le swika wa le goga. Bona ka mogola a iragile kgoniela.
5: E tlo ba kukutla ya stopa sa nasa nao siya bolo sume taro. Re le matatu ngo bo ma sume taro taro. Koti! Ya pala! Sa nao siya ba pala la gape. sana se ba khotsa dibaka
4: o itsepo ba go lenero se botheogile le go pula ya bona wa khona go bona gore ga e sala gona ga kaalo mo papadinye ka mogolo gore mamelo di sana nounce ya ba tlhasela ya kokotla kokotla mamelo di sana nounce le bona ga ba dire bonnete ba dibaka tse ba di shimisha
5: jalo ke papadi ya bolo se mepedi ira le ka ka tsapa sana sa nounce ke ba le se metaro ira le ka ka tsapa sana sa nounce le fa pa se se tswang go province ya KwaZulu Natal e le papadi ya se ka magaola gange mo ri papadi tse ba ke le ba diralo ka sana o tsa mase ka magaola gange le fa pa tsa province ya KwaZulu Natal ba la tsegetse maga a ka bang amane ke maga mararo bya la mafelelo ba la tsegelo gata le ba ntsha ke stopa sa go tswa KwaZulu Natal papadi ya moropo e be ile ge ba ntsha ke stopa e le papadi ya se ka magaola gange e be ile ka 2018 ba ntsha ke stopa sa ena Durban City Sanaus ba tshafele go tswa kwa morao ke ana Magino Magino tshafele e fana Thapelo James James tshafele o e fana Squish Squish tshafele o e romela ba Patelo le ka o e fana Bennett ga Mokwena ya mopalela go letshwela ka mantle ba re tatlhelo go tswa sa Gordon Eros re le motho tsenga masome tharo tsela ka re lo ke pe ya bidia papare je peri Sanaus e te Gordon Eros mamelo ri Sanaus Leon o tshwela ka mantle go tsena yena Leon o tshwela ka mantle go tsena Reinas jala ke metse go be di pele ga go kabolela ka tsona doctor pele ga go kabolela ka tsona di thetogo tseo ke be ke metse go be di ke bona na zuko mdunyela a ke tsere ba ya go ratana le Thapelo Morena go fela go le bialo o tsena malgato la Thapelo Morena doctor Maphala
4: ne to bona wa khona go e bona gore thetogo ya Igram Reinas le Brian Leon ke nwa ka nwa moralo ka pele ka moralo ka pele
5: doctor re o topo wa o bolela ka tsona ga botse ka bakala bo boletse ka yona Reinas le yena
4: Leon
5: bjalo re swantse tlo ya go rekisa ya ke re motho ge kgwedi fela re nyako bona go tsene se sengwe
4: re ka se rekisa bana ba tla robala ba nole metsi fela
5: ya wa itlo ba mathata motheletse ke te Golden Eros Tshepedi stopa sa mamelo di sanounce re fete ka papatso
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime

0: jalo re sa announce papa di ka fela ka natsela e doctor se se toba se bolela re tlhopa sa sa announce e toba ile khala bo raro bara ka le golden eros mo di papa di tsa se ka magaola gang a ena MTN 8 jalo doctor e re berle ke kopanong ya pele ga papari ke boletse mangwa mantsi ba ntshega ebile ke sa re ba ntshega la ntshega ka re sa announce e swantse tisa courage tlhotlhoetso ya ngwaga wa 1999 mo papari tsa Rothmans Cup mo ba ileng ba latlhegelwa ke papari ya lotola pele ba le ka Loftus ba fenya ke Orlando Pirates ba ya ka Orlando be re kere ba ya ka FNB lepatlong la FNB gomme ba fenya papari eo ka noche tharo ete ebile ka lona tšatši leo sanas ba tšere keta pele ya ba e le gore tlhopha sa yona Orlando Pirates ba boa papading ya ba e le gore Orlando Pirates ba boa papading e ba noetego e teng emiša kena Phumulane Mkhize go tšwathagong ya penalty go tloga moe e a ba fitlhela Isaac Shai Paradise
1: ya yalo setšhaba se se ra gore setlheng se mo makgaolakgang a wafa-wafa yo ba wafa-wafa magonti yo ba wafa-wafa tše dintšintšintši Sundowns Orlando Pirates
0: tlhopa tše e le gore di tloga di le mo formong tlhopa tše e le gore di tloga di fenya megopo nako le nako doctor o lebeletše gore tlhopha sa Sundowns go tloga ka ngwaga wa 2014 le ge e le gore ona mogopo wena MTN 8 ke mogopo re ke mogopo ore ga ba šimega botse mo go ona tlhopha sa Sundowns go tloga ka 2014 go fitlha mo tšatši la lekgono ge o lebelela tlhopha sa Sundowns ba fenya mogopo ngwaga ka ngwaga ba tlhopha sana Sundowns ga re bare tlhopha sana Gordon Eros ba tšeago le ba e lona kwa pele ba sana tlhopha sana Gordon Eros go leka bakotsi ba beta crosso ya go tseba ke bone Sundowns go tloga ka 2014 go fitlha le gore ba fentse mogopo ngwaga mongwe le mongwe re bele ka ngwaga re e sesetla gomme e mengwe megopo ba e pušeletša ka leke ya ke sa bolela MTN e ka Netbank a ke bole ba pušeleditse magamararo ka mogopo wena Carling Cup re itswa gore ke yona Telkom e fela yona MTN 8 ke ona ba saka ba kgona go fenya ba e pušeletša ba o fentse ga teng gomme ba kgone le go ipušeletša mogopong wena CAF Champions League a re bare Golden Arrows ka rareten go leka bankotsi ba itebala ba tlhopha sa Sundowns jalo search dion ga a ditsebe o ka ra a ditsebe gore di šomašoma bjange ga a tsebe gore e šomašoma bjange away goal be ke sa bolela jalo ba sentši sele ke se boletseng doctor ba sentši sele ke se boletseng jalo Sundowns ba e le ba iketa kwa moraro motheletše ba e le ba iketa ba tlhopha sana Sundowns re fiwe metsotso e mehlano re fiwe metsotso e mehlano jalo Gordon Eros ba boa papari e matheletše e ba tše pedi Gordon Eros ete tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns tše tharo Sundowns bjalo ba tlo nyaka nno ka mahlo a makhubedu ba tlhopha sa yona Gordon Eros re file metsotso e mehlano ba tlhoka nno ya go lekalekantšha dino Gordon Eros ba sa na le nako ya go keteka nno Sundowns ba tša kgwele ba e romela kwa morago ba tlo e fana marikosa male o tšeakgweleo o e romela mo go na lengna basedin basedin o tšeakgwele e fana fanvek fanvek o tšeakgwele o e fana basedin oa tšekana basedin o tlo e romela kwa pele ba šireletša ba Golden Arrows leka go tsenya maoto ba tlhopha sana Sundowns ba e fenya fela ba efa ba Golden Arrows ba tšeakgwele Golden Arrows ba lona kwa pele Sundowns ba tsenya maoto ba e fenya kgwele ba e romela kwa pele le bora Golden Arrows ba e ragela pele Sundowns ba a šireletša malakwana re nekese ba tšwela pele ka papari ba thulane dibapari fela malakwana re ba thulane fe ga re ba thulane fela kena malakwane tše pedi Golden Arrows ete setlhopha sana tše tharo Sundowns
1: batlhaki ba kabedi ba ona setšhaba diphetogo tša bona ke tsona tše e le gore go dinapile di ba dira gore papari ye e be le bophelo lebelela Phelani Khumalo wa fetša go noša ka mo letlhakong la Golden Arrows le yena o tswelela a le bankeng wa kgona go bona Antonio van Wyklen o tswelela a le bankeng bela diphetogo tše ke tsona tše e le gore go dinapile di tlišitše maatla mo papading
0: go na le o mongwe ga ke tsebore ke kamela goba ke ntate Scott wa ileng a bolela gore papadi ye e ya go fenywa go tswa mo
1: bankeng
0: Sundowns ba tšeakgwele ba e romela gona squish wa e tšekana squish e romela ka kwa botlhabela lepatlele mo go na leng na Leboga Mokwena Lebogang o tšeakgwele e fana Mdunyela Mdunyela to e fana Mokwena Tebogo Tebogo tšeakgwele e fana Malikosa re le motsotsong wa boraro wa emetlhano re fileng yona Sundowns ba tšeakgwele ba tlo romela kwa morago kana Malikosa o e romela mo go na leng na Kekana Kekana o e fana Mokwena Mokwena o e bušetša morago gona Kekana ba tšeakgwele ba tlhopha sana Sundowns ba tlalana ka borikela ba lepatlele ba e fana Malikosa malutse a go letoe fana ba sereng ba sereng o tsa gole o romela mo pele mo go na leng na Reinas ba tsenya maoto ba sona tlhopha sa Golden Arrows ba re letetse melwana ba tlhopha sa yona Sundowns re tsena motsotsong wa bone wa emetlhano re fileng yona ba tsa gole ke na Agrikoi romela kwa morago mo go na leng na Mbanjwa Mbanjwa romela mo go na leng na Agrikoi Agrikoi tsa gole o e fa mphašane o e romela kwa pele ke gole telele o agana ke na ba sereng romela mo go na leng na Aende Aende o e fitšhetsa mo go na leng na Fanvek Fanvek o tsa gole wa lebele raesekae o e fa ena ba sereng ba sereng o tsa gole romela kwa pele gore ba tswa ka lebele ba tlhopha sana Sundowns ba tswa ka lebele ke na Fanvek wa lebelela wa e tshelatshela o tla ka bodikala ba lepatlelo o nyakatsela ke na Fanvek o tsa gole o tsena ka yana ka rareteng ke na Fanvek o e fa ena Reinas o ralokolle ragela kwa godimo
1: Antonio Van Beek kale lemen la siena what a player bona ka mogwele gore go o fetishitse papadi e ka gona bona di pastel gore go wa di dira o gona go mmona gore ke mara lokoile gore go sechaba ga se re khwele o ba le megopolo e le gore go ya tlokagala ka mogare ga papadi bona o gona go lemoga gore Ikram Reinas o tsholela aleti a nele tsa yena khwelela Ikram Reinas go dulela ka yona wa Ikram Reinas yena ka mara loka pirwe le gore go a akumane di bakatse kalo sitense gore a cheka rolo bya wa leka gore a go ngwa lishadina la
0: ba raloka tikita ka tsapa sa Golden Arrows re se tsheka metotswana e ka banye masumo a mane pele re papari ka fela JP di Golden Arrows ba lo doctor kana le go ka ba re tsapa sa Mamelodi Sundowns se na le bahlahi ba lateli ba ka ba masumo ba masumo tsano e shupa a ke tsere motho mo ka ba ka le re bonang Africa borwa re na le mathata a yona match Amoropo MTN 8 eh ka 2007 Sundowns ba rabeke le tlhopha sa yona Orlando Pirates ba fenya ka nnete go lefela ka ngwaga wa 2023 Sundowns le Pirates ba fenya mo tlhagong ya defense LP ya dipenale jalo mo tsatsi la legono Sundowns ba ngwadisa ticket ya bona ba betha stempe gore le rena re gona papadi ya magaolagang a yona MTN 8 tlhopha tse le ditlwa di le formong doctor ya go tlhopha meropo ka kelo la Africa borwa tlhopha sa Sundowns le tlhopha sa Orlando Pirates ba mo papading ya magaolagang gape jalo go tloga go sa makatse ke tlhopha se e le gore se sengwe se maemong a pele se sengwe se maemong a bobedi jalo seo se tloga se go bontsha gorago di tloga di šoma ga botse tlhopha tse tlhopha sa Sundowns le tlhopha sa Orlando Pirates doctor pele re tsena go e papadi maabana ba bole ka kwa go la Orlando wena o bileng le matlatse o re bone ka moka go tsona ke efeng papadi o ka reng ye ebe e dira gore ke tsomphufu
1: e re ko go botsa setšhaba a ko o tsenelela kudu mo gareng ga baraloke ga mmogo le batlhatlhe ke nyaka go go botsa taba ye setšhaba ditlhopha tse ka bobedi ga tsona mo setlheng se mo magalagang a M10 8 ro bona ditlhopha tse ka bobedi ga tsona di patelana go nna le o mongwe o kolota o mongwe setlha sa go feta Mamelodi Sundowns ba gomiše ko Orlando Pirates mo se ka magalagang a tournament eye leake Mamelodi Sundowns ba gomišitše ke mo Orlando Pirates gore bona ba fenye mogopo wa Betway bjalo ke re ditlhopha tše ka bedi ga tsona o mongwe o nna le mogopolo wa gore o wankolota a ka khumana leake ka lebaka la gage ebile o mongwe le ena o kgona gore le o le ena wankolota a ka kgona go fitlha mo magalagang se sa go feta ka lebaka la gage bjalo ro bona papadi e le gore go yo kgatlhisa setšhaba ro bona papadi e le gore go ke a maemo a godimo ka lebaka la gore lebaraloko kudukudu ba Mamelodi Sundowns ke kgale ba ekwa botlhoko ke kgale ba llela gore ba fitlhe mo legatong la magaolagang ga mmogo le balatedi ba setlhopha se sa masanda
0: one doctor ke re se ore se o bone sewapadi sa letšatši šaka ke aenda ke tsebisa gago
1: sewapadi sa letšatši go ya ka nna ke lebeletše yena fawasa basedin o e le gore go nnete gona o ba sa dire dikgoso tse kalo e fela ka nako e le gorengo o ba tshwanetse gore a make o ba tswelela o pile kgomo le naka ke sa tla ke fetsa le go bolela ke yena a yende o ralokile gabotse o nwešitše ga go makatse le ga tetete ge e ba sebapadi sa letšatši
0: doctor nna le wena re be re le restauranteng ya MTN 8 re nyakile re itse re nyaka papadi ya setlhopha sa Sundowns le setlhopha sa yona Golden Arrows ke e re file papadi re be re e lebeletše
1: neto ona iri file papadi lo re be re lebeletse ka lebaka la gore go le ne o re se ba kgonne go nwesha nnotse pedi kgatlhano le Mamelodi Sundowns e le gore go itlile ka ntwa e le gore go e be e tloga ikemiseditse gore ge e tloga ka molepatlelong le e boela ka mo provinceng ya Gauteng ba boa e le gore go ba fentse papadi bjalo Golden Arrows le yona ya laetswa go lwa ya laetsa gore ga e ya fitlha mo legatong la se ka magala gang ka phoso
0: e ba le gala mathoma ke re go bolela ka dihistori e ba le gala mathoma setlhopha sa Golden Arrows se latlhegelwa ke papadi ya loto la bobedi la yona MTN 8 e le papadi ya seka magaola gang la mathomo ba kile ba kgona go ya papading ya seka magaola gang ge ba fentse loto la pele ebile ba etile ba ile ba fenya amazulu ka nnotse pedi go etee ba etetse amazulu ya re ge tlo ba etela ba e fenya ka nnotse pedi go e lefela ba fentse tlhopha sana Sundowns ka nno ete go lefela gomme mo tšatši la lekgone re ya bona tlhopha sana Sundowns ba kgonne go boa morago ba fenya papadi ka nnotse tharo go tse pedi doctor ke nyaka re ya go no ya bobedi ya Golden Arrows e ile gore go ya ka nna ke tloga ke sa kgatlhege ke a tsere wa iputša gore nka ba ka malokwane goba ka eng ke tloga ke sa ke mogwa wa dibapadi tsa Golden Arrows le šaletse morago ka nnotse tharogo e tee le tlhoka gore le lekalekantšhe dino le nwesa nno motsotsong wa mathomo wa emehlano e le gore le filwe yona gomme le keteka eng
1: ka lebaka la gore ga gona nako ke se e le gore go batlhatlhi ba swantse gore ba tswele mola ba kgone go ba goeletsa ke se e le gore le batlhatlhi ba ba swantse ba ba boditse pele ga ge papadi e ka thoma gore ga re dire bonnete ba gore ge re keteka re keteka se e le gore go re na le bonnete ba sona gore go direga eng bjalo le baraloki ba keteka go akaretsa le mokapteini wa setlhopha se sa Golden Arrows mo papading ya lekgono yena Junior Dion o e le gore o nwešitše le yena o ba keteka nno ya bobedi mo na e le gore go ke ena ka mokapteini a swanetse go bitsa baraloki gore e tlang re išeng mo gareng ba lepatlelo re kgone gore papadi e tswele pele mo gongwe re ka khumana nno
0: ke mathata a re na leng ona doctor ke na le nnete ya gore a tloloka ka baka la gore se e le gore ke ile ka etemogela sona jalo ka mogaši jalo ka morapi wa kgwele ya maoto dipapadi tse le ralokang ka mo lepatlelong ka mo lebaleng a se batho ba tshwenyegang ka melao ya kgwele ya maoto gore fenye papadi re swantse o dira bjang ka baka leo ge o ile wa bona papadi ya naga ya Mali ya Malawi e raloka le naga ya Zambia mo dipapading tsa WAFCON naga ya Mali ya Malawi be e tlhoka gore e latlhegelwe ge ka latlhegelwa ka nnotse pedi go e teng e ba yona yang dipapading tse legatong latelang la se ka magaola gang gomme ba itsere ba latlhegelwa ka nnotse pedi go e teng ba robala balla ba sa tse gore go diregang go fitlhela go fitlha molaetsa gore raua le go thupile lena le ntse le latlhegetse
1: wa rereša e fela se se dirileng ke setlhopha sa Golden Arrows se a laetsa gore experience ya tlhokagala mo baralokeng
0: motheletše re a leboga re leboge theletšo ya lena mo tšatši la lekgono ge le kgone gore fa tsebe la kgetha thobela FM go theletša yona ge e lefa papadi e le papadi magare a tlhopha sana Sundowns le tlhopha sana Golden Arrows e be e le papadi ya tlhopha sana Golden Arrows bjalo leboga melaetša ka moka le tše le rometše yona mo tšatši la lekgono bjalo ke leboge yena Dr HOD a na lena Nicole wa ga maimela bjalo e re ke ga re tlele doctor ke ba gopotsa gore tlhopha sa Sundowns ba fentse ka nnotse tharogo e tse pedi ya pele e nwešitše na Cassius Mailula pele a ge Junior Dion a ile a kgona go lekalekantšha dino go tloga mo setlhopha sa Sundowns Marcelo Aende a nweša nno ya bobedi mo le yena Antonio van Wyk a ile a nweša nno ya boraro gomme Philane Khumalo a tsena ka mogare a nweša nno ya bobedi ya tlhopha sana Golden Arrows go a fela ka yona tsela eo e le tse pedi tsa Golden Arrows tse tharo ya tlhopha sana Mamelodi Sundowns leboge kgašo moetapele wa kgašo e Victor wa gagasu le bo re yena re le bo re yena a o skreso ga mogale o ile gore o nete fatsa gore dilo di sepela ga botse mogashong a noto ga rabotulo be ile na motsweletse mola yena a Freddy Pilay e be ile na motsweletse metsheneng mo tshatshila le gona teletse batho ba FM ke bo sheke le bo re gape ke rena le doctor wa ga maphalle re le bo le teletso ya lena ya re tsa ditapo re fotsa motseleng ya Henley e ya go kopana le na Kingsway Kingsway ya go kopana le na Empire Empire kopana le yona M1 mwane ya go kopana na N1 go fihla tropongkgolo ya Polokwane Landros Mare Leona Hospital o sa 90 minutes o sa malamulela tšhaba modite
2: motlhomongwe pela gage le tšhabela sa ruri ke no re go botlhokwa go ka kang gore nakong ya poledišano ya setlhopha re bolela fa ka team talk re leke go fela re gopotsana melao gore re tsebe gore re se ka tla ra dia diphoso tša go swana le tsona tše ra senya nako re ketekela lefela
1: netongwana Dr. HOD go tloga ile gore go botlhokwa kudu-kudu kudu-kudu go lebeletse mo baitseng pele ba setlhopha go ba ke bolele ka technical team ya setlhopha team manager ke se sengwe se e le gore go le yena o tshwanetse go se dira ka lebaka la gore re a tseba gore go le motlhatlhe Dr. HOD o na le maikarabelo a le gore ke a mantšhi ke a magolo kudu-kudu ka mogare ga lepatlelo e fela tša go etša tše tša melao tša eng o tshwanetse gore motlatsa motlhatlhe ga mmogo le team manager ba kgone go dula fase ba kgone go bolela le baraloki ba pele ga ge papadi ka thoma
0: jalo bo bongwe bothata Dr. HOD ke gore ke a mokwa doctor ore team manager e swantse e be yona e ba botsang jalo go na le mengwe melao o ipotsa gore dibapadi di a tseba ke nagana gore motlhatlhe le yona team manager ke se le gore ba dipotsa gore dibapadi di a tseba jalo se e le gore se tloga se tshwenya ka away goal gagolo ke re setlhopha se fentse papadi ba etile ke mo etlogang e ba rakantšha le go feta jalo ga ke nagana gore dibapadi tša Golden Arrows be ba tseba gore ba atlege mo tšatši la lekgono ba tshwantse go raloka Maleka goba ba fenye papadi bjalo se segolo be e le go raloka Maleka bjalo ga ke nagana gore be ba se tseba seo doctor
2: go feta fa se sengwe se ke nyakang go se laetša fa maabane ba bangwe ba bolela gore Orlando Pirates ba rometse molaetša go tlhopha seo ba tlatla go ba kopana le sona re ka re Mamelodi Sundowns le bona ba fetotse ka molaetša wa gore le rena le tla re kgwetša
0: nka bolela bjalo doctor ke lebeletše gore le ba dirišane mmogo le rena ka keno ge papadi beile mo maikhutsong ba ile ba re ye papadi e re gopotsa papadi ya tšatši la maobane ke engwe ya papadi tša maemo a godimo bjale se re se bona mo tšatši la lekgono se kaonana go feta sa tšatši la maobane ka baka la gore Golden Arrows le e le gore ba e dutse kwa morago e fela e be engapa-ngapa ge o e bapetša le papadi ya maobane
1: nnete gona Golden Arrows Dr. HOD o kgona go bona gore ba ralokile go laetša gore ba raloka ka gae ba ba sena le letshogo ba bana le boitshepo kudu-kudu mo karolong ya pela papadi ge e be e sa tsofetša go thoma e fela o kgona go lemoga gore se sengwe se e le gore se ba fitlhetše ebile lebaka la gore ba dumele le Mamelodi Sundowns e tle go bona e ba batamela ba ba kgona go tswalela dikgoba mo bogana ba lepatlelo Mamelodi Sundowns e sa kgone go dira selo gore ka re wa lebelela le kgono Tebogo Mokoena ga se ya ka bonagala ga botsenyana ka lebaka la gore Golden Arrows ba kgonne go dira mošomo wa bona wa gae mo boganeng ba
2: go thopa papadi go tswa bankeng ke tseo ke di bona gomme se se thomaa go nyaka go tšea šedi e kgolo mo diphadišanong goba dipapading tša lenyaga go itetša o ka re panka e tlo ba botlhokwa kudu go ditlhopha tše dintšhi mo setlheng se go feta baraloki ba go thoma le papadi ka fao batlhatlhi ba thomang go lebelelana le dipapadi tša bona ka gona e ka ba e le gore re e bona gabotse ka mokgwa o
1: go tshwanetse go bebjalo Dr. HOD ka lebaka la gore ko bankeng ge e le gore go o beile baraloko ba e le gore go ba tsentšha ka mara lebatlelo ga ba tlise diphetogo bjalo goreng e le gore o tlile nabo mo papading bjalo go botlhokwa gore ge o dira diphetogo o le motlhatlhe di go tlisetse se sengwe le go lebelela mo papading ya letšatšing la maabane Dr. HOD o kgona go bona gore diphetogo le tsona di dirile se sengwe di tšee karolo e le gore go e botlhokwa mo papading ya maabane le lekgone le gona baraloko ba babedi go tswa mo banke ba nwešitše Antonio Van Wyk ka letlhakore la Mamelodi Sundowns o nwešitše ka mola Philane Khumalo ka letlhakore la Golden Arrows le yena o nwešitše bjalo banka e botlhokwa gore o e bofe e fela o e bofe ka baraloko ba e le gore wa ba tshepa go bolela le bona ba go kwa tsebe go kwa gopola Dr. HOD go itswa le bankeng o morumiwa re ya go roma re re sepela o fitlhe go tlhabatlhabe mola le mola
0: re bone yena Mdunyelwa ebile ba romilwe gore Grand Kekana o itse gopela senwa maphodinyana re mona motshwaretse sone doctor go tloga go le botlhokwa re bone dipapadi tša magopoa lefase tše e le gore dipapadi tše dintšhi di be di fenywa dipapadi di be di fenywa go tswa mo dibankeng re gopola le yona papadi ya magaolagange mo e le rena ka yona Spain ba fentse go tswa mo bankeng bjalo seo se tloga se le botlhokwa gagolo doctor gore o be le panka e le gore ga se panka fela ga wa e bea ka baka la gore o re re tla reng setšhaba o swatse o thoma bankeng ile panka ile roa tse bare tsona di papadi tse le di thoma le papadi ka mga go tsona di thoma le kwa bankeng di tlo re ge di tsena di a dira diphetogo bjalo Dr. Obuletse ka yena Antonio Van Wyk ga Maolana Philane Khumalo bjalo go lebelela mo stop sign sa Sundowns no ile re ba gone go dira ba gone go nwešana ba boraro ebile e tswa bankeng ke yena Reinas o ešitše go wena Van Wyk go lebelela dino ya stop sa Golden Arrows ke Sabelo Sithole o ešitše mo wena Philane Khumalo bjalo kgona go bona gore ke panka e šome ka di-assist le ka di
1: Bang. banka ya shoma Dr. HOD re le nna yena ke swanetse gore ge ke tswa fa Dr. HOD ke nambe ke tse selateken saka ke letse megala ke botšiše gore na go tsena ka mamilodi ya Tshwane o swanetse o tsene kae ka re ke na le kgopolo wa gore mebile tshwanetse ba le gore o ya popoma o tswaletswe ke le thabo fela ka fana
2: e swanetse ba le thabo ka nnete ka kua go la mamilodi motho mongwe ke feleletsa le lena banka ya Orlando Pirates banka ya Mamelodi Sundowns di nonne ka moka ke efe phophumago
1: ka mokana ga tsona di a phophuma Dr. HOD re fela re bolela ka depth most stopping ke se ile gore go tlhopha tse ka bobedi ga tsona ba na le tsona lebelela mo letšatši la maabane setlhopha sa Orlando Pirates diphetogo tša gona di tloga di tlisitse bophelo kudu-kudu Mamelodi Sundowns papadi ka papadi le ga ba di ya diphetogo le bona wa kgona go bona diphetogo tša bona di tlisa bophelo se se ra gore ditlhopha tse ka bobedi ga tsona ge ba ngwadiša baraloki ba baswa ba ngwadiša baraloki ba e le gorego ba tlhokagala mo maemong a e le gorego a botlhokwa mo stopping
0: Ah, ke shilling le shilling, doctor. Ke shilling le shilling.
2: Ka mena ka wena. Yeah, re tla re emetse magaola kgang ne te gona e tla ba papadi e botse. Ke a leboga bana ba gaiso le tlogile le re fa papadi ka bogware. Ke a leboga ba theletse ke holofela gore ba ipsinne ka fa ole ba file go papadi ka gona. Le lena ke holofela gore le ipsinne go ba tlisetsa yona. Gomme ke re re leboga mošomo mo botse moshate.
0: Leborile, doctor.
2: Metsoke ka ba go etsela motheletši wa tabela FM re tswela go iriela ya botlhano ke a holofela gore le wena ya go na le tšeo nyakang go di swaela go se re tla tlare go fa sebaka go dira se
3: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: makadiang o kae khunadi o kae khunadi mo borego wa ke mmone o ka o ka o ka se rwa metsi ka zukupo sa 5 liter wa lo go ka zukupo sa zukotoko sa 5 liter khunadi a wa ruri mo borego o rwa metsi ka 5 liter ke le botse ya mmoleja re tshala ka gala se ga jo le nna ke nyaka o rwa metsi jo le go kukana kupo seo banna we Rene! O di le jwa ga tshedi ya ga nna ga o go soreng go mo jwa.
1: Tsa go a fisa re so re jere nwe metsi.
2: Wa tinta ba fast. Wa tinta boko. Sa di bangwa ga se ke tema go lo se.

0: Tobele FM le moga ke le khurile ditsela le go nuretile pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Bao ba rwelego mabadi ao a sa folego. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Tota bokgwebi ya setšhaba sa Bapedi.
1: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
0: O theleditše tša go rena go Thobela FM.

0: mmanoko le go ketse ka mmane mmanoko le ga se gone mosadi wa go changela be tloga le motho yo o hlokwa kudu sechabeng be le motho le gore be a rata ke sechaba be a hlompa ke sechaba be le go ketse ba kudu ka matla go kwa tshirinwe tsa dikosha tsa setso di na le lena la mmane mmanoko mosadi wa go changela ka mogare bo re yadi ba bedi cultural and music ba pedi culture and music ba re borea di motsele tsho tsobela fm bona mile ba tswela pele ba re borea di nke a re tamise tse mmane mmanoko go sa ye e bulela ka mogekolo le gore o ithobela tse boroko bo bogolo go roba lenganga go ga fitla kuwa nke a re tamise tse mmane mmanoko wa tsoba ke kwa ke rata go she ba sa di ba re shu ba khala ba re shu re le boga le rato mane mmano go mosadi wa go changela re tlo dula re mokete ka bele ka thobela fm ba rati ba mane mmanoko ba tshegi ba mane mmanoko le ba lapa la bo mane mmanoko a gona gore re mo lebale ga e gona ga le gore re mo lebale na go ke be ke salo mo nyane ke be ke tshele tsa lena no le le sabitswa ma Africa tumelong ga sanga kana kana le tsedi la mohlolo ka re nka tla ka le rwala mo magetleng ya le batho sona le bomane mmano go ke ba re tswelang pele re ba leboga gore ditaula tse ga ba ya le tsona ba dimo ba re rutile tsona re sa le ba banyane a re tswelang pele re ruteng bana ditaula tse re seng le tsona ba dimo re ya leboga ka gore ya le ke go tamisha bile ke go amogela go lena no la tsa bore na ditso tsa bore na dikosha ke lena no le le gore lena mine le tswela pele le thega diopedi le thega bangwadi le thega botle ba ile gore ba khathatse ma mo setsong se sa ga borena le ke lenano le le gore le lota bogwa bega borena motshele jwa thobela fm nna ke nna khone di ke molaodi wa mmatselana a tswako ke tlile go ba le wena go tlogana bjela go tlhela ka iria ya rena ya bosupa ka gore le khone le ke tsa mafan le tlo ya mamphela a mogao ke wa maredi yo ile gore tlo ba re ke setse tshwantsetso tumo ka metsotso ye mehlano go tswa iringela ya rena ya bosupa ga ke na meke le bore Dr. Hoditsa mago Dr. Dr. Nicole ke le lebo Dr. bona ga o tsebe ngaka ke motho mongwe wa go nwa metsi kudu ka matla ge ke sa nwe metsi letlalo laka le a bolela ka matshetse mo bidi fela le a bolela gore kuna di ga o nwe metsi pele ke kwatile ke rawa litara tsela tse tlhano tsela a ke se gore di o dula ka isa le ke thoma mo moso go nwa litara tsela ke tlo le fetse ke sa nje ke nete fatse gore mo mafelelong a beke letlalo la ka le ya bolela gore yo ke khunadi yo ka gore le ke na mile ke go amogetse motshele jwa thobela fm le khone re no ba fela le irike e ka ba go yeti le metsotso ye masome a mararo tseo ka di letlalang ka gare ga lenaneo re kgaritlela kgwediela ya rena ya bomme kgwediela ya basadi bomme re a e kgaritlela re a e tswalela semmuso le gono ke be ke sa nete ke tle ke boleletšhane fa khele lethabo ke seretse sa rena bjale o bontsha gore khone adi ke swaragane go swaragana ke tlopalela ke go fitlha ka fao be re bjakantšhetse nne le ene gore nke a tla rete basadi bomme nke a tla ba rete ntle ga fao motshele jwa thobela fm go na le moletlo o mogolo wa go ketse ka mantona le magoši o swarang ke mošate wa ka mola ga molepo bjale re tlo boledišana le bona go tla go kwa ka moletlo o swarwang go sasa motshele jwa thobela fm dula fela o tsheleditse ka gore ke na le ba ka mafateng o matelele ba e le gore ke tlo ba ke boledišana le bona gona bjele ke tlo no ba ke boledišana le wena e le go otamiša gonne o tamiša gone gore khunadi le nna ke gona ke tsheleditse lenano la tša borena ditso tša ga borena dikoša ke tlo go tšhea mo nomoro ya rena ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke tlo ba ke tšea wena motsheletši wa thobela fm ga ke name ke dire bjalo ga ke dire bjalo re boa re tšela pele
1: mo re lota bogwe bja setšhaba sa bapedi
2: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendijo
1: o theleditše tša borena go thobela fm
3: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo

0: mma muteletjana khoshi masemola mma muteletjana go tobele femela go tlhaga swela Africa borwa mo shate kwa tsebo le bitsa bisho go lenanwela tsa bo rena ditjo tsa go rena dikosha rena re mo 87.6 tla kana 2.1 le mo www.tobelefm.co.za rena mme re tshela pele ge ba go gona sebelela muteletjwa tobele fm mma muteletjana ba re ya ba hloka re sa ba hloka bo mma muteletjana ei re sa ba hloka kuduka matla re dula re bolela ka mangaka ka mo lenanong le ei ke kole dilo tse dintšhi tse e le gore di be di bolaelwa gona ka fale tse e le gore di re fa ditlhogopole ditšhano tse ntšhi tse e le gore tshwanetse gore re ditliše re tle re bolele ka tsona re lebeletse mangaka a rena a gona bjale a re namere tswele pele re tamiša tamiša ka gare ga lenane motsheletso wa tshobela fm o na le khunadi o tsheletse tshobela fm a re go kwe go kae a re tamišeng a re kwešiba batsheletse ba rena wa pele shuri ya mamogela tshobela
1: re
0: bona le kae matsumela re bipatla
1: ee ke ne go tamiša ke fetsa ke le grekeng o lokile
0: ke ya go leboga o ne e le rena tobela
2: hallo
0: le kae
2: go na le host o lela le phiri mega ka matlona
0: ee phiri
2: ke re ke nna phiri ya makakoladi batha ke re go malapana a mannyane ga ke tsena magolo go bana a mannyane a ka mpakela le fifi ke phiri ya feta bosego dinkutse a timela a re tlore ke yona ke tlhotse letsoko ka lefapa ka gagola legeswa ga e le ntepe ka e fa gaijeng ke mosimanyana go nkgabisare ka nkga sorokolo ga e le sorokolo ke phiri ya sekageso ke ntotoma ke re go a ke kgaba ka sa morago ba re ke tlo ba e se mokopa ga o bolaya ke basimanyana ka le batho ba sekela ka go shankela ka re magolo seroba magolo re a gona phetla ke yona dikatao jamaaremonthuteng tlhare sa go ntšha koma ba re ngwanangwana ya ka re go rekela ice cream re tsere gola ke thaga yo tlore go tlisa yona go ntšha koma ke maputla gane ka dikgoroga ke tsena ke tšhaba melo mabo le bommabo khunadi ga ke re go
0: wene
2: ke go leboge ke re khunadi ke re lapa le laola ke mosadi ka boroko ga e le ka dipereko laola ke matšhankule tata ma go stampana tata
0: pere kwa gambekwa a bobele nna phiri ke dumago motseba motsheletso wa tobela fm phiri ke dumago motseba ane ke kolofela gore le mo mmereko ka mo ka bontšhi ba rena bele ka bagashirodimao ka tseba o ka re ke mogao wa gamaredi fela tseba go phiri le isaac a wi phiri mmekwa tobela lekae a wi re tlile
3: aaa re tlile ka tsamolatsaraobona
0: aga
3: o bolela le tšhanto ke justice tšhabe ke le batsendisa gae ke itswa ke le madibaneng kwa thabeng tsa lona
0: malome ya bana
3: ga ba kere tsa gore ke a di rata re ke go botse gore dire ke thaba kere tsa lona
0: aga
3: nna ke tsa kwa tswele ga mmaserokobana se bodule se nkgela bafiti mothalong sedumong ga moretsi wa mbapatela ga mohala kgomo
0: aga
3: ga mohala kgomo ya moruding ke go letebela maoto ang ke go mosotho ke tswa kwa sepitsi se rele go nkata kgomo fetela go mogodi wa shiki wa nnata ke tšhaba di itihunadi
0: ke sa re ke di a mogolo kwane o tšhaba banna ba meroetla ke gore ke sa re ke di a mogolo kwane ta ke go leboga malome a rena aga dithaba tse tjalolo tse ke kule go bolelwa ka tsone gore go na le dithaba tse dingwe tse di botse kudu ka maatla um motho nkeng ke a tla di etele a tla a di bone thaba tseo ke ya go leboga motsheletse wa rena sho thobela
4: thobela
0: le kae motswadi wa re gona le kae
4: lona le bolela le birmane maifo
0: aga
4: ahe nna ke maifo motare bothitho motho wa moaswa a kgomo
0: aga
4: wa o tha gole marumo a kwanane
0: ai
4: ke tšhaba badise
0: ei baditi bao kare ba tla tšhabiwa ka lebelo le kgono gane bona ba go kae baditi ba a ba tla tšhabiwa kudu ka lebelo le kgono motsheletse wa rena shethobela
4: o nadi ke tlheka ka mo mothukeng ola bref ka
0: a wina le kae
4: aoa go nadi re ona le kae
0: nna re dwele
4: ee nna ke nna motsweta
0: aga
4: ke motho wa mmakokane motho wa moetla o lebatsweta ke batho ba diaka o apale boya o apampi wa tsoa
0: aga
4: ke bona batho ba tsheka ke batho ba tsheka bodulo ke batho ba o jwana ka dialla mokgotheng ya o lena ka olola mokgotho
0: ai
4: nna motsweta motho wa o dia le maosi nka re ke dia le maosi ka botati ke moka di khotse
0: wele wele wele wele wele wele wele
4: batho ba ba makugwane ba bo madiri nunyu wa nunyu wa tshuguru ke batho ba matswana mulege
0: aga aga aga
4: batho ba makugwane ba dzeda ba hore ba itse ba re nare ba dzegedze ke ba tsheka ri madzegedzege ri madzegedzege ri nai wa ke bula
0: aga ba dzegedzege
4: madzegedzege guna ba ba bukeli o ga ro kriketi bona ba re kekenene
0: aga aga aga
4: ei ba dzeda ke ba thuba u dzwa kwa hanjelere ke ba dzeda ba thuba makugane ke ba thuba bu madiri ne nwa ne nwa tshiguru ba tsa ba makukane ke tsaba mididi
0: tsaba ba di ti ba tsa re le kwile re le lebogile
4: tsobela hona di
0: aga
4: dangi
0: agwa tami ja ka re galena no la tsa ba re na di tshe tsa ga ba re na di go sha motsile tsho tsobela fe ba di di ba o ka re batla tsa bua le kone gane ba go kae ba di tiba ba di tiba kae ka mo ga sekororo a motsile tsho re na shuri ya tami sha tsobela
5: Because it's a finagi.
0: Aw, what a wish a pillow a cabia.
5: Shall I run over my little head?
0: Run and get it.
5: Run, I live a little pillow with the Fadia, Tramutomu show the Mazoro. Live a little Hadia, but I got a chili, but I must hope on the chili, but I saw her pain. What I was so kena khadiya ya batoko ba tsho go tswa botswa ga mathaka maimela stro tsa bakhutla ma ba segoro ba tsho go maimela ba tsho go simile ke mebili ya bona ba tsho go masilo thata tsiye pe ke a re ma
0: re a re a re a re
5: ana ma ile la masia la ba
0: khadiya ke go le bogile ra khadiya rena Ah, re le bogatle. Yo, wa kwa, ntalutseng. Ke re ke sa ipotsa kona, basadi ba kae, nge ke le kweng, tobela.
4: Eh, kuna re to host.
0: Le kae?
4: Rona le kae?
0: Ah, wa rona.
4: Eh, kuna, re bolela le mohlatsi tsa matsi pa re ka mohlatsi.
0: Hani gore ngwangadi le ka re ke gare ke sa bolela lwena.
4: Eh mme ga ke sa bolela lena ba ra ke sa re jere tsara kwa ha se ba tsi
0: sa le re vele tsara gana mo
4: nna re ba ntse pa molora re batho ba tswa go ngwalo kolongwa lokwana tsara ga nsa khomo le motho
0: aga
4: re batho ba tswa mo tlo go kudileng ya tswa go ga bo mafulo wa tsiribana
0: ai
4: se kwa ma se tleng ya mama kuru ga tlapala thofo ga go di le tola le bo ba thusi le bo ba le tswetswe
0: wele
4: ke nna phola phogo ja le phogo ja le a hlabirwa hlabirwa phogo
0: aga ga o tshabela ditutsha banako ao botsile jo tsobele fe motheto theto e ga o se kudu le pilo ya ka bele e ka motheto ngwana nna ena modimo ga mpa ei ka motheto ngwana yo mawe yo gore le reng gare ke ya le ka gare ke tsena ka mafolofolo a wa dinwa ja thulana kwa pele e pia ke ya tsara go nale batsheletse ba rena ba o ileng gore ge ba setse ba reta ba gona go tsiya metsotso e ka ba go ye metlhano ya go etsela a ba ra ka fetsa ke hlompha nako le go nyaka go fa batsheletse ba bangwe sebaka e tlabe e tsene mo mading theto motsheletse wa tsobela fepa e tlabe e le mo mading awe ke tsese ba ga se go le bogore tlo no bora tswela pele re tsa misha le go nne motsheletse wa tsobela fepa re tlo no tswela pele re ipsina ka mmino ka re galana no la tsa ba rena di tsho tsha ga rena le go sha le khona ke ya boya moraga di taba tsa rena tsa iri ya botselela ke ya balata ba di taba bona shiba ba tore di tsetsona ga botse tswi

0: Shate, mogoni ya pato, kare ke tika basadi, re ke tika magekolo ya garile go ditheto, a tlhometse ka thobong la ngwe, e le go khoshi ga di mmalo go be a ibi masirumule, ke go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botso le boyo, jwa ga bo bona ba kone ba bina tlhantlhagane ba masirumule, ke phokwane,
1: mmalo go be sa maduma, ba sa ipsine ka bolo bona ga, kwa fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo, tse leng go ditsene ka mogare ga lapa la Mshate, ba bola khoshi.
2: Sobe go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nape a ngwato e leng khosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di bone
1: tsore nako khosi e fetse go thuntswa monnago ba molata ba re tlogela bo teacher o tlo sware mae karabelo tshe jila fetse go tsena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosadi ya ga go ba botunya spinal cord
2: ba sobe ba le bothateng ba so ba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo situlo ke ile ka gona go ka ba nyakela mo le mola ba bereka
0: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la masome tharo kgodi ya phato ba re wa ke tpedi masome pedi tsela go ma ka metso me tlhano go itlwa go iria bo shupa bo shi go na ka mo tshwela fa o shate what you want to do
3: basadi ba ba para go le sego ka gare ga go imelwa basadi ba ba lla go sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong ba ba re le go mabadi a wa sa folego Regarre re sepela le lena le tole re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le bo itshabisho
4: ke thobele FM mo shata wa tsebo le bo itshabisho

0: a di le moya se bele feme ke le go tla gashwela Africa borwa mo shate kwa se bo le bitabisho o go le nano la tsa bo rena ditjo tsa bo rena dikosha ke go boditse mo tsheletse ke re ka mo re lota bo kgwa ga bo rena re a lota sejo sa bo rena ka fakwe Kitona makikiti meleka kuwa mafatenga matelele kaga mlepo. Ritle rubule di chanele bo na mutili chotobele femu mleklo. Omu buti omu gulu wa osompa. Magochi agabrena le mantuna agabrena. Kumeki akokota kitinya fasika di kuruka mafatenga matelele. Kitoba ki amrela fa mpiri amroa sui. Bagona fa magalenga kichis baka seki na meki batamishe. Kere baka mafatenga matelele thobela.
1: Ba o tamisa kuna di ka mokale wa tsheletsi ba radio ba tsheletsi tsheletsi ba rena ba radio.
0: Le khile ga botselo khone ba ka mafatenga matelele.
1: A wa re tshwile ra lena magobatsa. Re polaela ke diphefo ka gare ga letsatsi.
0: Ga pephefo she le rena re apere mekwatsa. Ga re tsebe gore na phefo e tswa kae ka lebaka la gore re lebile selemong bjale she e atla eupe ga ona bothata re tshepile lena baka mafateng a matelele gore le kae gomisa
1: a go be jalo re tla khuna mara e kgopela
0: a re lebogeng moletlo sho o fihlile moletlo o mogolo o e leng gore lena le dikgwedi-kgwedi le bjakanya go tla go hlompha le go keteka boetapele re lebeletse setso sa ga borena motlhomongwe ba ka mafateng a matelele mphiri ya morasi le kana mmele le re tlhalosetseng ka moletlo o wa lena gore o tswa kae le tlotlheleditse keng gore le re tshwarele moletlo o mo botse o mo bjalo ka mona Aforika Borwa wa mathomothomo ngwageng
1: moletlo hunadi o tlotlheleditse ke boleng bja ditlhotlho le tlhompho ya setso le bokgwa ba rena go se tla go diragala ke go tlhompha matsona a rena baetapele e le bona baetapele ba ditšhaba le go netefatsa gore meetlo ya rena yo le ka maAforika e a bolokega le go matlafatsa tirišano ya baetapele e le bona batlhokomedi ba setšhaba le gona go dira setswalle le dinaga mabapi le dinaga tsaka ntle ka bophara
0: a re lebeleleng mantona goba mohlomongwe magosi ao e leng gore a tla ba tlhomphiwa letsatsing la go sasa a e ka ba le lebeletse mantona le le magosi a ka mono Aforika Borwa ka moka goba le lebeletse fela ka mowe ga molepo
1: aowa moletlo o akareditse goba o tla akaretsa magosi a borena le bona mantona a borena se segolo ke gore ga se mantona fela ke batho ba batla ba go ba amega ke tsona dikgosi e le bona bagolo ba setšhaba ba bangwe ba tla bangwe ba le gona ke ba batlisitseng ke di game changers ka makaka ka le lemela se la se jwale jwale
0: aha
1: ba ileng gore ba na le di NPO go ba di business ke ileng gore di tlisitse ba thusitse se tshaba ka se go ba sela jalo bontsi ba bona botla ba botswa ka keno Limpopo re sa lebale le yena maremo kgosi ya borena ya ga molepo
0: aha ke kule le bolela ka dinaga mabapi le dinaga tsa ka kua moswa mawatle a re lebeleleng gore na ke dinaga tse di fe motlhomongwe fa o le gore le ka ba lena le baetapele bao e leng gore ba setse ba go rogile bao e leng gore ba tshega moletlo o mo botsebotso
1: maina a bona ga ke nao mara bo ba tlotleletse go ba bona ba etapele ba modiro o ke go tshegolo ngaka Ruben West wa a iteletse go pele I change the nation
0: aha
1: le di ambassador tsa go ba etapele ba batla go ba batla go ba tswa Kenya ba ba sepela go le yena le ba bangwe go tswa province ntsha mabapi
0: aha re kwa re le boga re kwa re kete ka ka lebakala gore meletlomi bya le ke le gore e tloga e hlohleletsa le baswa ba mogae gore tswela mpile le dira meshumo e mebotse tswela mpile le shumeleng sechaba re be le tshumishano e kaone le baitapele ba dinaga tsetsa ga borena pele re tloga re le boga kudu ka matla bele go bya kenya modiro ke a tseba gore ke nthongwe yeo e leng gore e tla bya batho ka tlase ga gatelelo ya monagano pele re tlhalosetseng gore ka modiro o e ka ba go na le mo ile go re tlhoka thuso gona go letle le gone go tla go hlompa mantona ga borena le ba go ile go re ba eteletse pele e ka ba mhlomwe di organization tse ile go re tshwara pele le tshwa tshaba go na le mo ile go re tlhoka thuso gona mo ile go re ba bang ba ka tsenya letsogo le tlhoka eng e le nyaka eng gore modiro o gone go kopana re tle re gone go tlo ipsina re ketseke
1: thuso e kgolo e re ke bontshe mo huna di gore jwale ka ge baeng ba rena ba tswang moso wa mawatle ke ya dilo tsa go tshwana le madulo gore na ge ba fitlha ba tsenela kae ba tlo sepela ka eng ge ba re etetse le gore na ba tlhaba ba ija eng le gore mo go dira o kgona gale letsatsi la go tshwana le la go tshasa o tla tshwanela ke gore go be le dišamaleng jalo di lo tsa go tsana le di donation e le gona menielo le ona ke ona e tsenwe tsa botlhokwa tsa go tere ka nyakegang gore di tukisho di kgone go gonagala
0: aha
1: yalo mafapa fapaneng le ona eno ba go tsa marokokota re raga mabati rena le ka re bo pula joang go ba le ka re thusa joang
0: modiro o ke modiro mongwe mo botsukudu ka matla motsheletsi wa Tshobela FM ka lebaka la gore ebile ke la mathomo le o dira mo e leng gore re ka sere go na le motho e leng gore o ile wa tseyang masheleng shea le direng go ba tseyang le tla kgona go patela sele ke tlo gopela gore le ntsha releng fela bjale ke ye go nwa metsi re ke re bo re tswela pele mo e leng gore le ka kgona gore re fa nomoro ya lena ya mogala ke kolofela gore batsheletsi ba rena ba tlo kgona go latlhela ba kgona go ka thuša gore modiro o direge ka lebaka la gore ngwa go tla re sa o nyaka
1: aowa ke a leboga mma gore ene ke kgoro jana
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Happy birthday A1 o gole re fetsa mengwaga ya masume nne pedi ya matswalo kwetsa 2 kg SF washing powder $33.99 2 liter excella oil $62.99 70 gram che 5 cha Kellogg's noodles $18.99 12.5 kg pride maize meal $72.99 1 kg 50 cent monis macaroni $16.99 hip hip hooray A1 supermarket corner division Jubet Street mo Polokwane simply the best
0: re le boga botsele jo tsobele fm ke le zimi senyane metso so go ya iring ya rena ya bo shupa re bulela tsana fa le ba ka mafateng a matelele go tswa ka malaga molepo ka modiro o mobotse go ile go rotla bo direga o tla bo dira

0: seng ka no le ka go se bontsha gape go go nore sa botlhokwa ke bona madulo ya bobedi taba mofuta wa transport o e leng gore ba tla re ba fitlhile ra kgona go ba ema emisa e go na le ba ba ka ikgokagantsha gore le rena ba kgona gore go ka mohlomongwe ba bontsha kgatlhego ya gore bona ba ka kgona go re thusa ge setse baeng ba tlile re ka amogela se sengwe gape ke tsona diamaleng ka mogola re setse re bontshane ka gona gore e ba tsona tse dingwe tja ke di leng gore di ka dira gore go kgonagale le nakong e e tlang.
1: Aha. Modiro o lo sorela kae le thoma nako mang?
0: Huna di modiro o tlo sorela gona mo Polokwane Library Gardens. Go tloga nako go tloga iring ya lesome mesong go fitlha ka iri ya bone mathapameng.
1: Go
0: sasa.
1: Aga, arna me re kweng nomoro ya magala fa o ileng gore batsheletsi ge ba rata gore ba thushe ba ka kopanya le mang ba ka le thusha bjang.
0: Ke na le nomoro tse pedi tse ke tlo ratang go ba fa tsona. Ya mathomo ke ya ka Maswahla Molepo 083 670 6390.
1: E le kae busheletsa gape
0: 0836706390. Aha, yengwe ke ya Masichaba Mogano yona ke 0799540948.
1: A le kae buheletsa
0: gape 079 954 0948. Di nomoro tse di ke pedi tse ke di fileng tsona Hunadi di na le yona WhatsApp le mafaratlhatlheng re kgona go fitlha tsona.
1: Aga ba ka mafateng a matelele ga ke tseng sebaka se ke le lebogeng mošomo ko mobotse o e le gore le ya o dira mantona a borena le magoša ga borena ka nako tse dintšhi o ka fela o nagana gore ba lebetswe bjale moketeko o wa go ba tlhotlheletša le go ba hlompha le ba bangwe ba o e le gore ba šomela setšhaba ko mobotse o ka re ba tsheletše re ka kopana ra ba ngatana e tee ra netefatsa gore moketeko o tswela pele o a direga ka go phadima ga botse fela bjalo re rata gore re lebogele bogoši ge ba kgonne go rwala magetlheng moletlo o re re nkedi sepeleng ga botseletsatši la go sasa re etla re tlo ba re le gona gona ka fao re tlo ipsina le lena onang re tlo ipsina le lena ka fao nna ke tlo bina go bina
0: re a leboga Hunadi le re tleleletse dibotse
1: aui re tlo re leboga kudu ka batla
0: ka moka le batheletsi ba rena re re a be bo shego bo botse ba sontaga
1: a ga
0: tsana swele
1: re ya leboga ke rena ba we go sasa
0: o leboga nna Hunadi
1: aga motsiri tsa tsobela FM ke ba ka mafateng a matelele go tswa ka molaga molepo ka mola mari re ya go leboga wena mari le bo petunia ke a kwisisa gore le katane gore modiro o bona motswele pele o gone o tlo direga bjale re fitlhile mafelelong a mokatantsho wa lena le katane bana ba kgoši le katane re tlo gore le leboga go sasa ke rena bawe re tlile go ipsina le lena.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa

0: 하고
1: nna ke makobe Pello Alpheus ke tetswela gona mo Phokwane ke se tlogolo ka ga motong ke ngwe ya kgore jone jaaka mo ke feditse ke amega ka mogare ga kgore ya Masrumule ke ile ke sa le o mosi o monyanyane kudu bampha morwalo o mogolo wa gore ke nyakešiše lehula kgoši
2: jalo yo tate makobe tsetse bakone babinatlhantlhagane ba ba ga kgošigadi Masrumule ka Phokwane o sa dielelwa gabotse ka ga ile a fiwa maikarabelo a go di fatolola ke ka fa o kwa wa gorošwa ke mogobo wa mo matlafatsa ka ge mogale a galefišwa
1: ba tswa kua Central Africa batho ba ge ba tlhatholola ba ba Masrumule ba kone ba Phokwane ke moka ga ba etswa Central Africa go laetša gore ba theogile ka yona nako jela o tsebang gore batho re reteme re theoša ke go nyaka dijo le go lelekišana le ba mebala go fitlhela ba etlo ikhwetša ba le ka gare ga Zimbabwe mo ba ileng a ba etswa ka ntshe ba tshela noka Limpopo then ba theoga batho ba le ba fitlhelela ge ba etlo ikhwetša ba tlhothama ka mo gabotse ba tlhothamile gagolo ka mo go la Tshwane ka gore ke mo beng ba sa kopane ba le ka moka bane ba ba bo matlala a thaba then ba re ge ba tloga ntshe ba roto yola ba gopola ka yona thabela bodimolole e le ge ba gopotse ga matlala then ga ba fitlha ga matlala a thaba ba neelana ba ba bakone ba mo Phokwane ba rotoga ba tlhakane le bakone ba ditshweung le bakone ba motlhala otwane ke ge ba etlo fetsa ba ya mo ba reng ke bakone malapa ba bangwe ba nogre ba ile ga tshwene then ge ba tloga ntshe ba sa le ka mokgwa mohuto wa seboka ke ge ba etlo tla mo ba reng ke spitsi ke thaba tse pedi šhile a ba se reta ba re ke spitsi se releng ka tago mo tshetela mogodimo wa bana ba šikwe ke bona be ba etheta ba ikhwetsa ba le mo gausi le lepelele then go tloge mo ge ba tshela ba tshetse go bontšha gore ba ile ba fetsa ba yaka nyane šhile mola gausi le mmabolono barabara ge ba boa ka go yona ba boela ba ya mo ga mampana mo ga masemola ke mo ba gore ge ba tloga ntshe le bakone ba rotoga batla mo thabeng ya phatametsane
2: gona mo dithabeng tša phatametsane ke mo ditshetlha dileng tša batshwalalanya ya ba go phatlalala ga bakone ba
1: diripa tša ntshe le tsona di edintšha ke bona bao ba mebala ka gore ba ile ba ba tsena ka bogare ka gore mola thabeng ya phatametsane motswadi wa bona e be e le kotolo e be e le mogoma o e leng gore o bane basadi ba mmalwa ba bangwe ba bona be e le lekgolane le go kgaetsedi ya sekhukhune ke moka o mongwe wa bitswa Mmakubu jale monna go kotole leina ke lehwelere ke kanyane o e leng gore o ile a re ge ba thoma ba e ba le ripa tseo ba ria ke seemo se a te kgwetsa le ena go gapeletse gore a gobagobele bana ba a bodi ago ka gore kanyane o tloga a gobagobetse o Phokwane go fitlhela ba e tlo o tswa ka mothabeng ya phatametsane ba ya mo ba reng ke molapo wa pula jale ge ba le ka gare ga molapo wa pula o ye go fitlha mo bona ka bo bona ba ileng banyaka go tle ba ferelelana mara ba lwantšha ke ba ba šuba e le ba bona bapedi ba bagešu ba kone ba ba galauane ka gore ba ile ba nyaka go ferelelana ganyane ba le ba motlhala go tane ba le kgolane e le ge a bona o kare ba ba šomiša ke ba ba šweu gore ba tle ba fetse ba ba fiketša jale seo sa ria gore mafelong a letšatši ba ikhwetse tlogelano eo tšea bakone ba le ba leng kua motlhala go twane ba ye kua mašadi e le go jenfes then ke moo ba go dulang se ba sa tlhakane le ba ditšweu ba re ge ba tlogelana ke ge ba motlhala go twane ba ye kua ba re go ke motlhala go twane then ba le ba ditšhweungši ba le ba tshetse lepelele wa ba bona mola gautshe le bo malatane go ne e lefelo ba re ke ditšhweung ba tswelela ba etswa gona mokgoši ya bona ke magale ke nape gona jale ge re bolela so jale ba ba Phokwane bakone ba mogalauane ba ile ge ba tloga ka kua molapong ke mo ba go rotoga ka 1885 ba tla mo motseng wa Phokwane then ge ba fitlha mo go tlhomiwa lefata ka 1885 eo ka di 25 tša May ke ge ba fitlha mo e leng gore ba tlo kopana le location commissioner o e leng gore o ba bereka ka tlase ga President Burger wa go fetsa ba fa tumelelo a ba neela bolelwane ya plasa e ke ya bona e be le mosabe a re a tlhakantsetse ka moka ka gore o kgonne go ba fa tumelelo ya plasa e ba reng ke 852 KS Rietfontein ke mo le gona iwa lephokwane e bitswang yona ke mo ba go tlhoma lefata godimo ga yona then ge e fitlha e releletswe Phokwane ka lebaka la yena monga Phokwane e le go motlo wa pele wa mo e le go morwa Mmakubu le kotole
2: kgoši Phokwane le yena o ile a nyaka wa kgomotsa mogobo ka morerokgolo wa go katološa kgoro gore ditlhantlhagane di be le mma go tsona di seke tša boifa
1: then ge a nyala le bone o tswa go nyala letlhake letlhake ke mologadi koa go tla fetsa ena lephokwane ba belega Masrumule e le go kotole wa pele Joseph wa go tla tlhoma lefata la ka mo releng ke ka mo baba go bitsa mangane ka mo dilotseng ka ntshe gona jale ka gore moshato wa pele mo go ba go kopana le location commissioner o tshela tsela e fela ke ka mola ba go bitsa ka matlading ka moo ke ka mo ba go gorogela ka ntshe jale ka mo go tlile morwa wa Phokwane a tla tlhoma lefata le e le go mogoma Joseph Masrumule wa pele jale ge a fitlha ka mo le yena o ile a shego fatswa ka bana ba masogana e bele ba bararo le kgarebe e teng Gwala wa pele wa beng a le bane ke maemo a o reletse tata a go ile go phokwane a fetsa bitjo phokwane wa bobedi then phokwane wa bobedi a tshwanela go ranya le bone then phokwane wa bobedi ga nyala le bone a go pola ba le ba go tlogalana na bomme shika le ile ka gore a tshwanela gore phokwane a e mohlala o twana kua go ile mbalo ba gabo ba bo shikwane then a go jiangwe jikwantse ga jiangwe ji re motse re yola ka le bone o tlile go re mmitsa go magwetlo wa pele ke mahlako ka sereto kwa go tla fitla mo motseng wa phokwane o tsenetse gona ka malapelle ke mo ga re tsena ka mogare ga lapa le magwetle le yena o ile a tla fetsa a shigofatswa ka ngwana wa lesogana le mo phokwane ga botse maina a magoshiki a mabedi ke mogoma le phokwane ba bang ba ba tsena ke ba tsemeng ba di acting so magwetle o ile go bela ga phokwane wa bobedi ge a fiwa lesogana la mathomo le yena a le relela mogoma le ya ba mogoma wa bobedi wa latela mogoma wa pele wa go hloma stene semo then mogoma wa bobedi le yena ga a tshwanela gore a gole ka mengwaga e 36 ke ola kereng o belegwe ka di 1 tsa September 1945 then o ile a re ka 1981 gwa tshwanela gore ya le ba mmona tswele matlhala ga dingane mengwaga e 30 tshela gwa tshwanela gore ya le yena go nyaka le bone le tlong go oketsa motsoo ke mo a go emelela le tšhaba sa phokwane ba kopanya ditlhogo ke moka ba gopola gona kua ga gabo ba ya ba tšea malegobe a ebe mmaserumule wo ke dumelang gore be ba re tseela motho wa maleba ka gore ba tšere motho wa madi a togotogo ke rata go bolela polelo e maredi ga re bolela ka mmalegobe a ebe mmaserumule re bolela ka motho e leng gore o belege ke kgoši ke setlogolo sa kgoši lebile ke setlogolo sa mogoma
2: ge yo tate makobe a tswela pele gore fegolela tše tša botso jwa bakoni ba ba ka phokwane a re gopotša ge go tswa ka mothobela FM e ile ya re e le labohlano la lesometharo kgodi ya phupu ngwageng wa 2017 phile ra ikga sha gona ka mafateng a matelele a bona ba ba ga gosiga di masrumule mo rileng ra khwetsa di tlhantlhagane tsa bagalajwe di ile goropsi mo yo mongwe wa bona yo ile go tate Hendrik Manaswa a ile a ka no re tsopolela ka fa o mpherefere o na go le go fela o tsena tsena bakoni ba ba ga matlala ka bogare
0: ndo ya bakoni ba mampana le bakoni ba matlala na go nya re go bolla madisa
3: le be le ba ka ngwana mo
0: e be le pa go ja bogoshi re sentjwe mo kana go yo mo khoshi bele ntsweng ntsweng o ile a go batjwa aba a ya go okwa bogwe moletlane ntwa e ilweji le bopong ba gone ge ba le bogwe moletlane ba ile ba kgiregelwa ke ba thulare ba lwa ga setlhogo mo gore ba thulare ba ile ba ba rathatha ba thulare ba be ba furafuretša ba gone ba matlala gore re tlatjeng re ye go tlhasela malebogo e fela ba ile ge ba le tseleng ba boa ba tlhasela matlala ba bolawa setlhogo wa ba matlala ka morago ga ge kgoši ntshweng a fodile ntwa ela ya lebopong e ile ya tsoga gape fjale ka pele maswatsi a masemola a ile go a rata go thuša ba mampana e fela ba sekwati le bona ba rata go thuša ba matlala ka fao gwa se be le yo a thušago o mongwe ba matlala ba fenya ba mampana
2: go itshupa bakone ba ba ga matlala ba sa rate go tlhola mpherefere e fela ge ntwa e ka tsoga ga ba tlharole direthe ba re lešwa ka mphe batho ba re phošia ba tshwela maredi a tleng ba re o re hweditše ga botse
0: e latelang gape ntwa ke ya kanyane ka mo mabololo go ka be ba le ka tlase ga kgoši ra kgwadi ntwa ya makgatheng a matlala le matebele a ntsuntsa mo monna wa maloka a go ga butla matebele a re ga a itheta a re ke ile ka ba ga butla ga ba ga butla matebele a nape a bitswa ka leina la segabutle ntwa makgatheng ga matlala le bakgatla le bakopa yona mooke rakgwadi wa beng a elwa moo ga a itheta o ile rakgwadi o kakamang o kakama go kutlogo ntwa ya phatametsane magareng a ba matlala matlala a phokwane le matlala a mašašhe e le go bana ba lekgolane mo ba lekgolane ba ile go ba tšhabela bopedi mo go jwa go lekgolane le ge ba mfa matlala a phokwane ba ba gagara ntwa ya baphokwane ge ba elwa le bathulare mme baphokwane ba ile ba šireletša ba mamone ba kgoši mampuru ka poo yeo e bego e šomišitšwe ka ditlhabane tša marumo bathulare ba ile go eja ba felelelwa ke maatla mme ba rothothwa ke ke ebeng di šomiša ke bakgalabi ba kgale ba marumo e ba tseba gore ba go gagara kang
2: tate manaswara ga go felele fao
0: ntwa tša mahlakanelo tše ba matlala le ba sekwati ba ileng ba go hlakana ba elwa le maburu a fenya fao ba matlala le ba skwadi ba hlakana ba finya madebele a musilikazi le maswatsi gore dintwa je pedije dilo je psiring mo go bijong ga masemola le kono mo ba ile mba a gantsi e fela ba hwetja psiring go sine tshigeletjo ba madlala ba khurugela phatametsane ba mamone e le mba skwadi ba khurugela mosega re fetja fao ka setlake ka tsiding
2: bakone ba ba ga matlala ge ba etswa ntweng ba ifentse o tla kwa ge ba go ba mogoba ba nna ba ka mphathong e le ge ba swere dikgati le marumo ba tsena ka kgorong ya ga bo bona.

0: ge diputso di goba mogobo ka tsela ye setlogolo tate makobe a lefiose a re ke sa le ntse jwale re ke le botseng tsa kgorogo le tswelepele ya moshopiari a nape ya ngwato ka mogorong ya ditlhantlhagane tse jaaka phokwane
1: male go besa madimang ge a nyalwa mo ka 1981 ka november ka di-28 le di-29 mengwaga ya gago e be e le 14 madimo abe ke gore a sa epsene ka bolebone jwa gago ke bolela soka gore o tlile mo a leka go tswela pele a tsena sekolo go se ne molato ge a fetsa go tswetsa pele dithuto jaagago a sa re ke a phusa-phusa gwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tse ke gone o nang le gona ebale ke sa taote gore di tswa gona ka mogare ga kgore tse e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la mošate wa bola kgoši kgoši mokgoma joseph masrumule wa bobedi kgoši ga a bola wa bolailwe ga setlhogo mo e leng gore e be le 20 past 8 maredi ya bošego ke moka mago kgoši e le go mmalegobe iv masrumule ba kgobokana eduletse le bana a sa le mo dipijeng banna ba go bontšha gore be ba tseba kamo ba ne go tsena mojako ba ba patlamiša ba feta ba straight mo kgoši a beng a robetse madimo abe ba fitlha ba mothontšha enana manela moya ka nako eo jale ge kgoši a fetsa go bolawa go tswetse pele ka leihu go se ne e taba mara e gakantšhitše setšhaba se gakanegile go fitlhelela mo a bolokwang lebile ena mmalego obe iv masrumule a apešwa aparo tše ntsho e le ge a ilela monna wa gagwe
0: a go itshupa mpherefere e le monwana le lenala le bakone ba bagang masrumule ke ka fao yo moshopiari a nape ya ngwato e le go mma go bakone ba bagang masrumule a ile a sa apere boso jwa go ilela mommabo e le go mokgalajo wa gagwe ba bangwe ba lešika la ga bo bona gona ka mogorong ba mošupa sefero ba re a borogwa
1: jale ge a fetsa go ilela monna wa gagwe bona ba ba ka molapeng ba bua jale ba re ee re be re re ga tswa le gae ka gore bleke go riagetse bothata yo re sa tsebeng gore bo tswelela kae o ka re ba mo saifa ba mo jea ba mo iša gae mara ge ba etswa ka mogare ga lapa le ka fero se ba wetsa setšhaba se kgobokane kua ba fa mbesege yo mongwe wa gore o ka re lapa le a go nona le re mohumagadi o ka re a ka no ba tseba se sengwe kore ba ba le information tše pedi ka molapeng ke ya gore mo shifta o tswa khutse kua ka kua ntle ba roka re lapa le re le gonona yena mogekolwe tene tšhaba sela kua se apara pole le nngwe ka molapeng re tseba e nngwe ba tšea mogekolo la ba meiša ga gabo yela kua jale ka baka la setšhaba e aya ba e fereletša bona ba e godiša ge ba e godiša e le jale e tswela pele go la odutse kua o apere aparo tše ntsho male gobe iv masrumule o apere aparo tše ntsho ka mojale e fagile o apešwa a tatetswa ka polelo tšeo go fitlhelela ka 1995 mengwaga e meraro morago ga moo ge go e tlo thoma re le ka kua tribal jale ba leka go laetša gore go tlhokagala gore re mo replace o tse gore ke re tshwanela go replacea le bone ke botlhola bo a thoma phokwane
0: gona mowe ya ba mpherefere o gakala le go feta ka kgorong ya bakone ba bina tlhantlhagane ba ga kgošiga dimmasrumule e le ge o tsukunya mosijana yona wa go befa mo o ileng wa fetsa o phatlhalatsa bana ba lešika
1: e ba re tshwanetse re mo replace ke tabela ya gore jale re tswa ripa tse pedi ka kua gare ga amšhane ke taba gore banna rea mo replace e kgonega jang le selabe la tlhala kua la riang bona bakgomana ba ba letileng tabae ba ngwala lengwalo lela ba romela ka kua go magistrata magistrata gore banna ga di kgonege le ka setlhale motho monna a gago a robetse o tse gore banna ba ke bolelang ka bona ke re ba tlhotlheletsa diotse ke bao ba go lele bosigo jala jwa di-4 tsa november ge kgoši a fetsa go bolago ba go lele ba tsošana mo o mongwe ke motswala ke wa kgaetsedi ya bona o tswa ka mo mara o agile mola sešego ke ena a tlogang sešego ge a fitlha mola mokababa o tsoša motswala bona ge a tloga ba theoga e le ba babedi ba go tsoša o mongwe wa gabo mola gape ba ba ba bararo ba kgotsa lehule ke bolela soka lebaka la gore di-statemente tše ge kereke tša batho ba bararo ke tša ola a tsošitsweng ke ena a bolelang a re ke tsošitše ke motswala wa rena o a dulang sešego ka 2029 mara diragalo e riagetse ka 20 past 8 ka gore ba ile go kopana mo bošegong joo ba be ba šwalelana yena ka bo yena o le a leletseng a tsoša batho mo ge a ya sešego o feta mola mec residence a kere tata go mmale gobe iv masrumule tata go wa madi a togotogo e be le leloko la palamente ka nako ela mola legislation o ba bereka le ba le bophathuri le ba le boramodike o tlofaletse ka mola ke kgoši mm matlala o tlogaile a ba premier o kare a ba swara le tša finance o tsoša ke yena o a tsoša mo batho phokwane ge a tloga se a ba tla ka molapeng tiragalo e riagetsenne se sa re bontšha ga botse gore ke nto e beng e plan ka gore ke bona bao ba gotle ba kgona go botsa batho tše tša kamo ba boela kua ba go botsa ba bantšela tšaaka kua kgopolo ya gore batle ba bolele tša gore re moiša ga ya tswa khutša le kgopolo tša gore re gonona yena e be e no ba taba ya go leka go gakantšha tšhaba se mara ba ne e morero o ba ne nna ya tsošang tlhakatlhakano phokwane le jale ge ke bolela se re le mo maredi tšhelete ya botlhologadi wa kgoši joseph nape masrumule e sa gola ke mmalegobe ya botlhologadi ka 1998 mo mathomong ka bo February go thoma go tlapolelo gona ka kua gape ka kua diofising ba re gape kua re reng re bone ngwetsi ba re senya nako o tsere ga ba re senya nako yale go raya gore mo re thoma go lebana ka dikgati ba gatija pele ba jea dipheto yale ba gatija pele ba namehile ba re nelapa le le leng a lentšhe 5 rand le le kgonneng e tlabe e kgonagetse ba nna re rieng ka pele ka nnete ga di re May 1998 ka di-31 ka mo go ketekwa ka molapele le re leng ka go lona go ketekwa yale ba nyala mosadi ola ba replacea mmale gobe IB Masrumule
0: go kwagala ga botse gore ntwa ya bakone ba ba ga kgoši Masrumule ka Phokwane ke ya kgapha madi seo se šitelwa ke ge ba ile ba ntšha dikgomo tša mokgobo go ya go nyala tima mello ye nngwe mola ba ena le yona ebile e sa apere kobo tše diso tša go ilela mogalajo wa gagwe ebile yo tate makobe ga a tlhabišile gano phefo ga a re monyanya o ile wa ba gona ka kgorong ya gabo bona e le ge go amogelwa yo
2: ke kgošigadi Masrumule Makwetli wa bobedi Mahlakwangwatho ke kgošigadi ya setšhaba sa bakone ba Phokwane
0: aga jalo yo Mahlakwangwatho kgatišo ye ya gagwe re e hwanyolola ka sešegong sa Thobela FM ka ge re ile ra boledišana le yena ge be re etetse ka mo mošate wa bakone ba ngwageng wa 2017 kgweding ya Phupu ka letšatši la labohlano la 13 ka ge ka yona nako yeo e be e le yena ka mo mošate wa bakone ba ba gang Masrumule
2: naga ya rena ke kgolo kudu-kudu ke diplasa tše 18 ee
3: e le go boeng le boeng
2: re na le bo mabintana re na le bo green side re na le bo mohlare koma re na le bo Masroom Park re na le bo kutupu re na le bo hlahlane re na le bo agarago pola re na le bo disanyane e ke tsentse kudu e na le mantona e hlokometseng le bakgoma re na le bona
3: le šomišana jwang le mantona a lena le bona bakgomana go hlokomela naga e ya lena bakone
2: re na le go fele re re mo kgweding ra bitsa mantona a rena ra tle ra tsebišana gore a mo dipolaseng tša bona ke eng seo ba se dirang ke eng seo e leng gore sa ba palela gore re kgone go fihlelela gore a re ka thušana jwang le boradipolasa ba rena
3: bana ba lena ba fela ba le senyetsa mo nageng ya lena
2: tshenyo ya bogodu e ba gona nkano re ke bogodu fela re šomišana le maphodisa a rena gona monnebo ge re kgopela thušo ga ba re tshwenye re a kgotsofala
0: go ile kwa setšee nako yo Mahlakwangwatho a gorogile ka mo mafateng a matelele a bakone ba ba ka Phokwane a napa a goroša ditlhantlhagane tša ipsina ka kgatsela ka ge kalana e sa tšoro phatha eupša seo se ile sa dira gore tše dingwe tša ditlhantlhagane di re tlompša-tlompša bodibeng jwa kgakanego gwa ilalo tate Phello Alpheus Makobe
1: ka mahlatse goba ke ebitša mahlatse a madimabe monyanya ola ka Auguste ka di-16 wa re belagela ngwana mošimanyana gona monyanya ona o kwa May ka Auguste ka di-16 maredi gape ke bolela ka May le Agostos ke bolela ka kgweditše tharo maredi tse gore nako kgoši a fetša go thuntšhwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo ke a swere maikarabelo a monne le a tlogetše titšhere yola ba ile ge ba fetša go a go tšea oo a go tla fiwa ngwana ka teitee ke e bolelang gwa tshwanela gore yola ba nyake go šušula ola wa titšhere ba re tloga ka pele o ka se dule moo go tshwanetse go dule mohumagadi a kgone go fepa bana o ile ge a re ke botšiša gore maemo a ke gane a ke gane lele re ka riang ya ba taba ya pressure go fihlelela mo e leng gore o feditše a saenne ge re re mmotša ba re ke saenne yola ba nteteletše ba nkgobokanetše ke ka tlase ga jures ke gapeletšega tšatši le a fetša go saena lona ngwalo leo la go etokolola ga fitlha gae mantšiboana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothung ya spinal cord
0: ka madimabe go rothothwa ga mokgekolo o ka molongwana moswana seo se ile sa moamagampe mosepelong mo o ileng a fetša a ikela bo ya batho
1: thunya mokgekolo ola wa rangwane spinal cord mokgekolo ola e sale a dula wheelchair o robetše a ba le wheelchair le jwale ge ke bolela so molai wa kgoši a se a ba swara molai wa mothunyi wa rangwana a kgoši a se a ba swara ga e ne e taba o le a tswela pele o tsebe gore o ba dula le mmatswala go e le go Makwetli wa pele ka mo ba rela Makwetli jale bona bale ba boa ba rene mokgekolo a ka se dule le ngwetši mokgekolo ga e thudi ba mo tea o yale ba meiša go morwedi agwe tafoloko ke kgoši ga dimatsepe ke morwedi ya ka molapelele ge a fetša setšhaba sa mose re banna kgoši ga ye thudima re a boela re a mo tea e beele ka 2011 ra mo jare re mo tlisa ka mo e kwa ba re go le ngwako a go parara mo ngwako a go parara o wagile ke ba mshate wagile le ke yena morwedi o mongwe bo le mola wa plate a goshi mengwako mebedi eo ba no nyaka dikanta kanta di tailpi ba roba di sha mo bo bona le nto toloso ke ngwako mo
0: gona mo rogata
1: gona mo rogata
0: gona bile o tlhogo sona
1: re sepela go di mo ga ngwako mare di ngwako e seng ngwako fela ngwako mo golo golo wa first break wa go paro wa go riwa everything o bongwe ne le ditlabakelo tse leng gore mogekolo le ga batlile o ba tse ba re ka mogare go ne di ntwane ngwe lengwe a ifimisha
0: ga botse mperefere o ile wa ikepela ka
1: mperefere o ile a ikepela mare di ene mperefere o bonagala o ikepetse ge go thoma go bolawa kgoši mara o thomile ge go plan go wa go bolaya kgoši bona ba ba leng ka moiwa le ba nyalaneng ka megwela ba boa ba foša mogekolo ola ka maswika ka mogare ga lapa gare ke ka mo ebile re mmušetša thuding ge a ya kua re mmušetša thuding gona kua ga matsepe wa tlhokofala ka 2012 o tse gore re tseba kgoši sae thuding morwedi agwe le morwa agwe e le go tata go bana ba boa ba tla le mma go bona ba duma go tle ba mo tšikiša ka mongwako ngwana wa go pšhatliwa fa re no duma gore pele ga ge re mo iša mmuša re re tle a tšeke ka molapeng baisa bona ba ke bolelang ka bona ba ke ba gononang le bile ke ba gonone ba bangwe ba robetseng ba letša lefalafala ba bitšela ka dinakana mo ba re o mokgekolo le ga a tlhokofetse ka mo ga a tsene mokgekolo a seng ka a tsena ka mmakwetle
0: mogorong
1: ee ba mmuša mmuša reng ba mo ganetša go tsena ka mogare ga lapa le ga ne e taba o mmuša reng morwagwe o agile mola ba reng ke mokababa wa laspor ba kwana le kgaetsedi ba re a re lokise le tiragalo a le kgore tle re boloke mokgekolo
0: sa go makatša le go garoša matswalo ke gore le ge ditlhantlhagane tse tša ga mmasurumu le di wele ka matlhong khutswe ge e di bona e sa no re tee ka lebelo gomme mpherefere wona wa tswela pele gore aee ke re mo phokwane ke nna ke nna
1: matšadi a mabedi pele ga poloko go tsena sherife sherife e tswa gona ka mogare ga lapale ba le ba rakile mokgekolo gore a ka setsene kao jale ba rometse sherife ba re re nyaka topo seo mo re tlo mmoloka ka molapeng kua batse ba reile ditokise e eno lelele sefogotlhele court order judge e be sa le pretoria o tswa go ntšha judgement bosego maredi yona shego jo babe ba efaxa go ke sa bereka di-fax ke a bone ya swara ke ba maupa mo mmušare ba ba otara gore nameleloko le ntoposeng ka mo ba namehile ba ntšha dikoloi bona ba ba tšhabeša ba go tea mokgekolola ba mmolokile bana ba gago le ditlogolo ba segona ka moka ba mmolokile mo phokwane ka 2012 ka 2017 mokgekolola wa go apara tše ntsho ka 1992 commissioner e be le reappiega o ya go reappiega gore banna ke tlo tlera ke mang ga re o tlo nyaka o a mo tlerang reappiega o mo romela go Godfrey Lebeya Godfrey Lebeya wa se a ba ya go di-hawks e be le tebitea reappiega o namehile Godfrey Lebeya wa advice gore nono ga go be le inquest ka nnebo gore motho a kgone go tlerega ga e le gore go ne ba ba rereshang ba mogonona re bone gore ba ka tswelelela go bile le inquest ka monnebo ba biditswe ka moka bakgomana ba mo ga go ne le motee wa gore a fitlha re ke belaelang mmale gobe ka moka ga bone magistrata le ena a tlhapa matsogo a re na a ke tse borilotse le di bolelang ka mosadi wa modimo ke di-royal family di a kopana ka moka ba raoa gape motho ola modimo ga a boe mara a tla apola aparo jela a saleng a di apara ka 1992 gape motho o sale a ilela ka 1992 re bolaya dilo ja bo 2017 coxta e sepedišitše dilo ga botse go fitlhelela ge ba e tlo recognise appointment ya royal family ka 2019 bantšha steve karata ba re e-e re le mmušo ga re kgethe re no be re maatlafatša kgetho ya royal family ke moka ba jeang mmale gobe ba mmušetša go tša mogaladi wa gagwe le ge e le gore gona moo ga senke go e ba boleta fo ena
0: yo tate makobe ga a tswela pele a laetša ka fao bakone ba bina tlhantlhagane ba ba ga kgošiga dimmaserumule ba bego ba palelwa ke go rarolola pharela le go fediša mengapangapano ye ba nago le yona goba go fitlha ge ba re ka ge šita phaahla go ahlola mo kgorong ya gabo rena gona o ka upše e be e re kgorong ya tsheko go
1: ba feditše ba emelela jale ba lata bo church president ka high court ba re gomme re agana ba le ba le jwang go šijo ba le ba go rrela mokgekolo ba re tso duse ba le ba go lele ba tsošana ba le ba go raka mokgekolo wa tlhokofetse and then ge ba re e seng mo ke taba gore mokgekolo o swantse iwale a thome go lebana le di-court iwale a bolele le di-charge gore gane go senyegile kae go riega review ya ntse e tswa go kowa ka di-5 tša october mo lapolokwana ga e kota ka 2022 odendale a e dismissa ba e dismissa ka di-cost sa mathomo ba ile ka 2020 karo ye e tswile ka november ka 2019 ba gapeletša gore ka spitinyana disempeng tseo ba ye go applya go be le part a and b ba gopela gore go be le interim order go tse e suspendile steve kady then ga e suspenda steve kady ba gopela go tlo reviewa decision judge president magogo o ba file yona ya mathomo ya a a re a le dumelela tla letle le epelaetse ge ba ya go epelaetsa ke mo ya go ba go ba pele ga church odendala boja gore ga a tsebe gore pelaelo e ka dio dispatch ga botse ke ga ba dismissa di le re ba patele di-cost ge ba pila go tshwanela gore re ye go kwa phile maloba ka di-25 tša april ngwago wa 2025 ge e fitlha ba struka off ba boa bona ba e bušetša rolonga keng ge ba boa ba re boe ka january ka di-23 tša ngwago ge ba fitlha bona ka bo bona ba emelela ba remove their own appeal ona yo la ke bolela so ga go sane ya phile pele ga khothe ke ka lobaka le o bona le khono re le morere di ya motshwanela ditheto mo shopi ya diana ba ngwata monna wa ga go robetse ya ne nae le ditlaishwe le ba babedi ta fitla mo ka baka la pelo e botse ya ne nae mo gekolwe mo shopi ya diana re mo jishi jera ga re ba shi le ba go nyalla ngwetse o sentse ba nyetse mosadi ba mo nyala ka lena la monna wa gago o ireng a re gore go be le khutso phokwane ga re mo amogele ka more leng ke mo go le moshobiane gona moa go ne molwane mogekolo re bolelang ka yena o dula
4: moreka
1: jona je ke moka moshobiadi shoka mo ga gagwe moshobiadi o rometse banna re ba bitse banna ba ba ne nnae gore wa e re sa boera ria poelano ra kopana nke ke re kore gore ge ba fitlha ka moo ga nna le le kgono ge ke bolela se o dula ka mo ga a dumedise moshobiadi ka moka moshobiadi phokwane ke e thata taba ja phokwane ga di boleta taba ja phokwane ke je boima mara bolemo ne e le batho ba phokwane and moshobiadi a nape ke a reresa ke kgoši gadi ya madi ya togotogo
4: ya mpherefere o ikepetse
1: phokwane
4: o ikepetse ka gore ke a bona ka mmošate ke nnete mo re gane jale re dutsego shiba re pele ga ntlo e botse ya gagwa ka mokgwa wa sejalejale um ka thaele e botse ke moka mola tse dintlo tse di a bontsha gore ke moago wa segale ke plata ya ngwešile mola ya ntukurukuiru e roletse ka jale ke ka mogoloo
1: ke ka mogole mma ke mmangwane ga re re ba mmangwane wa gana ore nna ke tla ba mmamogolo o tsewa gore motho a ganang o ba mmangwane a nyalwang a hwetsa nyalo le ka 1981 ge moshobiadi a nape ya ngwato a nyalwa ka November o ka mo o ba a sa tswa go belegwa ka March wa di-3 tsa 1981 mara ge a fitlha o gana go ba moratho ao ge re bona re kete ka re e kwa bose re ne gore moshobiadi a nape le ga a sale a nyalwa ka 14 years le gone gona a oa re leboga ge seemo se le ka mokgwa mohuto and-e re dumela gore mang le mangwe wa bona le wena o tlile and-e ga go tlile thobela o tse gore ke redio e lampopota ela ke tsebang gore apere nage ka boka gona lefatshe le tla tseba gore moshobiadi o tlile and-e moshobiadi a se a utswa sa motho godimo ga ge re mokositse botlhoko o re ke le kwela botlhoko
0: yo tate Phello Alpheus Makobe e le go setlogolo ka mogorong ya bakone ba bina tlhantlhagane ba baga šigadi masrumule a tswela pele a ikhumeditse ebile a gopola ka fao ba aparankwe ba ga bo bona ba ile go ba tlatlamana go ya le ka gati e le ge ba apola thebolankwe ba le neeletsana
1: ke rata go fele ke thoma mo phokwane kua phatametsane e be le kotole kotole ke mogoma ke tata go šikwane le ba bo phokwane then mo phokwane e thoma ke phokwane phokwane ge a fetša go latela mogoma mogoma e ba wa pele ge re le mo phokwane o relelelwa mogala yola kua thabeng ke masrumule ke moka mogoma ge a fetša o belega phokwane wa bobedi ke o laleng ka mmatlading o mmelega ka mo then phokwane wa bobedi o belega mogoma le ena mogoma ko e leng mogalai wa malegobe aibin maserumule then aibin malegobe maserumule o swantse a tla go roshe phokwane wa boraro mo phokwane ke mo boemengtse go šuwa borena and-e tumo ya rena ke ya gore nke nka bebakano ba mo go tee o mongwe a se ka a nyatša motho ba kopanya dikgopolo ba botsea ba boiša pele ka mokgwa bo tshwanelang
5: a re boa mogodimo wa bašiko ba nape ba re ke spese se re neng ka ta kgomo setela mogodimo ke thaba tse pele go setana o se ratang tetelana ka meriti fela ke o mma gore na moshopiadi wa napo ngwato ke ngwana kgoši wa mapotometse mesima dithagama tse dingwe mesima maremaka mo tholong ke mmangwato o mamphetha tse kubi

0: abantu ipale tshe bomphoko di tshumile bokhitlana malisena matla o re ke matla metlo a le padi maki no ge kgolo malikometela re go dia nke ba re yana e ka taka setse thamaga ba re ke makgogomisa lenaka swane ya bona pele mile jang ga e tsene nake le ya phatleng ya le ka tshumile di ba o re ke matla metlo a le padi ma go de u ke mokhomana banna wa bo makodimetse bo le kereke yeo ba re go le boi ga bo o gana mola botswa metswalo ya nna ke nna madula dithokgweng tsa mmetlwa gare ga mphorogotlhowa dithaba mo ke leng ka latlhela gona ba re wa ketse o ile ga maotwana kunyela ka nthe modimo wa ka motlaka maru a letago o ntebeletse a nthosa naka tsana re tlhogong a re tlhaba tšhaba se setlakane a se tlhaba sa tlhakane a re ga e le mana ba gago a tla tla go phuphutha o le kwa mafekefekeng a dithaba tsa bogosi o swere kotse ya gago mophumedi wa go o swere ena setšhiša ya gago selela borena
1: a tšhaba meriti ka yona tsela eo e kgadi ya bakone ba bina tlhantlhagane ba ga kgošigadi maserumule ka phokwane e le go mokgekolo mašego elta maserumule yena e le ge a ba a latša ditlhokwa a kgola malala a kwaetše a re goroša ka thopeng mo go thethemetšego mmago bakone ba e le go kgošigadi malegobe iv maserumule mošopia ya napi a ngwato gomme ena a re a re belege ka thari ya gago ya thebolankwe a re bana baka mošate mošate wa gabo lena bakone
2: ke kgošigadi malegobe iv maserumule mošopedi a napi a ngwato
3: magaši ya gabo lena bakone
2: ya kgoši
3: naga ya lena e ke kgolo bokakang
2: naga ya rena e nabile e na le maamušo ga e bolaiše bana tlala phokwane e na le plasa tše 21 ke ga mabintane kudupu mushroom phaka mohlarekoma brook lane naga disanyane ga mathukuthela fresh baga low grala ngwaritsi flaysbom le hlalane kahle
3: mushopiere ya nape lo lo shwe ka gore ke pharire naga ya lena le hlokometse le thufwa ke bomang le na le mantona
2: re na le mantona eno ba gona jale ke se tsheka 5 ba bang sale ba hlokofala jwale ke gona gona jwale re kwaneng le ba mmusho gore mo di village nje le gore mantona e sala hlokofala e sala go noye makana mgonu re ba dumelle ba ghete mantona rena le ba mmusho re tlo notla ka go no saena go bontsha gore tshohle dilokile mantona ka a tshepegile le ge le re motho wa morishana di gogothishane ino ba mereko mara baka ka mogore re berekishanang ga botse ka gona a ke bela ele ene ke rapela modimo le goreng ba re tlong ba ghetang ba swanile ba
3: na ba le tseno ke la mokhuta ma mmona ga nya lena go rile le fela go le le thusa ka mo moshate gore le kgone go tswetsa naga ye ya bakone ga botse pele
2: rena le bra di business ba banyane di small businesses le bo di business je kholo ja go swana le bo you save mola molalola wa mosharukoma re sa imetse mmolo e sekgale ba tla be ba thoma matseno a rena a mang gape ke ge bana ba kgoši ba kgopela diteme le ba ba tswang ka ntle ba tlo go kgopela diteme ke moka ke gona mo re ba le letseno
3: napile naga ye ya lena ye ka gore phuri a ke tlhokega ka gare ga dinawa ke botsenyi jwa mohuta mang jo le itemogela go jona
2: bosenyi jona mengwagela mo la go bo 2017-2018 boboebo e kepetse kudu-kudu bana ba bolayana majwaleng ba bang ba kata bakgekolo ka gae be ba no dira metlholo gona jwale gona ka baka la tshwarišano ya rena le sephodisa re ne e tšhomišano e botse le ba sephodisa le ba security sa ba matentše ke ne e security seo ke sona se thušang rena ka mo mošate le ba ba tswang magoeng ga ba sa lla ka renke ka gore batho be ba lla bašimanyana ba ba magotswana ba ba amoga dipeke ba ba amoga ditšhelete le nto ba isweren aoa phokwane ke shebe-shebe bana ba itshepelela ba ya mo ba yang ge le ge ba buile llata ba tseba gore ga ba sa kopane le sephodisa ba kopana le ba majiana
3: nabile mmasepala wa gabo lena wa selegae kana ke
2: ke makhudu thamaga
3: le somošana jwang le ona mmasepala wa gabo lena go thuša go tlhabolola naga ya lena bako
2: mmasepala wa makhudu thamaga re berekišana le bona gabotse le yena hunadi re berekišana le yena gabotse a se ke e ka bona bothata
3: hunadi kana le rama
2: mmeram mahlase mmeyara wa makhudu thamaga
3: le a kgotsofaga
2: nna ke a kgotsofala ka ena kudu-kudu-kudu-kudu
1: yo mošopiadi a napi a ngwato o swere thipa ka bogaleng o garile le dithetho e le ga emaemela go selela bana ba gagwe go nnete

0: ka gore ditlhantlhagane ga re shoshobane di burula
1: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka gona go ka ba nyakela mola le mola ba gona go bereka lengwe ke a mekorokorwana project e sa le gona ba bereka tala itswile ka gae ye nngwe gape ke ya Department of Fishery e mola Flisbom ba kgobokantšha bana ba Flisbom gore ba ba fe mošomo
2: jalo mma gore na go ya pele lebe le lebeletse gore lena le ka tloga le robala boroko pelo ya re kgenkge madulo ge naga ya lena ye e tlabologile jwang
1: nka robala boroko ge nka bona phokwane e na le mmolo e meraro kore ke tlabe ke kwešiša goreng ga gone ngwana a tlong go bakiša megaretswane meriti ka moka e tlabe ga batsoga ba swarapekana go iwa tlase letletlong
0: yo mma go ba kone ka phokwane e le go mošopiadi a napi a ngwato o re ka morago ga dikgogagogano mpherefere dikemaemišano ga ešitang le mahu a ileng a kgabaganya ka gare ga tsona ditshele tšeo go rakelwa ga gabo le go bušwa gona ka mafateng a matelele a ditlhantlhagane tše ka phokwane seo se ile sa se mo fetše maatla goba gona go mo šešerekanya gore a be a lebale maemo a gagwe ka ge a ikokotlela ka go fela a gopola ba bangwe ba basadi ba ba ileng ba gara dithetho e le ge ba lwela tokologo ya naga ya Aforika Borwa e le go bo mma Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le bo Sophia Williams de Bruin kgweding ya Phato ngwageng wa 1956 a re gomme le nna ba ka se mphale ke re ke mma go ba kone di babina tlhantlhagane ka moka naga ke ya ka mabu a re nnawe
1: ka mogo ke thabileng le ge e le gore kobe go e apara e be wa mannete ga e tlo apara ke mang le mang go o le wa fake e tlo go tshuma o tlo o tswa ka mo go yona mara nna ke re ke tšatši la maleba go motho wa maleba mma go ba kone
3: bakone ba phokwane ba bina tlhagatlhagane
1: kore go tswa morago bakone ka go seng wa ba bonolo ka gona
3: go be go le thata
1: mara ka baka la gore ke pelegwe ke nape ya ngwato e leng kgoši mm matlala o a beng a sa rapele nnete e le nnete ee ke ee aowa e be e le aowa go yena jwale le nna ee ke ee aowa ke aowa mo ke ga nnete mo ga ke tlo ba ka dumela tšela re di boneng komiti ye yaka ye ke ba bogale ba ka fetela tau bana wa go bona gona mo go go le ntlo ya first brick
2: gona ka mo mošate kamo
1: e feletše ka nto nngwe le nngwe ba fake ba nyaka kanta-kanta ba re ntlwela ya mokgala jwa ka ba ešušula kore be ba etšhela le ka mobu ba e katetše ka mo mara ka baka la mogau wa modimo le maatla sho ke o tsošitše
2: o ntlo e ke ye nngwe e agilwe go gabotse ka mokgwa sejwalejwane thaaya
1: 3 months ka 3 weeks ka baka la mogau wa modimo ka mo mokhukhung ka mo ke be ke tla dula kae ka gore be ba phetile mengwako o yaka
2: o le e dirile ka morago ga gore go thubiwe ntlo
1: e ga ba e tla go ntšea gape ile morago ga lehula mogala jwaka ke moka ba re joile gae re sa lokiša mola le mola kgante ba kganoja batla ba ile go ntšea gae ba nyakela masenke banna ba modimo ka dula ka mo go fitlhela ge mmušo o mphale ka maswanedi a ka le nna go tswana le magoši a mangwe ke ya ga mo gape ke ne 34 years ke lwela bogoši jwaka le jwale wa mpona ke sa no ba mošopiadi a nape
2: gapoi o re 999
1: ei ke sa no ba ena ka sebelo ngwana nape ke tabela ke reng ge o se wa ntsheng o ka se kgotleletša mohuto ka mo ke ka ga rakgadi ake ke nyetše ke motswalake matswalake ke rakgadi ake ebile ke matswalake
0: ka mafolofolo le boitshepo a ilalo mmagobakone ba bina tlhantlhagane ba ga mmaserumule ka phokwane mošopiadi a nape a ngwato mothithimedi ka thebong la nkwe kgošigadi malegobe iv maserumule kgošigadi ya pelo ye bonolo ye boleta wa khutso wa ponelopele ya lerato kwešišano thekgano tlhompho le maikemišetšo a mabotse a go hlabolla naga ya gagwe
4: o mma gore na mošopiadi wa napongwato ke ngwana kgoši wa mapotometse mešima dithagama tse ding mešima marema ka mothelong ke mmangwato o mamphetha tše khubidu ke matlala a seaba dinaga ba re ge e le tša mogaletla ditšhonose diabe ke naga tša monkadimong ya mefolo ore pele ga magwa ga go tsiwe go paletse nna letladi la moilanong bonang ga kgatija ka di bua mašiša magolo manepo a tlhabiro ke maja thebe ka ntlhana maila selele ke maja selo ke tlotloma ka baka fetsa ke tlotlong
0: ke mošopi a di a nape ya ngwato yoe ge mokgekolo mašego elta mmaserumule a mmea ka bokgabo le go lomeletša polelo ya gago gomme ge le bana ba gagwe ba ipsina le go reta pušo ya gagwe go bona ka ge ba ekwa gore jwa le gona ba tloga ba thetemetse ka tharing ye borutho ya thebolankwe
5: ramakwa le moswa ke dula gona mphakwana
6: ba mošate wa kgošigadi maseromule ba letshwere jwang lena badudimo
5: ba re tshwere ga bose ke gore se sengwe se sengwe se re se kgopelago dikgopelo tse dingwe tse di bang gona mo ba re fa tsona kgopelo ya kgwebo ka ba kgopelo gore go be le dimolo diuniki ka moka ba di amogetse tsona tseo ba ele tlhoko ba re fe ditliniki ka gore tliniki ya mophokone ya imela
7: e nantswa ke mabo
6: goeaabolealeswere
7: e re swera gabo
6: ge le re gosega dimaserebolelo tshwere gabo tse o di direleng
7: o re iretse mabone ee le mongwe ako le ditoilet
8: ke nna kabelo le pipo
6: o dula mophokone
8: ee o re swere gabose
6: ke eng e le dumang gore mošate o ka le direla yona jalo ka baswa
8: re kwa re kgotsofetse
6: a lenya ke seo
9: ke nna mphepi malesena ke dula gana mophokwane ke kwa gore o nyang malesena nna mohumagadi wa rena a re belele selo tle gore le leboga ka mokgwa a re swereng ga botse se nna ke dumang kabe se a ka re direla sona re tlhoka metsi mo gaga ba rena re ja metsi kgole ga kudukudu re ja leto le lete le nako e ntšhibile re thuswa ke ba ka moša re re ga metsi ka nseng le yona meberekong ke kabe ka gona re kgone go bereka seka go ja re berekela kgole ka gare le batswadi ka gare ga malapa re dikeng ebile
10: dula ka seven
6: ka seven ke mokae mophokwane
10: ee
6: lena jalo ka bana mo motseng mo o tlhola o ekwa ba re mošate o le dielang
10: kao
6: mošate wa ko le diela selo mona ga o tsewa ka wena ma
11: tefel
6: o dula kae tefel
11: mophokwane o rietse metse di toilet e nkebe e se ka ena ron jala nkebe re sa jule ka menako
6: o fela e tla sekolo
11: kao go siretele sekolo
0: tlapela seatla moropa le ditlhwatlhwa di tsa tlhwatlhwametsa tšalla dinaka tša diputswa tša bakgalajwe ba tlhakane le bakgekolo bao ba ipitšago maswene mannaiwa ba re tšhitšhi ka go ilelo motheletši wa thobela fm ka ge ntlhomo le motlwa e sempue le nao re napile re fitlhile mafelelong a karolo ya pele ya tshwantšetso tumo ye ya bakone ba bina nonyana e purutswanyana ya tlhantlhagane re le ka lapeng la mathedithedi la ga bo bona motseng wa phokwane ga kgošigadi malegobe iv maserumule e le go naga yeo e hwetšaganago ka mmasepaleng wa selegae wa makhuruthamaga ka seleteng sa sekhukhune ka porofenseng ya limpopo re kholofela gore o ipsinne ka tsona tša botso le boyo jo jwa bakone ebile re sa buša re go mema go tla go ipsina ka karolo ya bobedi ya tshwantšetso tumo ya bona ka lamorena la mafelelo ya kgwedi e latelago ya lewedi jaaka mošate lenaneo lona la ditshwantšetso tumo motsweletše mogolo go lona ke Isaac Silo wa ga mašila monna yo bogale jalo ka legare ke mmina tausa ga taka borofa ke wa botšhitšhile a manyama gomme motsweletši le mohlagiši wa lona moyeng ke hlabiri wa malope a phogo le tlo ya mamphela ye boa go talana magatlhang ma mokwena mošogwa kobo le diphalo ba rego ya omelela e tlhaba motho diatla ke moka motsweletše metšhineng ke a moetse bodibe ge re fulara jalo re re ge e ka ba le wena o na le kgatlhego ya gore re etele mošate wa geno go tla go tšea tša botso le boyo tle romela kgopelo ya gago go email address ya mašila at sabc co za le go ya maredi mc at sabc co za motheeletše go kga morago ga se go tlatša boleki go ile le re tswa ka mafateng a matelele a dia le moya re re moletisi kuba mošate

ke jona bobosi jwa mmino dikhwaere go tobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa a masikone sethethe re opeletse fa ke Mtata Choral Society go tobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa pele ga fa o kotopetse fa Triangle Choral ba re Netune Snorri kosai ke khumane molaetsa go tswa go mokgolo moraka mokgolo monna wa ka tshwara Baiten wae kudukudukudukudukudu kosi wa tswa enkgopotsa masiwana enkgopotsa morago it humbles me are enkgopotsa ke opela setlhopha sa thobela FM re a leboga mokgolo re tloga re leboga mokgolo ba shika fa o le tloga o le thekga lenano la mmino wa dikhwaere ka gona ke sa busa ke sa re hashtag dikhwaere di a phela dikhwaere di a tsoga magešo e le gona ke ke tlotlotsa ditšhaba gore nketle mo metseng ya gabo lena tlhomang ditlhopha tsa mmino wa dikhwaere go bonolo fela motho a ka ikopelela le noši a ka ikopelela le noši ke solo ga go tshwenye ge batho ba se nyaka opela le wena gore e tlang keno o ne o ikopelela le noši wa eta o ya meketeng wa ya melatong wa ya makgong o le soloist go bale ka opela le ba babedi ra le bija duet tlabe le ba babedi fela go bale ka opela le ba bararo trio kele ke ya le ruta jale ba o le sa tsebego goba ba bane ra le bija gore le quartet ibanna ikwa ikwa mo bosi jwa mmino wa dikhwaere go bala ba ba batlhano ra le bija gore le quintet goba ba tsheletsego ba tselela ra le bija gore ke lena sextet ya ba supa septet ba seswai octet ke no le bontsha gore ka nnete go tloga go le bonolo gore batho ba itlhomele setlhopha sa mmino wa dikhwaere baname ba opele baname ba tsoše dikhwaere go name go sibelelwe go thobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa e tsefa lekgwedi e ya basadi e namile ya seswing re namile re a e menyeletsa maageso re a e menyeletsa ke no kgolofela gore ka nnete le morago ga ge kgwedi e seno fela re tlano tswela pele maageso go tlhompha baswarathipa ba ka bogaleng ra ba thekga fao e le gore ka nnete go tloga go nyakega maageso ke ile le kgono le ke tlhapi ka metseng ke ya ka fa le ka fa ikwa gorena ke topa e fiwane

koshayi e go hopotsa kae neng o phela le bomang mino wa dikhwaere ka maphuti a lela mola.

Amen. Amen. Letsatsing le le khona re kikete ke fela. Re mo go tlobotsana gore bona mo ditjeng gona o ke tlhobogile. Tseba gore morena Jesu o gona fo wena. O ska no dula go kumala ka re o le swiswi. Mola le gore morena Jesu o thubile mabati ka moka. Morena Jesu re khwetse sefapanong. Gore re na re re lokologe moka. Amen. Ke ro apela go se fileng re madi le metsi a jule le tlhakoreng a ntla tswa ntla kudishe ka lebaka la gore ke tlabe ke lemogile gore nna botsebotse ke sale ka re o tsona. Amen. Batho ka moka mosegareng wa letšatši ba theeletše mo lelong gona morena Jesu o fitlhile, morena Jesu o re ditliše mo go nna, morena Jesu o a tsošološa, modumeleleng a tsošološe tše le goreng di hwile ka mo go rena. Amen. Morena Jesu o nonyaka dipelo tša rena, morena Jesu o nyaka borena, morena Jesu o nyaka re mo tshepe e le ka nnete. Amen. Modimo hanya ke re doubte bogona ba hae ka gare o rena o nyaka gore ge re rile nna Modimo ke tshepa wena ge re ya ko temaneng ya sefela re bolela mantšu a gore morena ya o yo mponele tsotlhe ka lebaka la gore nna tshepo ya ka e mo go wena re ye re bolela e le ka nnete. Amen. Re ye le goreng re mmija re reresha so mosegareng wa letšatši ba eng ka moka ke re tlogang mo leleng gona le tle go morena Jesu le tle le ikhuletse khutso le ikhumanele khutso ya go ya go ile e se khutso e le goreng e tlo no felela. Amen. Ge ke ya bofelelong batho ka moka re ile ya mara gopela Modimo re ile ya mara rapela re le basadi re ile ya mara re Modimo dibushe tse le gore Satane o di utswitse ka gare o bophelo baka. Wana morena Jesu busha tse le gore di hwile ka mo go nna. Wana morena Jesu nna ke sa ke ikwa ke sa ke tseba mosegareng wa letšatši wena morena Jesu ya o yo ntsošološe wena o le morena Jesu ntire motho mo bathong. Amen. Re ile ya re ema ka maoto re tlo ba re opelela Sistina re reng kapeše ka maatla wena ka sebelebele.

re rapela mutimo tate mutimo morwa mutimo moyo halalelang papa ka lebitso la morena Jesu mosagare ngwa letjatji khoshi ri atla pele ga sefatlhao sa o ri kopane ri le basadi ri kopane ri le batswadi mudimo a lukileng rena ri atla go wena Jehova wena o tseba diphiri le makunutu wena o tseba ditlotlo tse rena re lebaneng le tsona kgosi e lokileng ka malapeng mešomong ya rena ya matso Jehova re a omema mo mosegareng wa letjatji kgosi theoa modimo a lokileng Jehova maya gao halalelang kgosi e lokileng a o theoe Jehova re gome kaotse kaotse modimo a ka ditlotlo di tsejwa ko wena wena tseo ya leloko la Juta wena modula phagamo modimo wa ka nna ke a rapela kgosi ke rapelela basadi modimo wa ka ba kilego wa ba tshepa basadi ba kile wa ba fa maikarabelo modimo wa ka papa tsena ka gare o dipelo tsa bona ditlotlo di tsejwa ko wena thate tse ba lebaneng le tsona kgosi di tsejwa ko wena ka re wena motsebi wa dipelo kgosi e lokileng motho mang le mang wa tlhileng mo letšatši le lekono e re ge a sepela thate wa go loka kgosi a ya ikwa lokologile e re ge a sepela kgosi e lokileng a kumane ka lapeng di lokile e re ge mosadi a sepela tate a kumane bana ba buile kgosi modimo wa ka nna re o tshepile re o botshile re a tseba gore modimo wa go sepalelwe re a tseba gore mokgoni ka re o maphelo a rena modimo wa ka papa we are submitting unto you we are surrendering everyone unto you Jehova rena re o tshepile re o botshile kgosi ya go noka mo mosegareng wa letšatši theoša moya ga o halalelang Jehova o tlo re gome kaotse papa botlhe ba tlhileng ba imetswe ke ya rapela e re ge ba boela malapeng kgosi e lokileng bona ba ikwe ba le bofefo papa ka lebaka la gore tšhabo e rena re e bona mo go wena tšhabo ya leloko la Juta tšhabo ya ena phetogo wena o le modimo Jehova wa tseba wena kgosi re ka di bolela re ka palelwa eupa wena o le modimo motsebi wa dipelo tsa rena wena o tseba dikgopolo tšhabo ya leloko la Juta bomme ba rena shiba baenge ba rena shiba tate nna ke a ba rapelela papa ka lebitso la morena Jesu malapeng a bona kgosi kwena o tsebang kgosi e lokileng kwena o tsebang tse ba lebana le tsona mešomong ya bona station sa thobela modimo wa ka nna ke a rapela papa ka lebitso la morena Jesu balaodi mokgosi e lokileng ke a ba rapelela papa ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka re o letše re le basadi modimo wa ka re a o leboga re le basadi modimo wa ka re a o retsa mosegareng wa letšatši modimo wa ka wena o tseba tsohle kgosi ya go loka re a ditliša ka moka go wena Jehova re ithuše modimo wa ka rena re ithutse re sa lefaseng go ubinela kgosi ya go loka re rapetse papa re a dumela gore wena ka gore o le mokhu wa dithapelo rena re a dumela kgosi gore wena o dikwele ka moka le tse re ka palelwang ko di bolela ka melomo ya rena kgosi wena o di tsebile tsatse wena o lokile o ya halalela tsotlhe papa re a ditliša pele ya sefatlho sa gago in the mighty name of our Lord Jesus Christ.

0: الفيوس تو ايه تو مثلا تو نعم تو دير علي bolela nnete kare o tsebile ga botse gore petrol la o tlile go tla mo goba go atla mapodisi gomme wa diang go tlhalelwa direte wa tšhaba
1: e le gore wena o lebeletse mapodisi a tla ba nyaka eng ka a batla ika re na re batho ba o nyakana le mapodisi ane ba tla ba nyaka bankiša ka
0: o seba ga botse moga jaaka ke re wa tsena le dirileng petrol la o boletse gore wena le matsobane o nyaka go le tshwarisa ke e dirile go tšhabe ka mae
1: pele o tlo ba o ntla ba tlabisa dibete o ka one nna ke nape ke dutsiwa lono nnape nka se otha ke tšhaba ka lapele la kano ke tla tšhaba o fitlha ka ai mane ko ntse a bja mare mone kano
0: petrolla ke motswadi
1: and then
0: o nagana gore yena a file jwang lena le nyaka go bolaya ngwana gago
1: ona wa se otaba e bolelang ke taba e kgolo mone
0: ee ke taba e kgolo a ke re kena go tšhabisitseng ka mae
1: e wa bona a bolela ka ngwana oe wa petronela mane o ntla ba tlabisa dibete mane o ka re ngwana o le a kware ba tswaka yena ke mmone botsema bona o tshwanetse o ba tswaka yena
0: tlogele gore ga batho
1: ke bolela
0: nnetare e le gore batho ba tsoga mo moloi o mogo le ko wena le matsobane
1: nke le ko e wa bona keng o na le matlhatsi badimo babo ba mothusie o tshwetsa ke tshwanetse ke mmethe ka bulete tlhonyana e
0: ga botse le epetseng kwa kereke

0: yadla bamnandi yena jule yona. Ah ah. Kwenze kantoni kanje?
1: Mali huwe.
0: Eh eh. Kingi njani?
1: Bula bula bo. Bula.
0: Eh mama thukingi.
1: Yeah, wena.
0: King.
1: Wena.
0: Kwenze kantoni ngawe?
1: Unyaka unyoko mpona ke rafa.
0: Kwenze kantoni ngawe? O tla rafa bona khonjwa ke tlaka tlaka ne ka ntopa dipampi. Kwenze kantoni
1: ke rafishwa. Kwena
0: kang
1: because unya ka go tsena ka gara ga lenyalo la ka wena why why mmalo go keng se ke go dirileng tsone keng
0: o qati
1: aski qete
0: qala maba
1: now listen
0: bua
1: bona uzayithola lento ye uyifunang wa nkorkering ntike ntike
0: abe na ingulubi ngonela mabathu theta ufuna
1: ndi riko botshe
0: kwenza ndi
1: ka isebete sa wala fa monaka ke sego
0: kanya ka ngkhafela we kanya ga le ka bang khafela a ke o pole ka la fa jonjone nna
1: o dirile
0: ntho e tsalang gore jonjone wa mmona re wa bajwa eno ba tsa ke mmpa ke mmpa yo leo bolela ni
1: wa no ba ma ma pain e o renye
0: o ndi vaka hle
1: nambile ke go ghadile le maloba o tsena ka mapaying a ka malefe
0: ke
1: lo go tsena ka mapaying a go le buti ene e le re ngwana o nna ga na gore a se wa jonjone o nna gana re kwa ma kwa buti malisa
0: ma batho ke kopara o se ka ba wa leka wa ntella ka re batho ba ntshaba a sina ka ka ka pa le ba
1: o ka
0: ba leka ba ka mroga wena
1: e wena
0: e wa nthu
1: e wa quiz sa fake
0: keng
1: ke re ke ya go bona o tla ithola lento ye o ifuna nkolo re ke re
0: mamela ntho
1: tjola pele male
0: mamela ntho e one ko fekeletso e lengwe fela bua nnete ona wa no kwa mang ka ba ka go di test tsona di go bua nnete wa swaba
2: Hey, John John mogotsi wa ka mwana wa go wa le go tsoga.
3: E bana, petrol le thebe.
2: Hey.
3: Wa tsama ke di go kwa ka di footsteps in ke di tswelela kwa kra ya ka mo ke to ye go. Ye ke se batla ye.
2: E be ke feta bro re ke re bite ka bona trance ya go gore a mogotsi wa ka go gona ka mo re ke tsene. Ke mo lotshe. Ke mogotsi wa ka o tloka tsele man.
3: A wa ke tloga ke le boga kudu. Petrol ka bakala gore ke ya go tseba wena o na le lerato le lentsi kudu
2: man ke ya leboga go e bona bjalo e seng lerato fela lerato le na le la ba kuranta lela that's why ke nore ke tsene ke re mara mojito wa ka mara o iphitlhile kae gele ke sa mmona na banna
3: awa go ba gona ke gona petrol ene be le gore a se ke iketle botse kudu mo mmeleng man jwale ke be ke go nyaka le nna ke ile ka go founela wa se tshware founu ai ke nyaka gore o tlo nkeshe docteng man
2: docteng
3: Eh,
2: ha ntlo bona wa keng ba lo tantsa bisha bro. Hai,
3: ka go botsa maka geng ka re ke a tsebe gore ke bola wa keng, a ke tsebe man.
2: Ene ke go bona gore noma le matlhogo ga o etse man. A o tjonjono ke motseba.
3: Kuru mola ke sare ke a thagala man kiri, mo sadi wa ka o meleng ke tlo iphina ka lesiana la ka moga e ka go
2: buka.
3: Ah, shui na mele bolwetse bya thoma.
2: A mara rita fetu. Mara mbotse ke go thoma nengwe go sa ikete botse man.
3: O esale o la mabatho a ba meleng a kere hey ka tshoma go sa ikwa ga botse mane gore wa tsa gore ka mo fase ga mkhuba go ba ka mphomongwe
2: ai
3: tswel a ke tsebona botata bo le tikai
2: no mathata re phela lona bro a le nna ka kwa ga e ka kwa re swaragane ka mathata a o tlhola ke bo biza mane hey what's up biza ene na monna
3: a re kwane
2: hey
3: biza a dirang ka bakala gore le ene o mo wing man ke khwetsa di best college di ntshinyana matjeje go tsa go tlo kwa go yena man
2: no biza o le solong ga mpotsa o re yena o nyoko ta mafrika malapa a batho ba mo matlhakong gore ba gaogane ke re mona bo satane jo bokaka ka bodisha keng a re go dirisha boswele

0: wa brabi man, come on braya ka man, asseblief man, kya ukhubela man,
1: ukhubela yini
0: wa brabi za man,
1: bona man wena tlobela go fafatla Jesu man, utshonya ibile ntsena ka ditsebeng
0: mara go botsa man, no lokolla mo ntu go le ke sepile ke khale ke le ka mokolo nya gago man, ke kya urapela biza man,
1: before mputsa ntwe go botsisitse go yona
0: fa no ope no no ntu mputsisitse yona go wa biza man, ke braya wa man, mara go rapela ba mara brabi za mara kya ukhubela
1: o sankarabe ne
0: ana bujo mbujishe nge ka wara ba bjong sa mbujishe selo
1: ere go bujishe vevi
0: what my fuck okay ke
1: tell man why le nyaka go bula ya ngwana sesa
0: wa go ya le still nape na go shuru go lela ka eng gona o re nyaka go bula ngwana sesa o rwama
1: krizo wa skonya go ganetsa wena man
0: a ke tsebe ke re go bula ka mang
1: thabi let me ele ke dinga futhi yeah
0: woman
1: yeah
0: na ke tsebe selo e le re go tshelwa ka moka nna o botshelwa tsa mokuta ma
1: alright re thabile go di tshetiti le matsubane ne ba re bona ba ba nya go bula ya Robert
0: yes
1: yeah
0: woman biso ra go bula la nnete mona na ke mara ke wa go bula la ka matsubane di tshetiti na ke tsana ka yona mope na ba ke tsene felo ne
1: ke vele net ke ino dise da ding ke nnete na go re o vele o ba botse
0: iko
1: ba botse o re na man ke tloba tshangala one by one
0: woman biza man na le tshwa ke ditsebe go rotman ya ka ke gale ke pela lwena ke lo loyal mo wena nka soko botse maka a simply ke go pela go ntuko la ke tswe ka mokoli yao e bile botsotso le go bona ke tlo tlhopela go tshaba woman
1: wena di denga jo za mogo ne
0: wo biza go se mkhapeletse ka ntlo rona nge ditsebe ne
2: ha kuko
3: e
2: ma khane mo lotu ke ngolo tshonte bela ka go ngherula jwale
3: ke tsanetse go herule masedi bile ke go lebelela e ke taba taba ke di bitse ngwana petu
2: ya tshwa motho mo khane nna jwale ke di ileng
3: eh wa tsiba ru di ileng o ska ba ithe ga ke se bulitse bi shi man we na ke ru lo utro nya ke shisha papa o ru to khone o thuba motswa papa wa ke
2: mara koko khane mara koko e ba mfe ga mme jwale nna ke
3: khwela
2: ke khwela ene nna
3: ya solwana mang masedi man o nyoko go bona batswadi ba ba khawana
2: no koko ga poska ntogela mahala
3: a go ruela
2: ga ke tlo khwela gore papa o rata basadi nna ke dirileng nna ke mo ishi tsa basadi
3: oh
2: aowa
3: wena ma motho o na le melongwana wa o tsiya molomo wo wa wa o le o motelele wa bolela ditabara sika papa wa o wele ile
2: di fe ke mo letse
3: ja ke go etile mo ri nyaka ka bophisa ore ma motho o la mwana di re ko atanya tele mwanaka ngere o tanyala ke mang o sa kwela mosadi o mo botoko
2: a bone taba koko ka no nthoga mara tseba gore nna ke ka moka ke khwela mama ke khwela gore ke shirele tsa mama gore marumo ka moka se ka ba tlhaba yena
3: wa mawo a urunwa mochireletsa akere le nyokoko o sa mwana ka botoko ngere
2: na tsa koko
3: ene mwana ka se go botoko ka lena dino sontsu tepedi
2: jwa le re go botse koko
3: mpotsa
2: nna ke bona go le kaone wena o ka no rola di progane tsa gago o boele mmotong
3: ha
2: re ga botse botse mollo o tukang ka mogae o tukisha ku wena
3: mmotong wa perekising ka se ye ke tlo rula ka rati ka mo ke ka mwana ka ere koko
2: se la police
3: masedi nkuke nkuke motolo nkuke ke towe
2: mara koko a o bona gore lo tse ka moka tse papa di diamo di di ga botsatse ba gore wena o gona o tumo tshireletse
3: a ke mo tshireletse gore le na le nya ke mo nete le ngona botse botse le rata o phela ka botsotsi le ka mokuruku le kuruku le na gre di tsotsi tsina hi
4: yo es hey ya ne
2: e ba nna
4: gore plate yo ka mogoetla diteng ka ona re thabile ibile o tlokatela ka mogoelo reng o tlokatela ka ona re thabile kona e pele o di tshuma dilong
2: yo yo
4: go tsofetse ne
2: botseketse o bolela ka eng o ra eng gore ke go tsofetse mma
4: ka hore thato ya gago le pisa le Robert e phethagetse
2: e ba nna gore mma wa no tswelela wena wa tla ka montlong o tletse pelo kana mogono ibile o lose sa appetite nna mma botse botata bya gago ke o tlo mpatsa ka gore ke tla ditse plate dijo e se fina ke re ke dijo ka mogai
4: fela o direke wa direka wena wa direka
2: e ba nna
4: oh hey re ka metla o tswelela ka di plasticana tsa o chipa tsa dinyana tsa o chipa kona o reka dijo ka mo a ke di tshia tshe wena wena nne
2: wow
4: oh
2: ke tsama go ikwa ka wena ye we mma okay ona mbuche ga o re nna le Robert he re khotsofetse re khotsofetse botsa re ka re khotsofetse tjoke
4: a kere pisa o be a thupile papago so be happy re thabile ka baka la gore e sekgale papago e tla ba e le mogo
2: no botse o nyaka goreng mma
4: o ga le papa o se a o founele before mphounele
2: no nna papa ke sale ke bolele ena galenyana ke sebaka re boletse
4: jale mo founele a o botse ka mogo pisa bja mo tshwere ka ona a mo notleletse ka koloing ebile a mmotsa gore ge yena a rata o tla timeletsa papago ra sa mona so re thabile be happy thanks to you
2: emanyana ke tsege o re thanks to me ke sephaso ke amang gona
4: mmaa mokhuta mayo mpotsišang yone a botlaela wena
2: a se a botlaelaa
4: re wena o tso botsa pisa ore nna le matsobane le alfeo se re nyaka o bola robert e fela seo sennate
2: okay jalo ke tlo o tshwanela ke gore nna ke late pisa a mpotse gore ga e le gore ke nnete manto o e bolelang ke nnete o e dirile o tla mpotsa
4: no
2: o gana
4: no wy pisa wy pisa
2: tshwanetse ke kae wy o gana
4: sepele o botsiša papago papa o tla o botsa everything what if o ya ko pisa pisa o fitlha bolela le makare sa tsebeng let me tell you my dear blood is thicker than water
5: exe ga le fane ge di ntshang ka wena mona saki gape ke rae mana o saki wa metlheng
1: manoyakore ke enabsse
5: mebra bona okay fanejapa ke bile le majitara o bolometse ko saetira ke laiša setoko o sa bolele selo then the next thing wena o tsena ka transing ge re faya a o bolele selo ke re ke laeta radio a o commente ka o boledišwa saki keng o nkwa teetse gane mebra
1: marabotse tumempoje o ntsebelete ke ene ntho e le gore ke tshwanete gore ke yape ya botsebotse oba ke e tlhakgalele ka morago ra tšheleteka e ilelwe ka mokgwane o nkgetse bo rena e ilelwe ka bomane
5: ai man mebra sa ke bone ne go bona the next thing o tlo o bašetse right now o nyo go gagana le nna o nyo mpetha ga dimpama sake mebra tla go botse sakene bona wena o ka se llele zaka e le ra wa espanela mebra
1: tume a botsetse o nyo gore ke ene ya botsebotse ke ne ntho o nyaka o e yapa o nyako mpotsa ene ya botse
5: bona ke nyako botsa gore ne zakele a se ya gago
1: aseaka
5: bona masnete ko rene daekente dimakatso o nyetse then the next right now o nyaka
1: dišhaasaka
5: yagagosake
1: ntho o yaba o apa matšhila wanta gore kekele ande ke nyako o draka mphama wa tlhapisa maruku wanta gore kekele
5: it's fine mpetakaaaccident
1: mebraaeaira bona wa tsare kene taba ya gore wa reila a ke nyako o e tseba ke tla e bona ka morago ko o tšhelete ka mphama
5: mebra tlaone nna ke kebe ke le wena mebra kebeketlhagala right now
1: becausewatlhagala
5: ya boso ya gago e re ne o tla go tlhapisa diatla ka meter
1: o kempotse ka malome ya o ka baka la gore 1 million e e le gore o banyako mpha yona ke e le gore ba jerya modaika o nana gore a ka mpha yona a sala a kena kelo
5: ankele o ka meter free
1: ebile ore o tshwana malomi yo ao o ka khumana e le gore le yena o a tsena ka rataba ya o lewa tšhelete e phetho ke e le gore ke nyako kegea ke taba ya gore nna ke tuemo ke ye ngakene ke ipatele batho ba e le gore ka moka ba lele tšhelete yaka bakgwenya ke nyako ba bolaya

0: አዎ አዎ ማለኮ ማጫቅ ወጋስና ባዲዮ ለሰሎ ስስካ ጋ ጋ ጋ ጋ ጋ እኔ ወጽበር ወና ወካላ ባዲሞ ባትሎ ኹብሽየ ማጫቅ
1: ባካና ባኹብሽየ ያባጂም
0: ኢቫን
1: አክል ወና ባንጥሊ ሸካ ባና ወና ታካሙ ባፈል ባክ ፕሮጋ ባንኮ
0: ማፒን ማፒን ወንቴሊ ሸካ ባና ኪማና ባማ ማውደላ መሰያክ ኖ ይሁን ቦጃ ገና በገመላ ገባላ አትሆነ ቢያሉ
1: o ka se khono balat
0: iwane
1: ha ke re ke mwana mmago
0: awwa awwa maleko emapeni o no kompucha re ke mmabatho a di angeloje a go gona ga lore mmabatho a ka go roga le
1: mmabatho wa le mo mmabatho re yena o tle go botsa nna gore ke gawane lelapa la gage gore nna ke batla motlhalantsha le tsontsone ke batla go bona yena tlhakatlhakane mfa ya itswile a tsona le nna
0: mma batho wa tsorekeng e re ke nape ke sepile ke molate ko motlataba ja gage nka se dumele mma batho a re wa mosadi ka tsela e wenne
1: ke fana mpedi ke fana ga o fitlha o tlo etsang o tlo mmeta
0: ko motlataba ja gagwe ka dira bonnete jwa gore go sasa ga a kopana le wena a nnagane gapedi pele ga ka tla bolela le wena mane o na gona re ke ene selo mang yena a ka tla thomata roa mosadi aka never
1: felempoe go ka fitlhana ka kwa aka tlhakana ka nnete ngwananyana se sa gona sa kwa o tlo reng
0: e o nyaka gore ka botse
1: bona ma I love ma batho a re mo fe modimo ne e fela yena a rapele tsontsona ska gwa a phele
0: he tsontsona ema bene he mo tla go tla babola wa keng
1: o tla babola wa ke mpa yona e imileng tara se a tsontsona
2: ai Michael mama so mpotse gore kokwa wa ipsini wena ka be ke motletse di tlhare
3: hey kokwa ipsini
2: ana ke tsebe o thomane
3: a ho le na ke tsebe ke tla reng a shetse a robetse this time a se motho wa go robala ka pela bia le gape
2: even
3: oh that's why lo go ja se aja e mara ke makale
2: what happened what happened
3: nete
2: wa bona nete e tla go robatsa fase wa lwala
3: nete eng jwa le masedi
2: nete ya gore phetola le thebe monaga go mama nako e ka moka o ba re botsa maka ka mogae a kitima le nagae a re yena di-business meeting kae kae kae kae o senne
3: what exactly do you mean o nyaka gore nka botsa
2: šale re ke o botse ke kgweditse gore mafelo ka moka a papa a beng a re laela a re yena wa go bane di-business meeting gona a gona le lefelo le le tele papa a ileng a bjale go lona
3: excuse me
2: yes
3: ka mantsho a mangwe o raya gore papa a go ba bolela maka all this time ga a ba a re yena o ya dikopanong tša mošomo
2: mama a jale ke ya go botsa ke monna ga go phetola mara mo tlogele yena re tlo mo swara
3: wa tseba ke tlo tshwanela ko go bolela le tsontsone but ke kole mmile a re man tsontsone wa lwala
2: tsontsone wa lwala
3: ai molato a ke tsebe maybe le yena he found out wa tseba gore banna ba bolele and then until ebile go e ba le depression of some sort or whatever a ke tsebe
2: he found out kana o bolela ka eng mama
3: the relationship da
2: oh that wa bana yo mama etlogelele nna wa bana ngwane yana wa kitimang le papa o nna ke tlo thila le yena
3: nna le bad girl re tlo e sort out this thing fast
2: wena le
3: emanyana emanyana
2: wa bolela go dila ka yena and what do you mean gore wena le bad girl o tsena kae ka dilo ntsha lapala
3: wena o skwa wa ra ka bad girl
2: nna ke naka fela wena o ntumelele o mpotse gore wa dumela ke dira ntwe go ba ke se ke ka dira nna
4: ha tabi
5: ma
4: khantse wa sa mpotse ro sepetse jwang kwa ga mojela go ba mothlomongwe metse go botsisa
5: a se ke se pele botse ka re khodi tse papa se gona
4: ape papa wa se gomo ge a se gona ke nana hore Monica ka botsa ro ile kae ya kere
5: Monica ronga di ile ha tse bo ro ile jwaleng go ba o ile kae
4: nga dilanga di shokeng papa go wa botsa ntse bele le ba baka la go dira hore angala ka sinongala o sina le baka
5: a se patronela
4: patronela ah ke kushish petronela o tsena biang ditabeng tsa ga mojela a mongadiša ka mabaka a reng
5: wena o tsabe selo mma yo gape go ya ka monica ba re petronela o fitlhile ka kua ga mojela wa tseba se motletse morogwane o roganeng a re hehe malomo matsobane le papa ga le ba nyaka go bolaya motšhitšhi ka sethunya ka gore o ba yepolola seloko a kerekeng
4: yo
5: yo
4: ai taba tsa matlhakong a di fele
5: a o ka bolela gape
4: e le gore ke eng yone a bolelang ka yone
5: ruri ka nnete mo gona bolela nnete gore taba tsa matlhakong a di fele ka baka la gore malomo matsobane le papa ne nna a ke tsebe gore ga botse ba epetseng kwa kerekeng ba epetse ntho ya go se tsebega
4: and then
5: yo ba re ke moka motšhitšhi a ba bona ka moragonyana motšhitšhi le ena a khukhuna a khukhuna a nyaka go epolola se ba se epetseng
4: yo yo ngwane o batho fa modimo ngwana o yo a kore motšhitšhi ya lena ye ya o itira monna o tlo feletsa ke le gore o epolola eng ena a sa etseding
5: gape ba re ka re motšhitšhi le ena ka gore o rata dilo o rata ditaba ngwane ola ke ga a epolola a re o nyaka go bona gore na a botse botse ba epetseng batho ba
4: yo
5: botšiše
4: motšhitšhi
5: gomme ba re malomo matsobane a tšea founu a founela papa gore yena a bolae motšhitšhi
4: what yo wait ga ore
5: ma ona ke re ba re a re a mo thuntše
4: yomotše
5: jaakwa ke mang
4: tsobi
5: mmago motšhitšhi petronela bona ke ge se motletše a mo nyaka ba nyaka gomme a botša monica gore ka se sebaka ke le ba maphodiseng
4: aswi
5: papa sa bona le ba re o nyametse o nyametse gore o tšhabele tsena tseo tsa gore wa tse gore ba tla moswara
4: yoeo
5: ke etee mma potšišo ke gore na ga botsebotse papa le malomo matsobane ba epetseng kwa kerekeng
0: ae o ka se edi molleng taputanakeengane o setse o nyaka wa go robala molelo kgolofeditse gore o sa go tlhapa go o boa pele re tlo o latlhangana o tlo mpotsa ditaba
6: papa ke re wa tse ware mmele o dutswa ka metsing o nyaka go khutsa
0: ke a kwešiša
6: mara wa rereša moajaka
0: ee
6: ke na le ditaba
0: amene
6: masediso
0: ee
6: o na le tlhapi ya dimorwedi ya rena
0: aga
6: ba re bona
0: ee
6: jale ba tswa lesolo
0: la
6: ba nyaka go bola mma batho
0: mele kaseta bolae bolae bolae bolae
6: gabotse ene o tse gore mo re bolela ka wa rena ngwana kere tlhapi ya di ya
0: serogoa o ka se bolele ka mogo wena
6: o tlhapi ya di bolaya ke bolaya
0: nna gabotse gore nngwe le matšetši a nke batho lentso le la bolaya ba letšea bonolona o mongwe le o mongwe le o no bja lentso le la bolaya bolleneng ye
6: ke ka mokgwa obeng ka gona papa
0: ga o a bane taba mele gomme nna ka gore wa ka ngwana ke lekile go bolela le yena ka katana go mo godisa ga botse gore go bona le gore ke ngwana a moruti o ngangabetse ga a nyake aga wena wa tseba halleluja jalo nnage ke raane taba a keane le o morwedi alpoamiane wa phetola ba ye go mmolaya gomme ke mo batla go tla ba tseba gore sebe se segolo pele ga modimo ke go bolaya
6: mobolayaba
0: ka se o bone moso wa modimo phosi a maremele ke a gana bane ba ka se gore tlha
7: ee mama
5: aa ebile o fitlhile tau
7: ke fitlhile ebile wa ntshosa mane
5: eaa
7: ee
5: ile fase ngwana moga jaaka re kgone go bolela e e le go tabataba
7: ee
5: matsobane ngwanaka
7: ke go kwa mma
5: mpotse ye
7: ee
5: mpotse ye ya lebitla la go epolola ke motšhitšhi
7: aa mama gane kele o boditswe ke mang tabane wena
5: nna ko go botse matsobane wa bona go o ka diela nna mma go sephiri
7: maphodisa
5: ba tlo go aka ka diakapo e ke ya go botsa
7: aowa manma ga gona maphodisa a e leng gore a tshwanetse gore a tle ka gaka ba dire mosomo ntle le my permission wa bona maphodisanyana a o bolelang ka bona mmakere ge ba nyaka go ntse ba ga botse nna morwa ma bona ba tle gona ka mo ba tla tswa ka mo baketima ba tloge tse dithunya tsa
5: bonaa gante ke eng se le se epetsego matsobane se e leng gore maphodisa a tlatla a tšhaba a ba a lebala le difanke tone wena wene mpotse fela gore o nkoile ge ke go gala
8: mma ke lekoile no gore nna bekenye ko ne tsa gore ke eng ka gare ga mokotla ola
5: mara ke ra se matho mo motšhetše ke go botsa gore taba ya gago ya go nyankolanyankola ditaba tse e leng gore ga di goame e tlo feletse go tsentšha mathateng
8: aa mara mma ke re be e se phošono re ke nyoko o tseba
5: o nyaka o tseba eng
8: ke a tshaba gore o nkwele motšhetše a ke tlo kgalagantsi le gantsi because tabe e tlo feleletse go tlhakantsha tlhogo ka dilo tse e leng gore ga o di tsebe
9: amo ke a okwa ke gopela tshwarelo maramma ene le lebeletse ke eng ka ramo ko tla bula
8: ke nagana gore motlhomongwe e ka ba ditlhare goba noga ga e leng gore o ba e šomiša go lwa le borobete ene e leng gore o ba dira gore batho ge ba bona tšhalete ya gagwe ba bone le dipampiri
9: then oya a e bolokile
8: a ke tsebe motšhiti motlhomongwe e feditse mošomo wa yone fele wa iepela
9: wa e ka kerekeng
8: ngwane ka diputšo tša go se felelena hai okay fine ka gore ke mo e leng gore metlholo e thomile gona so jalo o nyaka gore a e bušetse mo tswang gone ke gopela gore e bela mafelelo gore le ka letšatši la motlholo se ka ba wa leka wa bušeletsa nto o e dirileng ka baka la gore ga o ka sengko ke le mmago o tlotla ore mankile a nkgala ka sekwe ya ba gore ke llata wankwa kere
10: mampane matlo mone ya bona so pena motlhokone o ganyile o bonagala o le stal o sena le ka mathata o phedile gabotse
11: ai sophia ai go bolela nnete ga ke rate dilo tse ba ntlhabelang ka tsone
10: what mape ka le go na le dilo tse ba go tlhabang ka tsone wena mampane
11: mona ge ke kwa ba ntlhabela ka dilo tse dingwe ba re gore ke seke ka ba le maatla so
10: Oh no. Ai nokuma point ya wena manjeni. Ai dilo tshe ba go fanga tsona ke tsa go dira gore bolwetse bo ba ga go ba monagano bo laulege. O ska ba kotsi.
11: Sophia. Gape mo ke leng gona ka se se ba ke feela weak. Ke gore o ka re nka robala na go molemo.
10: Yes. Di dira ke tshe tsa batho ba go ba le bolwetse ba monagano di dira gore o felele ke matla o robale o skwatsa makudu go ba gona go ba kotse mo bathong ba bang go lwa le batho
11: but nna Sophia gape ke be ke salwe le motho nna gape
10: ha yo aba ke mzelane that is why ke rile manetsa na mo ka re jo today kona o bonagala o le right o ka raone matata wena o tlhobola marogo gore o ka re o tla tshwara motho wa mogama o ntsha matlo a magolo o opela
11: wo Sophia go bolela nnete hai botsebotse wa mo lefatsheng ga o fega botsebotse kore jane tse o di bolelang ga o fega nnete kore ebile ke a ipotsiša gore ge le re dikgetho tse le bolelang ka tsona le na le bo branden le rasa ka tsona le branden a nthasetša ka tsona ga ntle mogolong wampotsa gore bo o tshwara dikgetho ka di-4 tsa kgwedi ya November ngwageng ngwanao di tlo ba free and fair a ke e bone nna bophelo a
10: bofe bona tlhoka pelaelo wankwa dikgetho ka metlha di no ba free

0: Maloleke fa tshe le nna ba ile ngore ka baladidi ba ka ba ya go ghetanna ba tla go ghetsa ka bolokologe ba sa tshusetse ke selo ka baka la gore le rena bonghetheng ba go ikema rena le maloka a go wetsa megatlo ya rena re sa tshoge selo wa ibona ene re go botse pele batho mang ka pa mang ba na le maloka a re bona ba ka ithomela megatlo wa bona wa dipolitiki
1: ke a o kwa emba di lo tshwere bolelang ai a ke kwishishi bile ai
0: wa mampane ke ngwe sa ikwishishing se sengwe le se sengwe se e leng gore ka nnete se tlabe se amana le dikgetho se netefa dijo magageswe gore batho ba e leng gore ba tla ba le mo dikgethong ba tla ba tlhokometse gonne batho e leng gore ba ba tlhokometse ebile megatlho ya dipolitiki le yona ba tla ba ba latela melela yona e e leng gore ba tla ba ifile ke ba IEC gore ba seka ba tshela melela yona eo ge ba uauetsa megatlho ya bona
1: go bolela nnete ke a bona bjale gore nka lokologa le nna e le gore ke a dumelelwa ka ya go kgetha
0: aga wa bona
1: tseba gore bjale gona dilo ka moka ga o ditabe di beilwe leitlho le ntshoso
0: ba re ge e le gore leine boipelaetse go ba ngongorega ka se sengwe aua mejako e bulegile kwa ga IEC le o duela tlhela ba tsebiša gore mo o ka re ataba tša re na a di sepele ga botse goba motlho mongwe re a ipelaetse wa e bona
1: ke be ke sa tsebe sophia gore ya so informed anyway sophia nnaga ke sa gona ka mo go le gong ke gopela gore o dumpile ja brandon pele nako ya balwetse e feta please
0: imanyena mampane o rune ko bona brandon o isa ke brandon
1: eman re tshwanetse go fetola leano
0: e one kanganyisa ke leano le lefile le tshwantse le lefetole yona leo ke leano lang mampane mina tao
2: moruti
0: halleluya halleluya hai ngwana modimo wa tseba ga bote tabe ya gore ge o shetlhole ngwana a modimo ka nnete o nyaka go kopana le motho aa modimo no gone ya yena are ga ga tlanka ka yena
2: kamekwa moruti
0: halleluya
2: ka mantse o mangwe le nyaka gompotsa gore ke kgale le duma go kopana le nna
0: o ntopile ntate ke matsobane shuba ke no gore ka wena mo mabenkeleng go parara
2: wa gona one molao e fela la ntshosa ka gore o ne kgwetsa go ena le bothata moruti
0: awa molato ona o gona mmina tau e be le gore ke be ke nyaka gore re ganta-ganta ka tabane nngwe ya mmeane ya yola motlaika
2: ya alfeo
0: halleluya
2: ya ke a lekwa gane go shetse go senyegele go e tla ka ena
0: go senyega gona ena pele ga kalo le gona ke bona gore ye ke alfeos re tla e bolela ka morago nke re bolele ye go shima mago ke ra eo tloga go o itea se roka phatla monna matsobane
2: ke a lekwa le ge e le gore ga ke le bošiše moruti
0: gane
2: ke sentseng ena
0: mokgwa ge e be ke duma gore ke go bone ke mabapi le tabe ke e kwele go moneka
2: okaymoaaaga
0: o tlile ka kua gae ka kua go nna a bookolelwa man
2: molato
0: ai matsobane
2: moruti le lenaena
0: ee
2: gape nka le tsene tabeng
0: mangke a tsena mokgwa ke dijalo ke tabe nngwe ya go noa malena ka kua kerekeng e le a lena
2: mmara ge e le gore ke taba ya go amana le alfeos e reela gore le swantse gore lebeledišhane le alfeos le mosadi wa gagwe ge ba ke nna le tabeledišhana le nna le petronel
0: aa nagane jwa lotsobi gore na monnankeo o setse o nyaka go thuntšha
2: mosadigore ke thuntšha ke no fela pelo ya gore nka le tsene ka gare ga taba moruti bonane le batho gape ba tla ba ba le o makala gore nagane ka re anganyišana
0: a ke gane felo go o satlhe o e kwa taba o ferekanelang o lwelange
2: a ke moruti le santse re lemoge gore rena bjalo ka batlhanka ba morena rena le maikarabelo a mantšha e leng gore a lebagane le rena gore re šome jale motho mongwe le mongwe o na le maikarabelo ano nka le tsene tabeng mane moruti ma
0: jalo ka gore shiba uwe ke ya go kwa monna gore o shetse o ferekana ka mokgwa o ne o ra gore tabe wena e o nyake
2: a se gore
0: ke die ka ga mojela
2: ore ke rialo ke noreela gore nke re bolele moruti mane gape le ya draya ke eng na
3: ee mona mampane go diragala mompitša o ntshoša ebile o ka re a go ga botse so
1: brandon a fa o mpona gore ke bjamma ntebelele o mpotsa gore o bona eng
3: ai mampane mane a ko go kwešiše go gore ke bona
1: engkebolela ka mokgwa ke leng ka gona wena ge o ntebeletse o bona ke le ka mokgwa ke tshwanetseng go ba ka gona
3: go bolela nnete mampane man ai a o kgatlhise ande ge bageni ba ka go bona o le ka tsela e a ba ka lla le ka meogo man

0: aushapo mampane
1: ah mape Brendan kore ke di bona o kare ke no kwa ke itebeletse gape
0: mampane wa tsaba ke zamile go botsa le president wa dalele ngore mara go diragalang ka wena ampontsha gore ke injection mane le pilisi tse ba go fang tsona gore o be ka tsela e
1: what's up Brendan sona so so bona mo ke se go bile di tsho sona gore Brendan mo lomba go ile re a seng go bona motho a e khone
0: awa
1: ile lebelela
0: awa mampane mana skwari yana mana mampane bona skwabola ka taba go khwa mana bona a ke gane o ka ba o se shapo o fela o ipeka tselengwe mara o skwabola ka go khwa ke a gopela mampane mana
1: Brendan
0: tiya monena
1: le ge re ka bala bala mana gore mo Brendan wa bontsha gore ke a khwa moa
0: Ish,
1: e pampile le dipilisi tsa bogaswi. Ene ah Brendan o no go tsena le tao. A be nna ke na go bona ke na le mebile le mokotukutu ka re ke a hafa ka nnete
0: mo ya go kushisha ke.
1: Ene sa go ntshisha ke gore a Brendan e a gore le bona Brendan.
0: Sorry, sorry,
1: brother.
0: Bona man, mokgwa ke nagana gore o bolae sitswe ke mabaka a la gore re bo morutu kgone le bojonjone ba etlamo ba bitsa ka mabitso a basadi o nyakagolo le ka go ba khisa so ka mokgwa o bora gore ba fokotswa bonna jo gore o seka tla wa humana o kata batho ka mokgwa ronko mampane man
1: o Brendan o ka tsela e nngwe e sone jodia dilo ka moka tsa re fetole le yalo ya o ikgafisha o karena le ditamara go tshe
0: mara bona bona o sone tshe bona o be botlhale ka gore sene se o sana ganang go ka se tshe ka rolo ga botse ba tlo ke tsa dose ya injection le dipilisi tsa lenda nna mo kha fella sa ruri mampane mo
1: brande
0: go botsa nnete
1: ha o ka mogomo mwe ke sa ntse ga se se
2: Yes, so so.
3: Hey, CJB ya mahlako. O decide lo today o tle mo bereko.
4: Mapelo, se ka ne control. CJB mo.
3: Ke tla re nka bakela re khalo sa tle mo bereko today o no decide gore o tle mo bereko o lapiste go tlhobola maka gore
4: hey
3: ke sa meeting ka ka ka ka o go kopana le
4: ba bangwe. Ye re go botse mo. A ke re taba ya go stem bereko ya go thabisha ka re o gona go gola di extra money.
3: Of course I want yona vele ya ni thabisha.
4: Yo lo wa yona.
3: Ke re a chelete e ntshi mafelong a
4: go. A lo to go mbija CJP wena.
3: Wa ke sa mbija CJP.
4: CJP ke papago.
3: Petola CJP ke wena.
4: Ke go busy
3: le basadi ba batho o phuma malapa.
4: O itjaka yona taba ni o itjaka yona
3: taba. Ni to ka kwini? He.
4: Ba tsaka ke re go sign out buka JK ke sign out.
3: Mapedi. A kuna go sign a dibuka mo WhatsApp ya before o mpotsa gore ka tla ka tle wena o ya endline o thuelang la pala jonjon
4: mme ke le thuba ka eng wena na
3: wena o ska gana bisa o go bone ene ane bo tsha gore ni bo tsha masedi ni ya le go ni nge bdzile masedi I tell wena o confirm maka le wena
4: awa ke kreile taba yi o bona ka lapeng la ka le ra ba sang kwa bosi ba snacks ka nna ke ka bakala ga go le bitsa
3: o brika gana mo o ska thina di tables wena ke ka le bakala ga go le ola mabathu tsho Ke mama tlhene ke se tlhela o nuthi ba lapala gagwe le lenyalo la ga ka wena mogalabe
4: ntibelele man o ra mara ka ke tema le mabathu ngwana mo nyatso tsu yana lokana le masedi mara o ntjabe a mara wena
3: na hla marile na mina petrol kuru u yendla njani he
4: a impiso leso man
3: no ke nnete nna ke a bona gore ntho ke nnete wena o na le anger o nyaka go pay revenge go jonjon
4: ama be revenge time na jonjon la bona man
3: Wasiba ke no hopela gore ono di direla favor. I know gore ngwe understand. But this time no komela swa go oningisela. O stop go tsama ya o yo checkela ola jonjon because jonjon wa lwa like and wena u busy ke mo o kitima le mosadi wa jonjon o tlela na yena. Loko o ya ngwe bona afa ngwana ba ntla njani. O stop go go bona jonjon because o tla mo bolaya. Yang bona mabatho o pregnant. And ke sure ngwana o le kwa gago. Kwa gago ke.
5: O ka dula fa semana mabane ene go khopela rotlo lo tlhang botshele botsho tsa botlaela mo mpodiso rona ke nna go bitsa ke nna go bitsa go se be juke nana na rotla bo bitsho ke ma
6: wa go rwa wa tswa ga botse mo tshamuliko o di ga mflo
5: ha go ye menyana man o nana na re ke tla tsoga joang ga botse mampane wena o la ga re o kitira se ga se mola tsa botse go re wena ga o gafe ne
6: he bana o re yang gore a ke gafe ka ba ka la re na be ke itebile tshe bona ke gafa
5: go no mpotsa man gore no bana le ano le le kaona la go tswa mo kgolegong ene o re wena o itirese gaswe mo la bile o yena wa di philosophy ja ka mo tsa bogaswe he ga bone gore wa epolayana mone
6: nna mpedi ka nagana selo ka o tona dipilisi ya nna nto gologolo ke gore nna ke tsaka o tswa ka mogolegong ande wena o gana o nthusa gore ke tswa ka mogolegong
5: eman e le gore wa botsong yaka gore
6: e
5: o tlantirisa diphoso mampane
6: kae
5: wena o tshwanetse gore o bone gore nna o dirang gore o tswa ka mogolegong a re o na le moemedi wa gago wa ja molapo
6: a re nokwana ga bo sebotse wena o mpileditseng mo ka baka la gore wa ratarathaso
5: ke nong ya gore mpotsele nnete monna ka re go yala ka Brandon sampotseng sone o bontsha ga botse gore wena o itira segase gore o kgone go lokololwa go le gong
6: oh yes my lord yes my lord
5: man yes my lord my footman nko gomole
6: banna
5: o nyo go thoma o itira segase o molatse wa re ka nnete wena ga o segase ya kena
6: a re kwane ka baka la gore ba dirile di-test ja gore ke agafa o ba ke gafe so di-result tsona di reng
5: ke re wena ga o gafe a kere ke se o nyakang go sekwa
6: aowa di re nna ke diang
5: nkwa ga botsa
6: o kgonagale nna ke gafile perfect mo e leng gore mang le mang o kgona o bona ga botsebotse gore ke a gafa a kgonegeo
5: mara o ikwa gore na monna o okay ebile re ke di otloela ka re ga ka di swara dipoelo tseo tsa ona ge nkebe ke di swere ke tla go bontsha tsona e fela ke nyaka go lemosa selo se teng nkwe nkwešiše mampane wa bona le ge go ka diega gore wena o tswa ka mokgolegong ka mo tseba gore diphilisi tseo di nwang tša bogaswe di tlo go koafatša bonna jwa gago o tlo ba o le monna ka lebitso e fela o palelwa ke go dira mošomo wa banna
6: bedi ge nka tswa ka mo ka se dinwe nna ka se dinwe
3: mama
7: love
5: o ka nosepele gante o sa emetseng ke
7: mošomo ke go tlogele ka mo ntlong o tlhakatlhakaneso mo laebile ore o founetse gae go wa ba botse gore wena o a lwala nna ke tloseka
5: ke tshwanelo ba sentse gore ba tsebe tatso wa ekile ka re batle ke no mama gore ba kgonong ke shangakeng ya bona kere
7: nnabile o nyako gore ke mmerekong ke tlogele monna a lwala ka mo ntlong mmerekong batla ba strong nna ke a woka ke a lwalela
5: batho ba gešo ba etla ke re na ke nyaka gore ge ba fitlha moo bankešengakeng ya bona e kgone go tšea leko ka moo ka eng ka pereng e wele go beng ba yona
7: mamamothithe ya we ke go boditse gore o ka segwe ska ntshosa please ke go
5: kopela felo mo ka baka la gore le mma le go boletsa re ge nka sana fishu ka pela ke tlo bana bothata ene wena o rogile mma le go
7: ya ke be ke swanetse gore ke mo roge
5: wa
7: ska mana di chika nko iketle wa ikgobatsa ke be ke swanetse gore ke mo roge mma le go because o tsena le mo go sanyakegeng why I busy a tsentsha taba tsa gagwe tsa gore he o tla go thusa ka dikgarenyana tsa go tsena ke moya di be di go die west
5: ke kwele a ntla ba go dira re yena ka se dire ngwana le monno e seng wa gagwe nka mpane a tlhoke ngwana
7: nke le kwe ke dilo tsa di nne tsentsona tse wa di le go tia ka ngwana o nne tse go tlwa ntsentsa a tsena mo asanya ke re gore
5: why o na go shiwe ya la mama e ya ra
7: ke mang o ke check ai ke botho ba mmerekong a ke yantsha batla ba strong
5: ke ya gopotsa ke re sepela tlhe mama
7: ba nyaka go ngopotsa leeto le lengwe ke santse gore ke ko educate ko seket so ke tla kgona nna ke a lwalelo ke gopela go oka monnaka ke tla ba founele
5: mara ya gore ke ye sepetlele yona mama e le bo e bolela ai nka se yenne ai sepetlele di-doctor di a tshwana mama mane ke nto ete
7: okay fine o na le solution
5: e solution e gona ka re mma le gori le ke swantse go apewa dipitsana man
7: dipitsana emapele ke dipitsa tsa mohuta mantse ba tshwanetseng gore ba go apeye tsone

0: Pelas tuka ki me ti mati tali a kam man. E vel ke nou fer zele katabe la ya petrola man. Ok. Ere ki founen le ola Robert. Miskine nou tata kataba.
1: Ekse angele.
0: E man tana.
1: Ola.
0: E agwen chayle isu man. Nou fer zele katabe la petrola.
1: Bona ke rometse mabatho message ne ka motshela re petrol wa mozula so mara ka se khone go oba cause ona le jonjoni no
0: tao
1: ya
0: ke mie nte se mabatho tlabana le yena petrol more
1: ta angele and angele bona go tshela matheko ne ka moisha da
0: no
1: ya
0: mara ora me laiti tabe a go planea ga go re tla se thesa sharp Ya irgwaye. Mara bona, futhi da wins ne ba luka coding. Ola petrola kana nyaka go thuntsha.
1: Ne. Ka wa rankele. One mistake. Ke mo bodish.
0: Okay. No estate um dizi petrola fetoga mpya.
2: Mabatho. Dintsa.
3: Dumela, bad girl.
2: Hey. Ke dintsa ang uri dumela ke
3: why uri dintsa ang nya ka gore ke go fetole ke re
2: o ntse ya ile uri dintsa ang hey king ke wetile ka fraga wrong ba se ntse ba kirileng o kae madala
3: madala
2: yeah
3: o ka re go mputsha ka batho ba le gore nna le bona re tsebang
2: so a o tsabe motho o disaster sang le ena or o meskino o na na rena re tsebe
3: a re tsebe a re tsebe
2: go ru disaster sa le madala
3: he bang
2: yeah
3: that girl kore uno tlhana le nna mo parking lot ya mo molong go tlo nompotsa ditaba tse le ra o shoka jone
2: a ke sho ere go tshele ibile ke a tsava gore boratsa bo baga go bo ke madala ntle ke on tshele mara o joang mara he
3: ke joang ka eng
2: gore o na le jonjone wa go shema ngwana batho ka disukiri yana tsa gagwe o ke tshwere grand ha o stress ka selo wa ya go madala Ay, impetu house ka itshuna
3: sona. Ke re o tla go nna ka information yeo seng shoka yona.
2: A ke sho
3: so o nyaka gore nna ke re mo gwe.
2: Ma ke gore ke a iputisha man. Ma se mo ka ntshela ke ska iputisha ka mo yezi so. Woman to woman. Yo. Ma go top 7 impetu. A feel jwang. A reng ga go bona.
3: Bad girl. O bolela ka yenye. I'm lost.
2: Ke bolela ka time la nnozi ye o imileng e o ka re wa gana ge ge o ka mmelega daikent o dira di test re bona
3: ema pele ge nka mmelega ke marileng ka semmelega ene o re ke imetse mangwana ema pele re ke go botsa nna le wena re ka no ba re tsebana ka no wa o ntloga merira ke mara it doesn't give you a right ya go tsena ka mapaeng
2: kwa mthizanyana lela ere bo tshele bona o sintse
3: wa ke sintse kai
2: emon o nana la re tsa gantsi jo
3: ka go botse bad girl ne a ke nan nako ya di tsheba di mutsha ga go nna ke ya ka molong go grocer bye bye
4: wena bizo Horong wa jana ka ka nna o nyo gore ke thubagelo ke lapa na.
5: E utale thu. A ke no rata go khotha.
4: O ringi?
5: Ya.
4: O se ka nyo tong botsa lo jana tse bua mana.
5: Le botsa jo.
4: E mona, go botsa bhare ke mora ke a hona next week di ra le ngwana o la mana.
5: O reng? O mana se ka nyo tong nga ka ntweleng obvious mana. Eh? And o tlhokeng the last day of one jo. Go re mo banetse dit.
4: Na.
5: Ya.
4: Ke banetse ma batho.
5: Ya.
4: O nya ka ntse sha le jonjona ke re.
5: Ke
4: ngiyo jonjona kwela modimo
5: ga
4: gago. Le bana o takari fiela wena. O nya ga botela mo go dimo ga ga.
5: Ya, so sa ke
4: ba tla. O ema pele. O nya go botela jonjona o tori ke nna ne.
5: Lo boda go wena ka kila le mosadi wa wa man.
4: o tsore ke yona pisa o bona geng ka lwa le matsheko go botsa nnete bona keng lo re le to thunya wena o ka ba mpala di courant eng wena a ya go tsore o tlhile wa wena
5: o tsuba wena wa tsirisa yo
4: ke tsore joke
5: entle ke man wena bile ke sa go bala mo palong ya majita
4: Uringi?
5: Ya.
4: Le nna ke sa go bala mo palong ya majita ene a ke go tandereke bro o ka na o dira ntho o e dira man
6: Hallelujah. A o ka ba ga botse o ira ge modimo a o kwa ge o reng gona o bolla le modimo neng ka wena o ko rape
7: ha wa na ke rape le muruti ke rape la bile ke tloga tshe ditiro tshe la jidi mpetsa ga pisa ke tsene tseleng
6: kahle ge o re ditiro tshe mpetsa ga pisa o ra lefe ka ga gore yena ena gona ka mogole go ngwana wa modimo
7: muruti tlhange le botse nnete le mmona biza ke yena a senyang lefase kore mo ditronkong ke yena wa tseba kore o tsene wa tlhakatlhakantšha o shupa ka di-drugs
6: Oh, hawa, gelo ra mo phara phare wena ka gore ke go tseba o ra le ngwana.
7: Eh.
6: Ka go netaba ke tlang tshe yena o tla mpotsa.
7: Awa, awa, awa. Muruti wo, awa ke a le khopela se ke bela bala bala mmotsa. Gape ke le ka bala mmotsa. O tlo mpushela tsa mara o ka gore ke shele drugs. Ke ke a khopela se ke la mmotsa tle please.
6: O ra ge wena o rekisha le go kwa tshe. O di rekisha.
7: Awa, na ke di rekisha.
6: Eh.
7: Bisa wa di tshe o fama present water. Aw, o e motho le go tse muruti. Ana le motsebi.
6: Mara morara molotsa wa go re tabe mbotsa monna ke mbobota.
7: Eh.
6: Wena ka gore ke go tseba morara nyana ye. Bile aga tlogela tshe o mbotse ye ka gore se gale ke tlo sepela.
7: Efe.
6: Monna ke kwa mpedi are yo mampane ka mogole go. Ga a dia lotse tsa gago tsa go hlakahlakana tlhogo wa di tirisha.
7: Ai.
6: Wa re sha.
7: Ai. No gone mpedi yana o tla tla re nga botse botsena bana. Mola swanje go thusa ka mo go le go re tswena o bise bolla tshedingwe. Why me nyana ai ai
6: mbedi lo tshwa re le tswa go re le bile sentse re le tshwa ke yana mbedi ke ka go romo molomo wa ke re sentse o jara tsaka wa tsapapano a se be ma ke keng ga gagwe
7: e bona muruti ge o tse botse wa ka re linkete tse ka phosho ka mogone go nna
6: ah nna ga itela wena
7: te wa jelo di bolela nga stone nne
6: o go mpona ge ke le mo re gandi ke ite tse wena
7: he ya sa
6: wa di pura mm
7: e bona
6: ke tlile go rapela bagole go ba banka mo kuruwale ba le nka kwa thukwela ka gore nke ba ra ba ipsini fela kana paka go pula ka rwana ke tle ke fete go bona
7: oh
6: eh volo tshe di tlogele o tshe ye ya mampane gore ke nete na mi so wa te khafisha ke nete
8: and then baby
9: allo allo mama
8: o ga re ndra gadi
9: a o tla tla go botsa ka boena re gadi ge a go ya go sasa ka baka la gore go na le lonyana tse dingwe le ena a dumelelane le tsona mane wa tseba bore gadi ke batho ba go kwana kodi le dilo tse tsa setso tse
8: o ka bolela gape ene ba le gore ke a makala ka gore nna re na le ntlo ya go parara space se enough ba no kgetha go robala ga ntlo ga mampane
9: ba ri le bona ba nyaka go bethwa ke moya ba nyaka go tlhaba dirile mashata ka mogae ba setsana le wena okay jole mpotse mama mane wena why o bolla gape nako tsela gore gadi ba mpusha ka mogae o bolla ke go bone mane ba tlhaga go ke bona ba kgwebitse
8: ke sharp
9: o ka sro sharp
8: o ba ile gore o ka re mpa e ntlela ka madimabe wa tsiba tsontsona ka tla ka rogwa ke e bad girl botlhoko ebile ge ke le soro sasa ko mmulela case a ko mmulela case napa ke tlo tlaisiwa mo mathateng o ka ra ke na ba gešo
9: o bula molato wa eng ebja kganthe bad girl ke eng e kgolo ya tlogang a e dirile e le gore e gapeletsa gore o ka ba mmulela le molato
8: o re ba tshwanetse go tlhatlhamolola mpae ya ka ka sethunya tsontsone
9: bad girl o reng
8: ore ba tshwanetse go tlhatlhamolola mpae ya ka ka sethunya
9: fouma ka shiwe mphe yona ke founele ola papagwe kgole
8: ape kgole a senke a ditseno mmotsa wa re wa bona jalo o tsentšha batho ba se ba ile gore ke ditaba tsa dibanyake
9: ape motho ke motswadi wa gagwena
8: no
9: okay gona wena ebe o bona polane ya gore na o tswa jang ka taba e ka baka la gore nna ke re ke nyaka go founela kgole a gale ngwana o la gagwe ka baka la gore wa telela
8: ka se re ke tswa polane bjang mole e le gore ba nthika yena le masedi
9: masedi
8: enye
9: e banna gante go diregang ka ngwana o kgwa ba thethea mana mpa e botsebotse gane go diregang ka yona ma ka ragadi le ena o boletse sesengwenyana ka yona empae
8: emapele ragadi le ena
10: ora o ragadi o nagana gore nna sekemiswe ko wena ke se a se bolelang o tseba keng ke emisitše ke ke phoofolo
11: ashmebra
12: tumi
11: emana
12: o bone ntho ke e bone o
11: monebrajangfeto tlho yaka
12: bo malome ao e ba kepetša wa baka phone ntho ela ba e dileo a na ke nkhelwa ke bothata please
13: Di-borehole pumps, jabule, di-pressure pumps, di-tanka, di-pipe, di-di-di-di-shwa kamo, ka-filo-weliti. Oka-ba-o-nyakala-le-ga-e-la-ga-o, bula-a-so-go-ba-kwebo. Di-tsebija-hurricane pumps, in-ta-go-tu-shwa-go-keta-seo-se-o-lu-ke-che-i-go, ka-tse-go-fase. Re-a-tele, mo-number 68, Nelson Mandela Drive, Kausuli-CTM, Nivana-ka-pulu-kwane, kwa-184 Boundary Road, Centurion. Lele-ja-pulu-kwane, mo-0152-292-3452, kwa-centurion, ka-0105977843. Hurricane pumps, we beat any price.
14: Sechaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontistwe ke bora science bjalo ka stokisha madi, sitisha mmile, le simola gatela le monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo, le rumo la madi, saletsa tswa ke banna le basadi go tloga ka 2006, le rumo la madi, le khotjagala discam, clicks, le dikemising tse dingwe nageng ka bophara, le khotjagala ka dipilis le maroti, le rumo la madi, feel the healing power.
11: Bathaletše v ke tshepa gore ke pisa le robete bathaletše ankele v and nna nka selese ankele a wela fase ya leiwane nna ko ba lesole mebra lesole le kgwela ntweng
15: Dr. Tebes office hello
1: doctor ke nna man bona ke tlile go tšea mane ba nthomile akelaka
15: nna ke leina la mokhutamang ga botse gona malome a go ankele ene we ke ma
1: bisa shabanku
15: bisa o rutlo ntse o nkishe kae wena o re ko wena mangwana ga botse
1: bona doctor ke nna driver ya gagwe ma o rile le kwane ka go ya go bona petola le mmabatho
15: o nyoko mpotsa gore ka se sebaka petola o na le mmabatho
1: ya bata ke sta o se ye nngwe gona mo gausi so
15: e le gore ga botse wena o tlo ntse o le kae gona why bisa siamphounele a mpotsa gore o romela driver gore ke ntse
1: Lester iso doctor ne na ra ke tsebe mo we gore na di ntsha mara na ba mpoditse gore na lena na tsonna go shumisha trans ya lena ka gore phetola ka tsa jamba gore nye ke eng ona fa wa bona
15: ke tla tshepa bya man gore o ka seng kidnap gape o tsebe gore motho a leng khausi le bisa ke Robert and then o ga ru kidnap bo re thabile ntse ba busha ba kidnap ba busha
1: eish ya ne namara la ankele o ntshaetse gore bona man o rile re tla mokgwetsa gona mo guest houseng eo ya gona so a re rena re ke tla ko go tsee mo gore fae
15: jale mpotse guest house ya gona ke efe and then gona a ke nyako sepela ke le tee I'm not comfortable
1: ne a ona tsete mo le kana la bitsaakare ke madesestere ya lena mmele ya
15: e le gore wena o mphounela o le kae o gona gona mo bookelong and ge e le gore o mo bookelong Which side of this hospital?
11: Oh, aga, motetsia.
12: Gape tsaba e le kwa ke khumotsi jwale. Ke ya makala kere mara kolo yene re sepelang ka yona moruti man. Ke ya manga bakala gore ga ke itsebe.
11: O bona ke le ya mono bono bona mona. Ke a kwishisha. E fela se kwa tshwenya ga mona tontone ka gore ke tlo go botsa nnete gore ke ya ma.
12: Le bolela ka nnete ya eng moruti ka bakala gore lena ka metlhale pela le mpotsa nnete.
11: Aye mo go mana ke le ka no gopelwa go dira selonyana se le ngore le nna ke sa rate e bile tlo go yona bala mathomo thomo ke se dira hey mo le ngore nna tla waka ke kwane di lwana tsa mohuto
12: ga ke sa le kwishisha ga botse moruti fela go kwana o ka re gona le phoshwana felo mo mana
11: e hey popo jo ene tlo ke le gona ya mpopota manna e fela jalo ka monna ke a gapeletsega go e dira
12: e banna
11: ee
12: le gapeletswa ke mang o dira phoso ene e weng gona phoso we ke eng
11: kore bona nna phoso e kgolo e ke reng ke nayo ke go se go botse nnete ya gore re ya kae le ge e le gore ke go tshepiše ja kere mothethe ya gore more ya go gona o tla bolokega
12: a re kwane moruti gape mo gona jale lenthema ka dika le diama ga ke sa košiša
11: ee
12: tlo beyang taba lena straight moruti ke le theeledie
11: aga ke ya go kwa monna fatanaga se sa mabona se se hirilwe ke meane ke bisa
12: Pisa?
11: Ee, ka gore o ile a re o nyaka gore re šomiše sona go fatolola go nthe a taba mo
12: ikepetlegontsiemapele moruti
11: ee
12: bisa o hira koloi ye ke gore lena letle le ntšee ka gae re ya kae
11: ee mogo tabanyane a nyakang re e bona monna ke re ei yawayawaya mane le nna yantena tsolo fela wena o se ka tshwenyega jontone ka gore mo re yang gona awa e šitše eno ba gana mo re fitlhile halleluja
12: gape lefelo le ke guest house e leng gore bomma batho ba fela ba tshwara mebithini ya bona ka moke ya secet ka baka la gore go na le holo e kgolo ka mogare ka
11: o bona ebile le matsikang ope a fatanaga se e le a maso ke gore batho ba se ka ba kgona gore bona ee jalo le kgono le ke tšakile e lego gore re tlile go hwetša nnete ya taba
12: a ka gane moruti
11: ee
12: taba kgolo ke gorena ke nnete ya eng
4: o ka se le mawenawena
10: mabatopetola re dirile taba e kaka wa ntšhikela
4: ntho e wena yaka mo go nna a se ngwana
10: then
4: o imile re feditše taba ta
10: renaonyale
4: re direng
10: petola ke a gopela o se ka ntlhala o se ka ntlhala ke gopela gore godise ngwana ka moka please ke a go gopela
4: petolaa ke nyake o thubelela ke lapa and a ke nyake le wena o thubelela ke lapa
15: nna morute ke lebogaga o dumetse go tla le na
11: a gone taba ngwana modimo a kere le nna ke be ke no bolawa ke kgaba ya sepisa a se bolela gona
15: wa bona rumela ya ke yona number ye robert a mpoditseng gore ba gona gona ka kua jale yo morute nna mara ke rapela gore e se ka bana ba gona kanetse ka gona ntho e tlankosa botlho
11: ke kwa ore robert o bolela ka robert ka moka yone wa bopeane wa bopisa wa o kidnap ba batho
15: ke tlile naye morute ke sena
11: e re jola tsompone ena a sa nyarele re kgone go ya go tsena naye
15: moruti
11: e fofo motetea halleluja
4: This is not what you think.
10: You are dead.
15: You are dead.
16: khoi sepetse go ka gona omnibus e rena ya bahlakung re be re go tlisetse di gaolo tse tlhano ka tatelano re be re thomile go thoma ka gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome tlhano tsela go fitla ka gaolo ya kete tse nne magolo pedi masome ya tselelago di gaolo tse tlhano mme ka nywa tsona ke rataving mike modiba mongwadi KZ ketla zungu mahlangu mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaaca zile mashila bakgatha tema ke bolela ka sefane sa bahlakung KZ ketla zungu mahlangu o tswa motetema rataving mike modiba o tswa ka makotopong ka kua mashia tv section sake motulo wa kokonyana le kepanere ke tsepong ka dimeng go tswa monster luos unit b David in chaving potso mampane sija tadi o tswa matlala prospect john john mabuswetse o tswa mpatlele stand plus mabatho ga etse di ampedi motho wa john john hey ke mabatho makuya go tswa ka mosetse go zone 5 alfius mujela motaika kwena thabang mogotlwa o tswa ga manamela extension 2 a matlala monica mujela ke johana mahlabela go tswa ga matlala kwivi constable malisela mpedi ke matlala tsebe o tswa
17: Bula mabadi, rumo bolo ka bjalo ka boss, rebuild it. Hoja aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Ni huta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa lorona. Rona le dipielo. Boss deals di thomile, rebuild it fela.
16: Robert, Robi ralo kwa ke ZX Mugashwa, o tswa tshware ga mamabulu, Brendan Ramolocha, padu di jere mothiba go tswa ga malepo last group, siyale yale, ke sna mo malepo go tswa se tshe zone 5, petola gentle tebe plaza, tshikudimana ka go tswa ga di gale se baeng, Dr. Matseko di rekole tebe, Kotisho Ramauka, o tswa ga maraba ka Oxford, Masedi le tebe, Mashia mamabulu go tswa Hampatele mogoti tumile tebe extend muwe o tswa mo letjega manamela mo fahlushi matsobane mabona ke David Benson Mudliwa o tswa ga mogobo ya le phepane Petronella Salia Mashele go tswa ga manoke Bigasford mochichichichi boy mochichi wa didosi ke morero makwasha o tswa ka mo seshe go zone 3 Prabiza ke zone dingovu o tswa seshe go zone 5 Sophia Taka lane mpilileke Julia Mathe go tswa Zebediela Makweng mama bona Concilia Maphutha go tswa ga mphatlhele Marulaneng Titi mabona Machaka le Setja Mphila o tswa moleletse ga Mphila re thabile Ingrid mabona hehe motho wa go gafišwa ke lerato motho wa Robi ke bino le yatšale go tswa ga molepo ditlhophaneng gopola gore go itsena ka matlhakong mo gare ga beke o no theletša mošipologo go fitlha ka labotlhano tšheletša ka kotara pele ga ira seswai pušeletšo e letšatši le lelatelago ka metsotso e masome a mabedi pele ga ira lesomepedi omnibus ipsine ka yona la morena le lengwe le le lengwe go thoma ka metsotso e metlhano go tswa iring ya lesome ge e ka ba go na le kgaolo ya mahlakong yeo e go fetilego le gona ya humanega tsena go di-podcast tša Tobel FM www.tobelfm.co.za di a humanega gape le go SABC Plus tšatši le lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhogo poledišano ka tšeo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema o no tsena go matla ka la rena Facebook Tobel FM mahlakong Tobel FM yaka le amoleboge madira romela WhatsApp voice note 015-297-6159 šala gabotse tada
17: ke Tobel FM
18: ya ba ge ke lebella se shupa nako sa ntshupetsa sa re metsotso e ba ile ya masome pedi tharo go etswela irinyela ya lesomete ka nnete re ba leboga bo mmamadira le sehlopha ka moka sa mahlakung ka yona omnibus ya rena ya mmamoratwa ya be le gore lebakeng la gona jwale jwalo gona a wa le thagogile le naneo la rena la gospel session ka sona se bopego se ke le dumedisa gohle gohle molele go gona difatana geng tsa lena malapeng a lena meshumong ya lena ya ba ile gore ka leina magagešu ke kokota ke tsene ke nna Augustine Lipofa nna ke nna morwa mogashwa ka sebele monoka ga mogononyana motho ya be ile gore gopola gore baeng ba rena bošegong jwa lehono re tla itiša le Joseph Ramutla o šetše a gorogile a re nna ke tla ka sebele re tlo ba gape re tabogela ka kua provinceng ya KwaZulu-Natal ro boledišana mogaleng le Bongane Ncamu batho ba re tlo be re lebeletše dikoša tša bona tša sedumedi tšeo di tla re thoba go matswalo tšeo di tla re fodišago ya be le gore ge e betha seripagare go e tswela e rinyela ya lesomepedi ra be ro kopana le bo Reverend Cooper MJ go tšwa gona ka kua kerekeng ya Church of the Nazarene ka kua boroka ka kua ga Nkwana ya be le gore re tšwela pele ka lenaneo la rena la gospel session ka sona sebopego seo ga jwalo kwalakwa tsoše sekolo sa Strasbourg se dumeletšwe ke British Council se fana ka thutokgolo ya Cambridge ya UK go tloga ka grade ya grade R go ba go fihla ka mphato wa lesomepedi e le go grade 12 ngwadiša ngwana wa gago le hono re tseleng ya Mica R40 go la phala borwa GF Private College N1N3 tšotšopele ya bokgoni jwa bo engineere le thupelelo ya badiredi le ba tša setekgeniki jira dikgopelo mafaratlhatlheng a leago ka go etela go Strasbourg College .co.za/register php o hloka thušo ikopantšhe le rena mo dinomorong tše 015-769-1165 goba o ka leletša nomoro ye 072-963-9624 goba go nomoro e nngwe gape ya mogala ya 073-419-6680 bokamoso jwa gago bo thoma le kgono ya be e le gore ge ke lebelela sešupanako sa ntšhupitša se remetsotso ke masomepeditshela go e tswela e rinyela ya lesometee pele ga ge re ka dula fase ra itiša le seopedisa rena sa mmino wa sedumedi e le go yena Joseph Ramutla ke feta ka
19: legala la mmino wa gospel go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
18: ke gona mošate wa tsebo le boithabišo re sa tšwela pele gape re go botša ka sekolo se sekolo sa Strasbourg se dumeletšwe ke British Council se fana ka thutokgolo ya Cambridge ya UK go tloga ka grade R go ba go fihla ka mphato wa lesomepedi e le go grade 12 ngwadiša ngwana wa gago le kgono re tseleng ya Mica R40 go la phala borwa GF Private College N1 go ba go fihla ka N3 tšotšopele ya bokgoni boengineere le thupelelo ya badiredi le ba tša setekgeniki jira dikgopelo mafaratlhatlheng a leago ka go etela go Strasbourg College .co.za/register.php o hloka thušo ikopantše le rena mo dinomorong tše 015-769-1165 goba 072-963-9624 goba go nomoro e nngwe gape ya mogala ya 073-419-6680 bokamoso jwa gago bo thoma le kgono
19: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
20: Provinceng ya Mpumalanga. E khumuletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso. Modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke ena moeng wa rena wa lekgono ya ba le nna ka sona sebopego se ke betha seeta motheletši ke go netefaletša gore ke a bina felofa ke bina le ena rammutla joseph leina le ke no le rata ka gore ke leina le legolo mohlathuli wa ditoro ya be le gore ka sona sebopego se motheletši wo mmotse wa thobela fm o fihlile ka sebele a re bona nna a ke tlo bolela le wene ka mogala ke le gona mo gausi nne ke tla ka sebele joseph rammutla dume
1: e re ke tee sebaka se ke go lotšhe
0: ya a ko go adime ditsene
1: augustine ya onare le nna ke kgone o kwala wa
0: thobe
1: ke tee sebaka se ke go lotšhe ke batheletše kae le kae ba mošate ke re malume a borutho ke yawe le dumediša ke molatelo joseph rammutla ke yena moupo ke yena mokganyamele ke yena masetama bua sebilo
0: e banna mokganyamele
1: batho bao setla ba itshelelela ka nthathana leselo ba re lena sebaoposeeoseea kae banna ba bompha ka nabo mogadi lešelena le tšwatši boo
0: banna we
1: mr difeng maroba
0: ya re sa le gona fao joseph rammutla gabotse o joseph rammutla ke mang ka boripana
1: e re ke no tša sebaka se ke no botša motheeletše mo leng gona gore molatelo joseph rammutla ke morwa wa mathomo wa mogalabe joseas rammutla le mokgekolo rosina rammutla go tšwa gona ka mo la fasefase lefaseng la moalakwena feregelegen ga rammutla ke mo e leng gore leswana le beletswe gona
0: feregelegeng
1: a rammutla ga mmalebogo
0: ya kšhole ke kwa bareke dinaka tša mmalebogo tša go lla thwi
1: ha o fitlhile wa kwa le wena gore a tswa rekeng o ke fitlhile lefaseng la mmino dinakeng re gona dipeleng rona mminong wa sedumedi le ona re gona
0: le gona le gona jale joseph nko o nompotša mo nko o botse motheletši ka leeto la gago la mmino gore o joseph ga a tla ba a no o thoma ka gore košaše ya nku ka e re ba nnang fang batho ba marobalo šetšang bahloki re botse ka leeto la gago la mmino gorena go tlile jwang gore o bone o hwetša gore o ne le bokgoni jo jwa go opela o tswa kae gabotse
1: e re ke botse motheeletše mo leng gona gore nna o tloa bonnyane jwa ka taba tšeng nka no thoma ka tlhalosa gore ke tše e leng gore ke tloa bonnyaneng le tsona ke tlhalose sona ke sa le kerekeng ke sa le ngwana ke sa na le bo 14 years ke gešetše ke thomile le tsona tša mmino tše mo kereke mo ke le gona ka kgotsa le gore ba mpha sebaka gore monna banna šiba ba tletše ga bana motho e leng gore a ka tla ba biniša ke bolela fale ka sethako se setšhou ya ba gona ke ge ke thomile go feteng fa o kaya ka kopana le banna ra nna fase ra rena re ka dira jwang ke ge re thoma sethopha se re se bitša gore ke feregelegen happy boys ra ba gona mola ra garametša go fitlhela bjale ke kwa gore gape o a tseba gore ka mogae ngwana le yena a tšeaya o na le nako e leng gore bjale gape ba re gotse itšwa o dia tšao le nna ka bona gore ae ke nako e re ke tswe le nnako o dia tšaka ke ge ke ya ke thoma sona setlhopha sona se e leng gore tatsi la lekgono o kgona o sekwa se roropa gona ka moo
0: wešu rammutla joseph nko mpotše fa o ile wa no e kwa jwang ga o bo o šoma le dikakapa jwale ka bo soli mogolo bo sefiso le bompho thusago o bo o šara le bona stage o ile wa no e kwa jwang
1: ke rile ge ke di bona ka re ka nnete jesu ke morena ka nnete jesu ke molaodi ka nnete jesu ke mofenyi ka lebaka la gore motlho mongwe se fela se sengwe se re a ke letše ke le mobe ke le agesegang na gara ga baetsa dibe ke bone jwang ya ba le gore ke nako
0: thobe
1: nako ge e fitlhile e fitlhile o ka sengangeše modimo o tse gore mo jale re bolela ka taba tša bo modimo ya ba le gore nako ya fitlha gore monna le swana lona le lela o tswa lefelong le lesetlha lefelong la lerole lefelong la o nyatšea ya ba lona le kgonang go ikhwetša le kgona o shara sefala ke dikakapa tšela ke no re banna ba tshwana le bo sole mogolo a bano ithobala ka khutjo
0: ya
1: bo sifiso ba bona tjola pele go ithobala ka khutjo bo mphotho sago le maabane ona o ka kwa ola ka fela go pone ke ntse ke share stage le yena
0: ya
1: ke sa kwa la kwa tsa jona tse tsa mmino tse o tsore mo re bolela le motho
0: thobe
1: go lukuru motho le ngore matswalo a gagwe a emeletse motho o botlhokong re re motho boya boya o be fa setle
0: go
1: fa mmino dilo tsa gagwe di sepele ga botse
0: nko mpotse Joseph anke re lebelele dialbumo tsa gago tsa go etsa bana ba Iseraele le tse dingwe gore na botse botse di le jano le shumela bjang
1: hey
0: ya
1: o bolela ka bana ba Iseraele o bolela ka albumo ya Joseph Ramutla wa ikemeng e le yona ya mathomo ya re bana ba Iseraele ke ba le batswa egepetla ka moshe ba ya le fasting la kanana le fasting la maswele dinosi ibile a ba gona le yona ka mo e be fela e tswelela ga ntshinyana ka gopola bo banna ba ithobaletseng bo Jo Mabotja ne ba fela ba e garametsa gona ka mo ya ba gore ke mo e leng gore a kere wa tseba gore le ge re dira ntlo re na le foundation re ke mo foundation ya ka ga botsebotse mo e leng gore ke ikeme ke mo e thomile o gona e fela ke bone e berekile ga botsenyana gomme ebile a se ebe yona e le tre o bile le tse dingwe tse e leng gore di tswile ka morago ga yona botšhaba bogale botlhaolo ya gago bo dilwa ka moka di na le mabaka a tsona ke tse e leng gore ke bone di bereka ga botse le tsona
0: thobele nke re no boela mola go koshaela re tsene go ka yona ka gore impintshitse gape ke kwa bose ka gore o nketetse ka molomo ya go nya gasho lebe le bonang e le tlabela re fang batho ba marobalo ka gore batho ba bapala ka ditshuana mane lebe le bonang fa
1: Augustine re go botse nnete le fa seng go buima
0: thobe
1: le fa seng go buima ke gore ge o ka re motlhomong o setlhefetsenyana ke no e be ya so ge o ka kgwetsa le gore o ka re ko wena o mosetlha dilo tsa gago o kgwetsa le gore e re o lebelela re o lebela ka leitlho le lengwe jale ge ke be ke dira this one ke be ke lebeletse gore e tsefale kreste mo go yena a na gore yo ko o mosetlha ke tla mmalela ka mo yo ka lebaka la gore o na le sheleng ka morabeng wa gage ke tla mmeya ka mo kreste mo pele go yena re a swana ke ka fao kirileng fa le nna le wena mo re le go gona a re no gontišang gore batho re ba swara go lekana re seke ra re ka lebaka la gore o motlho mongwe batswadi ba gage a ba sa le gona re a kgwetea le gore motlho mongwe re ya monyatsa ra re o ka lebaka la gore motlho mongwe a na sentenyana ka morabeng ra kgwetea le gore re ya monyatsa a re tshwareng batho go swana mafelelong a re tse bo rena o e leng gore o ya go re tlela le matlhatsi ke ofe e fela ge re ba amogela go swana re ba swara go tshwana wane o la re reng motlho mongwe ke siwanaana batswadi mafelong a ditaba o ka kgwetea le gore re godisa presidente ke ke ra gore ga re kgontišišeng gore re dirang re ba swara go swana ka lebaka la gore a re tsebe rena tše modimo a re file a re tshwaretse go tsona ka ena motho ke dife a re tshwareng batho go swana re sa lebelele bosetlhanyana jwa motho ke molaetsa o mogologolo wa koshae
0: di feng marobalo
1: ya
0: ke bone nkuka weshu empe ya bogoneng jwa morena
1: ya
0: jwale o rata go tla go ipona o shuma le mang ka mono go industry ya mmino wa gospel
1: le tong le e sale le letele
0: ya
1: re sa subelela jwale ka ge o bona ke tsamaya le monna fa kutlolo wa kong o e leng gore o dula a le monokeng mosio le mosegare ke shoma le yena mosio le mosegare le yena wa tseba e fela ge ke tlo ba ke boya ka albumo e leng gore e tlo ba e latela fa ke rile ke nyaka go bona ke ntse fase le Paul Simon Magathulela ke nyaka go bona ke ntse fase le Paul K banna ba le ke ba e leng gore ke bile le bona nako e ntsinyana e fela ke nyaka gore jwale re tsena ka metšhini re kwa gorena ge re kopane o kgona o kwa
0: goreuge
1: bolo a tswelela o tswelela ka voice ele e kutu na ke thaelela ka o kare ya basadinyana so jwale Paul K o thaka ya basadi so ke nyaka go kwa gorena ge nka ba tšea ba kopantšha ka ba gona ka mogare re ka dirang gold ke nana gore ka boya ka yona
0: thobele
1: ya
0: e ka ba mmino wa gago wa hwetšegela kua go mabenkele a digital stores
1: ya ge o nyaka mmino wa Joseph Ramutla o ka ya gore mafaratlhatlheng ka moka a ke no re ona mo la digital stores ka moka tsona
0: o
1: no fitla wa re Joseph Ramutla Joseph Ramutla ba bangwe ba re a ba he Ramutla bangwe ba ngola Ramutla
0: a
1: se Ramutla R A M U T L A Ramutla
0: no
1: re Joseph Ramutla u do khwetsa mmino wa gona o montshika kwa u do ba khwetsa bo di fem marobalo u do ba khwetsa bo ngena nuwa
0: u do
1: ba khwetsa bo bodina le mabaka ke
0: tshwenye
1: ke leng gore o ta di khwetsa ka kwagare di gona
0: jwele weshu mpotse pele ga ge re ka laelana ka mo barati le bathegi ba mmino wa gago ge ba go nyaka gore o tlo o diragatse ba ka go khwetsa kae matlakaleng a social media platform le dinomoro tsa gago tsa mogala
1: ya nna ge motho a nyaka o nore 082 502 0069 ke no re 082 502 0069 gomme gona mola go di Facebook o no re Joseph Ramutla gona mola go di TikTok mola o no re Joseph Ramutla gore di platformong ka moka wena o no re Joseph Ramutla o tlono mokhumana Joseph Ramutla ke yena wo we leng gore rena le yena ka mo
0: mpotse Joseph gena noa le bona mo wefu go be go diragala
1: ge o setse go le bothata
0: ya
1: dilo di sa kgonagale
0: ya
1: batho e setse motlhomongwe le nyatso setse le batsene ka mogare batho ba lebala gore Kriste ke morena
0: ya
1: bona molaetsa o watswa gore bona e ya o age ga reka ka lebaka la gore metlhaela e tang ele a mola pele mola
0: o
1: tlo ba bothata
0: ya
1: ka lebaka la gore rena re sa iphina ka diswikiri tsa lefase re sa iphina ka monate wa lefase re a ntuwe a e kgonagale a e kgonagale gore ka lengwe la matsatsi re tle re bone taba tsa go tshwana le metsi fula ke mo e leng gore košela ga botsebotse ge o kara wa e tšheletša e le ka o ka bolela le motho gore motho nke o ithute goba le tsebe ya semoya o kwa gore na Kriste ga a bolela le wena o reng bona mola ke noa jale o dirile o phethile taelo e re kone e beya motlhomong jalo ka kereke e fe ke tsenang ke re noa o phethile taelo jale ka ge a laetswe gore dira selesele se ka lebaka la gore matšatši a le a tlangale o tlo ba o le bothata a dira jalo a fitlha nako
0: a re kena noa
1: ya fitlha nako ya ba le gore apešiwe o a tsena noa o tsena le setšhabana sa gae o ka re ke ya bona nna le wena re šetse ka montle ka lebaka la gore ge re be re botswa gore hei bona ema ita o thuse mo abeke nta o thuse a thusa ne re die ka pela ka lebaka la gore puila shile yetla rena re be re nyatse
0: jole
1: ge shito le bothata ape a ke sana plan
0: ba mmotsa mabaka
1: mongwe le mongwe tsa a mogo ke be ke nna ke be ke sa ile o rema dithata na mogo aka ke be ke sa ile mabenkele
0: ya
1: ya ba le gore nako ya sepela go Kriste ge a bolela le rena rena sa rena ke go notse ba gore re tshwantse o re dire re se ka re re tlatla re dira neng neng neng neng
0: re se ka be ra fa modimo o mabaka a re thakgole Joseph re kwe gore na noa o ba dira jwang ka mo gare ga reka ya be a ntse yang kgopotsa e nngwe ya dikoša tša the late ka sehlopha sa gago sa Atridgeville Happy Boys jo bana bešonke le go polele
1: metlheng ya noa ga
0: metlheng ya noa
1: ke yena noa o a ile a reka
0: se feli le
1: sa

Ya, ba bolela ka wena. Ba bolela ka wena morena. Ke ena selongkosi. Re a leboga selongkosi. Ba bolela ka wena hore e mpoleleng. Le nna ke tlo le bolela pele ga tate wa ne go le dihlong ka nna le nna ke tlammela le dihlong. Pele ga tate. Ba bolela ka wena. Ba re tena mogodi wa mmaphaka monare. Ya ba re tswela pele ka sona sebopego se jwalo ka ga ke shetse ke tshepišitse gore ke tlo taboga ka tabogela gona ka kua boroka bologa ditshelo ke ka tšea bo mma gore na MJ Reverend Kupa go tswa gona ka kua kerekeng ya Church of the Nazarene. Mohlanka dume. Ya mafaratlhatlha a rianna motlhanka dumela ya mafaratlhatlha a dithekenoloji ya ba re tswela pele ka sona sebopego se re sa gagaba ka ena selongkosi ba bolela ka

0: Stay a little bit while Gerald Larson di Toronto ka go thobela FM le go tlhagisa la Africa Borwa ke go show fetse o ikwa ga byale ile ke re o amogela di Toronto ka metsingile ka nngwe le sebetse nyana re tswa iring ya pele magesho ye go re go shela gore go amogetse ka tsona ke go sha go tswa go Tevin Campbell knocks me off my feet magesho ke ka mo ile gore re tlhaba re o amogela ka gona ka moshupulego wa tsatsi la masometharo tee kgweding ya August re tloga re leboga theletso ya gago le ka metlha bjale le ka metlha ka fa o fela go dira ka gona magesho Augustine re tloga re leboga diphofa re tloga re leboga tlhe wa Rix ya gago tema o e kgathile re tla botsa re tšhedišane thokana ye bekeng e tlago ge nna ke tlaba ke tsena ka moshupulogong wena o itswa ka gare ga sontaga ka mo le go di sepela ka gona magetso na ke le santile digare man of the match re tle bommogo go fitlha ka iri ya boraro ditorong tšaaka gomme ka morago ga fa o re tla ba re šitelela KV go seele ka mo le go re sepela ka gona magetso a ke tsebe re na ka lebaka lange o sa robale ge re feleletša kgwedi ye ya August ya tsena ka gare setlha sela spring se a thoma bjale go se o ikae ke se gore mabaka o dira o seke wa rebala le kgono le keng fela boledišana le nna ke gona ke na le wena seo se dirang ke o yo romela kgathi ya gago lentso fela go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 ke mo le gore na le wena re ka boledišana ona wampotsa mabaka o dira o seke wa robala mesong ya le kgono tle le fao re tla ra ba boledišana ka mogala go 086 000 2452 086 000 2452 re ka gore na ke ka lebaka laeng o se robale ke ditorong tšaaka magešo ka ba le gore re sepetsa ka gona a re rekiše re tla re kgone go ipsena ka mmeno
1: le kgono le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
2: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube
3: tharololo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsena ka yona
2: Master V ke hwetša kae deal ye
3: e hwetšagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontšhe gore o tswere tše tšwang pele
2: ke tla dira bjale
3: o na le dipeelano further together Vodacom
4: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo o thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: robale ke eng
1: a ke se gore nang ka lebaka la eng o sa robale a re boledišana nna le wena
0: re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo o thobele fm
2: Man of the match. Hashtag ditorong tsaka. Wa rra Sandile. A kerobala o mpetha ka mmino ke le ka mo mosomong ka mo harte pies. Re ya re letlile dilo tsa magowa. Ke le nna Kalabo wa magatlo wa motokwa. Kere moshat
3: go tsonga dipokena ke robale ke le mmere kono wa ka ka motswana ma melodi ka mo ke nna pitwa ra malape ko jele ka seve kere moshat
2: tsawa la zangile ra robala ba go litile awa le tsajiro je ka ga lona ke rena ba ngwanishu ke mane e sta mphanga ka mo moroka engere awa shapa ka mmino Wana sisi, ke a leboga.
4: Tabela, man of the match. Ga ke robale, ke sa metse se a le moya. Tswela pele ka fapa ka mmino, matlhatsi kwa ga motla ga e seng bisuru le moshane.
5: Sandile, re na le wena. Re makgoba se a le moya. Re go theleditse go fitlhela 3 ya masa. Ke mamuka umurivala ke a leboga ngana se se ga titi man of the match ngana ka di passing awo wena pe he fitana kwa ruwashi ene nena la wala tsena maroko a rena a fela ka re se tjuri u setile alamo ya re putsu tlhelele music wa ha wa fola o re tshoba dipelo tano tshele tsa wena ha sha fela nna re tobe ba tshele tsho fithela u lo chaisa ka 3 ro rata marato kung fiela ka mama skral
6: man of the match hashtag ditorong ja ka o robale ke a wa ngwana se se nna re ne mlato no be re thaidi tsela nna ndo le hore la rata wana tsela pele re ga seka bogware na re ba ile tsebe le le ntra mabe le swifu mo tsoko di be mabulane mo shata
7: thobela o tsentile o bolela le nna go ka mo Jerusalem a le ba ka le le ho le sna bo roko ke re a ke tswe ga botse a ke shapo go kwa go hona melo tshikene ene mwana mme bye
8: go tsoba re gare le ka wa rona Jesu go asle lo ka mo sentirone a ya makelang tlana ha wa na rotile tshe go roka mo mnetsu

0: Randy Crawford in my life. Di toronchaka go tshobela FM le go tla ga shola Africa bo rwa pele ga go shaye re file go shaye mahla bani ya re tloga re le bogore file gape Luther van Ross the secret your secret love re file gape le go sha go tswa go Anthony Hamilton her heart 086 000 2455. Nake mushumong ke gona ke bareng ke mushumong ka ona mogwao ke pisana ka mino ke na lipsen mphahlele tlogarele boga malipi dumela ngwana se si ditorontjaka a ke robale bele ka re tlo thoma go sokola ka bakala phisho wena wa fisherman of the match when di mafalo ke bolep ka ga molepo le ga le gothwane ha o se tshumile go fisha monetho go tsong sandile ngwana sesi yo broko ga bogona ke tshilitse wena go fitla ka yona na go ne yo ibile tumi wa gola ke motlogolo wa ka ke na Johanna mukudu tlogare le boga ka lo ka denga tlogare le boga tla ke right 086 000 2452 arlo chain tabela fm le gona tabela le kai
1: le gona le kai ngwana mo botsi
0: a wa re gona man
1: ba buse ya mama go mo kopa
0: ka mo kopane go sele ga botse ya kere
1: a re kopane go tsela go tsaga le ngwana ka ga ga ke roba le le tshele tshele na ne la o fetsa ka kwa monnati nati nati nati monna wa go bolela leleme la gago a sele sebaka wa tseba a thelela ka sega gago abakeue wa tseba ke gale re dilla ka gore dikopanong ka moka a go bolele maleme a badidi ba fao gore sekatha re thelela ka sesimane wa tsebakona ke ditsele re go bolela sesimane
0: ee
1: ka la blocking mathang di bolela tsonga fa go bona ke ga le tsama ha ga bolela tsonga ga le ka magongwa bolela tselele a ga le ka a bolela se pedi o di betha ka moka mara o tla kere ya go go ngwa ga pele ke ga go bolela eng bona ka ri le ra ra thama ka dinete re nne la hore go di ebe ka ona mogo a le yalo go go tsana le ke ke go bona le di buka ke 8000 ke le mo dinga dile ka thobela dingwalo ba se ba ntiro ya ba sa di ba go lela bana re re di bereka le bo breaking bo breaking mo nya mane le bo JJ men re re bereka le ga di ya le ke salla ke le la re di ya ntse bua ba sa di ba go lela bana ka moka ka tsebe gore Nobel Peace Prize e tswa kae bangwa le dibuka ba go bo di tshegore bona ba ihumane ba diang ka yona e di di di
0: o kwa gaitse
1: mari ke ga magongwa mo kopa
0: a thobela thobela ba di kwa gaitse arle tshente bela FM le gona
2: man of the match
0: le ka ina
2: ro re ga ai
0: a wa rona
2: a wa re ro ya ro wa le di di ya le man of the match
0: a wa re le boga ge le re le di le re ya le boga
2: tse e jo mogalo re ya score wa ntwe go ga wa ipiri ya ga mushate ba re ba go tiri ja metlae
0: re tloga re le boga ba ka mushate re le boga tleng
2: thank
0: you thobela thobela di kwa re tsara le tsentse ba le FM le gona
3: man of the match
0: le ga botse
3: bo se botse ga mata la mathomo thomo le tsena le nane la go prince so le magwala ga mutsadi
0: ka mo zanene ko kae prince
3: ka mo tlo bana ma ka
0: Topanama.
3: Ee ga mo bile jana ga mo go ko pol pepani. Awa ga re go thele ji ga mo kwano we awa o re tsira bo tsaka mmino.
0: Ra le bo ga prince re o amagala se mmusho le la mathomo tsena di torontjaka.
3: Bu bu bu bu bu.
0: Ra le bo ga prince. Okay, writer le chentobela FM le gona.
4: None of the mess.
0: Le ga ina.
4: Mogwera wa ka wa ka metla
0: morena
4: wa tsiba go robalela le magaba ka mosimaeng
0: wa
4: tsiba re na ke robale ke moka gaša le wena
0: awa re ka moka
4: wa tsiba gore go swere metšhini ka mo le nna ke e swere ka morega gaša ka moka
0: ke nnete
4: o kgota konodi ka mo le nna ke ya
0: gona
4: nesedemešere ke re wena ke re moe borube
0: re tloga re leboga magaba re a leboga tlhen
4: ora
0: right er ke koeng le ne ka mo er ke boneng ka mo re go diragalang ka mo bonor ka mo go diragalang ka mo awa na ke nagana gore ke topatopile ke nagana gore ke topatopile ke beile dilo ga botse ke beile dilo ga botse awa di kwa getse magagetsho di torong tsaka go thobela FM le go tlagasela Africa bora ka mele gore sepela ka gona if there's any justice yeah. Ke le nala kosha leo ba ga re sho lima ke so pedi sa kosha bo see your love is king ke go shela tla go ka mara go tsho go shadae.